0: si Macron anaa karon sa Syria diin makigtagbo kini sa ilahang presidente unya pagkahuman si Macron mo adto nang kini ngadto sa Turkey alang sa NATO summit. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center and ang balita sa paugnat sa kusog.
1: Nahuman sa ika-upat nga pwesto si AJ Obina sa Fly Athens Tournament dito sa Greece. Ayon na kini kadibok ang season best nga 5.81 meters kundi inalabuan ni ini ang iyang kani season best nga 5.78 meters nga itong indoor meeting kundi indoor meet dito sa Berlin, Germany na itong buwan sa Marso. Samtang sa laingbahin, gipindi sa Belgium ang Team USA sa score nga 4-1 para sa kun para makasus sa quarterfinals sa FIBA World Cup. Kumikan usab ni ini, magkaharong sa Belgium ang Spain sa quarterfinals. Ug sa dugang balita sa paugnat sa kusog ania si Leonard Simbit.
2: Sa natad sa basketball ni Agum ang Gilas Pilipinas o grabing kastigo gikan sa nagmangtas ng Australia Boomers 92-49 sa katapusang duwa sa third window sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers na itong Lunes sa Rock Arena sa Perth, Australia. Sikit pa ang kumbati sa sayong bahin, apent kalit lang misulbong ang opensa sa Boomers o nakamugna kini o 16-0 run na naghatag kanila o 24-8 ng alabaw. Ang opensa sa Boomers 3 sinini gikan ni Bryce Cotton kinsa 6-time most valuable player sa National Basketball League kon NBL ang professional nga liga sa Australia. Nakasinati og angol si Justin Brownlee sa niaging duwa sa Gilas batok sa New Zealand Tall Blacks hinungdan nga wala kini nakaduwa batok sa Boomers. Taliwala sa kapilihan ang Gilas Pilipinas nahagba ngadto sa 2-4 nga record sa Group A diin makaabante ra gihapon sa second round kauban ang Boomers o ang New Zealand Tall Blacks. Ang bugtong na namilit sa Group A mao ang Guam nga walay daog sulod sa unom ka mga duwa. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Sa balitang artista, napili sila si Jericho Rosales o Maris Racal is the best actor, best actress sa ika-siyam katuig nga Entertainment Editor's Choice Awards. Sa gipahigayong pasidungog, napili si Jericho Rosales as Best Actor para sa pelikulang Kizon. Samtang si Maris Racal ang Best Actress sa pelikulang Sunshine. Samtang ang Best Supporting Actor mao si Rico Blanco, ang Best Supporting Actress mao si Rochelle Pangilinan.
0: Bukti sa preso itanis dolyar o baga salapi sa kalibutan ni mga kutluwa.
1: Ang US dollar 61 pesos o 45 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 80 pesos o 28 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 69 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 47 centavos. Singapore dollar 46 pesos o 85 centavos. Australian dollar 46 pesos o 86 centavos. Saudi riyal 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham 16 pesos o 30 centavos. Euro 69 pesos o 41 centavos.
0: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen. Goodyear Servitec, your first stop in first class tire service. Dalan Binansyo, Pinting Avenue, Dakbayang, Stagbilaran. Agig panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitec at mga pulong sa kaalam.
1: Bulahan ka nga mituo, nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo, alang kanimo.
0: Mukadto ang nagbagang balita karong butang kanya na bati paguna din hi, sa numero ng stasyon sa Bohol, kasaligan sa mga bulanon. DYRD, usang ano sabi ni Sir Rachan James, ug kang kagawa Jerry Cajes, ang ato ang attack on duty, mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
1: Og kini si Glee Orcolio, ang friend mo forever.
0: Labing labas ang kompletong balita dinhi sa DYRD may buntag.

0: ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pa'y nagani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New alaksan extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra
2: Extra paspas, extra galing.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Strong sa una, Herbal Strong Karun.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbal Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
7: PH

0: Image Care versus previous formulations with regular use.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
3: Lahi ra gyud ka sis.
4: Myra E's 5-in-1 beauty of immunity powers no good na.
5: True. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa.
4: With regular intake, proper diet, and exercise.
6: Do you have the coverall vitamin E?
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
8: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
9: Alagang unilabyan.
10: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tiguan nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa mi sa ako mga apo.
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
12: Uy, what ako!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilabyan.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
2: Drink responsibly.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
1: Lisod no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
8: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
9: Alagang unilabyan.
10: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
2: Drink response.
15: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
16: Gisuwayan nako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
17: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Enroll now and see the world free. Study at PMI Colleges Bohol, the first maritime school established in the province of Bohol, with its training center in the city of Tagbilaran. Awarded 100% compliance with policies and standards by the Commission on Higher Education in accordance with STC W95, and the first maritime school in Bohol to be ISO 9001-2000 certified by Anglo-Japanese American Registers. We offer four-year courses, Bachelor of Science in Customs Administration, Bachelor of Science in Marine Transportation, Bachelor of Science in Marine Engineering. We also offer a one-year course, the Seaman Rating Course, Deck Rating, Engine Rating, and Steward Course. For inquiries, call 411-2601-235-6232 and 501-9804. Enrollment is now going on. Classes start on June 13. Be a part of the PMI legacy. Study at PMI Colleges Bohol.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
19: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
2: Drink responsibly.
3: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
21: Rexido Forte!
22: Mas paspas, banat sa upat!
23: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
24: Unilab quality yan.
23: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Strong sa una,
4: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Lahi ra gyud ka sis.
7: Myra Ease 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na.
8: True. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage and help strengthen immunity back.
9: With regular intake, proper diet and exercise.
10: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ning Siyudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal ug uban pa. Daawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

0: Raga datang mengaigala satong isgutanan kerong buntag ang maing buntag diha ni Father Lionel Grado. Karong na minaw ni nga itong tulumanon diha sa may ubuhan. 29 minutos mengaigala man nakalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Ato ang i-focus na sa mga igsoon ang itong dalungan o mga hunahuna dito sa Senado karon. Di nagpadayon mga kaigsunan ang impeachment trial batok ni VP Sara Duterte. Taliwa sa maong impeachment trial mga igsuon, hugtanong gipamahayag ni Vice President Sara Duterte nga dili siya matarog o mapilde bisan pa nga masamdan siya sa duguon nga trial. Samtang nga gihulagway usab sa uban nga ang ikaduhang adlaw sa trial mao nga wala makadipinsa ang iyang mga abogado nga nagapunay lang og object sa prosecution og sa maong gihimo nga trial kagahapon. Mga sano, unsay inyong tanaw sa nagpadayon nga impeachment trial karon? Given the 2 days mga kaigsunan, doon na nabatay na buo nga huna-huna katong presentation of evidence mga kaigsunan ni Attorney Armando Ligutan, mga igsuon kabahin sa usa ka NBI expert, kabahin expert sa IT expert mga kaigsuonan. Diyan ang maong NBI IT expert, iyahang gitubag ang mga pangutana. Direct examination, gikan ni Attorney Ligutan, gikan sa prosecution mga igsuon. Kabahin sa maong mga pamahayag ni Vice President Duterte nga nag-hire na siya o killer nga mapatay ni Bongbong Marcos. Kung galing mamatay siya, kani mo ay panimawsi. Sa iyang gipamahayag nga putla niyag liog ang presidente. Sa iyang pamahayag nga iyang hukayin, iyang kubkubon ang lubong ni Ferdinand Senior sa libingan ng mga bayani. Kini mao nga kaigsuonan na recorded ni sa tape recorded ni, no? Naasa video. Unya tungod kay ang NBI may mooy nagduki-duki. Siya gipangutana unsa ka authentic, unsa ka tinuod ang maong mga pamahayag ni Vice President Duterte mga kaigsuonan. So mao na ang nahitabo kagahapon samtang ang depensa mga abogado ni Sara Duterte ang ilaha pong diskarte, objection your honor. Leading uguban pa. Nana mga ng court trial mga kaigsuonan, dili mawa si object. Dili mawa si objection, dili mawa mga kaigsuonan si overrule, si sustained, dili mawa na. Mauna kanunay ang madungog nato mga igsuon. Usara ka article of impeachment ang gikinahanglan aron na ma-convicted o mapalagpot ang impeachable official mga kaigsuonan. Sa atong nahibuan doon ay upat ka mga impeachable articles of impeachment mga higala. Usa nila anak kung ma-found guilty ka, pwede na ka mapalagpot sa imong pwesto. Giuna nila, pag-isigot, ang kabahin mga kaigsuonan sa pagpanghulga. Grabe nga pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte. Nga televised pa, no joke. No joke mga kaigsuonan. Dili joke yun itong iyahang gisulti nga nag-hire na yun siya killer. Anang napita mga kaigsuonan? Makonbikto na kaha ang Vice President? Ang say-say sa atong mga bulanon. Tawag ka mo sa atong tulumanon, atong isigot-isigutan, ato ang timpla-timplahan mga kaigsunan. Una pang articles of article of impeachment ang gituki karong adlaw, ugo ta masayop mga kaigsunan, mao ang cross examination. Ang abogado ni Sara maunay mo cross examine, maunay mo ukit-ukit sa huna-huna sa NBI witness mga kaigsunan sa prosecution. Unsa kaha ang ilang mga diskarte po karong adlaw? Unsa itumong sa ilang mga pangutana? Ilabang itumong nga ang maong video piki to, AI to? O man tila ilaing dipinsa ato mga kaigsuonan. Ang dipinsa ato nila tingali dyan, ipakita nila nga AI to. O ano may lain, tingali. Ha? O edited to, di tumao ang gisulti ni Sara. Maumang tingali ni ang tumong nila. Ha? Kay ang kuno nila itong maong video mga kaigsuonan, dakong posibilidad, no? Nga makonbikto si Sara kung ang kunon sa depensa nga tinuod itong gisulting Sara. Tingali, ato nang pangagpasan nga ilahang ipasabot nga ito sa tarahulong hukmanan, nga AI to, di edited to, di ito mo'y gisulting Sara. Gama-gama ra to. So pinaagi sa pag scrutinize pinaagi sa pag cross-examine sa witness mga kaigsunan. Ilahabang i-cross-examine nga di ka maunin witnessan ni o gajama-jama ni kay pa pangutan-on man ni o makaila ba ka o unsay AI o unsay tinood ha? Tingali magawas ni pangutan ha? Ha? Makaila ba ka unsay artificial intelligence o unsay tinood unsay fake o unsay dili nganong nakaingon man ka nga authentic to siya nga video ha? Nganong nakaingon man ka nga tinood to nganong wa man ka mong ingon nga fake to ha? Kay maorog maudod tingali na ang direksyon nila mga kaigsunan. Ilahagid tingaling ipasabot sa korte nga it was an edited video. Dili to tinood tong niingon siya nga pugutan ang ulo katong niingon siya nga gahayr na ha? Og panahon pa ni digong mga kaigsuonan ha? Ang ilang giingon anak do kay kuando ka taken out of context ha? Mao man kanunay. Maminaw to sa latest kabahin ni ini mga kaigsuonan. Unsa na atong paminawon ang report gikan sa kauluhan.
1: Ipinahihinton ng isang grupo ng mga abogado sa Korte Suprema ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hanggat may issue pa rin tungkol sa presiding officer ng impeachment court. Plano na maipatawag ng prosecution ang Vice Presidente bilang hostile witness sa impeachment trial. Pumunta ang Vice sa Senado kahapon para makipagpulong sa kanyang defense team, hindi para dumalo sa paglilitis. May unang balita si Ian Cruz.
2: My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed.
3: Maiksi ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa pagpunta niya sa Senado bago magsimula ang ikalawang araw ng impeachment trial. Ayon sa Office of the Vice President, nagpunta sa Senado ang pangalawang pangulo para sa lunch meeting kasama ang kanyang defense team. Hindi siya tumanggap ng tanong mula sa media at hindi rin dumalo sa paglilitis. Sa ilalim ng rules ng impeachment court, hindi siya mapipilit na dumalo. Ayon sa defense team, hindi umiiwas ang vice-presidente sa paglilitis.
4: Ang parati nating sinasabi dyan, sir, is kung kinakailangan and that will be upon advice of counsel. Wala pa po tayo yung pinag-uusapan.
3: Tinanong si Powa kung bakit sa Senado sila nagpulong.
4: Minarapat na niya na dito na lang kami magkita para nang sa ganun hindi kami yung ma-inconvenience.
3: Ang prosecution, hinimok si Duterte na magpakita sa impeachment court.
5: Welcome to the bloodbath, Madam Vice President. But you cannot have a bloodbath from the sidelines. You cannot have a bloodbath from through proxies.
3: Ang pagpunta ng vice-presidente sa Senado pero di pagdalo sa paglilitis. Binanggit ng prosecution sa impeachment court, balak ng prosecution ay patawag ang vice-presidente bilang hostile witness.
6: One of the key witnesses, hostile, albeit hostile, would be the vice president. And therefore, if we can inquire if it is her intention to again appear in the premises of the Senate because we are already respectfully informing this honorable court that we will manifest, that we will have a written request for her presence in connection with this article on grave threats.
7: The impeachment rules do not mandate nor require the respondent to attend any hearing or trial of the impeachment court. Whether she was in the building earlier or arrived after, it is totally up to the respondent because from the point of view of the court, she is represented in this court through her counsel already. Should the counsel for the prosecutors desire to call the respondent herself, the court will act on that motion and request once it is made and or filed and need not make a ruling at this point in time.
3: Muli namang dumulog sa Korte Suprema ang isang grupo ng mga abogado sa very urgent manifestation with motion ni Attorney Israelito Torion, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Martin Delgra at iba pa. Hiniling nila sa korte na maglabas ng status quo ante order para pigilan ng paglilitis hanggat di nare-resolba ang isyu ng presiding authority. Kabilang sa ikinatuwiran ni Torion ang kawalan-anila ng quorum noong June 3 kung kailan inamiendahan ang rules tungkol sa pagboto ng presiding officer. Mali rin daw ang body na nag-aproba ng amendment dahil lang nag-aproba nito ay Senado bilang isang legislative body at hindi bilang impeachment court. Hindi rin daw naaayon ang amendment na ito sa ideya ng mga sumulat ng konstitusyon base sa deliberasyon ng Constitutional Commission. Sa pagpapatuloy raw ng impeachment trial, sa kabila ng naunang Supreme Court petition ni Senador Alan Peter Cayetano ay dumadagdag sa panganib na ang kabuuan ng trial ay madedeklarang void. Kinonsolidate sa petisyon ni Natorion ang naunang petisyon ni Vice President Duterte na nauna niyang inihain sa Korte Suprema noong Marso. Ayon sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, iginagalang nila ang karapatan ng sinuman na questionin sa korte ang issue.
8: But since meron na pong kaso po sa Supreme Court yon, we will respect the sub judice rule at hindi na po magko-comment yung Impeachment Court regarding that matter.
3: Kung maglabas man ng TRO o anumang utos ang Korte Suprema.
8: I think pagbobotohan po yon ng Impeachment Court as a collegial body.
9: Ito ang unang balita, Ian Cruz, GMA News.

Okay, mao to mga kaigsunan ng mga kaganapan kahapon na doon sa Senado, mga kapatid. So, ilahan ang question pod sa kampo ni Sarah dito sa Supreme Court. The constitutionality, the legality, mga kaigsunan sa gihimo sa Senate Impeachment Court nga nagbutar sila kung kinsa ang mo preside, mga kaigsunan. Iyan na sa korte to decide o okay ra ba na. Pero does it matter kinsa mo preside, mga igsoon? Does it matter? Importante nga both sides, mapaminaw. It's not in the presiding officer. It is in the discarte sa prosecution o sa depensa, mga kaigsuunan, no? Mo mantingali na, pero ilahang gitanaw, no? So big deal tili nila ang mo preside. Kay kung ugaling mga kaigsuunan si Gatsalian ang mo preside, ilahang tanaw maglisod og preside si Gatsalian sa maong proceedings. Kay iya na sa mga abogado, no? Di man abogado si Gatsalian, no? Pero tong hinumduman nga gipili siya as Senate President. Wa man sa konstitusyon, mga kaigsuunan, nga giingon nga dapat ang Senate President abogado. Wa man na sa ato ang Philippine Constitution. Wa jam mo na. Dapat ang Senate President abogado. Unya hinumdumi nga ang trabaho sa Senate President, mga kaigsuunan, duha, hipe sa legislative body magpanday sa balaod, o siya pod ang hipe sa usa ka korte nga gitawag og impeachment court, mga kaigsuunan. So gitan-aw na sa ato ang konstitusyon, no? Mao nay trabaho niya. So kung gusto sa konstitusyon nga abogado ang mo preside sa impeachment court, dapat gibutang unta po na sa konstitusyon na dapat ang masinit president kinahanglang abogado. Wa man gibutang bisag kinsa may masinit president. So dayag na lang nga naay trabaho nga dili master, dili maayo ang impeachment, dili maayo ang Senate President, iyang i-delegate to somebody nga kamao. Di ba? Tinabangay mo na sa Senado, mga kaigsunan, aron mahapsay ang pamaagi. Kung imo bang tanawon ba? In the same manner, mao po na dire sa local legislative bodies, no? Pwede ang vice governor, vice mayor, mukanaog nga, oy arek, board member, ikaw say presider. Importante nga that it's not more on the presiding but it's more on the deciding, nga everybody has the chance to decide. Given man na, mga kaigsuunan, so tingali mo gunay rason tilis mga senador nga aron naay nindot nga insakto nga proceeding nga mura jug korte nga tinuod nga korte, tinuod man puna nga korte, impeachment lang ang tawag. Kailan abogado ang atong ipa motong nga gama sila tingali og pamaagi nga ilahang butuhan. Pwede ra pong dili butuhan. O ako ana i-delegate ra ko na ko, no? O kinsay akong tahasan, ako presiding officer, ako i-delegate na palihog ko og preside ari. Kay mura og kuwangan akong abilidad aning dapita. O aron magtinabangay silang mga senador, aron mulihok ang proseso, no? Kay kung tuyo pa sa konstitusyon nga ang impeachment court has to be presided by a lawyer, gibutang unta didto. Mga kaigsunan, wa man mauna nga ang mga senadora, sila rin yung diskarte, unsaon nila nga mahiluna po ang impeachment court. Ang ilang diskarte mao, nga atong butaran, kinsay mo preside. Mogo na mga igsoon. Sakto baka nang gihimo sa Senado? Mauna yung pangunta na karon. O mao po na ang gi-question dito sa Supreme Court. Sakto ba ang gihimo sa Senado nga sa impeachment court, ilahang butuhan kung kinsay mo preside? Or automatic ba o sakto ba ang kampo ni Sarah nga dapat ang Senate President maugadyod ang mo preside, no? Nganong gusto man jud nila si Gatsalian mo ay mo preside? So makuha na to ang agenda po nila, ana, no? Kay tungod si Gatsalian dili kayo kahibaw, mga kaigsuunan, anang dapita, basen og magkadipo-dipo siya og basen ibutang nato overall tong mga objection, basig masulti niya sustained. Takibaw maugutin nga lina ngano manjoy kana manjoy ilahangge direction, mga kaigsunan, no? So what's in Escudero nga ilahang gi objection nga imbes nga kamao si Escudero mo preside, dili na hinuon nila pa presidon. Dapat si Gatsalian gyud nga dili man jamo kamao anang trabaho. So gusto sa mga depensa nga dapat ng presiding officer dili jamo makakamao, dili jamo kamao.
Meaning, it is to their advantage. Kaya nga nung gusto mo nila. Di ba? Gusto mo nila nga sigat sa liyan. So, maugod dili na mga kaat. In the guise of, wa na sa konstitusyon, mangod. Oh, mao lagi. So, unsa kahay sulti sa Supreme Court, ana? Naabagha gina sa konstitusyon or wa? Unsa, what is the spirit of the konstitusyon anang dapita mga kaigsoonan? Kabahin anang butanga, no? Okay. Na ay mga text ng gawas da John Ron. Sir, klaro na kayo, una pang article of impeachment, convicted na si Sara katong iyang gihimong mga pamahayag, dili to angay himuon sa usa ka leader sa nasod, dapat mawa gyud na siya diha. Pugutan ang ulo, with action pa do, kuya, pa do, ha? Sa ato pa, og dili siya dyan ma-convicted anang maong buhata, sa ato pa, ipasabot mga kaigsuunan, okay ra, musulti tag-ingon na. So, okay ra na itong ordinary Pilipino, ordinary citizen, pwede ra. Oh, kung ugaling anang dapita ba, ma-acquitted si Sara, sa ato pa, anybody can just do the same. Ha? So, nag-hire na ko, papatay na ko ng presidentihan na, kay bangag na. Oh, putla na ko na go. So, pwede ra, dahil musulti, tag-ingon na. Kung ugaling ha, kung ma-acquit si Sara anang dapita, I think that's the message. Nga okay ra. Oh, nga okay ra di ay. Oh. Pero tingali ang direksyon sa dipinsa mga kaigsuunan, ilaha gitiling ipamata nga it was an AI generated. Dili to tinuod gusulte. Human mo presentar siya og laing video nga tinuod kanang mag-record pud ba kag video ba? Oh, mag-record po sila the same nga sanina, the same ang lugar. Oh, so mao ni ang tinuod nga giistorya. Oh, edited nang gigawa sa NBI. Oh, tingali murit mo na itong gihuwat-huwat nga mga argumento, mga higala. Kay basig mo na ito ang atong tagna-tagna. Kay basig mo na ilang buhaton. Ha? Ang atong tagna-tagna nga ilang i-discredit ang NBI nga kanang testimony mga kaigsuunan. No? Ilang i-discredit. Nga dili naka-expert. Wa di ka kasultig unsay AI, unsay di. Ha? Ganong nakasulti man ka nga original to, tinood to. Oh, nabikil na ka pangunta na hara. Ha? Sa to pa, aron ilang ipamatuod nga wa jam mo gagama-gama ra ning NBI og istorya dili kasulti og AI bato or tinuod ba mao na diha mga kaigsuunan naa pay laing text dire. Good morning Sir Tibbs, bisag unsaon Duterte ko gihapon, mao lagi bisag unsaon wa. So naman po yung mga tao to respetuhan po na po yung mga tao nga di maglantaw anak mga kaigsuunan nga butang, no, bisag unsaon dili maglantaw. Muna giingon o nabutahan ba? Or lisod na, dili na ang uban mo tawag ana o giingon o mga paratik. No? Dili na mo tanaw sa mga rason o uban pa. Na? Okay, naa pa. Palihog ko sir, ipaabot na sa barangay. Lahi man eh, barangay Taluto. Dili ni, mauya. Ato ang basahon. Di apa mga kaigsunan. Ato ning basahon karong buntaga. Uy. Maayong buntaga, Vice Mayor Bong, para nako makonvicted yun na si Sara Duterte. Laliman ka, iyang pugutan og ulo ang presidente. Kinsa man siya. Nganong haud man jamo ng mga Duterte? Nganong untouchable man ang ilahang dating? Who are they? Maupod, no? Nganong untouchable man ang ilang dating, no? Who are they, ha? Mga kaigsuunan, no? Maupod lagi, no? So, on po na lagi nga, maumang po na ang bayho nila sa Davao for how many years silang nag-rule sa Davao, mga kaigsuunan. Kuro yun ang mga tao nila. So, mag-tingali po yung bit-bit nila nga bayho nga murag, they are untouchable, they are powerful, mga kaigsuunan. Oh. So, mag-tingali na. So, doon ay text direct. Who are they? Kinsa man sila? Oh, kinsa man sila? Oh, Pilipino, ragod po, no? Pilipino ragod, no? Napailaing text dire. Atong pang basahon, oh. Mayong buntag, inyong alagad. Nga naman, kung ang presidente maoy gukdon, muingon man sila og pagpakabana para sa nasod. Og ang presidente maoy mugukod, nga nung ingnon man nila og pamulitika. Bitaw po, no? Og ang presidente para ni Marcolita, gigukod siya karon, pamulitika. Pero si Marcolita nga maoy nangisog nga gugdon si Bongbong Marcos, pagpakabana. Ngano bitaw po mga kaigsuna, no? Kani atong text, no? Makapamata po na to ng text, no?
kung si Presidente Marcos ang gukdon, batikuson, pagpakabana. Pero kung murisbak si Marcos, paggukon sa iyang mga kontra, pamulitika. Dili ka parihara ng duha, nga politika na silang duha? O pulos nagpakabana ng duha? Asa mo na, pulos pamulitika ng ilang gihimo? O pulos pagpakabana? Ha? Ang sama na mga kaigsunan. Ha? Hmm. O mutingog ang Malacañan, pike ng ilaha. Pero mutingog ang kontras Malacañan at tinuod ng ilaha. Mao na niyang atong kalibutan ron mga kaigsunan. Divided gud ta sa ato ang mga baruganan. O di gud ta mo irog labag yun sa atong mga baruganan. Bisan sa punto nga sayop ta. Mao na'y nakalisod ron. Mao na'y dakong problema sa ato ang mga katawhan ron. Bisan nahibaw sila nga sayop sila. Ilaha yung barugan nga sakto yun sila. Mauna ni karon ang nagpahitabo, mauna ang nagubot ah. Nagubot ah. Oh, karon si BP Sara mga kaigsuunan, ibutang nato gigukod. Daghang musinggit pamulitika, no? Pero si Marcos ug gukdon na people power dito, sagit-sagit dito sa karsada, pagpakabana dili pamulitika. So di murag pareha ra man tili na silang namulitika or pareha na silang duha nagpakabana. Asa man ana? Oras 52 minutos suma na kalabay ang alas 8 sa kabuntagon na. Doon ay text diri mga kaigsuunan. Okay. Good morning, Sir Vice. O si Sara mo buhi o statement. Lalison pa nga AI. Labunto si Saldi ko diritso mutuo ng mga DDS. Mga ob-ob jod. Oh, bitaw no. Si Saldi ko tuas gawa sa nasod, no? Pagawa niya og video, wa na diretso dayon. Diretso dayon ang kurakot si Bungbong Marcos. Si Saldi ko, ha? Diretso dayon mga kaigsunan. So authentic, tinuod to, dili fake tong gihimong Saldi ko. Pero og si Sara Duterte, ingnon dayon og AI to dito tinuod. Panahong digong ingnon dayon, kuan to. Taken out of context. So mo ni ang text, good morning Sir Vice, og si Sara mo buhi og statement, lalison pa nga AI. Labunto si Saldi ko diretso mutuo ning mga DDS, mga ob-ob jud. Oh, ala sige. Good morning Sir Vice Tibbs. Ang akong masulti ana nga og DDS ka, selective justice na para nila. Pero og antay DDS ka angayan jud kasuhan si Marcolita kay klaro man pod ang evidence. Ala diha sige. Apay text. Read lang mo sa rules of impeachment. Oh, okay. Read lang mo rules of impeachment law Philippines sa Chan Rob Robles o sa man eh. Dili mo sipot si BP Sara sa Senate Kangaroo Court. May protest ipa-drop ang impeachment BP. Ala sige, naapay laing text atong pangbasahon ng inyohang mga gipa. Sir Bong, maayong buntag, palihog ko. Panubig sa Sibilya. Uy, lahi man eh. Panubig atong tawagon ha. Unsa na'y balita sa Ridgely, makaagas na ba ang panubig? Tibuok lungsod, hangtod karon wala pa'y agas ang tubig, palihog ko Mayor Junin Caberte. Oy, naakarong ko ano? July 24, wako masayop. Doon ay letter of invitation ang Ritz Day nato, no? Nga mag-open sila sa ilahang magsaysay water facility dito. Oh, basin, nung mauna na itubag, anong imuhang text, ha? Padong na na. Mubuhagay na. Ginamit ang tubig sa bugwak. Oh. Okay, daw na pa yung mga text dire atong basahon. Puro na sila pamulitika, mas daghan lang buto, mas daghan lang buto si Sara kay ni Bungbong Marcos. Oh, puro sila pamulitika. Oh, mo lagi. Sayop ng panalitan karon lagi si Marcolita gigukod, ha? Oh, tungod kay si Marcolita mauna kay ron dili makatingog sa Senado, no. Oh, pero si Marcos mo gugdon, okay ra. Pero si Marcolita, gukdon, adili, okay. Murag inana nga to ang hustisya mga igsuon rong panahon na ba? Ha? Si Marcos nga giayo-ayo ni Marcolita o gukod, pinaagi anang iyang presentation of witnesses, gutisa, itinmarens, okay kayo.
Pero karon nga si Marcolita gigukod kay naay siya mismo miangkon, adili okay, pamulitika nang gihimo nila. Mao lagi ang text dire, pulos na sila pamulitika. Matud pas texter dire, pulos na sila pamulitika. Oh, mao lagi sa sa kuan lang ha. Save good morning. Diwadi mulaban di ay tang mulaban di ay tang Marcos Certibs nga daghan man kaayo og bulilyaso. Tanawa tagod pila ka mga government ang gikuhaan niya og pundo. Ang PhilHealth og uban. Pa GSIS, DBP, uplok jud sila support kay Marcos. Kalimtan ba nato ang dakong kawat sa kaban ng bayan? Flood control issue? Adili na to kalimtan ang flood control, no? Dili kalimtan. So, mas malipay ta nga, gukdon gyud ang maong mga kinsanang nahilambigit ni ana. Gukdon gyud, no? If you have all the evidence to prove your point, go ahead, no? Og tanaw nga nahilambigit si Marcos, gukda gyud si Marcos. O, gukda ko na agay klaro nga ligon nga ebidensya. Kay kun dili ligon, alisod dili gihapon ma gukod mga kaigsunan. Adto na lang ta sa people power. Adto na lang ta dito kun makaya na to. Di na punta sa sunod eleksyon kay di naman kadagan pud si Bongbong Marcos, di na ta kapanimaos niya, no? Kung gusto nato pahawaon siya, og di ta kahuwat sa 2028, di atong i-people power. Kana for several attempts wa pa man pod, so wa pa ma perfect. Oh, pangita ang pagay nga kung gusto ta mawa na siya, hala. Buhata tanan nga lihok nga legal. Oh, ayaw tong illegal kay og illegal. Di na ta kalihok ana kay gukdon ang putas balaod ana, no? Oh, legal. Gukdon. Dapat mahunong jud na nga flood control, ha? Mo na mga project ang mga katiwalian mga kaigsunan. Okay, napay laing text dire. Mayong buntag inyong alagad. Samok do jamo ning Pilipinas bisag kinsay magduma sa ato ang nasod, wa pa makasulbad ang atong problema. Even during the time of digong, wa gihapon masulbad niya. Bisag kinsa pay mo leader ni ining atong nasod, kun ang mga tao wa gihapoy disiplina, mao gihapon ta unsaon na lang. Mao lagi. So naas mga tao, ha. Naagos mga tao di ay, ha. Alake. Okay, naapay lain. Dili kalimtan ang ghost projects. Iuli lang ang gikawat. Iuli lang ang gikawat nga buhis sa taong bayan. Oh, bitaw mga egso, no? Grabe to kayo, no? Mga proyekto, asa kasagaran tong mga ghost projects to, Bulacan ba to, no? Probita. Gibayran sa gobyerno nga wa gyud trabaho, ah. Ang uban gitrabaho substandard kani, wa gyud trabaho, ah. Porbida yung kawata mga kaigsuonan, ha. Si Marcos DI og ang ubang politiko ni dawat man og dakong kwarta pundo sa eleksyon ngano si Marcolita Raman ang inita nila. Oh, kani mo ni lami tubagon mga kaigsuonan, ha. Oh, kani mo ni lami tubagon, no. Oh, nganong si Marcolita Raman hinumdumi nga ang atong hustisya dili ni kun unsay imong nahibaw-an, kun dili unsay imong ikapamatuod. Si Marcolita kay miangkon manggod, siya manggod mismo misulting ni dawat sa 75 million. Mao nang nasayon ra. Kanang uban midawat guna pero pangutana, can you prove that in court? Mao man ang atong hustisya kay ebidensya man, dili man ni unsay imong nahibaw-an, kun dili unsay imong ikaproyba sa korte. If you have the evidence, pwede kayo. Pangutana, gukda po ng uban nga dunay ebidensya. Oh, kinsa may nahibaw nga ang ubang politiko na kadawat. Hunahuna na to na. Ang imong hunahuna o akong hunahuna, tingali pareho ta nga makaingunta na kadawat na. Pero ang naabatay purba, can we prove that in court? Maumong na dakong picture anak mga kaigsunan. Si Marcolita kay miangkon, mo sayop niya. Kay miangkon siya nga ni dawat sa 75 million. Mo ni tubag ning pangutana anong si Marcolita Raman. Tungod kay naay ebidensya. Kay dili mahimo mo kasukasura ka pinasikad sa imuhang nadunggan nga marites. Dili mahimo mo kasukasura ka pinasikad sa imong gituuhan. Kun dili mo kaso ka kay duna kay ikapamatuo, duna kay ebidensya, kay kun wa ka ana, madjang kraman po ng kasuha.
wag ipo hinungdan. Tungod kay ang atong hustisya, dili ni pinasikad sa atong pagtuo. Dili ni pinasikad sa imong nahibawaan, kundi kung unsay imong ikaprobar sa korte. Nya si Marcolita kay ni angkon man. Mao ni karong na inana na siya. Ug katong naa mo ikaproba sa uban nga giingon tanang politiko ni dawat ug do na mo ikaproba na, pwede gud jang mo nga kasuhan sila. Ang pangutana, wa jamo ini initiate, jamo putingali ikaproba. Mao nay problema diha karon, no? Napoy uban nga dili na lang pud mo testigo kay kapuya na. Ug naa kay kontra, unja naa kay sayop, mo di malas ka. Naa kay kontra, unja naa kay sayop nga naebidensya, di malas ka. Amo nay tabong Marcolita. Kay makusganon man siya nakikita nangitag away gud ni Marcos. Oh, nangita gud siya purba, purba gud siya kakita pa. Oh, karon nakita man si Marcos nga naay purba nga kasuhan siya tungod sa pag-angko niya. Amo nang gikasuhan. Mo nang atong sulte ug naa kay kontra unsa naay ikapurba nila batok nimo di malas ka.

convict mga higala kay nakilalang 16 ka butos, no? Matod pa sa konstitusyon, gawas kon mudaog tong huna-huna sa uban nga dili 16 ang kinahanglan kay absent man, no? Pero kung 16 ang basihan, maglisod sila kuha ana nga butok kay murag treasurer man tingali sila do, no? O kanang murag mga antay Sara nga senador ana treasurer. So di ko mutuog makonvicted si Sara aning dapita. Bisan pag unsa ka lig-on ang ebidensya batok ni Sara, bisan pag unsa ka overwhelming. O bisan pag unsa ka klaro nga nakasagyod si Sara. Pero anang mga puntuha kung maklaro gyud kaayo, kanang mga senador anak muduwa ka silag politika. Di ka pud sila mahadlok, mauwaw nga maklaro sila nga na politika sila nga bisag klaro ang sa ilahang giakwit, no? Mogo po tila na gisaligan mga kaigsuran sa prosecution nga basin ra kanang ubang mga senador ana inig ka presentar sa ebidensya, basin ra mukuyog sila sa conviction sa vice president, no? Mogo ni huna-huna sa prosecution kay pagkakaron og numero isgutan, they don't have the numbers. Three sira. Pariha ra na silang duha kay unit team na sa una usaray ilang plano, unit team, pero wa magkasinabot, maunang gagubot kitang mga Pilipino makaluluoy. Bitaw. Katong kinsa tong nangusog tamantaman sa niagi nga mudaog si Marcos, are the very people karon nga ni kontra pong Marcos, no? O boto na hunaon, sila mo'y mamaghinuklog. Uga, dili unta maingon ani, uga pa ninyo labanin si Marcos, pero ninyo ha manggilabanan tamantaman. Nga kamura po'y nasuko tamantaman ron. Ang inyong gibutaran nga presidente, kamura po'y may batikos o tamantaman ron. Por bida lagi. Oh, gisang daan. Escudero is doing fair and just. He is re-electionist. When he wanted Visayas and Mindanao votes, is the power that be satisfied? O kasuhan si Escudero non-billable, what will happen sa trial? Ditaw, naman po si Kiko Pangilan, abogado man po, pero I doubt if Kiko is a practicing lawyer, no? Mga kaigsunan, bisan pa og abogado ka, is Escudero, di man po na practicing lawyer. He has been a politician, dugay na kaayo, gobernador, congressman, so wala na makapractice og law, pero maayo lang yung laki si Escudero, maayo mo istorya, witty po kaayo, gatuon tingaligid po siya aning dapita, no? Kung siya mahimong presiding bitaw, sa itong tanaw, fair lang po siya, just lang po siya sa iyang mga lihok, mga kaigsunan, no? Mura mo po siya tinuod yung pong presiding judge, no? Mga igsoon, si Escudero, no? Pero, mo lagi na, gusto sa prosecution nga mawa si Chis de Ana. Kay buto na naon, malipay good unta sila kay nay kamao mo preside. Mao good unta na general view. Mas lami good unta nga naay kamao mo preside anang court proceedings. Malipay good unta sila ana, pero wa sila malipay. Ang ilang gibasihan ang konstitusyon. Wa sila malipay. Tungod kay pabor nila kung sigat salyan, pabor sa dipinsa kung sigat salyan mo preside kay magkanga-kanga tele dito basta no di magkadimao. Mga kaigsoonan, maugot tili na ituyo ang prosecution, no? Napa ba kamo kuno be napa ba ilain nga tuyo nila nga kumbuto na unaon mas maayo man unta tong hapsay ang proceeding sa korte, no? Kun naay kamaugyod nga mo preside o naas si Escudero, mas kamao siya nigat salyan dili sa gusto kay gusto nila katong di kamao. Di ba murag naay tuyo ang kuan, no? Naay tuyo mga igsuon ang depensa nganong ilahang gi-question sa Supreme Court na, no? Kay ang tumoy ni ana og ang Supreme Court mengon sayo pang gihimo, igo ra man pud na silang mo sigat salyan ra man pud, di man gihapon, dili man pud automatic nga ma-acquit si Sara kon mengon ang Supreme Court sayo pang gihimo sa Senado nga nagpili silang presiding officer, no? Doon na pa yung mga text dire. Ato na yung dawaton. Okay, doon na pa yung laing text dire, mga kaigsunan. Good morning, Sir Tibbs. Nindot na kaayo ang dagan sa trial. Ngano ang dipinsa? Ilamang samukon. Samuk doon tili ilang tuyo, ana. Lahi silang agenda. Dili sila mo kumbati sa merito sa kaso, kundili ilang laugawon ang maong proseso. Basin. Wa ta kay bagun sa strategy sa kampo ni Sara, it could be an

0: option, laugawon ang proseso mga kaigsoonan og basig do na sila po'y giluto nga hunahuna bahin ni ana. Oras na to, 8 minutos, sumana kalabay ng alas 9, do na tayo caller. Hello, may buntag.
1: Hello, may buntag.
0: Jerry, may buntag.
1: Mo apel ta ng imong giskutan.
0: Sige.
1: Ikatulo nga adlaw karon.
0: Correct.
1: Sa impeachment trial sa atong vice presidente. So ang mga katawhan nagpaabot og unsay lintunganay gidani. Dapat kagahapon ang expectation sa mga katawhan nga matubag na sa depensa ang accusation sa prosecution. Ang problema kay sige man ang ay object. Wala na sa akong tanaw, ang gipaabot sa katawhan dili nang ay object. Tanawon niya, certified ba ni? So, ma-certified o dili, nahibaw naman sila daan sa unang panahon nga gisulti sa atong vice presidente. O tinuod ba ito o dili? So, doon ay lakang ba? Nga, mura o lait paminaon, labi na ano niyang gi-question nila. Ang kininiyang katungod karon ni Senador Chase Escudero, nga mo ay presiding officer. O, ilan ba nang gika? Matod pa, second, sunod ba putaan ni ang mga komentaryo sa mga abogado, mga din, sa mga institusyon kita. So, ang ilaga, katungod ba na sa kaniniyang mga maestrado sa Senado? O, muadto ka sa Korte Suprema, doon na po'y gingon nga, ambot o manginlabot ba ang Supreme Court anana? Internal rules maguna sa ining mga maestrado.
0: Correct.
1: Muna na nga, ato lang pabuton kay naama po'y grupo sa mga abogado na ni-question kita anin iyang kahimtang karon diha sa presiding officer nga Chase Escudero nga gusto nila nga si Chase Escudero pahawaon pagka-presiding officer ibalik ka to sa Senate President nga si Wing Gatchalian. So ato og panalitan og katarungan gyud og kinahanglan nga kamaturan mo atong tuyo bisan kinsay presiding officer basta maayo ang iyang dagan.
0: Okay nang imuha kagad bisan kinsa no. Importante nga mapaminaw ang prosecution, mapaminaw ang depensa. Bahala kinsay ga preside.
1: Yes, as long as fair and just ang maong gitudlo nga presiding officer. So mura po na akong obserbasyon sa atong pabuton ang resulta niya kay wa pa man mahuman kita ang pagpresenta sa ikaapat nga article of impeachment kay totoo nga violation sa ato kang culpable violation of unsay nga ani katong threat bitaw. Motoy gitakol kagahapon apil na karon. So tagkantong taga NBI nga moy nag-witness so ato lang po paaboto ni. Basta sa akong kabahin ang gipaabot sa atong magkatawan tubagon og tinuod ba na ang giisulti o sa may buti pasabot nganong iya man ang gisulti.
0: Kana duhara tingali na kagawad ilang ilahat tiling i-qualify ang istorya ni Sara nga dili jud tuyo niya patyon unsa ba na diha no. Ikaduha ilahat tiling i-discredit ang maong information nga dili to tinuod dito authentic video AI to mo gitili basig mo na yung mga tirada sa mga da depensa karon no.
1: Mola na pero ma-authentic o dili di na kinahanglan nga yung authentic ba na kay full view sa TV nga gihimo nga kininiyang paghimo bitaw og kanang mag-briefing bitaw ma-briefing ba na unsay ngana na nga niya tubang si Vice President Sara sa mga media people. Murag di naman na ma-question kay klaro in full view gihimo man gisulti sa presidente vice presidente. So ang iya lang untaan niya ang depensa iyang depensahan o nganong nasulti ito.
0: Kana. So na.
1: Iko na ragod. Kaya di nagmayog, authentic ba niya? Man dyan mo nito certified true copy.
0: AI man eh. Gama man. Dili man eh tinood.
1: Dili na maunay gipaabot sa mga katawahan karon ang tinood o unsa may buti pasabot nganong iya mga giingnan nga yun ang atong presidente, ang iyang asawa o ang former kininiang katotohan si Martin Romualdez kung unsa may buti pasabot ato. Okay, naibawan man to.
0: Mas mas maayog si Sara mo to ba kana mo.
1: Mas maayo. Wa ta ganita kay bawo kun sana po taktika totoo ang atong vice presidente nganong pakita dito sa Senado. Kunya himan-himan pa wa demo atubang.
0: Wa matubang. Patriling po tong iya ha kagawa.
1: Patriling lagi wa kay bawo. So ang kapabot sa atong ang gipabot sa atong magkatawan dili ang pagpatriling. Tubagon accusation.
0: Tubagon.
1: Okay. tubagon ang accusation. Mm. Kay aron kita po, mahibaw na to, unsab yun, unsabay buti pasabot ato, katong ngayon nga ilabay ang vice presidente, ilabay ang presidente, katong senior Marcos, o panalitan karon og di mautro, no? Di man to si Aimee Marcos ato, ilabay nga to sa West Philippine Sea. Mm. O ang patay nga tawa sa kanhi presidente. O niya, katong putlan niya og ulo ang atong presidente. So, ingon na tiyali, Vice Mayor, so ato lang pong paabuto, no? Ang ako, komentaryo lang sa observation nga akong nakita kagapon, wa na kinalan sa atong magkatawhan og unsa authentic ba to tua o certified ba to, o unsa ba tubagon, o unsa tinuod ba na, o unsa may buti pasabot, tinuod ba yun nga iyang buhat doon, puro nagipabot sa atong magkatawhan. Dagan salamat. Maybuddag.
0: Salamat Jerry ug maybuddag kay mo.
2: Inyong alagad ta forever.
0: Kana mo ay atong paabuton mga kaigsoonan kay murag trailing na, no? Ug unsa poy ika sulti ana mga kaigsoonan karon sa depensa. So nagtuota nga naay mga diskarte duwa gud ni mga kaigsoonan na sa korte. Diskarte ni mga abogado, murag lami paminawon tong mga abogado, mga igsoon, ha? Sa ilahang mga diskarte, oh. Aron mga kaigsuunan sa pagpangita sa tinuod ko na tinuod ba gyud nga gisulti na ni Sara Duterte, no? O unsa ba jud iyang gipasabot ana mga kaigsuunan, no? Okay, so atong pambasahon ng inyo hapang ubang mga mensahe maayong buntag ni Dors Caloyo nga naminaw nato karon ingwan ni Edgardo Otara, oh. Nga numaneng atong balaod angay si BP Sara present sa Husay kasi maoy main character subject kundili siya mo okay giklaro man eh sa rules nila, no, nga kung di man kinahanglan mo pakita si BP Sara kay represented man siya sa iyang abogado, pero kung ang prosecution mangita sa appearance ni Sara, ilaha po nang lingkuran sa mga hurado kung angay ba paanaon mga kaigsoonan, hostile witness, no, ang tawag niya na kamuanha siya, pangutanon siya mga kaigsoonan, witness siya, kontra siya, pero siya witness sa prosecution, no? Hostile witness, takibaw in mga in the coming days, no, mo tawagon na si Sara. Mo na giingon, no, kung matud pa ni Cesar Max Maslog, no, kumplituhon unta natog paminaw ang gisulti ni BP Sara. Conditional tong iyang gisulti. Ingon siya nga kun, mabuto yang ingon nga kun mamatay ko, ha? Nga kun mamatay ko, ha? Ga-hire na siya og killer. To kill Marcos, ni Lisa og ni Martin Romualdez. Mao na iyang giingon kun mamatay siya, no? Buti pasabot kun dunay mahitabo niya ba? Sa to pa kaning tawhana mo oi pasumingli kanang mamatay mga kaigsoonan kun dunay mahitabo kana tingling i-assassinate siya, no, pusilon siya, tuyoon siya patay ba, mao gunay gipasabot ni Sara adto kun dunay mutuyo jug patay nako, kaning mga tawhana mo oi patya, sa to pa kaning mga tawhana mo oi panimawsi. Therefore mga kaigsoonan, ang nasuna-huna og dughan ni Vice President Sara karon nga og naay tawo nga gusto nga mamatay siya aning atong katilingban karon, way lain kani si Marcos, si Lisa ug si Romualdez. Kaya mao may iyahang giingon. Kung naay mahitabo niya, kaning mga tawhana mo ipanimawsi. Patya ni, kun mamatay siya, no. Ang pangutana kanang moong pagbungat mga kaigsoonan. Sayop ba na? Sa tan-aw sa prosecution, it is an impeachable offense. Unsa kahit tan-aw sa trial court? Unsa kahit tan-aw sa impeachment court niya na? Offense ba to, ha? Sayop ba to mga kaigsoonan, no? Mo nay hearing, kanang tanawunon mga kaigsoonan og sayop ba, ha? Para sa prosecution, sayop to ang iyang gihimo ngay mibahad siya, grave threat gani ang maong kaso mga kaigsoonan, no. Grave threat, no, mo'y giingon ang kaso o pagpanghulga, no. Sayop ba to, kana dili ang mga tao daghang huna-huna ana na moingon sayop. Napoy mingon dili to sayop, kay conditional to. O unsa kay huna-huna sa impeachment court ana, sayop ba ka to or dili? Kana ato na sila mo i-decide ana mga kaigsoonan, ha. Sige, may buntag ni Dors Caloyo ni Nita Balde Rosa nga naas nato karon na nagtan-aw po nato si Ma'am BT Humawid oh, maayong buntag si Doris Caloyong. Okay. Salamat kayo sa inyong pagsunod deha sa Kiss FM, Kiss FM 102.3 na pa lain mga kaigsunan nga misud nga mensahe ato ning basahon. Bay sakto man ang depensa nga mureklamo sila nga pahawaon si Cheese Escudero nga maoy mo preside kay dili man siya ang Senate President. Mao may gibutang sa konstitusyon mga kaigsunan nga ang Senate President, no. Pero nganong concern man ang depensa ana, no? O nganong concern man ang depensa ana mga igsuon? Ngano man? Nga concern man sila ana. No? Pataka raman na og good morning Sir Tibbs. Pataka raman na og yaw-yaw. Uy. Oh, nailain pa. Kini tanan atong gihisgutan naana sa mga abogado sa both sides, ha? Kining hearing formality na lang kay matag magdaog sa numero. Oh, posible po na nga formality ra ni pero naana silang huna-huna mga kaigsunan ug unsa ilang mga desisyon, ha? Kay mura magpolarize kay ning mga senador karon nato, no. Oh, pero wata kay ba pugnay mausab di ay pud nga huna-huna. Basig tan-aw nila sa mga side sa senador sakop ni Getsalian, basig dunay side nila senador makaingon nga dili man guilty si Sara ani. Basin po sa side ni Alan Peter Cayetano nga grupong mga senators, bisan pag pro Sara sila, basig makaingon po di sila nga, uy, tinuod man di ay ni, nga nasayop ni si Sara. Ahong i-convict ni. No? What the hell? Kung nadi po'y mausob nga huna-huna, both sides na'y mausob nila nga huna-huna mga kaigsunan. Pagkakaroon, kaning atong texter, may ingon nga, formality ra na, pero naanaguna sila'y decision daan. Oh, wadya muna, naana na sila'y decision daan, formality ra nang ilang gihimo. Nailain nga text dire, simple tubag ipa-authenticate ang video tapos, so ipa-authenticate mga kaigsuunan, so moro na ipasuhid yun kung tinuod ba to nga video, di ba to fake, di ba to AI. And I think tingali maupon ni huna-huna sa uban nga ang direction sa depensa ani ilang ipamata nga it was an AI dito tinuod. Kaya ang result ang prosecution gihapon kay ilamang gipresentar nga tinuod to nga videotape, tinuod to nga pamahayag ni Sara Duterte. So tingali ang depensa ani ilahapon tingaling ipamatuod nga dito tinuod, fake to, edited to, dili to mao ang gisulting Sara, taken out of context, naay video nga among ipresentar, mao ni ang tinuod nga iyang gisulti. Wala kay ba unay video po na sila ron nga ipresentar mga kaigsunan nga mo kontra atong video sa NBI. Ato nang sundon karon to palis kay naa po na unsa kahilang mga cross examination mga kaigsunan. Ila jung i-discredit ng NBI ng witness nga di ka kaila og unsa AI unsa di nganong niingon makag authentic to, ha? Mao na ilang mga diskarte tingali ron. Ato lang huwaton. 21 minuto sa mga kalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Karuntong taon mga kaigsoan, mabalik ta. Uban sa itong mga guwapa sa Galyares. Din sa itong pagpanag-uban mga kaigsoan. Generally, ang akusado dili pwede as hostile witness. You cannot be a witness against yourself. Right, of any accused against self-incrimination. Pero the prosecution will do the request for hostile witness. Political man. So ipagawas ang istorya. Takay ba granta na nila, no? So generally dili pwede. Maunay rule of the court mga kaigsunan. Pero basin og grantan, basig di. Ato nang huwaton. Importante nga gasunod ta mga kaigsunan. Kay daghan la ba kaayong mga gasunod yon ning maong drama karon diha, no? Ang Senate President maujod ang mo preside ta. Sa impeachment. May gibutang diha mga kaigsunan sa konstitusyon, no. Ug mao ba gyud na inana ba gyud na wabay lain wa ba jamoy mga yabi-yabi ana kun numero pa na sa surtres, ang 643 di ba na mayabi og 634, no? Dili ba na mayabi og 463, no? Or 643 is 643 gyud, ha? Inigbalik na to mga kaigsunan karong taon human ning pipila ka pahinumdum. Standby
2: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Oras 22 minuto, sumana kalabay ng alas 9.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction o electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City.
2: Tak na atod sa mayong tiguha sa BGY Enterprises Incorporated. Alas sa kompleto ng pagpanginangan sa hardware, plumbing, electrical o electronic supplies, genuine o replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck, baterya motorite o construction materials. Kubos ng presyo niya sa BGY Enterprises Incorporated sa Dan Lair Binting ng atong syudad sa Tagbilaran.
3: Time Check is brought to you by Hinebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Hinebra. Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
4: This Time Check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: Time Check is brought to you by Downy, Downy Rock, the rub, bango-bango. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen, with maximum decongesting.
5: Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
3: Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Belle Mariano.
5: Time Check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
3: Time Check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtog na plema. Afford pa. Tayo na.

0: ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan bagyod og labad sa ulo.
1: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
6: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
4: Naulian na ka, ma?
5: Gahapon pa!
4: Ah, kuya, waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: PhCare versus previous formulations with regular use.
1: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulain LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
3: Malingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug kolesterol ug vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Strong sa una.
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Balik tayo sa itong tulumanon ninyong alagad mga kaigsunan ng adlaw Miyerkules sa Hulyo 8. Og sa itong pagbalik mga kaigsunan, welcome to our segment matag Miyerkules ang Amumang Galyares. Diin ang ato ang tambalanan mga kaigsunan ang Celestino Galyares Memorial Medical Center. Mauba na ito matag Miyerkules. Anong paggiya ka na ito? Paghatag na ito pagtulunan kabayan sa itong panglawas. So welcome to the segment mga kaigsunan. Og sa kanunay, mauba na ito ang mga guwapa o guwapo sa Galyares mga kaigsunan. With us today, ang nagpabilin, nagpadayon nga guwapa, nagkasamot og kagwapa gyud ambot mga kaigsunan. What inspired this woman nga kadakita nato magsamot magkagwapa? Dulcie Ninia Pagaran is with us today to anchor co-anchor nato karon sa atong programang Amumang Galyares. Ninia, welcome to the program.
1: Hello Sir Tibbs, mag snacks sa later ha. Charot. Yes, okay. Maayong buntag Bohol. Welcome na usab sa laing episode sa atong programa diin ang saktong impormasyon ug saktong pag-atiman moy atong ihatag kaninyo. Kini ang Amumang Galyares, Amumang Dekalidad, atong prioridad. Ako gihapon ninyong host o kaabag sa panglawas, Miss Dulce Ninia Pagaran. Karon mo ang adlong Miyerkules, July 8, 2026. And malipay ka iko nga makauban ka mo karong buntaga. So sa dili pa nato sugdan ang atong diskusyon, uban sa atong guest karong adlawa, doon ako yung mga dakko o nindot kayong mga balita o updates gikan sa atong hospital, ang Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center. So una, dakko nga palipay sa Department of Ophthalmology and Ocular Health. Usa ka dakko og makasaysayanong garbo para sa tibuok Galyares ug sa Bohol. Yataga ng atong Department of Ophthalmology and Ocular Health og full board 3-year accreditation sugod karong 2027 by the Philippine Board of Ophthalmology. Og ang pinakanindot ni ini, kita ang pinakaunang accredited training institution sa ophthalmology sa tibuok probinsya sa Bohol. Saludo kami kaninyo Team Ophthalmology. Ikaduha, pag-kick off sa Nutrition Month ug pag-launch sa Tabo sa Galyares on its second year. So, gi-welcome ug opisyal nga gisugdan sa atong Nutrition and Dietetics Department ang pagsaulog sa Nutrition Month 2026. Ang atong tema karong tuiga mao ang sa Philippine Plan for Action for Nutrition, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat, ug napadyutay siya'y sub-theme kay Nutrisyon at Kalikasan ating pangalagaan. Taas-taas, no? O kabahin ni ini, gi-launch usab ang Tabo sa Galyares. Kini usa ka nindot nga inisyatibo diin nagdala kita og mga barato, sustansyado, lamian og dekalidad nga mga lokal nga produkto diri mismo sa sulod sa hospital. Pinaagi sa pagigdambayayong sa kadiwa ng pangulo, ang maong Tabo dunay mga exhibitors nga namaligya og presko nga mga prutas, utanon, itlog, buwad, mga kabilin o local delicacies og uban pang dekalidad nga produkto para sa GCGMMC community og sa publiko. Anaa kini nahimutang sa OPD waiting area every Mondays and Friday. Bisita mo dito aron makapalit og himsog og budget-friendly nga mga pagkaon samtang nagtabang sabta sa atong mga local nga mga sellers or producers, mga mag-uuma. So anyway, flash on, we have a snapshot of our hospital census. Kani ang hospital census dako kay ni siya useful kay ni siya ba? Kaya nga no, makitaan yun na ito nga, puno ang atong hospital mo nga, kinanglan yun nga mag-amping takanunay, no? Mga kauban na ko sa Galyares o mga taga-Bohol, dapat mag-amping yun ta always. Likay ta sa mga diskasya, mga sakit kay aron, dili ta ma-hospital. And in connection to this, atong main topic para sa Nutrition Month this month, unsaon man nato pagsiguro nga sapat ang nutrisyon sa atong pamilya ug unsaon nato pag-amping atong lawas pinaagi sa saktong pagkaon. So aron malamdagan kita, kauban nato karong buntaga gikan mismo sa Nutrition and Dietetics Department, walay lain kundi si Mr. Ray Francis Erana. Maayong buntag nimo Sir Ray. Sir Francis, welcome sa Amumang Galyares.
2: Maayong buntag Ma'am Ninia, maayong buntag sa tanan ng tagpaminaw sa DYRD.
1: Okay. So Sir Ray, isip pagsugod sa atong diskusyon, unsa ba gyud ang buot ipasabot sa atong tema karon tuiga nga nag-ingon nga sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat niya. Napadyo siya sub-theme nga nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan.
2: Sige. Matong gitawag na PPAN, Philippine Plan of Action for Nutrition. So muna sa itong 6-year na goal or plan sa ato ang gobyerno. So, sa ato ang 6-year na plan, it encompasses 2023 to 2028. So, nadiri ang nakita na to ang mga different na mga plano regarding nutrition sa ato ang sa tibuok Pilipinas. So natay mga nutrition focus na mga activities, nutrition enabling programs o mga nutrition sensitive ng mga programs across lifespans ni Siya. So gikan sa first 1,000 days sa pagbuka ng first 1,000 days of life na ito gitawag until sa mo muskila na ang bata and then mo trabaho na until na mo abot ito sa itong old age. So across lifespans ni Siya na programa para sa tanan. So, muna sa itong itawag na Philippine Plan of Action for Nutrition. Sunod, ang ato ang tema. So, muna sa ito ang overarching na tema sa 6 years. So, karon kada tuig natay Nutrition Month na theme. So, karon nutrition at kalikasan ating pangangalagaan. So, di ba kung Nutrition Month, ma'am ninyo, kasi mo mahimnumduman kung mag-Nutrition Month?
1: Mag-feeding.
2: Mag-feeding. Asa pa?
1: Pakanoon yung mga lugaw, mga kuan. Dakot ka nang, na yung mga pagkaon sa school, niya, na po yung mga kanang mag-invite o mga kuan, mga sellers or mga mga maligya sa school, nga mga healthy foods.
2: Okay na. So, amo among good is dili ra kay Nutrition Month ta magsigig sir about nutrition, about healthy diet. So dapat unta di ay na every month or kada tuig ni sana to hisgutan kun dili ra pod kada tuig every July. So dapat unta na sample kanang migting Christmas na, di ba? Sometimes ato ang malimtan na halan dili sa komo mukha na sa bisag unsa kay layo pa man ang Nutrition Month. So kana gani na every day of our lives kay mo involved jud og nutrition.
1: Yes. Practice yun na to nga dapat involve ang atong daily life, daily eating habits, nga nutrition ang ato, nutritious food ang ato ang kanon. So, karon we have a nutrition and diet fact or fiction segment. Tinuod ba or dili, sir? So, tubagun na lang na to makasagarang pagtuo sa mga tao, ha, bahin sa pagkaon, Sir Francis. So, unang pangatana, tinuod ba nga kung ang usa ka pagkaon kay organic or healthy, automatic nga mahal gyud ni og dili makaya sa budget sa ordinaryong pamilya? Fact or fiction?
2: Okay, so if mingon ta og organic, kay gilabel na siya og organic kay nani sa mga certain standards na giset sa atong gobyerno or sa atong mga governing bodies na mutawag sa organic kay naay mga wala sa gigamitan og chemical pesticides and then research have shown na kanang mas taas sa nutrient profile. Pero wala gipasabot na dapat na lang yung organic na mga pagkaon or mga labeled as organic ang ato ang pwede kaunon kay mas healthy daw. So na yung mga pagkaon na klase-klase na ato tawag na ito ng mga food groups. So for example, mana sila na organic extra or organic na mga vegetables ra kung kaunon kay nag-healthy lifestyle ko. Pero wala gipasabot na usa ra ka pagkaon ang makasolve gani sa ato ang sa atong malnutrition o makasolve sa mga lain-lain na mga problema sa atong pangkalawasan. So dapat di ay na lain-lain na mga food groups o dili kailangan jud na mahal na mo palit alam mo kaon ko og salad karon kay kananganan ko na mag-healthy eating, so di lang sa ko mag-rice kay mag-salad lang sa ko. So kana siya na dapat di ay na dili ra ta dapat na mo gasto og dako. So for example, muna tag mo kaunta og gulay, makapalit naman ta og gulay sa atong mga merkado, sa atong backyard pwede ta mag gardening. So sa atong makuha na mga gulay, pwede na to sa pangkaonon na pagkapaad na og ato ang mga vitamins og minerals na tagitawag na para, 'di ba, natagitawag na go, grow og glow. So sa atong glow na component muna to mga vitamins and minerals. So makuha na to sa mga lain-lain na mga prutas og mga gulay.
1: Okay, so dili kinahanglan nga mahal. Basta kamao lang ta mo pili and you know kung pwede kanang budget friendly like we can plant, do backyard gardening, di ba, Sir Francis?
2: Yes,
1: so next, ikaduhang pangutana. Tinuod ba nga kung gusto ka mag-diet o magpapayat? Kinahanglan gyud nimo nga skip o dili na mo kaon og pamahaw paniudto or panihapon? Fact or fiction?
2: Sige. So ang uban jud ani kay if dili mo ka mo skip o pamahaw, muskip og paniuto, muskip og dinner, kay makita dyan na to na muubos-ubos yung ilang timbang. Nga naman, muubos-ubos ilang timbang kay wala man sila ni kaon, ni ubos man ang ilang total energy intake or kanang ilang total lagi kaon sa usa ka adlaw, muubos dyan siya compared sa previous na mga adlaw. So makita jud nato na hala niubot ni niwang jud ko or ni kanang ni lose jud ko og weight, pero atong pangutana is long term ba ni siya na solusyon. For example, mukaon dita mukaon og pamahaw every day. Unsa tong ma feel, unsa tong ma feel na ma'am niya na kanang matud sa trabaho na hala, wala ko nakakaunog pamahaw.
1: Maglibad akong oo. But actually, I'm so guilty about this. Kaya nga ni ba yag yugo? Kaya nabit ako skip yugog meal? Like, mura pag mag-fasting. Pero in fairness, effective yun siya. Kaya di yung feeling yun ako niluag ako ang kasunis. But you know, dili yun siya pang long term, honestly speaking. Dili siya pang long term. Makalabad siya oo.
2: Makalabad. Ang uban po, anak, kay hala, permin na lang sa puton kay wala itarong na pamahaw, wala itarong na paniod to. So, dili ra ikaw ang affected, imo mga ang mga tao pod around you ma-affected kay mawa ka sa mood, mawa ka sa imong gana. So moto siya, so mo lose og weight kung mo skip ta og meals, pero di sa pang long term. At the same time pod, if magsigita og skip og meals, mas mo ubos or musos ang ato ang metabolism. So if mo balik ta og kaon sa tong usual, wala mas madako di ta og mas more na yo-yo effect kay wala ta ni kaon ni skip tog meals for the long periods of time and then mo balik ta sa tong usual na kaon. So ni slow mo adjust man ato lawa, so mo slow atong metabolism, so ang tod na mo balik na tog kaon, so maglisod pa compensate atong lawa, so mo balik na pod gihapon ta sa to ang dako. So better na atong hinahinayon og pag-adjust sa tong kaon kaysa sa magsigita og skip og meals.
1: Okay sir, tips?
0: Yeah. I'm on diet. Kaya wa mo ko kang kaon na og rice.
1: Kani idol kanya na kog bahin kaon.
0: Although mo kaon ko og mais. Nagya po tayo karbo. So, kanang giingon nila nga nagitawag intermittent fasting. Okay. Is that effective or is that kuan? Kana ba siyang healthy lifestyle ba na siya?
2: So, if may tawag intermittent fasting kay mo, part isa sa itong mga interventions na pwede matag sa uban ng mga tao. Dili doon sa ingon na pang pang-public na mo na intervention ang intermittent fasting. Intermittent fasting, maguda sa klase-klase na mga kinds ang intermittent fasting. Na 16 na muka, di ka mukaon within 16 hours, na within 8 hours na ka mukaon, or na po'y uban na for 12 hours, dili mukaon. So, gitawag sa intermittent fasting kay na certain na oras na dili lang mukaon. So, for individuals gihapon na mag-intermittent fasting, mulus gihapon na sila og weight. Nga naman, restrictive man ang ilahang way na pagkaon. So, naman sila igipang restrict sila ang pagkaon or silang oras. So, mo boil down gihapon na siya sa ato ang total lagi kaon sa adlaw-adlaw. Pero, nagampon sa downsides sa intermittent fasting. For example, intermittent fasting ka, within 8 hours ra ka pwede mo kaon, pero sa within 8 hours imuha pong gi
0: tudog yun, tudo-tudo nga kaon.
2: Tudo-tudo na imuha nang gi kanang gibawi tanan. So grabe ki kagutom, grabe kayo ka kanang irritable na, so masigi gyapon og kaon, sige gyapon kaon. So dili gyapon mo lose og weight.
0: Dili gyapon mo click nang kuan na. Kanang intermittent fasting murag social ngangan. Pero sa una, mao guna ang binabag nga pagkaon, di ba? Mukaon na gagaduha in 2 days. Binabag, alas 10. Unda, alas 5, alas 4, no? So, binabag mo na sa una. Kaya gadaginot lagi. You skip one meal, aron magadaginot ka. Pero, kanang mao manggaling rong istorya, ha? Okay na siya. Basta kay ang inigkaon ni mo, dili po, bulyom, di po, daghan. Morang istorya, ha?
2: Pareha na gihapon. So, mag-intermittent fasting, pero daghan gihapon ang imong nakaon, maglisod gihapon ta og lose og weight. And then ako pong i-emphasize katong imong giingon sir na di ka mukaon og rice pero mais. Hmm. Pero so naghapoy carbohydrate source. Naghapon. Hmm. So ang ato amang na marag negative notion sa kanang carbohydrates, himo jud ni ang kontra sa tanan na di ta mukaon og carbohydrates kay kanang kuyaw ni sa dili ni sa pwede sa to ang lawas. So where in fact need din ato ang carbohydrates kay unsa man ato pag buhat sa itong adlaw-adlaw na mga pangbuhaton or saan na ito pag-function. Need man na ito ang brain, need ato ang heart, need atong tanan organs o energy. So, ang atong energy makuha sa itong carbohydrate source. Mm. So, dapat di ay namukaon gihapon o carbohydrate source. So, pwede mamais, pwede makamote, pwede makanon, pwede ma-ato ang mga pasta, atong pan. So, wag ipasabot na wati ka ni kaon o rice, wala tayo carbohydrate source na gihapon.
0: Ang hong pamahoron kamote o isda?
2: Kamote isda. So instead na nikaon ka og rice sir, kay kamote na imong carbohydrate source. Pwede gihapon.
0: Unya, unyang paniud to, mais na pod. Unya, na may daghang mga kuan basta kay mukaon. Dili lang tong rice kay mura mangud og ang rice kun daghang kontra kitaas kayo og tinuod na taas kay sugar labi na ang white rice.
2: Sa ato ang white rice kay taas na compared na to sa ato ang mga unrefined, so mga red rice, black rice, mga brown rice. So mas taas og fiber content na sila, and then mas lower pa sa glycemic index, so meaning kanang mas di kisa makapataas og blood sugar levels. Pero ang atong emphasize sa ato ang mga individuals na naay diabetes, kaya hala di na kumukaon og white rice kay kanang taas sa glycemic index, so mag brown rice ra, mag red rice. Pero pareha ra na siya sa in terms of equivalent or ang iyang kadaghan nun. If maingon ta na ang imong dapat kanon 1 cup of rice, 1 cup ra gud gihapon sa mga unrefined. So sa ato ang mga red rice, black rice, kay ang uban mang sa tong mais, ang uban mang gud kay hala mas kana healthier di ay ni siya na kanang kanon or kanina rice, so mas daghan og ang kaonon. Pero where in fact equivalent na sa og volume or kadaghan nun. If ato ang recommendation again is 1 cup or let's say 1.5 cup per meal, mogi hapon.
0: O, dili tungod kay ga black rice ka, 3 cups yung kanon.
2: 3 cups, hindi.
0: Di, gihapon.
2: Same na sa equivalent. It's just that higher yung fiber, mas madali ka og busog sa mga unrefined na mga
0: kung
2: rice.
0: Kung di ka gusto mo ka og one rice, if you used to eat 2 cups of white rice, 2 cups gihapon ka sa red rice or black rice or lesser ba?
2: Kanan siya.
0: Pero if you eat more than 2 cups, away ipik gihapon.
2: Wala gihapon.
0: Wag ipo ipik. Sir, naay gaingon nga, naiga vegetarian diet. Jamu mo na sila ikarbo. How did you survive? O kung saman. Kanang mga vegetarian na kuhan.
2: Vegetarian.
0: Pulos ra na. Dahon-dahon o prutas na ilang kanon. Buhi man lagi. Nga wadam mo na sila ikarbo.
2: Ang ato amang kong mga prutas o mga vegetables, naga po na sa carbohydrate.
0: Anaapod.
2: Naana sa carbohydrate. Gaya po na itong mga vegetable o mga fruits. Where in fact, sa ato ang mga prutas, taas-taas yun o carbohydrate content compared sa itong vegetables. So the more kamukaon o prutas, atong prutas manggod kay, naga po na sa sugar. So correct. Sugar equivalent is, kuan gaya po, sugar meaning naa siya ay carbohydrate source.
0: Ah, okay. Kaya ako matag-beer ni Santo the whole day, ang akong kanon na apple region. So I survive naman ko kay ang apple tamis man ay sugar.
2: Nice sugar.
0: So mulihok ra imong makina ana.
2: Oh, nagya po sa carbohydrate na source.
0: Pero compared to sugar from rice, sa may mas mura og delikado nila anda, sugar from apple or sugar from rice.
2: Dili man ingon na unsay mas delikado kay ang kanisya na mga carbohydrate source kay mo boil dan magyapon asya gamiton gyapon sa talawas as glucose.
0: As glucose.
2: So mo na gihapon na kanang ang ato adyong gitanaw ani is ang amount, dili kay kanang mas asay mas kanang kuyaw or asa ang mas detrimental na to ani. So dili ta mo pili sa asa ang mas maayo, asa ang mas dili, pero atong tanawon is unsa kadaghan.
0: Kadaghan. So ang apple dili rice, pero daghan pong kaon ni mo, mura gyapong istorya ha.
2: Para sa gihapon na, so for example, gihapon, nakay problema sa imo ang sugar, na kanang, hala, healthy man ni ang apple, so mukaon kag napo na ka-apple, or 10, or 5, or 10 ka-apple, so mutas gihapon ni mong blood sugar levels, ana.
0: Napoy uban nga, di pakanog kanang mangga, kaya taas ko ng sugar ang mangga. Mora gihapon na, ang volume ra gihapon basihan.
2: Ang volume ra gihapon ng atong basihan.
0: Kung mukaon magaling ka, usara lang ka-aping.
2: Kay naamantay, gitawag na to na food exchange list sa to ang Philippine food exchange list. So, kung usa ka apple, unsa equivalent ani sa grapes, unsa equivalent ani niya sa mangga, unsa equivalent ani niya sa usa ka papaya. So, nana sa mga equivalent. So gitawag sa food exchange kay instead if di ka mukaon og kanina prutas, pwede sa ma-exchange nimo, pero nice specific na unsay one serving niya. Kay first ato man kung kanang mas common na misconception kay kung mukaon ko usa ka apple, mukaon pa ko usa ka mangga, na dili man sa equivalent ang usa ka serving sa mangga, ang usa ra man ka aping niya. Kung mukaon ka usa ka apple na kanang medium size, ang equivalent sa mangga ana is kanang usa ka aping na sa mangga, dili ang whole mangga. Kaya kung mukaon ka sa whole na mangga, 2 servings na siya. So namatay atong gi-standardize ang unsa ang one serving para masabtan sa tanan na hala, dili di ay ingon na ang usa ka apple equivalent og usa ka kilo na grapes. Kaya where in fact ang usa ka serving na to sa grapes 8 to 10 pieces ra man. If so, more than okay. more than sa ato ang serving na recommendation.
0: What do you mean by serving? Once a day, once every meal?
2: Dili siya ingon na kanang ang common recommendation is one serving per meal, pero makadepende po na siya sa kanang pilay edad sa tao. So pilapod ang iyang weight, pilapod ang iyang usapod iyang height. So usually kanang we do individualized na meal plan kay ang imong recommendation di man same sa ka sir, di pod same sa ka ma'am.
0: Okay.
2: So makalain-lain man ang ato ang nutrient recommendations, ang atong energy recommendations. Depende man sa to ang sa to physical activity, depende na siya if nabatay mga different comorbidities, nabatay lain-lain na mga sakit. Mo differ pod na siya kung unsa to ang mo differ pod siya sa to ang unsa tong goal, mo lose ba ta og weight, mo gain ba ta og weight or mo maintain ba sa tong weight. So lain-lain ta og mga recommendations ana depende. So mo na siya na naa mi karon dietitians kay pwede mi makatabang.
0: Okay.
2: Sa mga lain-lain na mga individuals.
0: Unsa may ideal way of eating these fruits, no? Pwede ba kanon dungan or pwede juice, ba pamahaw? Juice. Pwede pamahaw mangga, paniudto apple, panihapon grapes or unsa may or ubanon pero ginagmay tanan. Unsa pwede ba na ubanon pero ginagmay or i-separate every meal lahi nga prutas imong kanon? Unsa may nindot gyud ana?
2: For healthy individuals, pwede ra jud na bisag kanus a kaonon or bisag kanang umuhire ta sa ato ang ato recommendation pwede ra for healthy individuals. Ari rami mo focus if for example diabetic ang patient.
0: Mm.
2: Dapat di ay na if ang prutas dapat sa kaunon sa meal. Bisa pwede dapat kaunon sa snacks.
0: Okay.
2: Ano man kung at snacks man good by sulaton tiyan.
0: Mm.
2: And then ang atong prutas is simple sugars na siya.
0: Mm.
2: So simple sugar meaning mas dali siya maabsorb.
0: Okay.
2: Sa lawas. So if maabsorb na ang sugar, wala tayo lain kay kaon, mas mo shoot up noon ang mm-hmm. atong blood sugar level. So ang atong magong goal for diabetes kay dapat level lang. Mm-hmm. Dili grabe ka ubos, dili pod grabe ka taas.
0: Okay. Tumbalik ko nung giingon ni mo sir, no? Sa naminaw na to karon na, sigurado ko daghang mga diabetic patients na minaw na to karon. Ang recommendation ninyo, kung mukaunta o prutas, isunod na to, iuna o isunod, pamahaw kauntag prutas ana. So dili mahimo ang snacks, dili na to i-snacks. Dili
2: in
0: between meals.
2: In between. Kuyog siya sa meal. Pwede na before meal, pwede after meal, basta within kuyog siya sa meal.
0: Kuyog siya sa meal. Okay. Unya kanila bang nabatasan nato kay mamainit ag buntag na kape ug pan. Human karon tawo das nibi mamukaon na pod, no? Unsa man na asa man dapit na to ikuyog na ana sir petan og painit nimo si kwate ug kanang mangga ug kanang putumaya lami man na pareso. So, mamahaw po juga alas 9.
2: So sa diabetic gihapon ni sa sir.
0: Okay.
2: So dapat gihapon sa ikuyog sa meal meaning na kay kompleto na kay carbohydrate source na kay meat na kay fruits ug vegetables. Ay nga na sa dapat. So dapat nakuyog sa meal meaning kompleto siya na naa kay protein. So nikaon ka og meat.
0: Mm.
2: Na kay protein source, na kay carbohydrate source. Carbohydrate pwede siya ma katong puto, pwede siya na kanang kamote, pwede oatmeal.
0: Mm.
2: So kana kuyog siya dapat kay nakagikuyog na mga line-line na mga food groups, mas dali, mas dugay man sa maabsorb kay mas taas, mas longer ang atoang digestion
0: process niya sa ilawom. Kay daghang gyud timang pagkaon, no? Pero og stand alone siya during snack time. Murang ma-focus siya. So okay. Napailain sir. So balik mo to nindot nga pagtulunan na turo, no? Nga kailangan mukhaon tagprutas, labi na diabetic patients ta, ayaw na kananga snacks in between meals. Dapat kuyog sa meal. Naigiingon nga sa una raning panahon, eat green leafy vegetables. Are all leafy, green leafy vegetables safe to eat? Na may ingon nga di, taas ko nun ni uric. Unsa man na sir?
2: Okay, so to mga green leafy vegetables, taas sa og potassium.
0: Potassium.
2: So, potassium. So for healthy individuals gihapon, need man na to mukaunta og potassium. Mm. Need gihapon na to makakuha gihapon ta og different mga klase-klase na mga vitamins og minerals gihapon sa ato ang mga green leafy vegetables.
0: Mm.
2: Pero naa di mga individuals na ambo di sang gilimit, dili pwede ang mga green leafy vegetables.
0: Okay. Okay.
2: So number one is katong mga naka blood thinning na mga tambal. Meaning, for example, kanang warfarin, blood thinning man siya. So, ang blood thinning na to ng mga tambal, kay, maraba, blood thinning by itself, so makapanip, marasag.
0: So, mga high blood patients kasagara na?
2: Kana.
0: Kanang murag kanang mga aspirin, mga patunaw sa dugo?
2: Patunaw sa dugo. So, ang ato among mga green leafy vegetables, taas sa vitamin K. Ang vitamin K, muna sa to ang blood clotting na vitamin. So, marasag, magkontra na noon, inom kag tambal na maka blood thin, pero napo kay blood clotting na gikaon. So, manang di sa pwede na idungan. So for patients or for individuals na nag blood thinning na mga tambal, among i-lower ang iyahang vitamin K na pagkaon, so makuha na sa itong mga green leafy vegetables. So dili okay. Dapat amo sa dili sa tarto daghano ng itong green leafy vegetables.
0: So kani silang mga sektor sir nga gididaan og daghan nga pagkaon sa green leafy kaning mga high blood dinhi na. Kay mo man ay mga blood thinning, di ba? Ang dugo nila at mura man og ilusawon man ang dugo nila
2: aron. Mga blood thinning na mga tambal at the same time katupong na yung mga problema sa kidney, sa bato. So if natin problema sa bato, ang mo process mangod sa tuang potassium is atong kidney.
0: So dili gid mahimo na sila mo kaog daghang saging. Kitaas mo potassium ang saging.
2: Saging hasta mga green leafy vegetables. Usay makakita jud kog mga pasyente or mga tao na maluoy na lang kamo tanaw na ilang naanda na pagkaon kay mga utan kanang nadyo sabaw na ay kamunggay. Pero pag katong naapektuhan na dahil ang kidney, kay amo na din silang gibawalan or amo na silang giingnan na dapat gamay na lang ang kaonon. So, mo-adjust dito ta dapat sa unsay mga kanang nasinati na ng mga sakit sa mga individual. So, mo-adjust ta na dili dito pasabot na kaninang pagkaon kay healthy para ni satanan. So, nagyapuntay kanang giconsider na to ng mga klase-klase ng mga comorbidities, klase-klase ng mga sakit.
0: So ato pa sir, no, kung high blood ka, so most likely nagtumar kag tambal nga mo magpatunaw sa dugo nimo aron ang blood flow nimo ano. So dili daghanon, ug mayong tagdili daghanon ang green leafy. Na sa baryo do ba kay naandad taglami jamo nang lawoy. Saon man na sir? Once day lang mo kaon ta ana or every meal pila ka meals nga atong i-skip ng green leafy vegetable.
2: So green leafy vegetables kay amo jung iingon ana is dili lang i everyday, dili adlaw i nay mga adlaw na dili mukaon. So kay kung imo magkonsang i adlaw-adlaw mas ma-accumulate siya na taas na inyong kag potassium na na makaon. So namatay mga lain vegetables na ato i-explore aside sa green leafy vegetables. So nay mga sayote, nay upo, nay mga carrots where in fact lower ni sa mas gamay-gamay ni sa og potassium. Natin mga uban vegetables na mo to i-recommend na kanang dili siya lower siya
0: cabbage kanang cabbage say green say puti man ang cabbage
2: pero dili ra jud ingon taas kayo na og potassium.
0: So kanang green leafy gill kanang lamitong sayote kaya kanang say ngana na sayote dili sayote kanang kanang usa kanang dili sayote
1: upo or
0: dili kana bitaw nga tawag nila anak kanang laut kaayo nga green leafy
1: petchay
0: dili nang pitsay dili
1: alugbati
0: kana usa man alugbati sir safe na nga mura maglami jud mo kanon guna nga
2: safe ra man jud na sir wala jud ta giingon na kanang dili ta mo kaon ani na di ta mo kaon na pagkaon kay dili safe jud na siya.
0: Usa man lami niya anak nga pagluto sabon gisa
2: pwede to isabaw pwede gisa so naman sa tay gitawag na kanang
1: tangan og sardinas.
0: Sardinas, oh. I used to eat pitsay. Ahong i-microwave ra.
2: I-microwave ang
0: pitsay. Ang pitsay. O dili baka ipatong o rice nga. Dinong ag. Itunlob rato ni mo sa imuhang sisunoy nga na.
2: Okay. At least, nakakaon na kay vegetable dyan na nakikaon. At kanang, oban magod kay di ganahan mo kaon o gulay kay naandan, naanad dyan sila na di sila ganahan mo kaon o gulay. So, kana. Kung any possible way na makaon ta o gulay, better dyan na natin gulay nag incorporate sa to ang meal. As long as okay pa tong kidney, watay gipang tumar na mga tambal na gipandili sa kanang pagkaon, pwede ra jud.
0: Okay.
1: So, before we end our segment, thank you Sir Tibs, ha. Let's go back to the campaign because as I understand, very unique mong gunya tong campaign karon, di ba? Because it's a Philippine Plan of Action for Nutrition where there's a roadmap for improving nutrition, di ba? Through coordinated action among government agencies, di ba nga na siya? So, your message last and your message for all the listeners, Sir Francis, regarding the plan of action for the Nutrition Month nga, the conversation goes beyond healthy eating.
2: Yes. Can you see? Yeah. So, natagitawag na Philippine Plan of Action for Nutrition. So, muna sa to ang blueprint sa to ang mga klase-klase ng mga programa regarding nutrition. So, ito makita sa itong mga grassroots level, makita na ito sa itong mga different na mga barangay, di ba natin yung mga klase-klase na mga programa na pwede na ito ma-avail. So natin yung mga nutrient supplementation, naatay ka ng mga pa-feeding, naatay mga backyard gardening, naatay pag-enabling ng mga program sa ito ang mga mothers, sa ito mga teachers, kana siya. So natay mga hinahinay, nagipang buhat So mo ako ang last akong message is progress over perfection. So hinahinay na tong mga changes sa tong panglawas sa to ang self. And then mo kuan ni sa mo cascade na ni siya sa to ang community. So kani siya, so hinahinay na progress para sa tong

0: in professions, mga professionals na kanang ila dunin gitun-an ang unsay dapat kaunon, unsay dapat na mga recommendations.
1: Okay.
0: O unsay mga makapatabang po sa to ang public health.
1: Okay. So dihan salamat Mr. Ray Francis Irana sa pagahin sa imong panahon ug sa pagpaambit ni inibay nung danong kaalam kanamo kay buntaga. And maukad to makagalyares ang saktong nutrisyon magsugod sa atong maginagmay nga desisyon sa kusina ug sa atong pagpamalit. So ayaw kalimot sa pagbisita sa atong tabo sa Galyares sa OPD waiting area aron makapili og mga presko ug budget friendly nga mga pagkaon. So sa ngalan sa tibuok pamilya sa Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center, ubos sa pagpangulo sa atong Medical Center Chief, Dr. Miguelito S. Hayoma. Kinipag-usab ang inyong kaabag, Ms. Dulcininyag Pagaran, kauban si Sir Tibbs. Nagpainumdum ka ninyo sa sakit o sa kahimsog kauban ninyo kami. So, amumang Galyares, amumang dekalidad, atong prioridad. Mayong buntag Bohol o amping kanunay.
2: Og dinhi na pupos mga higalang atong pagparaguban karon nga buntaga. Salamat sa atong segment sa inyong pagpinaw sa amumang Galyares sa pud ni Miyerkules mga igsoon. Ugma! Dinigya po tama mag-aabot sa kahanginan sa istasyon na nagmahal sa mga bulanan. Walay lain ang numero 1, DYRD. Dagan salamat. Kini si TIBS, ang friend mo forever.
3: IATF, inyong alagad ta forever.

0: Inay, DYRD ka nunay.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Uba!

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok, sabayan bagyod og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: PhCare
1: versus previous formulations with regular use.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
3: Drink response.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
3: Drink response.
4: Lahi, ragyod ka sis!
5: Myra E's 5-in-1 beauty of immunity powers no good na.
6: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
5: With regular intake, proper diet, and exercise.
7: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
8: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
9: 3 times faster.
8: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
9: New alaksan extra.
8: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan

0: FR, new Alaxan Extra, paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain. New Alaxan Extra, extra paspas, extra galing.
1: Akoy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una,
8: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duha sa amin sa ako mga apo.
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare. Unhan sa muna kong dagan.
13: Uy, what ako?
14: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Strong sa una.
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano ug mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano o sana? Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanan probinsyal ug ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana bulanon.
2: Mga igala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa akong pagpakiguban kaninyo ning tulumanon, tulumanon pagpakabana bulanon. Magatod kaninyo sa mga kasayuran, kalabot sa mga pag-alagad o proyekto nga gihatod sa pangagamhanan ning lalawigan sa Bohol ngadto sa nagkalain-lain nga mga dapit ning probinsya ug ang katawhang bulanon igsuon gidikana nagkanayon. Salamat provincial government, salamat gobernador Ares Aumentado. Sa ngalan sab sa mga kaubanan ng mga opisyal, Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan nga mihatod sa serbisyo. Sa ngalan sab sa PAIMO, Provincial Information and Media Office, uban kanato nining Mount Tolomanon mga kaigsunan si Attorney Pilipina Asoy Piolio ug si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio sa DYRD mga kaigsunan, uban kanako karon si Engineer Kagawad Jerry Cajes, samtang diri sa video si Jerick Ihok. Sa gihapon, gikan sa adlong Lunes hangtod sa adlong Biyernes, ako si Loloy Tutas, kumusta kamong tanan, may buntag. Mga igsuon sa pinasahi natong gipanghisgutan niining nakalabay sab nga mga semana ang sandugo. Niadto pag yung nakalabay mga igsuon nga mga adlaw gahisguta og pagpanghatod sa mga kaayuhan ngadto sa katawhan, labi na sa kabarangayan mga igsuon, kay ang atong pangagamhanan ning lalawigan sa Bohol walay hunong. Pagdawat og mga resolusyon, pagdawat og mga panginahanglan pinaagi sa katuyuan o gipangusgan sa mga barangay opisyalis, hinungdan nga matag karon og onya ang atong talahorong gobernador. Dunay mga tubag sa mga pagpanginanglan aron matagbaw ang kaigsuonan. Maunay mga kaigsuonan ang lakbit paghulagway sa nang labay nato nga gipanghisgutan. Mihisgot lang tag sandugo niadto nakalabay nga adlaw kay panahon man ro sandugo. Bisan gani sa programa sinimana mga higala matag Biyernes, Capitol Reports, nahisgutan ang sandugo. Unya, lakbitan sa nato sa paglabas mga higala o pagprisko, ang usa ka rason mga igsuon, ano nga ang sandugo makita na sa kalungsuran. Ato lang ni lakbitan sa makadiyot sa patamuad to sa paghisgot sa kabarangayan. Kaya ang akong ipaabot kaninyong hisgot, mao ang kalambuan sa kabarangayan. Pero doon naman tayo sandugo, mga igsuon, agilag paghulagway o pagprisko. Kaya natubag naman eh, sa atong kadaguan sa Kapitolyo Provincial, mga igsuon, nga naglihok sab, parang organisado o hapsay ang pagpadagan sa duha ka bulan nga pagsaulog sa sandugo. Mao ni mga igsuon, kini magung katong magung kun atong mahinumduman mga higala sa paghandom lang ni Raha Sikatuna mga igsuon o si Miguel Lopez de Legazpi kun ata masayop sa atong paghandom mga igsuon nga nagpagawa sila sa ilang kaugalingon nga dugo kay simbolo o timailhan sa panaghigalaay. O niya sa ngalan ni Sikatuna mga igsuon nagpagawa sab siya kay blood kumpak lagi, paagas lagi dugo, o niya imnon, mga igala, para to sa kinatibuk ang katawhan adtong panahona sa bulanon. Adtong panahona. si Sikatuna sa side o dapit sa Buholano, kay Buhol lagi, mga igsoon, may pagawasab. Aron mahimong blood compact, maog yapon ang sa panid o diri sa Katsila, mga igsoon. Kay panahon, kapanahonanan mato nga ang Pilipinas, mga igsoon, ibaw naman ka, nakaari man ang Katsila, sa ngalan puto sa ilas Katsila. Nga kung tanaw na to, mga igsoon, pag ingog Buholano, apil ang kalungsuran. O, di ba? So, mauna'y hinungdan, nga ano nga, usa sa mga hinungdan, kaya daghan magrason, mga igsoon, usa sa mga hinungdan, nga ano nga, makita na sa talibon, o uban pang mga kalungsuran, kay pag sa ulog, lagi sa sandugo. Muna'y lakbit, say-say, mga igsoon, ari ta maghisgot, mga igala, sa dakong tinguha ni Gobernador Aris Aumentado, mahitungod na sab mga igsoon sa pagpalambo sa atong mga kabaranggayan nga duna pay uban nga mga na problema sab sa barangay. Ang kabaranggayan, ang katauhan, mga igsoon, na problema lagi. Pag-agi-agi ang mga barangay roads nga usahay makasindol tag mga bato, usahay mahalibaong ang atong tiil. Sir, may butang ni mo. Si Bro Edgar, mga igsoon, kauban nato karon sa atong pagpanaguban. Mao ni mga igsoon nga ang gobernador, ang atong amahan sa pagpangalaga dinis ato sa lalawigan sa Bohol, Gobernador Aris Aumentado, mga kaigsoonan, nagkanayon nga iyang gipalapdan ang pagsuporta sa mga proyekto sa kabaranggayan sa tulo ka lungsod. Daan naman tanggap pahibalo nga ang paghatod og serbisyo di gyud na madungan sa usa ka adlaw, sa usa ka bulan, sa tanang kabaranggayan, kun barangay man Bro Edgar ang hatdan. Di man gyud na madungan. Oh. Pero napoy rason ana nga ano nga ang uban wa mahatde. Mga barangay opisyal wa mapoy resolusyon ang uban. Ipaagi, ipaagi. A liquidation? Salamat engineer. Sige bro.
3: Naay uban nga gikapuyan og liquidate unsa o maniw paghatag og ayuda dili pa updated.
2: Kapoy din mag liquidate sir.
3: Kapoy og di mahinumduman. Labi nag dili kompleto record. Mao na.
2: Asa day kung mag record pa ingon?
3: Motoy di ta kay bawog kay ang ingon nga ang ubang istorya sir kay agig bagyo, agig linog, pati dugaya na ato wag yun, ma-reconstruct.
2: Magamit din ang mga kalamidad o rason o liquidation?
3: Dili man unta, pero pero gamiton.
2: Ah, gamiton? Ano mang mabasa, nga ang ato po man mulupad.
3: Pero naa pa man ang ilang huna-huna, makarecall magyuto o kinsa tawhana ang nakagunit, anang projeka. I-recall na lang, interviewon. Dili ko di agig sukmat, ingon lang ko nga, kinhanglan, i-report lang na to, ne, kay para limpyo ta. Maura, may requirement.
2: O niya, ang sinampitay, Brad. Aron dali, mulihok. O ingog pre, langan-langan maglihok.
3: Pag ingog, guwapo.
2: O guwapo.
3: Guwapo, palihok rin eh. Puwerteng kusuga. O guwapa. O tawago ni mog Inday.
2: Kasamot na. Pero ayaw itong kinaraan nga ding.
3: Mo'y delikado.
2: Delikado to.
3: Sabit yon sir, sabit.
2: Sabit. Kamaupo ka sira. Bitaw, balik-balik ta mga igsoon. Mo lang to'y pipila ka punto. Bro Ed nga, madugay lagi ang sunod nga ayuda.
3: Mauman. Mauman. Tungbuhi pa si anhing Vice Governor Balite, sila ni board member Hala, mo'y nangusog yun, ana. Mag-liquidate na ta, kaya na, ana, ang ayuda. Naka-earmark na na sa inyo para sa project na gusto ninyo. Pero mahatag ni og maka-liquidate na ta. Balansihon ko na to. Ikaw ang mapag-balansi. So, tabangan pa dito. Padadag tao. Kaya para na ay padadag accountant kung saan paglista.
2: Pero ato sila maghimos ni listahay at tungway tindahan, sir?
3: Namao. Lison. May, abtan kag paniudto. Paniudto ra. Abtan kagabi. Apil naman ang
2: Basig maapil kong pinit ang bayan sa dahan. Bitaw, minumanon kayo mga igsoon nga nag-liquidation.
3: Oo, liquidation. Kay maumasanay i-report sa ari sa ibabaw sa kuan, sa national, regional, i-report na sad na di man mahimog, magic-magic lang na to.
2: Pero mga lagi to usahay, maggamit din yung katalagman labi nagbagyo.
3: Oo.
2: Ang linog, di na magamit. Di na magamit ang linog.
3: Oo. Maumay kadaghanan, o niya, usahay nga. Wa naman to, ni-resign na. Wa makadaog tong nagbuhat, ana.
2: Oo.
3: Saan pa na to, pag-reconstruct, ani. Unsa man ni mga projeka, subayon lang good.
2: Unsa kag tambagan tanan sira? Dili tanan dugay mo liquidate sira, dili tanan dugay. Naiuban dalian.
3: No.
2: Aritas dugayan.
3: Oh. Kan kaning mga aritas dugay daghang yon ning rason.
2: Hmm?
3: Daghang rason.
2: Nakadungog ko di ko numahutan.
3: So, unya og di nimo matagaan og pondo, kusog man duod. Sa umanato paghatag na nga mao may mandato diri sa babaw.
2: Oh, mo may nandan. Mo may nandan.
3: No liquidation, no new funding for new projects.
2: Mm.
3: Mao may sugo. So kuan nang good, igo ra mo. Di man ni pagsukmat, igo ra man ilista og diin na dapat ang mga kuan og naay balanse. Tanawon pag-usab, reviewon. Una i-submit.
2: Di po pwede gamagamaan.
3: Di mahimo kay
2: adyaw.
3: Reviewhon man to. Kinahanglan yun nga na ay physical.
2: Mm-hmm.
3: Na ay resulta atong pondo nga girelease.
2: Kining mga lungsura, sir. Kining akong atong paghisgutan pagkakaroon.
3: Mm-hmm.
2: Di kumuingon nga kugihan ang tanan ining barangay mag-liquidate.
3: Mm-hmm.
2: Pero murag na sa ilang murag nakadungog kung daghan na pong lungsod karon giapura nas mga LGU official sir nga liquidate ninyo dali.
3: Okay. Di ka mag karon ka pa maglangan-langan nga naghuwat na ng pondo para sa sunod project nimo.
2: Sunod project?
3: O, sa may langanan nimo nga naa na yung pondo. Gi-assure man ka nga naa na.
2: Naa na.
3: Oo, naa na.
2: Hinumdum ko sa una sa mensahe ni Gobernador Ari sa kabarangayan paghisgot og mga proyekto niya, sundan og laing proyekto. Nubo ra mag-mensahe si Gob may tungod sa mga barangay opisyal. Kay pinili lagi istaw sir niya. Nagdaho man ta basta pinili istaw dali mo sugot, dali mo sabot. Di ba? Basta pinili istaw. Ingon si Gobernador Arce Aumentado nga. Dalian ninyo pag liquidate kay aron sundan na sab mo. Sa paghatag. Sa ato pa sir, bisag mo pasag resolusyon apan way liquidation,
3: wala. Lisod. Lisod kay inig-abot nimo sa ibabaw, di naman nimo ma-justify nga, naa pa may balanse ani sa umano na may pag-release. Ang kuan na gusto na, reportorial duty raman ganyan. Igo raman tamang report, di man na, kuhaan ba tag kwartas bulsa ana, di man. Igo raman tamo report, isuwat na to, o unsay atong mahinumduman, o wa na i-record. Unsay atong mahinumduman nga gitapatan sa pundo. Igo raman sa pagsuwat.
2: Pero ganong madugay pa man. Basig na po'y lugar sir nga way baligyang bullpen. Ha? Waga?
3: Naog doa mo'y bullpen, di ay daghan. Pero naagay gahig o sir. Naagay o bang gahig o niya. Kana rabang mga gahig o maunay unang magidudahon. Mauna nga magpagahi ba ang gahi pa sila. Pero ang rason ko kay ugwa ka gitago pila ra magay pagsuwat
2: pasulti. Dali raman dili man tanto dugay, di ba? Basahon ko sir kining gipangusga ni Gobernador Aris nga mga kalunggura kabarangayan buta ko ipasabot sakop sa maong mga lungsod. Matod pa, gipalapdan ang pagsuporta sa mga proyekto sa kabarangayan sa Hagna, Lila ug Luway.
3: Hagna, Lila, Luway, District 3.
2: Dili ni sikbit nga mga lungsod, sir.
3: Oo.
2: Nga naman, ang Luway ug ang Luway ug Lila sikbit. O ang Hagna, napa may naka sa di pa moabot sa Hagna, napa may laing lungsod. Pero inon ta lang nga tungod sa nakapasar sila sa requisito. Mm-hmm. Unya dako putigal. Wa ko mingon nga kinirang lungsura ang gialimahan sa gobernador. Gihatagan. Kundi li guys gut magutaguna sir nga nay uban dugay lagi. Basig ang ubang lungsod nasakpan pud anang dugay, unya ang uban pong lungsod nasakpan pud anang dalian sa likwidasyon. Di ba makapura ang mayor sir nga dalian ninyo?
3: It's a matter of record keeping, Raman sir.
2: Okay, oh lagi.
3: Record keeping og tarong katong na-assign na to sa paglista. Lista ra man na, lista na unsa diin dapat pa dapat na paglista, mao na i-submit na to og medyo short, balanseho na to. Hinumdumi ko na unsa patong atong nagastuhan. So i-recall nimo unsa ay wa maapil tong kuan. So pagbalanse na, naana po'y laing pundo gahuat. So, asa pa magkamangitaan na nga, papel ra may imong submit, o niya naana po'y laing pundo para sa bagong project.
2: O niya, ikaw ra po'y ipahinomdom. Wa man ipahinomdom sa ubang tao. Maulagi.
3: So, usahay kaning,
2: sige, sir,
3: ilis-ilis ug tao, usahay sir, manang malangan. Kadi inabutang ang record. Pero o, tawgon ko, mutabang man gud nang kuan kanang mga previous officers na na-assign ana sa record keeping, mutabang man ayuhon lo pangutana kuan sabihin nangagi naman tong nangagi na humana eleksyon na humana ang assignment na nay mga bag-ong taong ni puli na puli-puli man lang na. Mao man lang gihapon ang tawanan, magtuyo-tuyo.
2: Sa ito pa, di gatuhan kayo nga gumikas bagyo.
3: Dili, sir. Usahay, mauna na ay, pila na katuig itong bagyo.
2: Dugay naman to.
3: Hantod, karon pila na katuig, gigamit na rasuna. Mauna yung lisod, sir. Mauna yung lisod. So siguro, kuan lang ba, proper record keeping, maura may gi required sa ato nga naatay ma submit inig abot sa takna nga naatay isubmitay. Unya inig kahuman ana na ana po ila impundo para sa bagong project. So naasa kogi sa pagsuwa tragyud
2: gani di mormagwa siguro mag liquidate nga paningtun sir. Nabay paningtun nga mag liquidate
3: Panington ka og magic ang mumbuhato sir. Panington jo ka magunahon na
2: magud gihapon di ay. Basta panington magic na.
3: No.
2: Pero di panington
3: maka unahon ayo kay makanumdum ka pa naman og unsa tong mga nahimo mga proyekto unsa mga gamit nga napalit diin gilapat. Schedule manguna nya di man lang sad kay usa ra ka tawo na kay pwede man sa mangutana. Pwede ka mangutana sa engineering o parte sa health na gigasto mga tambal, pila ra pagpangutana sa imong health officer o sa agriculture gani pwede pagpangutana sa mao.
2: Dali ra po sa mao.
3: Oo.
2: So, nya kanara ba pong atong pangutanon kay malipay po na sila pangutanon na to, sir.
3: Mm.
2: Gawas og misnab.
3: Oo. Og di magpakabana, mo na nang malangan.
2: Malangan.
3: Oo. Pero og ibutang nimo sa diary nimo nga oy sunod buwan kinahanglan mo submit ka aning report. Di karon pa lang andaman na nimo para na. Di ka maabot sa deadline.
2: Deadline. Sundan na to sir ning pamahayag sa paimo nga giingon nga dunay gipanghatagan ang Kapitulyo Provincial, dunay gipanghatagan si Gobernador Aris Omintado sir nga mga kabaranggayan sa tulo ka lungsod sublion ko hagna lila ug luway. Sunda nato mukabat sa usa ka milyon siyam ka gato 975 ang pundo nga nadawat sa mga benepisyaryong kabaranggayan sa hagna lila ug luway sa gipadangat nga suporta sa kagamhanang probinsyal niadtong Hunyo 30 ning maong tuig 2026 ang maong mga tabang alang sa mga barangay nga misubmitar sa ato pa sir mitunol na
3: Nitunol og mga resolution request
2: resolution
3: letter of intent
2: resolution ngadto sa opisina ni Gobernador Aray sa Omintado uban pagsuporta sa sangguniang panlalawigan. Mm. Sa ito pa, pag-abot sa resolusyon, duyog sab ang ispe. Mm. Wa magmakuli. Mm-hmm. Wa magmakuli sa lain pagkasulti, sir. No? Matod sa Gobernador nga kabahin kini sa Strategic Governance Roadmap pagpalig-on sa kabarangayan diin target. Target ni ini nga matabangan ang tanang 1,109 ka barangay sa probinsya sa Bohol.
3: Daghan. Naana gyud ay gi. Naana gyud
2: pa target, sir. Oo. Sa to pa kining 1,109 og makugi mo duol ngadto sa gobernador.
3: Naa gyud. Naa gyud madawat. Oo.
2: Naay madawat.
3: Gigahina naman ni sila. Igo ra sa pag-submit og resolusyon.
2: Resolusyon.
3: Mao lagi ang unang pangutan na naa pabaywa ninyo masab ma-liquidate.
2: Kay bisa pag mutunol og resolusyon apan wala tong imong gisuhitan nga liquidation pagbalanse no good.
3: Oh no. Comply
2: matagan.
3: Comply with the requirement.
2: Oh, comply with the
3: kay
2: requirement.
3: Kay di ana ready na. Og unsa tong mga kinahanglan noon di buhaton para kaning bag-ong resolusyon ma-action na dapod.
2: Pero doon ako ipangutana, sir. Sa para ni tanan, kasayuran sa tanan. Wa ko'y giigo nga opisyal ini. Pero gadudag yung kong na'y masalagmaan. Niya man. Di ba kining manaog pagka-eleksyo sa barangay, sir? Asiminaron?
3: Na ay ilang medyo gamayng orientation.
2: Orientation. Mapil manigisikot ng liquidation, sir.
3: Mm-mm.
2: Oh.
3: Kay kuan man eh, kada turnover na aming liquidation.
2: Na ay liquidation. Na, nga nung dali, ama po nakalimot, sir. Wa maganita makalimot, wa maganita makalimot, sir. Hukeld Magellan.
3: Siguro makaingon na bahala na sila ang kanang mga musunod, bahala na sila.
2: Oh?
3: Mo toy attitude nga medyo negative.
2: Muna ilang baruganan.
3: No. Oh. Oy, bahala na sila.
2: Bahala na.
3: Bahala na, mao na nga di sad makunya og subayon. Daghang rason.
2: Daghang rason.
3: Pero siguro nasa approach o lingkuran yung maayo niya istudyante. Brad, day atong kuan murag maapil ang imong barangay anay benepisyo bag-ong resolusyon. O tabangi lang og liquidate ani. So it's the approach og willingness sa Picas Party. Halimbawa nagkaroon na ng change. Ng change kay lain namang partido na kadaog. So naagi changes from within.
2: Nagikausaban.
3: Oh, naikausaban. So, mo toy ego ra gyud pag istorya. Kay kaning eleksyon di man ni kinontrahay inipanay malani sa boto.
2: Pero ang uban sir kay kinindughan o gamiton sir.
3: Oo.
2: Mo paingon sa minahalay. Pero kung dughan po'y gamiton usahay dili sa tanang higayon ha. Paingon sa dinumtanay.
3: Oo. Wala.
2: Na inihapay ra man unta tos buto.
3: Mm-hmm.
2: Ya na mo po iuban gud sir nga pasiaw ra gud siguro po na nadunggan ihunghong po nga tos opisyal nga gamay buto. Pero hindaog. Na mo po iuban tingali intriga ra po na sir. Painit lang ba? Oh. Ba sige na po ikaw gihagbong ka dito. Wa gud hagbong nga sir. Oh. Na di naman tumuliho.
3: Oh, intriga. Pero ang una-unaong yun nato, yung bagong resolusyon, makatabang sa kadaghanan.
2: Kadaghanan.
3: Mugin atong kinanglan. Nya, makumply ta sa bagong resolusyon, para malusot ang bagong resolusyon, bagong request, bagong request funding sa mga project, atong kumplituhin ang niagi.
2: Oh.
3: Maura man na.
2: Maura good
3: lang. Di man na bugat. Ay, di man bugat.
2: Dili bugat, sir.
3: Oh. Malingkuran man
2: na. Nya di pun mabaguhan ini ang mga barangay opisyal.
3: Oo. Oh, oh.
2: Dili mabaguhan. Dili makaingon nga ang nakalitan man ko. Tanawon ra guna to ato ipadayon sira.
3: Sige.
2: Gitam aritas padayon. Pundo sa mga pang-infrastruktura ang gipangayo sa upat ka barangay sa Hagna diin nagkantidad sumada 1,000,000 o 1,000,000 ka pisos nga gipatuman sa Kapitolyo. Ang barangay, what's the pronunciation in it? Pahina?
3: Pahina.
2: Barangay Pahina sa Hagna niya. Ang barangay Buyog, Arita sa una, ang barangay Buyog nakadawat og 500,000 para sa barangay road opening.
3: Mm.
2: Tanawa. Mm. Pang opening ni sir, kalukluhan ini kasagbutan og kakahoyan sir, sungag-sungagon parang kay opening lagi.
3: Oh, di ba? So bag-ong kuan.
2: Bag-o nila.
3: Bag-ong karsada.
2: Bag-ong karsada.
3: Oo.
2: Ang barangay Pahina nakadawat pod og 200,000 pesos para sa covered court roofing. Aptan ang ilang covered court, sir.
3: Aptan na.
2: Hindi mabasa ang basketball ba?
3: Kaya kanin basketball court, daghag gamit. Usahay, ana diha mag-meeting ang mga kapunungan.
2: Ana diha, sir.
3: Usahay, ana sa diha ang mga bata nga gikan sa eskwelahan mag-dancing-dancing. Pasilungan og mauan. Daghag gamit, sir.
2: Daghag gamit.
3: At
2: umalikon sa pag-ingon, sir, nga sa barangay Bunga, 200,000 pod ang naangkon sa barangay Bunga Mar para sa pagsiminto sa ilang mga kalsada.
3: Hmm.
2: Wa na, sir. Ang kaniyad, katong usa, opening man to. Kini siminto na, sir.
3: Okay na.
2: So, siminto. So,
3: makaagi na mga motor.
2: Makaagi na.
3: Delikado. Makaagi na ang mga sakyanan. Makaagi na ang mga ana og tarong agianan ang mga bata padung eskwelahan.
2: Sa laing bahin, kauban ni Gobernador aumentado sa si Lila Mayor Arturo Jed Piolio Disikan sa pagbisita ngadto sa barangay Malinaw East, diin gitunol ang ayudang finansyal nga nagkantidad og 245,000 ngadto sa mga opisyales. Ang maong ayuda gikan sa kapitulyo og maoy gamiton pagpamalit sa mga panginahanglanon sa ilang opisina nga dakong tabang sa luwas og malambuon nga komunidad. Sa barangay Malinaw West, mikabat og 475,000 ang nadawat sa mga opisyales alang sa susamang katuyuan. Gipahinumduman sa gobernador ang mga opisyales nga ayuhon paggamit. Naday pa ko yung mga opisyales, sir, nga dili ayuhon gamit, sir. Kay siyempre, nakasinati mangyutayin ni sir. Usahay, dungog-dungog ra. Pero usahay po, tinuod o klaro. Magupoy mga barangay opisyal ni sir nga di aduhon lagi gamit. Di aduhon gamit ba? Na mo man ay problema, magmulo mampuda na ang katawhan kung dili ayuhon gamit. Ato subliyon, gipahinumduman sa gobernador ang mga opisyalis nga ayuhon pagamit ang pundo o mag-liquidate dayon.
3: Ayun.
2: Tanawa no, lagi, sir. Ha? Duha ka punto ang pagpahinomdom sa gobernador. Ayuhon o gamit. Pananglitan ha. Pananglitan, sir. Ang usa ka barangay, ipaayo ang ilang multicab. Kay bisag di si Karang gasolinador, mudagan. Usahay, sir. Kay labi na pong sikbit barangay piyasta ba? Ha? Gamiton man po pagsakay, sir. Kailamang mga tao, sakyan na sa gobyerno kay puwa o...
3: Ang numero.
2: Ang numero.
3: Oh.
2: Oh. Di ba? So, dili na mayong paggamit. Apag ayuhog paggamit, maghatod o pasinti sa ospital.
3: Yan na.
2: Ayuhon paggamit.
3: So, yung purpose of use.
2: Ang purpose. Matod pa, gipahinumduman sa gobernador ang mga opisyalis nga ayuhon paggamit ang pundo o mag-liquidate dayon kay usa ka na ka-responsibilidad sa nga kung ang makadawat sa kwarta. Sa ito pa, sir, kining responsibilidad na may pagkakinat sila, anak sir, nga gibinisaya nga pagkalitok o kaakuhan. Katungdanan.
3: Katungdanan.
2: Mauning dapita, sir. So, basta mo mensahe, gani si Gob kay, limpyong pag-gobyerno, sir. Kunyag di ayoko gamit ang pundo. Mansado ang pag-gobyerno sa barangay, ang klakiha, sir. Di ba? Nadi man musugot ang atong talahorong gobernador nga mag-alaga at di limpyo. Ari man kita limpyo.
3: Ari limpyo.
2: Sihag nga pang-gobyerno, sir. Ato na lang ng tiwason, sir. Dayon, mupagawas tag mga ideya o huna-huna, inibahin na, sir, no? Sa sumpay na lang. Duha ka barangay pod ang midawat tag 200,000 pesos sa luway diin kuyog ni Gobernador aumentado si Mayor Hilario Ayuban ug Vice Mayor Tibor Subulser. Si Tibor ba sir? Si Tim. So, ang purman una sa inyong alagad. Katong gipulihan na to sa oras. Wa na to pulihis program.
3: Sa oras
2: lang. Sa oras lang itong gisunod. Atong gisundan ba na to, sir? Gitunol ang mauntaba ngadto sa mga opisyalis sa barangay Tukdog Dako. Lain ba ning pronunciation ni sir paglito Tukdog Dako. Ang 200 at lain din ning suito ba ka, sir? Kining dako lain barangay kaysa Tukdog.
3: No, mura naay nana kay diri sagbayan asay Kang Maya Diot. Duha, pero magkalain na.
2: Ang 200 mil para sa pag-ayo sa water system sa barangay. Maguba, magupo ning water system usahay, sir. Na maguba sab ni usahay. Nya karog maguba ang water system, sir. Dali naman mahibal-an kay tinawagay mag-cellphone kay Prince man. Dali na mahibal-an. Di pun mayo nga dauton ang water system. So repair. Nya di makakaya ang barangay, resolusyon para sa probinsya. Pero mao gyapong istorya, sir. Liquidate tayon.
3: Liquidate tayon.
2: So, saka to hinungdan, sir, nga ano nga madugay liquidate ng uban.
3: Madas limot. Ha? Pero siguro og update lang nga inig-release sa pondo, sige naglista suwat og unsay i-report. Madama, madali mahinumduman labi nagpresko pa sa una-una. Unya isuwat dayon. Kajutra. Di ka di poprayaan ang dugayon nimo liquidate pag huna-huna ka tan-aw ka pa sa tiki diha sa ibabaw unsa na to hinumdum ka pa pero mabuhat nimo the day after na kuan mahinumduman gyud nimo tanan
2: mahinumduman
3: so
2: why makawang
3: update lang gud sa paglista unya mahimo na to imo report
2: Sato pa dili lisod.
3: Og langay-langayon, ana musod ang kalisod.
2: Ana musod ang kalisod.
3: Og langay-langayon kay mo kuan naman ka magunahuna naman kag unsa patong na apil.
2: Unya wa ko kadungog sir nga ang katawhan himuong hilisgutan ngadto sa official way dugay magliquidate. Wa ko kadungog dugay-dugay mo sa Mindanao sir. Nahimo sa kung barangay kagawa dito. Ako kay balog na sayop ba ang tao pagpilig na husto ba? Anahon na lang nako pagsulti. Aron ang naminaw na imo sabot. Nakaron sir. Wa mo ko kadungog dito sir nga moingon ang mga butante dito sir. Mga tao katawhan ba? Moingon nga di na ma-re-elect ning tawhan na. Kay dugay mo liquidate. Mura wa ko kadungog. di ba? Ambot ikaw sir. Nanamay ato pangidaron nakadungog baka na mga hisgot sa katawan.
3: Mura panagsarag.
2: Ana apod.
3: Pero
2: basta kay ako wa ko kadungog. Kinis luloy tutas di na ni i-re-elect. Ngano man dugay mo liquidate. Mura wa ko kadungog. Kasagaran dito sa madunggan sir. Kana mang mga yano ng mga punto. Pananglitan karon. Di nataan ng tawhan na. Alis dan na to na. Nga naman, muguton.
3: Muguton.
2: Sige, sir. Mabitaw. Padayon tayo ni sir, inimbahina. Ang barangay Sagnap, pagpaayo sa barangay hall, ang katuyuan sa nadawat ni ini nga kantidad 200 mil pesos. Mo lagi ni. Ug naa na gani kisame nga nahagbong sa barangay hall sir. Dili di ay problema. Basta mahuman nag liquidate. Kay iapil man barangay hall og repair.
3: To naa na gud na makasabot man ang kuan kay andam naman ang pundo.
2: Gipunduhan naman. May balo ka sir. Tanang opisyal labi na si Gobernador Aris Awintado dili pud musugot na ang barangay hall pun sir kana sinultian bitos katiguhangan sir og sinina moy basihan kanang giingog kagiwatay ba di mo
3: kagiwatay gisi na jud
2: di na masabtan
3: di
2: musugot si gubana ngano man na may pundo unya wa pa mahibal sir wa pa mahibal ni gobernador og sa tanang opisyal des barangay ngadto sa gikas Kapitolyo paingos ka barangay. Ug unsang barangay ang nadaot ang barangay hall. Wa pa mahibal-e. Pero giandaman na daan. Gidahom na daan nga naa gyud barangay hall nga angay na i-repair.
3: Oh, angay na i-repair. So igo ra pag liquidate pag report. Maura man. Og sa katiguangan pa sa may langayan na to. Nga naaman.
2: Naaman. Unya angay malipay ni ini ang kabaranggayan, sir. Mga barangay official ipasabot nako. Kay wa pa mahibal-e ha. Og kinsay moduol dito kay nang hagbong na nang kisame mga sandayong nga unsa na na. Pero giandaman na daan.
3: Giandaman ang pundo.
2: Giandaman.
3: Mas lisod tong why andam unya igo kamo duol. Ha, maubaday na ito po. O sige ha, amore atong buhaton. Maghuwat ka pa. Kare, kay inag-submit resolution liquidation. Ana? Release na yun.
2: Nagani uban sir, akong nadunggan. Tunol sa resolusyon. Basa. Lain na pa po magbasa sir, kay magigam-igam. Timingin ba nga medyo katul-katul at ito na. Inigtingog. Muingon mga barangay official nga gatunol sir. Kumusta man ni nga mong hangyugob? Unsa man kaya mo mapaabot niini? Naiuban gani ko nung moingon sira. Wanis buhol sira, wanis buhol. Dito sa Mindanao. Anay akong nadunggan dito sir. Sige kay pangitaan atong pundo. Mo pa ipangita sir.
3: Mao pa, mao moton malangan.
2: Malangan.
3: Oh, ini kabot sa pundo. Oh. Kuwang na kay nidako na ang damage.
2: Oh. Usa ra unta to ka plywood ang depekto sir. Ang depekto so nahimo nang lima.
3: Oh, yeah. Mangutan na dahil. Ngano na increase mo ni? Tungod na ito sa paghuwat.
2: Huwat.
3: Paghuwat.
2: Pero diris ato, sa pagpadaga ni Gobernador Aris Aumentado, sir, giandaman na daan. Wa pa mahibalik kinsay muduol nga barangay official para sa pag-repair sa ilang barangay yun.
3: Reserbado na.
2: Reserbado na daan. Sa laktod, dili na maglitok ang sinaligan sa gobernur o pangitaan na ito ni Pundo, sir. Aliho ko na ito ni. Tawgon ra mo na mo. Dili na.
3: Di na.
2: Ngano man, nakatagana na daan, sir. Unay nindot nga pang gobyerno, sir.
3: Ready na.
2: Ready na.
3: Oo. Sa ato pa sa pagsugod niya o plano na kamao siya mo reserba o pundo para sa panginahanglan.
2: Kay mo, naamag yun na. 1,109 o buhol na itong isigutan. 1,109 ka barangay. Labayagway barangay hall nga depektoso.
3: Siyaro kwa jim dool na. Way-way madautan.
2: Naagyod. Na gusto sa gobernador nga ikahimuot ang opisya. Kay kining barangay hall, sir. O nalungsod pa ni munisipyo. O na kapitulyo pa ni, o na probinsya pa ni, kapitulyo ni, sir. Opisina.
3: Oo, mana duulanan.
2: Duulanan. Niya ang tanang naadiha siya ng lingkod kay mga honorable. Mga honorable. Di ba? Puro na honorable. Na di man gusto si Gobernador Aris sa iyang pagpadagan sa panggobyerno din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Ngayon na nga, ato sana yung pangitaag pundo. Manawag kami niyo, bilin ng cellphone number.
3: Maghuwat.
2: Naka-reserba na daan, sir.
3: Naka-reserba na. Na-anticipate na nga na adyo yung mga nanglaan.
2: Paghisgot ni mo, sir, o naka-reserba, misantop sa akong kaisipan, strategic change agenda. O, di ba? Apil ni.
3: Apil.
2: Apil ni, sir. Busa, katawang bula nun, barangay 1,109, kabuo, kabarangayan, angay nato ni ikahimuot nga programa nga naka-reserba ng daan, sir. Naka-reserba ng daan. Ang dito lagi sa Mindanao, sir. Dugay man ko dito, sir. 26 man ko katuig.
3: Uy, dugay-dugay, sir.
2: Dagamang gobernador akong nahigala dito, sir. May usan ako kahigala dito, sir. Muingon mag... Ano sa kakalugar balik? Ano man ko? Pangitaan ni Pundo. Mupay pangita, sir. Naadabi po... Awa man po tingali po yung barangay official nga way kapliti, sir. Naamang yun na. Naamang po yung multicab. Di ba? Dabig madugay-dugay balik. Basing pong muingo na po ang dito sa Mindanao, sir, nga naunhan ka.
3: Naunhan ka. Sipiat ka.
2: Sipiat ka. Dugay yaman ka nakabalik.
3: Ligas ramo.
2: Dinhi. Ito may aging adlaw.
3: Wala. Period na to.
2: Pero dire sa lalawigan sa Bohol, sa rindas pang gobyerno nga gipadagan sa atong talawrong gobernador sir, dili pag-unsa, di gyud kakadungog nga naunan.
3: Hmm.
2: Ngano man, nakapundo na daan.
3: Kapundo daan. Anticipation.
2: Anticipation, sakto ka sir. Maunan na pita.
3: Hmm. So, sa ato pa, ready all the time.
2: Oh.
3: Ready all the time. Hindi ka na kinahanglan maghuwat.
2: Mm.
3: Compliance lang. Yung pag-comply atong mga report.
2: Unsa yung kinahanglan?
3: Oo.
2: Pero makakita lagi kasama na sa atong nalakbitan ganina, sir. Makakita ang progresyon kay Gabagyo man.
3: Pero mao siguro hantod karon mao gihapon sitwasyon.
2: Mm.
3: Hangyo lang ta nga. Ni anay pundo unsa pa may gihuwat ninyo?
2: Mm.
3: Mao raman ni. Pila raman ni pag hinumdom sa unsay na gasto, liquidation.
2: Oo, lagi.
3: O nailisa na, doola na to. Pero lagog, namatay na tong hintungdan.
2: Ah, lahi na to.
3: O, lahi na to. Kay maglisod na yung kag-recall at to. O niya, ikaw rin magbana-bana, I see you, Juga. Kay ikaw rin may nagbana-bana, ngayawa pa mo pirma kay patay na. Oh. So, liquidation as early as you can. Buhata na.
2: Buhata na. Giauhag sa gobernador ang tanang mga opisyalis sa kabarangayan. Sa ito pa, Mel Centenoybe, kabarangay opisyal, sir. O niya, mga konsihalis pong daghan, giauhag ang tanan. O sa iauhag sa gobernador, giauhag sa gobernador ang tanang opisyalis sa barangay nga magtinabangay pagpalambo sa komunidad o tutukan ang pag-aksyon sa ilang mga nakalatag nga plano pagpalambo sa ekonomiya o sa ubang prioridad. Tutukan, sir.
3: Tutukan.
2: Ang ipasabot ini prioridad, ang tanang programa, sir, programa.
3: Mm-hmm.
2: Pero naay programa nga angay unahon kung itandi sa ubang programa.
3: Mm-hmm.
2: Motoy gingon, mga prioridad.
3: Prioritizing.
2: Manginaot ta, sir, nga ang mga barangay official, sab, ang gitutukan, mauning gisulti ni gobernador.
3: Mm-hmm.
2: Basig, ang gitutukan po, sir, pasiawra ko po ni, sir, mga barangay official, basig, naapon eh, inyong naibalaan. Kalendaryo man, sir.
3: Lista, kalendaryo. Mao na yung lison, pinaka-lisorog na akalampirmitan aos kalendaryo.
2: So, ang awhag sa gobernador, sir, pag tinabangay, nahinumdum ko, sa unang bahin sa state of the provincial address ni gobernador Arez Amintado, kay kaduha naman na siya, kaduha naman ni Sigo, muhatag o provincial address.
3: Provincial address.
2: Ang tanan nga mga kaabag para niya, sir, mga barangay official, mga mayor, bisan gani ang BHW, sir, kaabag yapo na. Ngano man, galihok man. Na, pero kini karon ang giadresan, ang iyang gipuntariya, ang iyang gitumong, sir, mga barangay official. Kay mao lagi na. May barangay official po, sir, nga pangutan o ni mo, dugaya man mo naka-liquidate. Ha? Dugaya man? Dagang progresyon, sir.
3: Maglisod yun.
2: Maglisod. So, maura na ang awhag sa gobernador, mga barangay official, no? Maura ni ang awhag ni gobernador, alis, una, magtinabangay, ikaduha, tutukan ang mga nag-una nga mga programa alang sa ikaayo sa katawhan sa barangay. Kaya kini mga barangay official, sir, di man parehag programa prioridad.
3: Oh, di pareha.
2: Di pareha.
3: Depende sa lokasyon, depende sa sitwasyon, depende sa hinang lanon. Na ay di pa prioridad pero naigo og emergency. O di nagbago ang prioridad.
2: Nagbago. So dili ni sila pareha. Ang lisod lang po, sir. Ang lisod lang. Manghinaot kung di wapoy naigan ini. Ang lisod lang po, sir, og wa makasabot anang pulong prioridad. O di ba? Ang lisod lang. Pero gatuo ko nga ang tanang barangay officialis, labi na sa konsehal kapitan, nagtuo ko nga sila nakasabot o kung sa'y prioridad.
3: Mm-hmm.
2: O, di ba?
3: Case-to-case basis.
2: Case-to-case basis.
3: Mm-hmm.
2: Panaglitan, itandi na to sa yanong mag-uuma, sir. Mm-hmm. Unsay prioridad nga itanom sa bagong minyo, sir, nga bagong lain. Mm-hmm. Kasagaran magud nato, sir, inig minyo mo ipon lang sa sa ginikanan. Katong bagong minyo nga bagong milain. Mm-hmm. Unsay unahon imong tanom? Mm-hmm. Ang balanghoy nga mm-hmm. makakaon kas pito ka bulan mm-hmm. ug ang lube mm-hmm. nga unya naglima na katuig.
3: Oh, ana mo. So, musod ang imong planning.
2: Ang planning. Ang unahon tanim balanghoy kay
3: arita makakaunda yun.
2: Makakaunda na yun. Mauna ilahanan sa prioridad. Mm-hmm. Dinalian ba, sir ba? Mm-hmm. Dinalian.
3: Ay, immediate mo na meron kang naimong short term, naimong long term.
2: Mm-hmm. Kanang lubi, sir, kay pang long term na.
3: Pang long term pa na. Dugay pa na.
2: Unya, di manapod parehas balanghoy nga lukaton, lagkabra, sir, unya. Lungagon pag uli. Mm-hmm. Kanang lubi kay mangita pa makag, o nagbunga na manggaling human sa lima katuig, mm-hmm. mangita pa makag manakahay.
3: Manakahay, o pertintaasan ha.
2: Unya, swiduan pang manakahay, sir.
3: Tunga pa mo.
2: Tunga
3: na ron.
2: Muna ilhanan sa priority. Mm-hmm. Napagilabawan na, sir. Mm-hmm. Prioritize the priority.
3: Napagilabaw. Kinahanglan gyud ko so og imong langhoy kinahanglan sa may kanon nimo ugma sunod semana sa may kanon nimo
2: unong buwan pa man to dugay pa
3: man
2: to
3: og di ka magbuhig manok di ka tanom og utanon di sa iga mata nimo
2: mo nang nay prioritize
3: na imo kuha og bugas
2: sama diay wa na og dito ka kabalhin sa bagong lungsod nga imong gitapuan lungsod nga wa pa man tay ka utangan, sir.
3: Why 5-6
2: why what mo
3: wa pas Bombay.
2: So mo ni ang ipasabot ni Gobernador Arias katong mga naguna nga mga programa tutukan. Katong naguna kay di man lagi parehag programas pang gobyerno ang barangay kay lain-lain man, sir. Di ba nayuban ang inanglag traktor. Mm-hmm. Napoy uban ang inanglan og unsa na nadiha. Mm-hmm. So dili parehag priority. Mm-hmm. Karon og nahugmo na sir, hagbong na ang usa ka piligong plywood has kisa may, sir. Mm-hmm. Hatagan po priority kay basig mahospital pong hingkahagbungan. Mm-hmm. Di ba?
3: Doble gasto.
2: Ang nakanindot sa priority, liquidation og nakapangayo na dayon dagan po dito sa Kapitulyo Provincial, sir. Mm-hmm. Naman permen, nakareserba man.
3: Igor ang mag-explicar dito.
2: Igor ang mag-explicar.
3: O niya na yung written report. Ayun na.
2: Unsay mo kisulti, sir, in strategic change agenda ni Gobernador Arias Omintado?
3: Kinahanglan yun. Very timely kay mausab na ang mindset sa atong mga mga opisyalis na binadari sa barangay. Kay naa na may giya nila nga sundunanon. Niya. Di sad ka diktahan kay ikaw may mo decide kung sa prioridad nimo. Di wa man ka diktahi.
2: Ikaw may magbuot.
3: Oo.
2: Ang lisod lang po, sir. Pananglitan mo muhatag og priority ang kapitan. Unya ang konsehal mo yung di man na prioridad.
3: Ana diha mo guwa ang explanation.
2: No, gawas na.
3: Pareho mo kinanglan magsabot. Hay gyud ang unahon, hay isunod. Unya depende sa impact sa project sa kadaghanan.
2: Kadaghanan.
3: Daghan man na. Una, depende sa pundo. Ikaduha, kaayuhan sa tanan. Anya, gidaghanon sa kaayuhan na makadawat.
2: Makadawat.
3: Oo.
2: Unya, ato sa punghang yun ni katawahan, sir. Malangan-langan, ganigamay, ay po ninyo atakihan ang inyong barangay official nga gakugi. Di makalikayan, sir, usay na inclination sa programming.
3: Why? Ano gaya iya rani.
2: Ilisan
3: na to.
2: Sabta-sab ninyo, mga kaigsunas ka barangayan. Pero di na yun masabot kay wa na mulihok.
3: Time for change.
2: Pagampo mo, ang eleksyon di ma-postpone. Ya, sir, wa naman tayo oras. Palihog, sir, sa iyong panapos.
3: So, guwapo na yung atong topic karon. Labi na sa atong mga kabarangayan, kinahanglan gyud mag-liquidate ta. Up to date na to atong mga record. Unya, mas maayo ilista dayon na ay atong gamay notebook nga listahan para di ta makalimot. Unya, kadyot rasad pagbuhat og report og na ay inyong ginagmay note nga na ay gamay notebook nga pwede ra isuksok sa bulsa pero may pagsuwat ana. Ayan. So, ang pag-prioritize naa sa inyo. So, guwapo ang topic na ito itong adlawa, atong sundon ang instruction ni Gov. Aris Aumentado.
2: Dagan salamat sa mga igala sa inyong pagsunod nining Montolmanon pagpakabana bulanon inyong mabati gikan sa adlang Lunes hangtod sa adlang Biyernes alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa siyang kaudon sa ngalan sa pangagamanan ning lalawigan sa Bohol uban sa atong talawrong gobernador Gobernador Aris Aumentado sa ngalan sa sapay mo uban kanato si Attorney Pilipina Asoy Pulio og si Sir Mark Anthony Fernia diri sa DYRD sa Master Control Engineer kagawad Jerry Cahes kauban namo sa pagpalupad sa Muntingog og diri sa video Jerry Kehok uban sa akong kauban. Ako si Loloy Tutas, hinumdumi, pagservisyo alang sa katawhan organisado. Maayo, may buntag, kaninyong tanda.
1: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon. Pagpakabana bulanon, hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Yes.

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Bol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: mapahimuslan ng negosyante o guban pang serbisyo ng maong ahensya sa gobyerno. Negosyo o konsumerismo sa DTI Bohol. O karon, ani ang inyong makauban sa kahanginan?
1: Igala ko mo sa maayong buntag. Welcome na usab sa itong matag Miyerkules nga programa. DTI Bohol, Department of Trade and Industry Bohol, Negosyo o Konsumerismo. Maghisgot na usab kita o mga mahinungdanon nga impormasyon, ilabi na mga serbisyong gitanyag sa DTI Bohol. May buntag sa tanan na itong mga nagpaminaw karong mga orasa, ilabi na sa itong mga micro, small and medium entrepreneurs. At makauban sa itong tulumanon karon si Sir Ray Anthony Rijas. Good morning, sir.
2: Mayong buntag, Sir Allen. Mayong buntag sa itong mga soaking tipaminaw sa Station DYRD o sa itong programa nga DTI Negosyo Consumerismo. Mayong buntag sa itong mga sa akong mga office mate o sa uban pang mga kahigalaan na ito dili sa itong kwan.
1: Okay, so karong mga orasa sa tay live sa Facebook, kaya doon na tayo pahilo na gamay. Apan mabati gihapon no ang ato ang pagsibya online streaming og sa mga dial sa inyong mga radio sa inyong tagsa-tagsa ka mga dapit kung asa mong nagpaminaw karon. Okay sir, Ray, unsay mga mahinungdanon nga atong paghisgutan karon ilabi na sa paghatod og mga impormasyon sa atong mga suking tigpaminaw.
2: Usa sa mga serbisyo sa atong departamento sa Department of Trade and Industry mao kaning marketing or paghatag og mga pagtabang sa atong mga manufacturers unsaon pagbaligya sa ilang mga produkto. Muna karong sa buwan sa July, usa sa mga estrategiya mao kaning pagkandak og trade fair. So natay Sandugo Trade Auto Trade Expo 2026 kay mon karong July 14 to 19 adto sa Island City Mall. Tagbilaran City.
1: Okay, so ang tinuig nga one town one product out of trade fair, no? Unsay ba nga makita na ito, ani sir?
2: Karong tuiga, ang atong Sandugo Trade Expo, aduna tay 145 booths and tents. Unya, i-compose po niya o 170 exhibitors. Matingata nga nung daghan ka exhibitors. Gani, tungod sa kadaghan sa mga exhibitors, napugos yun ta nga itong ipagamyan ang booth, na ito. Sa una, atong booth sa ICM na trade fair, 2 meters by 2 meters.
1: Okay.
2: Tungod kay maglisod tagbalibad sa daghan kay mga exhibitors kay gusto yung maapil sa itong Sandugo, ato ning igamyan og 1.5 meters by 2 meters aron lang yun ma-accommodate nato ang mga uban pang exhibitors gikan sa nakalain-lain na ang probinsya na to sa Pilipinas. So we have mo nang yabot 140 boats. Last year narata sa 115.
1: Okay.
2: So mo na yabot 170 exhibitors kay aduna po yung mga boat nga ga tapo-tapo ana mga exhibitors. Usa ka boat, duha ka exhibitors, tay usa ka boat, upat ka exhibitors mo nang daghan kay aron lang yun ma-accommodate na to ang mga exhibitors.
1: Pila may exhibitors na to last year, sir?
2: Last year narata sa mga 140 to 150 exhibitors, karon natas 170.
1: Nagkadaghan yun.
2: Nagkadaghan yun. Ang exhibitors gani daghan kayo mga bag-o nga exhibitors karon, mabot po ni siya mga almost 20 nga mga bag-o yun nga exhibitors, mga first timer na to nga exhibitors gikan sa nakalain-laing probinsya sa Pilipinas.
1: Okay. So doon na ba yung mga listahan, sir, sa mga exhibitors kung asa ni sila particular gikan?
2: Kaya itong mga exhibitors nagagikan ni sa nagkalain-lain mga regions gikan sa tibuok Pilipinas. Unahon na to ang Region 7 composed of Cebu and Bohol naman yun ta.
1: Okay.
2: O, Cebu Bohol na, doon na tayo 55 ka-exhibitors gikan sa process food, sa wearables and home style, sa health and wellness, sa mga furniture. So natay 55 exhibitors sa Mimarupa. Natay 5 ka exhibitors. Nanay sila na maligya ni sila og mga kuan, mga haplas, mga beauty products, mga pearls ug mga fashion accessories ug uban pa. Okay. Napon ni sila maligya nga katong mga rumblon katong marble, marble products gikan sa Romblon. Ang Region 8 aduna tay upat ka exhibitors sa mga wood products ni sila kasagaran o mga furniture. Unya aduna po tay exhibitors from Region 10. Aduna sila yung mga kani mga batik nga mga produkto, mga pagkaon gikan sa Camiguin o kani mga tabliya gikan sa Camiguin.
1: Pila ni ka exhibitors Region 10, sir?
2: Unom ni sila ka exhibitors. Sa Region 11 aduna sila dusi ka exhibitors, mga food products ni sila, mga health and wellness products kada mga beauty products o mga haplas. Aduna po ni sila yung mga handicrafts gikan sa nakalalaing mga kuan probinsya sa Davao Region.
1: Okay.
2: Yeah, sa Region 12 aduna tay lima ka exhibitors. Naputay mga exhibitors gikan sa Negros Island Region, kani bag-o na tong region kani NIR composed of Negros Negros Oriental, Siquijor, Negros Occidental. So aduna sila 18 ka exhibitors. Ta sila mga fashion accessories, ka mga bags, mga earrings, mga gunsa pang mga pangdayan-dayan nga mga produkto gikan sa Negros Oriental. Aduna sila mga home decor sad nga mga lami kay mga home decors gikan sa Negros Occidental og agatong mga famous nga mga barong. Na karon og na sila mga kwan mga buwad og mga fashion accessories og mga kaning famous nila nga Mangkaloy hot sauce na agya po na sila o katong mahaplas nga Tribal Miracle Oil. Na po yung mga products ikan si Siquijor. Kaya ang Siquijor na nandun na sila yung mga sandals o kaning kuan katong mga produkto ikan si Siquijor, mga paintings o katong mga naman siya yung mga lumay.
1: Lumay. Lumay. Mga fusion.
2: Lab fusion. Sa NCR, doon na tayo sa ka-exhibitors, mga kuwan niya siya, mga handicrafts kaya po niya, mga mostly yun mga souvenirs o kaning mga kaning kuwan, kaning mga gagmay ng mga items.
1: Pila ka-exhibitors, sir, NCR?
2: Usa lang, kaning sa Valenzuela. Yeah, sa Region 3, doon na tayo dua ka-exhibitors na maligya ka niya o ito mga kurtina, mga habol, mga bedsheets o mga punda. Napon din sila na maligya o mga kuan, mga haplas. Ya, sa Region 4A, doon ay mga namaligya kaya pong mga kurtina. Mga kuan niya pong, katog niya pong mga punda, mga bedsheets. Ya, napon yung mga handicrafts. Kunya, mga kuan, nani sila yung mga perfumes, mga maligya. Then sa region 13 sa Caraga mostly yon ilaha mga produkto ni mga processed food.
1: Okay.
2: So daghan kay sila 23 ni sila ka book exhibitors. Nya na sila usa ka furniture exhibitors nga ang kinsa tong ganahan nangita o mga rattan furniture na ta diha gikan sa Caraga region.
1: Okay.
2: Nya sa moratoy mga gikuan gikan sa tong mga exhibitors sa dakalain-lain nga mga lugar.
1: So, tumbalikon, Bohol, Cebu, may Marupa, Region 8,
2: Region
1: 10, 11, 12, NIR, NCR, Region 3. Pila ni ka exhibitors ng Region 3, sir?
2: Duha ka exhibitors.
1: Duha.
2: Region 4A, 5.
1: Region 4A, padi ay.
2: Region 13 or Caraga, 23 ka exhibitors.
1: So bay-bay ani ang 20 ang Caraga.
2: Bay-bay ni sila ang Caraga.
1: So halo-halo ni ilang mga produkto, sir.
2: Halo-halo nila mga produkto dakan kayo ni kasagaran ni mostly 95% nila mga processed food gud.
1: So may mga factor ani sir nga may daghan man ang atong mga exhibitors karong tuiga.
2: Matag tuig gyud burag nagkasaka ni atong mga exhibitors sa basta bingon ta og Sandugo Trade Expo na gyud. Dagan kayong mga na nga mga exhibitors kay muhalin bangod. Muhalin ang ilang produkto diri sa Bohol. Ngano man dagan kayo ang mga paginahanglan sa tong mga resorts, mga hotels, restaurants, sa tong mga balikbayan, makakita mupalit pangyud ang mga bulanon.
1: Okay.
2: Gawas pa ana kita pong sa DTI, nagsige po ta og pag-invite og mga institutional buyers gikan sa Manila, sa Cebu, sa uban pang lapit, mostly mga exporters, mga processors, mga wholesalers, mga food kuan sila distributors. Para gyud mani dinhi aron makita na atong mga produkto nga gi-display sa San Diego Trade Fair. Usa ni og usa po ani ang dakong factor na to, ang Alturas Group of Companies, ang Island City Mall supermarket, nga kada sa makita nila nga produkto nga wala pa sa ilagyo prito niya, mostly gyud nagakumpra gyud na sila sigikan sa atong trade fair. Muna nga dubay-ubay pod ang mga ganahan ngayon nga mobalik gyud sa atong San Diego Trade Fair.
1: So, probin untested na nga kung muanhi sila sa Bohol, magdaga mga produkto.
2: Mahalin gyud.
1: Mahalin gyud. Ang uban pa ani, mobalik nga wa na idala.
2: Wala na idala. Nagbinayhunay na lang ni silang uli ng uban.
1: Oo. Unya, unsay gidalang tema, no? Sir, sa atong San Diego Trade Expo karong tuiga.
2: Kwan lang, wala may nagyunog team. Para basta ang among kwan karon ni San Diego Trade Fair is amo lang yun nga ipaniguro nga atong mga produkto sa atong mga gagmay nga mga manufacturers ato yung ma-display sa San Diego Trade Fair para makita ni sa atong mga buyers. Kaya kung di na ito ma-display dito, dili, gini makita, dili po ni si Mahalid. Unya, napo tayo mga kuwan na ni gawas sa San Diego Trade Fair before ani na tayo mga preparatory activities, kaning matawag na ito product development activities, pag-develop o mga bagong produkto nga ito ika-offer sa itong mga buyers. Niya, aside pa ani, sa itong trade fair, ano na tayo mga side events o mga bisita po during the opening. So, ang atong opening sa itong trade fair is July 14, alas 3 sa hapon, ang atong mga special guest nga wana among ipang-invite yun ani. Una is ang atong keynote speaker na ito ani, ang atong si Miss Melanie Nang. Usaka si okay. Melanie Nang, Central Visayas representative to the National MSMED Council. So siya ma atong keynote speaker, atong special kina-special niya guest niya. Anapod, of course, di gina't makalimtan ng atong gwapong governor, si Governor Aris Abintado, o gwapa nga mayor sa Tagbilaran City nga si Ma'am Jane Yap. O niya, dapat ang atong former secretary, assistant secretary sa DTI o karon provincial administrator, Ma'am Aster Caberte. Niya, ang atong chairman sa, chairperson sa Bohol Chamber of Commerce and Industry, na Sir Stephen Lim. O niya, ang amo pong DTI acting regional director, si Ma'am Esperanza Hope Milgar. Niya, gawas pa na, nang-invite po ta sa atong mga partners, mga academics, partner to sa academics, mga government agencies, mga officials, elected officials na to sa Sagunyang Bayan o Sagunyang Bayan o sa Sagunyang Panglungsod, o ato mga congressman na to sa ipang-invite sila matin sa itong opening ceremony sa itong San Diego Trade Fair.
1: Okay. So, balikin ta, mula natin, usa ka semana, sir.
2: Mudaga ni siya og 6 days gikan sa 14 mahuman siya og 19 pagka
1: Domingo
2: sa gabi.
1: Okay.
2: Unya, aside from that, Sir Allen, aron sad balingaw ang atong mga shop mga shoppers or mga mall goers og atong mga exhibitors, natay mga side events nga himuon nga himuon matag adlaw during our trade fair. Sa Wednesday or July 15 after the opening, pagka Miyerkules, sa buntag, sa alas 9, andun natay gitawag og Ready, Set, Grow Business Registration and Tax Tips for MSMEs. Ang Bureau of Internal Revenue, taga BIR, may magkandak aning kuan or forum, unya kuan ni siya, i-discuss nila nini ang mga new business registration. Saan pag register sa inyong business sa BIR, unsay mga kinahanglan nga mga reporting requirements kada bulan, ilan ang i-discuss tanan ani. Amo ning gituyo para pod sa mga bag-ong or gusto nga mag-business, makaibaw gyud sila unsay mga requirements. Sa BIR ana kay kita bitaw og miyon ta og business padlok ta mo register BIR. Pero karon among ipasabot nga sa developmental side na mo nga dapat dili ta madlok mo biyayar kay kitang kay magbayad tag buhis para man jud nga para sa gobyerno nga naputay magasto sa gobyerno.
1: Okay.
2: Nya ang sunod pagka 11:30 natay GCash for Business. Uso naman kayo ang GCash karon. Ang GCash karon nag-design sila og GCash para sa mga businessmen. Okay, kanang atong GCash ikaw naman kay GCash ako na kay GCash pero personal ni siya. So naputay GCash para sa business. Dako ang diferensya sa GCash for Business o ang GCash for Personal.
1: Mao ba?
2: Muna nga. Nandiyan, ikaw man ang nag-discuss ana unsay difference, unsay advantage, pwede na ta mudawat sila o kanang onboarding dayon sa kilid. Pagka man na natay cultural presentation ikan sa City Government of Tagbilaran. Kada yun ituig, pasalamat kami nga sa City Government of Tagbilaran nga naagyon din sila musipiat sa ilang mga cultural presentation para sa City of Tagbilaran. Then, pag alas 4, na napuntay siya ay kanang murag talks about the Liberica Coffee. O, kaning Liberica Coffee, muna ang gitawag na itong Kaping Barako. O, daghang wakay ba nga unsa ning Kaping Barako, muna kanang gitawag o Liberica. So, kaning coffee, kuan ni siya, gitawag ni siya, kuan kini nga kopi para lamin ni siya sa mga, angay ni sa mga nai acidic katiyan, kay low acidity ni siya nga kopi, tapos, taas po ni siya sugar content kuno sa iyang seed, kunya, kani nga kopi kuno, po mo nga kapi nga mutaas, kuno ni nga kapi nga mabot, halos mabot o 20 meters ang gitason sa iyang height, kunya, resistant kuno ni sa mga piste, o ka ng mga sakit sa kape.
1: Okay.
2: Assistant kay Mona nga uning boni kay discuss ni Sir Manny Amugis usa sa nagtanom og Liberica Coffee diri sa Bohol. Nani ang plantation nito sa Mabini.
1: Mabini. Okay.
2: Pagkaugma nanaputay another side events una is sa maybe sa buntag TikTok for Business.
1: TikTok.
2: Sikat na kayo ang TikTok karon. Mostly bisag ako nagsugod na pugo kag TikTok. Unya kusog ko ano kayo ang TikTok kon adto ka magbaligya or adto ka mopalit. Das lami ko no. So karon na po gisay ng TikTok nga TikTok for Business. Ang atong resource person ani Sir Allen taga TikTok yon.
1: Taga TikTok.
2: Oh, gikan ni sila Manila taga TikTok wani dinhi. Aron ilang i-promote kaning ilang TikTok for Business. Mao na nga gyangyo na ko ang tanan nga kinsay ganahan magpa onboarding sa TikTok for Business atenta karong July 16 buntag alas 9 dito sa Activity Center sa ICM.
1: Okay.
2: Ini kahuman na pagkalauna kana alas 9 ko to alas 12 na siya kay inighuman sa iyang orientation ani mag-onboarding siya o kinsa tong kwan rito nag-onboarding kung siya gusto nga magpa-onboard. Ano yung pagkalauna, ang Department of Trade and Industry mag-conduct mo niya yung consumer rights and responsibilities and updates of product standards. So, i-discuss na ito kung siya mga right na ito as a consumer. Kaya naganda mo mga consumidor, wata kayo mo kung siya yung atong right. So, i-discuss na ito na sa taga-DTI. O niya, mag-update mo niya kung siya yung mga standard sa mga produkto. Okay. Aron mahibaw ta, upalit ang kabilya, mahibaw ta ng atong kabilya, ng ipalit na de standard siya, dili siya substandard. Upalit ta o mga electricals, mahibaw ta ng standard ang atong napalit. So, pabinaw mo na, o atin mo ane. Ikaw ba, alas tres, doon na po tayo, cultural presentation gikan sa Bohol Provincial Government. Pagsalamat ang dako sa taga-sikad. Kaya, kaya na pinangulohan ni Sir Imi Pinat kay dili gyud sila musipyat kada gyud ni sandugo na ni sila presentation. So daghan yangyo kung tanan watenta mutanaw tadi ini ka 4:30 after the presentation sa sikad na tay copy cupping daghan kayo ang nananom og kape nang diri sa Bohol. So dagkalain-lain kape diri mo na nga natay copy cupping ar matilawan unsay mga lami na ito nga kape diri sa Bohol. Labi na kay daghan po tang mga coffee shop na diri sa Bohol. Nagkadaghan ng coffee shop diri. O niya, pagka Birnes, July 17, ano po tayo, another side events, orientation on international barcode. Kani, importante na kayo ng barcode karon sa itong mga business, labi na sa itong mga, para sa itong mga manufacturers, dapat na tayo barcode kay Pone, usa sa nakapasayon na ito, kaling barcode, unya, require, mostly, i-require na po ni kasagaran sa mga malls, sa mga stores, na itong produkto, adunay barcode. So, kinsay ganahan nga magpa-barcode, attend yun mo karong Friday, July 17, aron makita, inyo may bawa mo kung sa'y buhaton sa inyong barcode, pila inyong bayaran kung magpa-barcode, unya, kung sa'y advantage sa barcode, unya, pwede na po, diritso po, o pagpa, onboard sa itong barcode, apply og barcode. Ang atong kuan ani, so resource person gikan yapon sa Manila kaning sa atong barcode. Then human ana aduna tay Intel IPO kato Intellectual Property Office nga mag-discuss pod unsaon ato pag-register sa atong mga trademarks ug atong mga inventions ug nato mga mga write-ups or unsa pa. Ngayon saan pag-register na to sa IPO, i-discuss po na siya. Inikahupan sa barcoding. Then pagkalao na, sa hapon, ang Department of Trade and Industry nag-conduct po ni siya ang financing forum in partnership with the Bohol Bankers o sa Small Business Corporation nga may mag-conduct sa event. Gihimo na muna kaya itong mga gagmay negosyante, nagkinahanglan ko ni sila kayo o mga kwan. Daghan kayong mga kanang financing. Then pagka human sa financing forum ano na tayo Bohol Bamboo Industry Initiatives nga mao po ni magkuan na ni bahin po ni og bamboo to istoryahan na ni nya istoryahan po ng mga preparation para sa World Bamboo Day. Pagka Sabado ang DICT nato aduna na po ni kuan i-conduct nga cyber hygiene for MSMEs. Kaning cyber hygiene mo't pasabot ani unsaon pagprotect sa atong mga data nga dili makuha sa mga hackers. Unsaon pag-protect sa itong mga devices kadili badaot sa mga sa viruses. So, atenta ani niya doon na po pagkahuman ani doon na tayo entertainment nga gihatag sa itong mga amigo, mga Bohol Blind Music Band. Inubanan sa itong mga suki nga mga Bohol Blind Music Band. Then, ikaw man, ang Island City Mall doon ay fashion show nga himoon. Then, pagka Sunday, sa buntag, ano na tayo, Holy Mass. Then, pag alas 3 sa hapon, closing ceremonies sa atong kuhan, sa atong trade fair, umanani, ano na yung mannequin live model search. O kumana, English na sa pagkagabi. So, mo ito itong mga activities, Sir Allen, o dagan kayong salamat.
1: Okay, so, atong awhagon, no, ang atong mga katauhan nga naminaw, o tibok mga katauhan sa Bohol, nga mutambong sa mga kalihukan sa out of trade fair karong 14 hangtod sa 19 kay gawas sa mga produkto nga tumakita daghan sa ibang makatunan no atol sa pipila ka mga adlaw no nga mga kalihukan mga kaigsuonan. Wa na tay oras no, mubo ra kay katong oras mahigala. Imo na lang siguro hinapos nga mensahe sir sa mga naminaw.
2: Sa to mga soking tigpaminaw, gihangyo ko kayo kamo nga muanha mo kamo mo bisita mo sa atong Sandugo out of trade fair karong July 14 to 19 unaron makakita mo sa atong mga nakalaylay produkto gikan sa Pilipinas og base na atong kining atong sa mga resort owners, mga hotel owners, atong mga possible buyers para restaurant, mga souvenir shops, base makakita mo sa inyong mga panginahanglan sa inyong mga establishment diri sa Sandugo Trade Fair. So gyang ang tanan sa pag-ana og pag bisita sa atong Sandugo Trade Expo karong July 14 to 19 sa Island City Mall, Tagbilaran City Mall. Dagan kay salamat og maayong udto natong tanan.
1: Dagan kay salamat sa atong mga kaigsoonan mga sugid ti paminaw, daghan po salamat sa mga impormasyon gikan ni Sir Ray Rihes. Magkita-kita ta mga higala no sa Sandugo Trade Expo sa sunod semana. Sa ngalan sa akin itibuk ang pwersa sa DTI Bohol uban ni Sir Ray Rihes, kini si Alin Duidora, daghang salamat, mayong udto, keep safe, God bless.
0: Inyong nabati ang programang negosyo ug konsumerismo sa Bohol. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug pagpaminaw.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among paghahisgutan. Pun-a ang mga tigpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi sila kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Mayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ito ang busy mayor, vice mayor attorney Adam Relson Hala, at ang first gentleman and first district representative, Congressman Baba Yap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguniang panlungsod city councilors at ang makauban atong mga city hall employees sa atong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Ug labi na usab sa ato ang mga office heads and department heads nato no. Headed of course at ang city administrator Sir Alvin Luis Acuzar. Ug mayong adlaw usab sa ato ang chief of staff sa city mayor's office Ma'am Kathleen Turimocha. Ug mayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa, daghan kayong salamat sa inyong pakigunong, pakiguban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa atong pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And our updates and developments nato ang dakbayan sa Tagbilaran. And yes no, ug asa man mo na himutan karong mga orasa o asa man mo karon mga higala no, mayong adlaw kaninyong tanan. O syempre di sad na ko makalimtan og pagtimbayan ning ato mga 15 ka mga barangays ning nato ang syudad sa Tagbilaran ato mga 15 ka kapitanes. Hello, hello mayong adlaw, ilabi na sa mga Tagbilaranons. Hello mayong adlaw kaninyong tanan, kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlaw. And yes no, mayong adlaw usab nito ang tigtimo na itong programa si Sir Jerry Cajes nga may nag-insure nga madungog ta sa kahanginan via radio no, kundi naka-air ang itong programa sa DYRD o sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes mga higala, it's a new day because today is July 7, 2026 adlaw nga Martes. Yes, no? Ikadong adlaw na nato karong sa minahuna mga higala sa to ang pagpanerbisyo sa to ang buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tungkay lang yung adlaw no, sa mga higala, lang yung no, sub-adlaw nga to ang pag-aisugutan, ilabi na sa makatikaran, programa, serbisyo, ni nga to ang pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And yes, no? Tungkay lang yung adlaw no, sa mga higala, lang yung no, sub-adlaw nga to ipaambit mga fresh news, new updates na to sa to pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Kundiin, unyan tatawad mga higala, stay tuned no until the end of our program og sa to ang ano kay aduna tay special guest nga to mahinabi ang ato ang head sa to ang Tagbilaran City Economic Development and Investment Promotion Office mga higala para ipaambit ang mga katikaran o programa og serbisyo sa ilang buhatan. And karong adlaw aduna tay gibuhat nga usa ka activity no kundi in ang nag-spearhead ani mga higala ang ato ang SEDEPO office. So later atong mahinabi ang atong head nato no sa ato yung Louis Vincent Rautraut kundi in ready na pod no para mahinabi nato unyang taon-taon. And yes no, and later pod after sa ato ang special guest nga si Attorney Louis nga ato ang mahinabi atong programa ato usab nga ipaambit ang ato ang mga news beats nga atong nakuha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Yes, no? So atong atangan na unya mga higala, and of course ilabi na usab sa Facebook page po, so we'll give you an update kung unsa ang mga programa, serbisyo, mga aktibidades nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. So again, stay tuned lang ta, and para makahatod ta og may iyang mga updates nato sa atong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And pati for na mga higala sa atong mga radio listeners nato, kamusta yung tibok adlaw? I hope you're all good, you're all fine, no? Namo sa maayong panglawas. Tungod kaya itong panahon, mga higala, usahay umuuan, then init kaayo, no? So, ayaw dyan mo kalimot, no? To stay hydrated. Inom dyan tag-tubig, mga higala, para tabang, no? Hindi nga ito ang protections ng lawas. Mag-take po tag-vitamins, no? Para iwas sa mga sakit-sakit. Yes! So, anong puntahan, mga higala? Dito maglangay, no? Tungod kay importante po niya itong isibya sa itong programa para makapaambit sa mga programa o serbisyo sa itong buhatan sa Tagbilaran City Economic Development and Investment Promotion Office, kundi na doon natin activity na sila mismo ang nag-spearhead na itong mga higala sa ito ang in partnership po niya, no? Sa itong BSP and BDO Foundation, kundi in kita nagpahiluna sa buhatan sa CDEPO and with the help also sa ito ang City Admin Office. So mga higala, via phone patch ang ato ang head sa Tagbilaran City Economic Development and Investment Promotion Office, wala lain kundi si Attorney Vincent Louis Rauta. Hello Attorney, maayong adlaw ug welcome sa tong programa ang imong mga pagtimbaya alang sa tong mga suking tigpaminaw. Attorney?
2: Hello
4: Attorney.
2: Hello, good morning.
4: Ay, yes, hello Attorney, maayong adlaw ang imong mga pagtimbaya or greetings sa tong mga suking tigpaminaw. Attorney?
2: Yes, good noon sa atanang tigpaminaw sa itong programa. Especially to all ni Tagbilaranons, listening right now sa itong programa.
4: Yes, Attorney, I know nga doon na tayo activity nga gibuhat karong adlawa diha sa itong buhatan sa ito ang sa City Hall. Attorney, pwede pa makashare o kunsa ning programa ni nga ito ang gibuhat karong adlawa o kunsa yung mga activities, mga upcoming activities nga buhaton in partnership ni ito ang BSP and BDO Foundation o kunsa yung purpose ni ini ni nga ito ang gibuhat nga activity. Attorney Vincent?
2: Yes, Kim. Natay ongoing program karon sa ato ang Tagbilaran City Hall ATO mismo. So this program is a financial learning session part of the financial education program na engaged sa City Government of Tagbilaran in partnership with Banco Central ng Pilipinas and BDO Foundation Incorporated. So kani sa program king is more on giving financial education sa mga Tagbilaranons in relation to our goal na to promote our Tagbilaranons being aware of the different things that we should be mindful in terms of financial management. And of course, usa man gyud sa mga programa nga gipangutigan pod sa mayor
4: True, no? At pagkanindot na di Attorney Louis, no? Sa ito ang gibuhat karong adlawa. And of course, malipayan kay ita nga doon na tayo financial learning session kundi in. Nihatag usabang ito ang Banko Sentral ng Pilipinas, sa usa ka talk, no, and discussions kabahin ay ato ang mga e-wallet or mga digital platform nato, mga bank accounts para iwas scam sa ato ang mga accounts nato, Attorney, no. And of course, kinsa man ato ang bisita, Attorney, nga usa sa ato mga gipasindunggan nga bisita sa ato ang in partnership with BSP or Banko Sentral ng Pilipinas and BDO Foundation, Attorney?
2: Yes, Kim, yan yung buntag. Until now, we were joined by the Deputy Governor herself of Banco Central ng Pilipinas, Ms. Bernadette Romulo Puyat. Also from the BDO Foundation, the program head, Ms. Marisa Romero. And later this afternoon, we will be joined also by the President of the BDO Foundation himself, Mr. Mario De Riquito. So this afternoon, team, we will do a ceremonial MOA signing between the City Government of Tagbilaran, represented by Mayor Jane Yap, and with the Banko Sentral ng Pilipinas and BDO Foundation. So this memorandum of agreement is sealing this said partnership and testament that we are really committed in delivering this kind of program to our Tagbilaranans and of course the entire stakeholders here in Tagbilaran City.
4: Wow, pagkanindot sa to ang usa ka adlaw nga activity attorney no kudiin una sa yung gimension kaganina is the financial learning session nga tong gibuhat and of course naapod tay accounts onboarding no nga gibuhat sa to ang sa City Hall mga higala sa to ang mga gi-invite with the BSP partners nato nga bidili ang mga bangko nato no we have 9 banks kung ako masayop nga naa dito naka-onboard sa to ang City Hall atrium plus unya to as you mentioned attorney is ang ato ang MOA signing no or ceremony MOA signing on financial education, no? And napabaylaing activity na ito ini sa after sa ito ang ceremonial MOA signing or tomorrow unsa napabaylaing activity with BSP and BDO Foundation.
2: Yes, of course, moving forward, anapa tayo with Mount First Dialogue this afternoon po at sa Tourism Gallery. Tomorrow, we will also be meeting with the different universities here in Canada for the BSP e-learning academy. And also, just an overview, Pino.
4: Yes, attorney.
2: This program, although we're doing the ceremonial MOA signing this afternoon, this program has been already incorporated with the city government since last year. So last year, nangyari na po dito ang mga higala sa Banko Sentral ng Pilipinas to conduct a financial learning sessions fund. In fact, we did that program also around this same month last year at the hotel. We invited some of our Tagbilaran fishing folk, field sector, and of course some of our employees also in the city government of Tagbilaran para sa participate sa mga e-learning sessions. So this is just a continuation of our commitment yun. And because of that also thing, for the information of everyone, but, last November, tungod sa ako ang pag-partner sa Banko Sentral ng Pilipinas, gitagaan po tag recognition sa Banko Sentral during the 2025 Financial Education Stakeholders Congress dito sa Banko Sentral and office mismo. So, gi-recognize ang local government unit of Tagbilaran City as a promising financial education partner. So, since na manataan ang recognition, wala nga ito ang ipadayon yun ang pag-ugama, pag-ugama, ang programa ha, for the next years to come and sealing it through a MOA or Memorandum of Agreement para masunod yun ang ito ang commitment ang programa ha.
4: Wow, congratulations sa iyong efforts attorney no sa pag pagpahiluna sa to ang mga activities no kabahin sa to in partnership with the BSP or Banko Sentral ng Pilipinas and of course with our BDO Foundation of course. Congratulations in advance no sa inyong mga successful activities and of course in partnership with BDO and BSP and ugma another activity na po ang inyong ipahiluna and of course attorney na ba kay angay of course kini ato ang mga line updates po aside sa to ang ilabi na sa inyong buhat na noon sa mga activities ninyo nga mga upcoming sa to ang Tagbilaran City Economic Development and Investment Promotion Office nga mga activities and programs attorney
2: yes for our City Economic Development and Investment Promotions Office natay upcoming na po na free MSME training or seminar for digital marketing and AI integration. The plano ta nga ma-conduct ni this coming next week. Around next week sa team and for more information and sa usapan pag-register na sa ani, please visit our Facebook page na ato ang link para sa kung appeal and complete information of the said event.
4: Yes. Thank you so much, attorney. And of course, before ka na may let go, attorney, mga ayos sabi mga pahinapos ng mga mensahe coming from your end. And of course, mga pasalamat ng mga labaw na sa kalkon nga gibuhat nato nga financial learning session, financial literacy learning session nato. And of course, sa pagpahiluna sa ito ang BSP o BDO na baka ang ipasalamat na. And of course, ito i-shout out nato, attorney.
2: Of course, first of all, I'd like to thank, of course, Honorable Mayor, Mayor Jane Yap, Vice Mayor Adam Ala, our City Administrator, Mr. Alvin Luis Napoljar, for always supporting this kind of programs nga makamaayo yun o makapakasal yun o gayuhan sa mga Tagbilaranans. And of course, to all the Tagbilaranans na padayon yun ang pagsuporta tulad sa mga programa ng Sudan sa Tagbilaran para more empowered kita as Tagbilaranans, especially in terms of financial education. So, asenso po man.
4: Yes. Daghang kayong salamat, Attorney, sa mong panahon ug oras nga gihatag niini sa ato ang programa. Thank you and God bless you, Attorney.
2: Thank you.
4: Yes, mga ka-to mga higala, no? Ang ato ang head sa ato ang Tagbilaran City Economic Development Investment Promotion Office. Wailain ko di sa Attorney Vincent Louis Rautraud. And of course, hello to Miss Kai, no? Casinillo for the initiative, usa sa mga nagpahiluna usab, no? Sa ato ang financial learning session with BSP and sa ito ang BSP and BDO Foundation for the coordination and for everything with our together with our heads sa CDPO si Attorney Vincent Louis Rautraud. And ano punto ha, mga higala, ano usap kita sa ito ang update, no? Kabahin sa ito ang Facebook page post sa ito ang pinalanggang ang mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. According sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap, a productive Monday to start the week. Tagbilaran City Traffic Enforcers Refresher Seminar 2026, opening ceremony of the Poblacion Ono Sports League 2026, 72nd Bohol Community Defense Center 7th Regional Community Defense Group Reserve Command Philippine Army Joint Closing Ceremony of the ROTC Summer Camp Training and opening ceremony of the Advanced ROTC Academy Phase Training or ARA or ARAPT. Disciplinations during over an induction ceremony, oath taking of the new barangay kagawad of the Honorable Carol Rosie Romo, courtesy meeting with Shell and Petron, opening of Kaunta sa Bantawan, TCPCF Nutrition Month kick-off ceremony 2026. Together, we continue to move Tagbilaran City forward through meaningful initiatives and strong partnership and dedicated public service one day at a time. Mga kato mga higala, ang update, mga programs and services o activities na gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. Huwag rin puntuhan mga higala, alin ang sakita sa mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran na nagsaulog sa ang adlaw natawhan karong adlaw, July 7, 2022. Taga-barangay daw, happy birthday ni Methodia Bolasa, Victor Versamin, and Carmencita Vergara. Taga-barangay San Isidro, happy birthday ni Sebastian Pakis Jr. and Sinforiana Toralba. Taga-barangay Tip-Tip, happy birthday ni Cirilla Lambuhan and Norma Lambuhan rather and Norma Romero. Taga-barangay Manga, happy birthday ni Sinforiana Arabis. Taga-barangay Buhan, happy birthday ni Permina Pumatong, Cecilia Balestero, and Brenda Sarte. Taga-barangay Taluto, happy birthday ni Floydelina Vestel and Cirilla Gaco. Taga-barangay Boy, happy birthday ni Cirilo Dakal-Dakal. Taga-barangay Gugon, happy birthday ni Priscilla Salomon, Rosalina Lombiano, Sinforiana Ucon, Anisita Gahit, Dominador, Musong Jr., Heda Labasan, Victor Tudod, Fernando Huwit, Cecilia Oliva, and Sinforiano Kabungan. Taga-barangay Poblacion 2, happy birthday ni Victoriano Colahara and Sinforiano Pundo. Taga-barangay Poblacion 3, happy birthday ni Methodia Bernido, Methodia Ramos Alma Cahels, Rigoberto Jr. Pahang. Taga-Poblacion 1, happy birthday ni Odon Toralba and Fernand Castillo. Taga-Barangay Mansas, happy birthday ni Adila Orcolio. Taga-Barangay Buol, happy birthday ni Zonita Cardino and Sinforiano Prehan and Methodio Colge. Taga-Barangay Dampas, happy birthday ni Claudia Ranario, Sinforiano Jimenez, Cyril Alaba, Sinforiana Velasco, Delia Ramos, and Victorino Ludivice. Happy birthday sa itong mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Gusto na kauban sa buhat sa pagpanerbisyo nga nagsaulog sa house ng alam natawan karong adlaw. Happy birthday nila ni Jan Luigi Mondoyo Gonzaga Maria Jeanette Yenogasyo Marisa Calipusa Labinido Lineth May Olarita Ampo Gemma Gabuya Parmesano Jack Kaipang Refugio Cirilo Niluwag Dakal-Dakal Rosalette Gumos Galan, James Estorpe Utuhan, Manggilda Siniza Maniwang, Amabel Incong Pichon, Redner Polinar Irano, Lizarete Mosquera, Ralph Raniada Botero, Maria Pelingatong, Francis Fernandez, Delia Ramos, and Rufa Suelio. Happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, and our 16 Sangguniang Panlungsod City Councilors and the people of Tagbilaran City wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. O gilabi na sa itong mga suking nagpaminaw, nagsaulog-usab, sa lang adaw natawahan karong adlawa, nga wala ito na mention sa itong programa, happy birthday kaninyong tanan. I would like to greet also to Kuya Val Remolador, no? Nga mga nagatudpod sa itong programa, diri. Thank you so much, Kuya Val Remolador. Sa itong mga suking nagpaminaw, dahil kayong salamat sa iyong pagigunong, pagiguman, o pagpaminaw, gabayan sa mga updates, programs, and activities nato sa tabagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And our updates and developments ni atong dakbayan sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan. Ug maguban-uban ang sab kita mga higala ug mga adlaw sa samang takna ng sesyon tong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim, ano bingon na lang kaninyo? Serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ug serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babaya, our 16 sangguni ang panungsod, City Councilor, Satong Chief of Staff, Ma'am Catherine Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, asenso pa mo.
1: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
5: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
5: Magpakabana.
0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisaliga!

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: And it's starting bisdak, ana.
4: Rexino Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayo mabugahat.
4: Rexino Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: Rexino Forte!
3: Nang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
8: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
9: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
11: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Strong sa una.
13: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Sakita sa kong lawas ron, oy!
1: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
2: 3 times faster!
1: Mongi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
2: New Alaksan Extra.
1: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
2: New Alaksan Extra.
1: Extra paspas. Extra galing.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level o malikaya ng high blood. Usa lang ang ating kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
7: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
8: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
11: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
12: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
11: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
12: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
11: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
12: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
11: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
12: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
13: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
14: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras na diwede worldwide ang radio sa Katauhan, alas 12:12.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa.
2: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igalamay nga udto kini si Ray Tuta sa maghatag ninyo sa mga balita karong udtuha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Iningadlaw karon nga Miyerkules, Hulyo 8, 2025, ako ang matugyan ninyo sa mga balita din sa Tung David sa Kauluhan o sa Gawas, kauban sa Technical Department. Karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una, din sa Tung David. Gisuta pa sa kapulisan ang motibo sa pagpusil patay sa usa ka senior citizen nga fruit vendor dito sa lungsod sa Hitape. Saray nga bahin Ocean Jet. Mupa tuman og laing pag-uso sa pulitihan karong Hulyo 10. Sa Kauluhan, gihangyo sa prosecution panel ang impeachment court nga magpagawas og sabina alang nila ni NBI Director Attorney Melvin Matibag og Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. Sa Gawas, may busikad ang kusog nga buto dool sa hotel nga gipuy-an ni French President Emmanuel Macron. Mawag itong mga ikalang itong mga uluhan ng mga detalye ninyo o mga balita humandang sa pinundum gigan sa Alturas Group of Campus.

Karon sa detalye sa itong mga balita, tunahon ang balita dinhi sa itong dapit. Gisulta pa sa kapulisan na ang motibo sa pagkusil patay sa usa ka senior citizen nga fruit vendor sa duha ka wala bearing suspect nga nagsakay og motorsiklo dito sa barangay Carlos P. Garcia, Lungsod sa Itape, pasado na siya sa buntag niyatong Julio Saiz. Adlaw Lunes, ang biktima gilang si Zinaida Lodigao sa Isitanios, residente sa mga lugar o nagbaligya o frutas. Base sa initial ng investigasyon, kalit lang mido lang duha ka mga suspect nga nagsakay o motorsiklo o gipusil ang biktima sa ulo. Gipusil ang biktima sa tulo ka higayon sa wapa ma sila may palayo. Naigo sa liog si Lodigao o gidala pa nga to sa tambalanan apan gidiklarar siyang dead on arrival sa mga doktor. Sumala ni Police Executive Master Sergeant Rodrigo Manlangit sa Itape Municipal Police Station. Padayon ang investigation aron mailan ang mga suspect o matino ang motibo sa krimen. Hinoon na matod ni Manlangit na posibleng tules ang motibo sa krimen. Apan walay nakuha ang mga suspect tungkol kay daghan o mga tao sa lugar. Ibadayon usab sa kapulisan ang pagpangita sa mga saksi o pagripaso sa posibleng mga ebidensya aron madakpan ang mga responsable sa pagpamusil. Taray nga bahin sa itong mga balita. So good karong Julio Jazz. Adlaw nga Biyernes ang Ocean Jet. Mubatuman og laing pagkunhod sa ilang temporaryong fuel surcharge sa tanan nga mga rota. Among adjustment kinisubay sa padayon nga pag-uso sa presyo sa lana og subay sa Marina Advisory Number 2026-35. Ang updated rate sa epektibo karong Julio Jazz, ang biyaheng Cebu Tagbilaran, 880 pesos ang tourist o open air, samtang 1,320 pesos ang business class. Biyaheng Itape Cebu, kung Cebu Itape, 495 pesos ang tourist o open air, samtang 880 pesos ang business class. Ang Tagbilaran Sikihor, 880 pesos ang tourist open air, samtang 1,320 pesos ang business class. Biyahing Sikihor Dumaguete, 385 pesos ang tourist open air, samtang 638 pesos ang business class. Ang Tagbilaran Dumaguete nga ruta, 990 pesos ang tourist open air, samtang 1,540 pesos ang business class. Samtang ang Masin Surigao, 880 pesos ang tourist open air, samtang 1,320 pesos ang business class. Nagpasalamat ang Ocean Jet sa mga pasahero sa pagsabot o pagsabot kung napailob nga ilang gipatuman na. Alas 12:20 at hangin. Yangyo sa prosecution panel ang impeachment court nga magpagawas og subpoena alang nila ni NBI Director Attorney Melvin Matibag o Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. At ang detalye sa itong pagbalik.

0: Sa atong balita sa kauluhan, gihangyo sa prosecution panel ang impeachment court nga magpagawas og sabina alang nila ni NBI Director Attorney Melvin Matibag og Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zoraica Lopez. Ano ang report sa Jamie Unang Hirit?
1: Hiniling ng House Prosecution Panel sa Impeachment Court na maglabas ng subpoena para kina NBI Director Attorney Melvin Matibag at Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zoraica Lopez. Pinaharap sina Matibag at Lopez sa paglilitis sa susunod na linggo para ito sa pagpapatuloy ng pagtalakay sa ika-apat na Article of Impeachment kaugnay sa pagbabanta umano ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez kung ipapapatay raw siya. Ayon sa prosekusyon, mahalaga ang kanilang testimonya para patunayan ang alegasyong ito laban sa bise.
0: Salamat, Jamie Unang Hirit, sa atong balita sa gawas. Mibusikan ang kusog ng buto dool sa Osaka Hotel nga giistaran o gipuyaan ni Friends President Emmanuel Macron. Niya ang report sa CNN.
2: That explosion was near the hotel where French President Emmanuel Macron has been staying in Damascus. Macron was unharmed as he was already at the presidential palace meeting his Syrian counterpart when the explosions happened, French authorities said. A Syrian official confirmed two separate explosions occurred in Damascus which took place. While security officers were trying to dismantle two explosive devices, Syrian state media reported. One was next to the Four Seasons where Macron spent the night, and another was near the Ministry of Tourism, a Syrian official told CNN. State-run media, the Syrian Arab News Agency, reported that at least 18 people were injured, including four police officers. Authorities have launched an investigation into the explosions.
0: Nagsalamat CNN. Ato di ba yun, may papaminaw sa naminaw na ito karon si Doc John Toralba, ang head sa City Jeso, sa mga staff si Ma'am Donna, magpustin si Ma'am Ruby. Ni Attorney Thea Ivory Paras dia sa City Enterprise Office. Ni Doc RR dia sa lungsod sa Luway. Ni John Philbisas dia sa Baclayon. Og ni Noel Daging dia sa lungsod sa Carmen. Mao kito mga higalang naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Undong Tuto. Kauban sa Technical Department, Engineer Kagawa Jerica His og Eric Ihok. Kini si Ray Tutas ang Friend Mo Forever. Maing Udto.
3: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Udtong Tutok at ang iog mang adlawa ang mga nagbagang balita sa Udtong Tutok.
0: Oras sa Diwedi Worldwide ang radio sa katawahan alas 12:25.

0: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Palapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
3: Vitamin D complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og lapad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen 4D. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labad sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
10: Rexino 4D!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol 4D. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Strong sa una!
14: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
16: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
17: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
18: 3 times faster.
17: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
18: New alaksan extra.
17: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
18: New Alaksan Extra.
17: Extra paspas. Extra galing.
19: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
20: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
21: Let's go, Lola!
20: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
21: Uy! Wata ko!
22: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.

0: drink responsibly.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mongi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New alaksan extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New alaksan extra.
2: Extra paspas. Extra galing.

0: Protein Dad is for...
1: Usapang immunity gap.
2: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
3: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
4: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
5: Immunity gap na yan.
6: Help stop immunity gap.
7: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
8: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
9: 100%.
10: Based on RENI with proper diet and exercise.
11: Help stop immunity gap.
12: Mag Selene Plus araw-araw.
13: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
14: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
14: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
15: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
16: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
17: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik sa yadayon sa mga gusto nimong buhaton.
14: Naulian na ka, ma?
18: Gahapon pa.
14: Ah, kuya, waoy!
17: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
19: Alagang Unilab yan.
20: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Happy fiesta!
22: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
23: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
24: New Alaksan Extra.
25: Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR.
26: Extra paspas, extra maayo.
27: Bagong Alaksan Extra.
28: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sipon o dili sipon?
1: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
0: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
1: Sipon dayon?
0: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocell C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocell C plus 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your
4: doctor. Mars, matindi o bunibunso ko.
5: May hika naman si Junior. Nausog? Ipatawas natin.
6: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis. Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
15: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompleto nga tigmaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
16: Strong sa una,
17: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: at bibingkasyo paugoban pa Hanis Bake Shop. At na ito mga ikala ang mga produkto sa Hanis Bake Shop. Mapalit na ito diha sa BQ Mall, sa Alturas Mall o diha sa Island City Mall. O para sa iyong mga order, pwede ka mong moderito dito sa main brand sa Hanis Bake Shop o Basyon Lung Subsuluway. Nasa diha ang nindot kayo ng refreshment parlor sa Hanis Bake Shop. At na kinaglam yan kapagawin. Sama sa dinuguan o puto, tumaya, sekwante, spaghetti, fried chicken, humbang baboy, pansit, o dekhan pa sa Panis Bake Shop. Heaven, little light, and every bite.
1: D-D-Y-R-D. Gisaligan.
2: Takna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Time Check is brought to you by SureMed. Medicines surely made for you. Sure sa kabrato, sure sa kaepektibo. FDA approved.
4: Way palinay, DYRD kanunay.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Gala! Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabag-o nga Private Motor Vehicle Inspection Center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo na himutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga taga-Luon, Kalapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon, duol ra sa merkado ug tapad ra sa Gas Petron Station.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biojesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biojesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biojesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Kuy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
5: Rexino Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
10: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
8: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves.
14: With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw.
13: Mag-Farex B araw-araw.
14: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
16: Oh! Eh, paano niyo may tagad yan? Dahil walang aw sa paw.
17: Para mas mahimping ang tulog, ipawlin naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
18: Pagkatapos ng trabaho, paulin naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
19: Unahan ang kirot, magpahid na ng paw. Dahil walang aw sa paw.
20: For better life.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Oy, Mare! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan?
4: Ah, oh, Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kika na-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
3: Uy, kanindot ay anak marino? Unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
4: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share. O lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
3: Oh, mao ba mare?
4: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
3: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
5: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: crispot.
1: Kinahanglan sa Bildo, aniya na din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Embara Siyudan sa Tagbilaran.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
4: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
5: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa.
2: Ah, kuya waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
14: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
18: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
19: Let's go, Lola!
18: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
20: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
21: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
22: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
23: 3 times faster.
22: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhaton na?
23: New Alaksan Extra.
22: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
23: New Alaksan Extra.
22: Extra paspas. Extra galing.
23: Magkauban!

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G Detox Plus, lima pa lang ka capsules may normal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G Detox Plus.
0: G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mocha Frapp for...
10: Aray! Sakit na ng katawan ko.
9: Wait lang sa orders po!
11: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
11: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
15: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
14: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Ano mo kung anon man ay imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre. Kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Mao lagi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta?
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang ngayon dyan butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao, imong panimalay, kanya wala po kayo mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI arong mapahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Kaayo pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulat.

0: Sigawang nako. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Ang baha, balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Down!

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexino Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og nipon. Wag yun katulog. Dilipot ta pataka, basta-basta pa inyong magtambal. Wako gimo, ako lagi buhat, tikuha ko guton buds. Kunya, gibutangan ako oil sa EXL, makabuhay plus nga plus. Kunya, ako gibutangan ang tumoy sa guton buds. Gibutang na ako sa bangag sa nipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang nipon nga EXL, makabuhay plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
10: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
13: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
14: 3 times faster.
13: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
14: New Alaksan Extra.
13: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
14: New Alaksan Extra.
13: Extra paspas. Extra galing.
15: Tiguwang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
16: Let's go, Lola!
15: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
16: Uy, what ako?
17: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Unilab yan.
19: Happy Fiesta!
20: Kinahanglan, extra ang anda.
19: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
20: Naana mga bisita? Kadyot lang!
21: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
20: Wow! Mas maayo pa?
21: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
22: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
20: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailetsyon, humba, adobo, kadereta.
21: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
23: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
0: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Binting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
1: Robijoy Clerigo, taga-Lower Madapo Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nang alaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
3: Makabuhay.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Higala ko mas tagmayang adlaw Miyerkules ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome, mag-welcome ni atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 8, 2026. Laing sa watampon usab ang atong paghahatag ug pagtagad. And this time ang atong letter sender. Usa ka nagngalan og Manuel. Buenos días, by Manuel, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Super Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna anak epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml.
1: Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanan mga butika sa inyong mga lugar.
0: Husband ko, standby Manuel, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Pila ramay sa gilanon. Natapos akong anak ang ihang pag-eskwela ate. Humaniini, nakatrabaho siya sa Osaka Call Center sa Cebu City ug alang kanako. Malipayan ko nga nakita ang kalampusan sa akong anak. Hangtod sa kaadlaw, nakurata na lamang ko nga mipauli si Bonbon nga dunay kaubang babae. Iya kong giignan nga iya ko nang hinigugma. Okay lagi ulit tao. Og naana siya sa saktong edad kay nana siya trabaho, wala ko'y mahimo pa ate. Gipasagdan ko na lamang ang akong anak. Tuod man, iyang gisuro yung iyang hinigugma sa among lugar. 1 week gid silang may bakasyon. Gipangutana ko siya kung naana ba siya plano nga magminyo. Apan mitubag si Bonbon nga, ayha na kuno, kumakatigom na siya. Tuod man sa pagpanglabay sa mga buwan, atul usab nga nakabaton og bakasyon si Bonbon, may pauli na usab siya ate. Apan nakalitan ko tungod kay naana pod siya kauban nga babay. Apan lahi kini sa una niyang gida. Nasayra na ko nga bag-o niya kining hinigugma. Napansin na ko sa iya ha, nga mas lambing o mas caring siya nini iyang bag-ong gidala karon. Lahi sa una niyang gidas balay. Iya kining gi-introduce ka na ko. Siya si Lovely. Makaingon ko nga lahi si Lovely sa babae nga una niyang gidala. Mutabang siya ka na ko sa kusina. Dili siya gatago sa kwarto. Manghugas o sabsyag plato. Manilihig og dili lang si Bonbon ang iyang ginaatiman ko dili. Akip usab ako ate. Sa tinuod lang, gaan kaayo akong buot ngadto kaniya. Respetado siya ug matinahoron nga rikan ako. Maayo siya makisama ate, sama sa una 1 week usab sila. Apan higayon na miingon ang akong anak nga ibili niya si Lovely's balay. Mubalik siya sa Cebu. Nakalitan ko kung anong ibili niya si Lovely. Nahuna-huna ko nga tingali, kinina ang babae nga iyang pangasawon. Tungod kay iya namang giyong gibilin sa among balay. Tuod man, nibalik ang akong anak sa Cebu. Kami na lang ni Lovely ang nahibilin ate. Sa sinugdan awkward kaayo ka na ko nga ikauban ko si Lovely's balay. Pila na katuig nga naginusara ko ate. Nyakalit lang nga, doon ako'y kauban sa balay ate. Sa tinuod lang, kinahanglan kong mag-adjust. Giyon ako na nako ang akong anak. Mahinungdan nga, giatiman ko si Lovely sulod sa kompanya malay isip akong anak. Buutan siya ate. Halata sa iyang panagway ang pagka-inosente. Kugihan ng pagkabata. Sama sa kong giingon, kabalo mo respeto ug matinahuron. Sa hinay-hinay naging komportable ko sa iyang presensya. Kanunay limpyo ang balay, gani maayo siyang muluto. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga swerte ang akong anak kang Lovely. Nahon-nahon ako ate, siguro kung batanon usab ako sama kang Bonbon, dili imposible nga mahulog usab ng akong pagbati ngadto kaniya. Siguro kung wala lang sila relasyon sa akong anak, basin tudluan ko akong kaugalingon nga mahigugma pag-usab. Tungod sa akong pangidaron, nahuna-huna ako nga kung magbinyo na si Bonbon, mag-unsa na lamang ko. Kinahanglan na tingali na ako ate nga makabaton ug kapika sa kinabuhi kay hapit na ko mag-50. Sa pagpanglabay sa mga bulan o sa kahigayon ni Ana, natingala ko nga wa pa man magtikaw-tikaw sa kusina nga sagad buntag pasayo galuto na si Lovely. Sa kong pagmata, andam na ang pagkaon, busag ipangita na ko siya. Wala siya sa sala ug wa usab siya sa gawas sa balay. Ako siyang gituktok sa iyang kwarto ate. Ate, nakita na ako nga, nagbukot siya sa habol, nagkurog ang iyang tingog, mato niya. Gihilantan ko na siya. Paghikap na ako sa iyang tiil, sobra kabugnaw. Ug sobra kainit ang iyang agdang. Gitakigan siya pag-ayo ate.
Busa ako siyang gigakos ug nangita akong tambal para kaniya. Apanambot ba ate, wa ko tuyo ah. Pagkataon-taon, nahuwasan si Lovely. Nakapahuway siya. Namalik sa akong handurawan ang pagakos ko nga kaniya. Mutuo kag sa dili, 25 katuig na. Sukad nga wa ko makagakos og babay. 22 years old pa ko sa dihang nabalo, ate. Ug tungod sa akong anak, wa ko'y plano nga magminyo. Apan wa ko tuyo ah. Murag mibati ko gugma nga tukang Lovely. Apan gitago ko kinisulod sa akong kasing-kasing tungod kay girespeto ko ang akong anak. Dili ko angay mubati o gugma nga tukang niya. Hangtod sa kay gayon ni Ana, ako nakitaan si Lovely nga sobra ang singot. Tungod sa sobrang pagpanglimpyo sa balay, gusto ko siyang sultihan nga mapahuway una. Apan ate, milikay ko nga ito kaniya. Kaysa matagkaroon ug unya, makita na ko siya.

Matod niya, gusto niyang magpakatotoo. Nakurat ko sa niyang, misulti siya kanako. Nga wala siya may gugma sa kong anak. Nakunoy laing binuhat, nga naghatag niya kalipay. May tanaw siya kanako ate. Humigag ko siya. Matod niya wa niya tuyua. Ma-develop gani kanako. Hambat ba ate? Wa na ako natago ang akong gibati nga doon kaniya. Dili na mo ang ngayang angkunon nga pareho may gibati sa usag-usa. Apan-amot ng kasing-kasing ang istorya ate. Sa sinugdanan, gitago na mo among relasyon. Kung kami lang duha, puno sa kamalipayon. Di ko masabdan akong kaugalingon. Apan matag mapauli ang akong anak. Ipakita na mo ang normal lang. Apan deep inside, sakitan ko. Di na ko ma-imagine nga magtapad sila sa akong anak. Magplano sa ilahang umaabot. Hangtod nga nakiksulti ka na ako si Lovely. Gusto niyang prangkahan si Bonbon. Nakinahanglan na niyang mamili. Uga ko iyang piliyon ate. Naglibog ko sa angayan kong pagabuhaton. Unsa ang mas akong ipalabi? Ang akong pagmahal nga to kang Lovely? O ang akong pagmahal nga to sa akong anak? Sa tinuod lang na sayod ko ate, may ubos ka na akong akong anak. Ugo ako masayod, mapasaylo ba ko niya kung iyang masayran ang kamatuuran? Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Manuel.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsoonan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NAMS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hingan nga, dahil taliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, sa di pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. O nga nun yun niya. Galawin sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
4: Isa ko sa NANS user, ang gamit ko NANS Coffee. Ako ang asawa nga say dilit sa ko yon sa mga ubang dating diha. NANS Coffee lang yon. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit og ubang kape kay kana diyang NANS Coffee among gamiton. Pitbus ninyo, dread sa kapang, libungan o kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
5: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: suwat ka ni mo Manuel. Sa imo papadangat imo suwatan pa ni aton tulumanon sa Sensory at Arlene Halaw eh. Kanang kung aton tanawon 47 years old si Manuel. Gibilin sa iyang anak iyang hindi gugma. Iya na in love hinoon siya. Ang babae na in love po sa iya ha. Lisod bang kayo sa usa ka balay nga duha lang ang nagpuyo? Mura mag duol gyud kay sa temptasyon. But anyway, atong sulbaron ang problema ni Manuel. Go ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap June. Asa na natong mga suking tigpaminaw.
0: And of course, ang ato URP Professor Cap June June di Asis.
2: Yes, basurte ng adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Murag ampay kanini ang topic.
1: Grabe na yung mag-smile na si Cap.
0: Mag-smile na si Cap. Daan, magkabalo na yung kung nagdula na yung unahuna.
2: Kaya ay ba ni Manuel?
0: Kaya ay ni Manuel. Anyways, yes, DJ Nobs, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Manuel, unsay imong buhaton?
1: Kung ako siguro si Manuel, kinahanglan niyang i-heart to heart iyang anak, si Bonbon.
0: Correct.
1: Nga, iya sutian, nga...
0: Tao lamang siya.
1: Pero nga naman good gibilin. Ani mama, una-una, before ka makuhan, nga nang gibilin ni Bonbon ang iyang uyab.
0: Atong nasabdang ka Bonbon, gisiniguro na niya ba?
1: Pero knowing nga iyang papa, di pa nga nakatiguhang, murag musukol pa.
0: Di, ang buti pa sa buot, murag nagtuo si Bonbon, nga iyang papa harmless.
1: Molage. Pero imagine, dili pa bigyan na inga nakatigulang ang kuan.
0: 47
1: years old. So, 47, let's say 25, mangyang uyab. So, kuan pagid kayo, no? Pero kanang murag duol kay sa temptation, yun ba?
0: O niya, kanang na-appreciate ba yung kabuutan?
1: Yes, buutan.
0: Murag, respeto.
1: Kumbaga, wife material. Yes. Gani, kakakita ni Manuel sa babae.
2: Manintal, yun.
0: Nga. Kasi manintal.
1: Kakakita ni Manuel sa babae nga, murag yung asawa ba sa una? So,
0: correct. O niya, imagine ha, focus for 25 years, naka-focus yung life sa iyang anak, ang Bonbon.
1: Yes.
0: Huwag gani siya nagunaw nag-minyo, kaya naka-focus yung ginabuhi kang Bonbon.
1: So, that's why nga, sa ako ano, ang buhato ni Manuel, ngayon, storyahon si Bonbon nga.
0: Lalaki sa lalaki.
1: O, lalaki sa lalaki nga. Pasaylo ako na, wala na ako gituyo, no? Wala gituyo nga, murag na, naka-develop siya feelings, pero dili niya intention nga mo'y mahitabo.
0: Kay, no? Bisag kinsa naman siguro, andaman ka pagkaon.
1: Diba?
0: Pag matani mo, nanay pagkaon.
1: Yeah, pagkaon magluya ang mga lalaki, no? The way to a man's heart is through his stomach,
0: correct,
1: diba?
0: So,
1: murang dali iragin siguro siya na kuan ba? Murang nawili siya sa uyab ni.
0: Isang kinsa naman siguro, eh. Pero katambayhan ako, magtagor na siyang kwarto sa puton siguro siya. Wag
1: siyempre, siyempre.
2: Dili, tanan, eh. Ako bisag-usap na ka.
1: So, ako si Manuel, yun, dapat yun yung, kuan, sorry, ako si Bonbon, kaysa maunan siya sa babae kay. Ang babae, plano na ba yan?
0: Okay,
1: nga mag-confess.
0: Dili na kaya sa babae
2: itago.
1: Kay una ang babae gyud ang unang ni confess baya ka Manuel nga nakagusto na siya. So imbis si Manuel baya nga tago na siya, mulikay na siya unta niya.
0: Then actually, kalabi taw ma-sense nimo nga ang tao nakagusto nimo niya. Tuod kay nahalok maglikay, murag ka challenge ka. Kanotis ka. O kalang maglikay-likay bitaw nga naka-sense na ka nga nakagusto nimo pero mulikay nimo, murag ka challenge ni unang ang babae. Murag ka duha na mo naging kadawa na sa ganang mauba.
1: Muna, kinahanglan unha ni Manuel, no? O storya si Bonbon. Kay, if, para na ko, ma'am, no? If ang babae ang una makakonfess kang Bonbon, murag, mahulog nga, mag-assume si Bonbon nga, murag, ilog sa akong papa, ang akong uyab. So,
0: correct,
1: lain kaayo. So, kinahanglan niya istoryahan kay palangga biyakay ni iyang anak.
0: Yes.
1: So, for sure, no? Para na ko, murag, wala gini yung future ang ilang relasyon ni kuani kanabitang. Kaninga bay.
0: Si Lovely.
1: Oh, si Lovely.
0: Si pangalan pa ng Lovely.
1: Lovely na.
0: So, yeah. Di ba, inagtawag din mo love?
1: Ah,
0: oh,
1: di ba?
0: Para mo sa palay. Di ba, ang pangal, lovely,
1: lovely
0: pa yun.
1: Oh, so ito, love, mga una. Uy!
0: Ang pangalan si Karing. Or ang pangalan si Kanang. Dili, bitaw niya. Kalabaya, love, ali na.
1: Oh. Di ba, sweet ka ayo.
0: Mura na yun, noon magkamo.
1: Mura yung endearment, no? Magtawag ka, love.
0: Oh, ali na. Love, paliw ko sa kungkuhan. O, di ba?
2: Ito pa masatol sa kunlangga. Palangga?
1: Hindi naman ang ngalan. Endearment na lang. Na.
0: Pero ang ngalan mo, yes, lovely.
1: Yes, so mura yung pang endearment.
0: Yes.
1: Kumbaga. So,
0: tawag ni mo, love, ali na. Nag-unsa ka. Aroy. Lahirag yun.
1: O, mura duol yun sa kuan.
0: Naduhara mo sa balay. Agoy.
1: Pero weird sa dike. Murag talagsaon ka ni. Talagsaon ka ni ingani nga ka nang ibili ni mo yung uyam niya knowing nga imong papa ranadira niya. Imong papa. May tagi imong papa senior citizen na kasi ka na. Confident ka.
2: Unless ka pareha sa kuan, no?
1: Adi ay.
0: Para sa mga
1: ka.
0: Harmless.
1: Harmless kay ka.
0: Wagi ko. Wala yung delikado.
2: Wala safety ka.
0: Safety
1: ka. So, na kinahanglan dyan, istoryahan ni Manuel una yung anak nga. kanabang iaging i kanabik kinasing kasi tinuod man pod nga wala niya damhanga murag na siya mabati kang
0: actually,
1: lovely
0: actually masabta na to ang gibati ni Manuel. Imagine true. Ha for 25 years wala na siya nahigugma pagbalik unya here comes na babay kauban nimo sa balay unya
1: gatiman pa
0: pagmata nimo na naipagkaon
2: siguro sige tapuok ning bayahan
0: wala wala man naka mention
1: wala na mention
0: decente ba nga babae
1: yeah. Pero siguro si Manuel nakuan gyud siya murag gimingaw siya sa kanang sitwasyon niya na ay o na ay gatiman sa iya.
2: May spark git siguro pagkakos dito pa.
1: Gila mo ka, gilantan man.
0: Kakigon, uy.
2: Kailan ka pagkakos na ulian na piyaw.
0: Gitakigan! Gitakigan! O sa'yo buhatan niyo kung doon ay tao, takigan. Di ba imong gakson para ma-
1: yes, para makalima.
0: O, makalima.
2: Along, katong kibuhatin mo sa ka-office meet ni mo, nga katong mga takigan.
1: O, si Balong na sa...
2: Na, imong nag-offer ka nga i-gakos niyo para mawala ang takig, bawal dahil na sa long, ha?
1: Bawal, napasa ng corona.
2: Kamu, kamu din sa opisina talang bawal. Ako ra ang uturay.
1: Ay, di ay.
2: May harmless man ko.
1: Ay, di ay.
2: Long.
0: Okay.
2: Tingala ko nga after ato sige nag moato na pika si Balong pagkitaon diri mo.
1: Murag si Balong na sad ang maawayan og uyab ani ka. Pero bitaw mo na siya Manuel. Kinala ni mo suryaon si Bonbon kay kanabang for sure si Bonbon masabta na niya kay knowing close man gud kay sila. Grabe mo ka close sa imo ang anak. So for sure si Bonbon dili pud niya i-assume nga ikaw ang naguna-una or ika kanang imo nang intention nga mahitabo. So
0: yeah, masabtan gyud siya lalaki ba
1: siya. Oh, kinahanglan nimo siyang istoryahon kay aron dili ka maunhan sa babae. Kay once ang babae man gud
0: naka-decide na ra ba ang babae.
1: Sakit kaayo na para kang Bonbon. Imagine yes. Nga di wa na ko nakagusto nimo sa imong papa na huy.
0: Insecure kay nako akong uyab diri kay kabalo ko nga harmless ka.
1: Oh, yeah. Di
0: kabalo ko gani ka may gugmas ko as ako.
2: Ano si Bonbon niya? Ang amahan mo yung mabantay.
1: Oh, lagi. Yes. Pero saan taman? Ang babae may una nakagusto.
0: Pareho sila.
1: Oh, ni-confess lang yun ang bae.
0: Yeah. Nang, tingali. Mas,
1: ay, nako.
0: Mas okay ang amahan kaysa anak.
1: Kay, ma'am, di lang yun siya imposible. Kasi sila ba sige kuyog.
0: Correct.
1: O kaysa ma- diba? Malayo, gini ang loob kay long distance relationship niya. Kanina, yung kauban ka na adlaw mo yung makita pag mata. And also, dili takabasol nga nung murag nakadevelop sila feelings. Pero mo lagi, sayop man yun gihapon siya. Sayop yun siya. So, kinanglan gini mong i-confess mo anak.
0: Heart to heart gini ang anak.
1: O, dili so, pwede nga, musugot ra ka nga ang babae mo na yung desisyon nga. Yes. Kuan, kay, dili yun pwede nga, kanang na, karami itong magdayon yun ilang relasyon. Dili sad yun pwede. Kinanglan yun niyang i-confess na sa kang Bonbon.
0: Lisod, uy, kaya yung anak na nahitabo nila sa iyang papa doon na nahitabo. Lisod, muna ang babae na
2: kaliway. Saan na ba yung nahitabo? Mura gula pa. Gakos-gakos pa lang.
0: Na.
2: Ay, pastilas. Manuel!
0: Mabitang niingon siya nga, lahi ang iyang kalipay. Oh,
1: kalipay. No, Manuel! Malipayo sila kung sila na duha. Sulod sa balay.
0: Kunyag mag-uban na anak, yung anak sakita na kay siya. Diba? Affected na kay siya.
1: Mura nga ginilkater ang iyang kasing-kasing.
0: Sige, mo nang time.
1: Sige.
0: Kap Jun, bira.
2: Still ano, ginugtok ko ba sa niya?
0: Ah, naginugtok ka kaya ako ta si Manuel.
2: Naman ko nahitabo na.
1: That's why.
2: Pero actually, kini nga sulatan po. O sana po ka kining sulatan po nga nagpabatuod.
0: Nga
2: kini mga babae gidi ay maugay maguna-una sa mga laki.
0: Allah. Danasad.
2: Kamu kita, girls. Mayo ra din mo kuan sa mga lalaki.
0: Oh, makwinta.
2: Makwinta. Pero klaro kayo. Klaro kayo ha. Eva, layuan mo ako.
0: Ah, Eva. Kunya kar otokso, layuan mo ako yung unang lugar.
1: By Eva yung ganyo.
2: Si Bonbon Manggod, night, trust, gisalig, pero ikaw, grabe po't kang bayana ka.
0: Ano naman? Ang sabi na ka sa babae?
2: Imagine, ang amahan sa imong uyab mo.
0: O nga nung imo man laging gibilin.
1: Mo.
0: O ako si Bonbon, nga nung gibilin man ako akong
1: true.
0: Uyab nga.
1: Dapat sila magkuyog. Dili kayo magkuyog sa papa.
2: Ang point niya, kanang na nakasala gani ka nga akong amahan ang gabantay si mo.
0: Dili, oy.
2: O sa labak ka akong salaing tao ka gibilin. Diba? Masaligan.
0: Nga nung...
2: Kining mga babae kayo lagi, Dan?
0: Dili, oy.
2: Gusto niya ayaw kayo, Dan. Pero kita, boys, ay na magtuwa nang nai ka ng...
0: Sa?
2: Sos pastilan. Hindi manoon tanan, pero ako din ay kumutuwa ng mga...
0: Mga...
1: Sama.
2: Masalig sa mga bahay. Bang,
1: ay, wow.
2: Ikaw ragyod. Di ko babuhi kung wala ka. Uh-huh. Ikaw akong kalipay.
1: Pero lagi.
0: Hala ka! Mo ano yung mga linyahan sa mga babae?
1: Dili na sa lalaki. Oy, sa lalaki na.
0: Murag di mao, di mao.
2: Dili, oy. Tanawan eh. Sa'yo na itabo. Ha? Gisi...
0: Pero abi nimo, Dejinovs, bisan kinsa ang nasa sitwasyon na lovely, ma-develop, kada adlaw sa makita.
1: Yes. Nya, karang bitong ilang treatment kay lagi, maro mag-inatimanay siya
2: ang tuwa ba? Lalaki, si Manuel, wala ba'y lalaki dili yung gid ma-ibog? Kay lalaki man.
0: Yes.
2: Ma-ibog ina. Kay simpre ba?
0: So sala ni lovely karon.
2: Pero ang point niya, si Manuel sa sugod, nagpugong pa.
0: Uh-huh.
2: Kaya niya dipong galing.
0: Ang babae, di magit ka pugong niya.
1: Agod yan.
2: Di ba, Long?
1: Ah, babae na sa isalan.
2: Di ba, Mr. Lim, ikaw, nag-text magit ka karun lang. Di ba, sagin ako yung text. Uh-huh. Ingon ni Mr. Lim ate, uh-huh, ang normal daw na sa babae nga di ka pugong.
1: Ay, di ay.
2: Yeah. Ang ingon pa din niya, nga ipaabot sa mga kalalakinan, uh-huh, na kita nga mga lalaki daw, uh-huh, kita ang mag-adjust.
1: Wow.
2: Kaya mga babae daw karong panahon na di nakapugong sa ilang ibang.
0: Ah, di ay.
2: Di na po.
1: Matukan mo sa
2: oh, grabe ng last niyang istorya niya.
0: Ang babae mo
2: niyang kapugong. I-mention pa kaya na ako ng last niyang istorya din, i-text. Dili na siguro ako i-mention nga naingon siya nga di pasaligan.
1: Hala.
0: Di pasaligan na mga babae. Sa bagay, doon ay punto. Abi ni mo doon ay punto ba? De Genobs. Pwede mang di mo angkon si Kuan, si Manuel. May manag ka ng gabi nga na inibdan.
2: Akin na akong advice si Mama Manuel.
1: Ito sa nga istorya. Mamot ka na.
2: Tanawa boys.
0: Pwede na ba itago na lang si Kasa?
2: Tanawa boys, sa katawan na ito sa mga babae.
1: Kaya
2: kita, wala kita eh. Kabanggaan na. Manuel, akong advice ni mo. 20 si almost 25 years gi ampinga ni may mga anak.
0: Uh-huh.
2: Okay. Umangani naka-iskot ka nga wala na ka nahigugman ni bisan kinsa, uh-huh, kay gi-focus nimo imong kinabuhi kadto sa imong anak.
0: Uh-huh.
2: Nyagubon lang sa usa ka babae.
0: Uh-huh.
2: Kanang ang advice siguro nako nimo is i-heart-to-heart istorya nimo nang bayhana.
0: Oh, dili yang
2: si lovely. Dili imong anak. Ayaw gyud utugot nga pasakiti ang kasing-kasing sa imong anak kay di ka mapasaylo.
0: Nya gawa naman siya nahigugma sa anak. Dito naman
2: istorya siya. Istorya nimo si lovely nga palangga. Mm. Kanang girespeto mo na ko
0: love, na. Yeah, love.
2: Oh, love. Girespeto na ko love nga na-develop ka sa ako. Ah. Kaya di man kalikayan, kaya may itsura man ko.
1: Wow.
0: Ah, oh, wow.
2: Di man kalikayan,
0: okay,
2: expected ko na po na love nga ma-develop ka. Kaya ang kung sa kagwapo ang akong anak, nagikan mo na sa ako.
0: Pareho na ganyan mong taste.
2: Pero pasaylo ako, lovely, mm-hmm, kanang dili na ako maako nga pasakitan akong anak.
0: Aha.
2: Itago na lang nato ni atong gibati.
1: Agoy, itago. Ito, uh-huh, anak.
2: Karapurantahan na lang yun si Lovely. Kay...
0: Kanatago-tago, maburok na ba na?
1: Oh, so kung wala, so, kanang term ni Magkam, kung Bonbon is out, Manuel is in.
2: Itago na lang nato ni atong gibati.
0: Uh-huh.
2: Ang importante nga, dili kita masapon.
1: Awa, di ba? Agoy
2: ito, ah. Pero, di, Manuel.
0: Di, anak ko, kay boy.
2: Anak, manggun ni mo na.
0: Uh-huh.
2: Kay kung dili palang anak ni mo ang karelasyon na nang
0: bayana. So, meaning ikaw makibulag? Nya may umas si Lovely nga mas ikaw man akong gipili.
2: Dili gid siya pwede, ate.
0: Mm-hmm.
2: Kay anak manggod ni Manuel.
0: Mm-hmm.
2: Akong advice imo ha, Manuel. Dili gid siya pwede kay masakitan gid imong anak.
0: Dili ni mo tubangon ang kamatuoran nga anak. Bata pa man ka pangitaglain ako na si Lovely.
2: Ikaw na lang mangitaglain, Manuel. Tagaanta ka perting dagana.
0: Ah, di ay.
2: Ayaw na lang.
0: Nya mo ana mas si Lovely nga di ko sa imong anak sa imo ko.
1: Impas.
2: Tago-tago ra ta. Kay lisod kayo, nakahimo gani si Lovely binuang sa imong anak. Nga batanon pa imong anak. Unsa ra ba ka ikaw nga hotdon lay imong kusog ana?
0: Abi mo, si Lovely at first gidaig niya buutan,
1: yes, maasahan sa balay.
0: Maasahan. In fact, katong gitakigan siya, dito na discover ni Manuel nga naibog na gid siya kay.
1: Yes, dato niya
0: na-confirm niya. Wa mo tugituyo ni Kuan, ni Lovely nga,
1: yes,
0: nga takigan siya.
2: Kaya
0: niya, ang
2: Manuel
0: first move, good buhaton, imog i-rescue, lisod pod.
1: Mm.
0: Sala di ba'y gugma?
2: Wala may sala kung taon sa gugma, God.
0: Okay.
2: Ang sala diya kay...
0: Okay, tago.
1: Oh.
2: Ang sala diya kay ang tagiya na imong anak mong God. Mo na nga bawal. Pinagtagpo kayo sa hindi tamang panahon.
0: Hindi pa man kasal yung anak.
2: Tanggap-tanggap sa kamatuoran lagi, Manuel.
0: Ang akong tanaw, ani?
2: Kaya ang bottom line, ano yung sadaan, ani? Kini mga babae, man, good nga.
1: Para lang ako, si Bonbon ang sala, good. Kaya nga nung gibiling, good niya.
0: Diya, good sa iya, nagagikan.
1: Siya, good ang hinungan.
2: Sadaan na po ng lalaki, kagibiling, gani.
0: Kaya dapat niya gibilin, imagine. Jin, iyang uyap.
2: Nanintamot lang to. Nagtigong para sa pila na good ang...
0: Maulagi. Pero ang point is, nga nung imong gibiling, nga na imong papa diha.
1: Yes, imong papa bata pa.
0: Oh, bata pa.
1: Makasukol pa.
0: May tagtiguang na iyang papa. 47 years old iyang papa.
1: Yes.
0: My goodness.
1: So, sayop yun to nga ko ano. Sayop yun to.
0: And buutan ba iyang papa? Sa edad na 22, nabalo siya. Kaya gid niya iyang kinabuhi, pagbuhi sa iyang anak.
1: Yes, nga wala gid siya nagminyo.
0: Single dad gid siya.
2: Ikaw po't palangga, mangod lovely. Amahan naman ko nunta ni Muna. Grabe po't ka, di ka kapugong si Mugibati.
0: Maulagi na ilang kasing-kasing, nagay ko nun ang istorya.
2: Grabe po't ka, lovely. Uy. Hindi ka ba konsensya nga, mag-ama man na sila nga. Pastilan.
1: Dili isa lang may gugma pero sa iyo.
2: Imagine na kung ka mo magdayo ni Manuel.
0: Right love ang imo, at the wrong
2: ang imong,
0: time.
2: Imong ex, taw ko ni mong anak.
1: Kala. So, pero definitely, murdigin ni Mayo nga, magrelasyon yun sila ni Lovely.
0: Di, paminaw na ko. Ang may tabuan ni, was amahan wa sa anak.
1: Yes.
0: Stand by, balik tawaman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayo maka, ovarian cysts o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambal nga cervicare o dako jud kaayo ako ang pasalamat sa Ginoo og sa inyong tambal kay ang akong gibati nga pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson tungod sa cervicare ang akong gigamit. Naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waolan del Sol.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
7: Nang dili magud ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kong tiyan murag puno. Then pag kainom ko sa Nance Corn Coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang maupunti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog yung diyang sambul-sambul o uptime na yung iyang panglantaw o ipiktido yung diyang produkto. Jeneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: na baliktapan siyempre ato sa Antibayaw ng ato mga Facebook and YouTube viewers. From Rhea Halandoni, watching from Tandag City, nindot kayo inyuhang panag-uban sa programa. Natural o puno sa pagtulunan o pakatawa.
1: From Dingkoy from Thailand, hello po Ate Arlene, pa-shoutout po sa mga taga-Hingoag City watching here from Thailand.
0: Shoutout to Dominga Prisores Yari from Butong Quezon, Bukidnon.
1: Good afternoon kaninyo watching from Kabaka, North Cotabato. Kadahapon gid ko maghulat sa inyong programa kay makapawala sa kaminyo sa balay. Hilabi na kay layo ako mga anak. Mm-hmm. From Edita Villacampa.
0: Hi to Maximo Berondo from Pampanga, Angeles.
1: Shout out sa akong tibuo pamilya diri sa Kabakan. Seryoso kay naminaw ng mga tao diri, walay tingganay. Focus kay naminaw sa inyong mga tambag. From Florida, Liza Alfeche.
0: Jocelyn Hermosa watching sa Plaridel, Misamis Occidental. Salamat kay inyong programa na himong parte sa among udto matag adlaw.
1: From Dondon Makabuhay, maayong adlaw Ate Arlene. Shout out sa ko asawa nga sigig tawag nako gikan sa Panabo City aron lang papaminawon ko sa inyong live karon kay pareho daw sa among kaagi.
0: Maayong hapon Ate Arlene, De Genova and Cap June. Shout out sa mga riders. This is among hub gahuwat mi sa among mga i-deliver samtang naka loudspeaker ang inyong live. Bibo kayo ang tambayan from Ronaldo Dacalos.
1: Good afternoon, Ate Arlene. Watching here from Dipolog City, makapahupay sa kakapoy sa trabaho inyong mga pulong. Maramig na kadawat ug libre nga psychological advice kada adlaw from Glenda Bukol.
0: From Cherry Ann Lumantas, hello Ate Arlene. Ang mga panadero diri sa among bakery, sige katawa, kamulo nagmasa og tinapay tungod sa mga pasiaw ni Cap June. Nawal agi daw ilang duka aning orasa.
1: Maayong hapon, Ate Arlene. Shoutout sa mga taga-barangay Lapasan, Cagayan, de Oro City. Naminaw mi samtang nagtapak og ligid diri sa vulcanizing shop. Banha ang kompresor, pero mas banha ang mga linyahan ni Cap June. From Benigno, Makalaging.
0: Ate Arlene, kami mga boarders diri, gapaminaw sa inyong programa. Naglalist pod mi kung kinsay sakto sa inyong topic karon. From Nestor Mandabon.
1: Hello po, ba shoutout sa akong mga suki diri sa akong bilyaran nga ginahimo na nilang tambayan. Sila na may mangita sa inyong live kung maabot na ang alauna sa hapon. From Jovelyn Estorba.
0: Shoutout sa pamilya Casinilio diya sa Maramag, Bukidnon. Seryoso kayo akong papa nagtanaw sa live. Gibilin din niya iyahang gipanggabas nga kahoy sa gawas. From Jason Casinilio. Okay, Diginovs, unsa imo ang final nga ikatambag sa atong letter sender nga si Manuel karong panahuna?
1: Again, Manuel, para na ko kinahanglan nimo i-heart to heart talk ang imong anak, no? Wala mang gi-miskan isa sa inyo ha nga kana bang nagdahom nga maing ani ang dangatan aning istorya ha. Pero mulagi, wala i-miskan kinsa ang angay natong basulon. But anyway, kinahanglan nimong istoryahan si Bonbon, no? Imo gid siyang prangkahan ba nga
0: wala mga siyang sorry.
1: Mga siyang sorry, mga siya og kanang bali si Bonbon ang iyahang ipadesisyon, no? Kanang kay unha niya si Lovely, kay kung mauna si Lovely, posible nga lahi ang pagdawat,
0: yes,
1: ni
0: Bonbon.
1: Bonbon. So siya may amahan, siya ang murag na responsibilidad nga kanang mo kuan sa kasing-kasing ni Bonbon ba nga nak nakasala ko sa imo ingani ang nahitabo, pero wala na ko nituyuan, no? Ako kanang ako ning giistorya sa imo tungod kay ikaw akong palangga more than kang Lovely, kay for sure, no, magpakaamahan man gini si Manuel kaysa sa unahon niya ihang kasing-kasing. So para nako si Manuel, kinahanglan niya sultihan si Bonbon aron si Bonbon ang mag-decide kung unsa man ka iya kaning dawaton or iya man i-allow or kanang mukontra bagid siya. Then diha siya magbasi sa kung unsay desisyon ni Bonbon.
0: Pero kinala subtle siguro ko di pod ma-hurt si,
1: yes,
0: Lovely. Kaya ako nakita magbuotan nga bata,
1: yes,
0: develop lang.
1: Yes, wala man puy sala gid si Lovely.
2: Buotan.
1: No? Wala gid sala, miskan isa sila, no, si Bonbon.
0: Pagod sila kasal.
1: Oh, di sa kasal, pero lagi wala nang expect si Bonbon nga mahitabo ni maski si Manuel, wala po ingan ang intention. Si Lovely pod wala po ingan ang intention.
0: Yes, so may intention.
1: Murag biktima lang sila sa panahon.
2: Si Bonbon yun, nay. Just like a knife.
1: Ikanta na po siya.
0: Hardlock ikaw sa
2: I'm so deeply wounded.
0: Kabalaka ikaw pa sa makanta na ni siya.
1: Ay, nako. So, moto, no? Kanang weird talagsaon kay nilhang storya, no?
0: Yes.
1: So, munang lesson learned po ni Satanan nga na ay mga sama nila ba nga na ising kanang naiamahan nga balo na nga, dili pa kayo kuan. Ayaw ganyan yung bilin yung
0: imagine,
1: mga uyab.
0: And lagi di na ko masabtan nga nung gibati ni Bonbon ang ka-secure niya ko ibilin niya yung uyab dito silang balay.
1: Siguro nga na siya ka feel secure siya yung Papa Manggod.
0: Nakalimot siya kay Papa Taura po.
1: No, tinuod. So, dito na to siya mabasol kay wampot silang hunahuna nga nga na diyan may tabo. Pero malagi na lesson learned no nga miskan pag dako tag salig pero usay kay dulaan dito sa panahon Manggod. Naki mga situation ba nga musukod sa to ang kuan
0: pagkatawo.
1: Correct. So, muna siya nga kahitabo sa ila karon gisukod ra ni sila sa panahon. So, muna siya Manuel nga para nako ha para humani mo para nako humani mo confess kang Bonbon kung ako ikaw dili gini mo padayon nun kay inyong relasyon or kanabitay mong pagbati kang lovely kay maskin pag siguro i-allow ni Bonbon maskin pag mayong si Bonbon nga ah sige na lang pa kamo na lang para nako awkward gihapon
0: depende sir sa sitwasyon kung baka si Bonbon nga sa tinuod lang pagibutan ko na para may gugma ka
1: basin po more plot twist no
0: bitaw ata ka ba dapat lagi na maging true si Manuel sa iyong anak
1: true so moto Manuel no salamat kay sa inyong tara of course sa kanunay kini ang inyong DJ Nova de Marites Amarinang Bayan.
0: Okay, ang atong URP professor, sige be, ipagawa sa imuhang
2: mga. Yes, before ana ati, shout out sa mga panadiro, kanang mga magkusog magmasa ba kay. Sa atong survey day ati, kanang mga panadiro, mo'y kusog muromansa.
0: Ha? Nga naman, maay kay mo.
2: Oo, masa. Masa. Na.
0: At gahapon ang mga gas boy,
2: full tank. Tank. Oh.
0: Pero kaning maay kay mo masa.
2: Oo, muna'y lami muromansa guys. Tip na lang sa inyo ha, kung mangitabog uyab.
0: May mukumot.
2: Oh, may mukumot. Panadiro. No? Lami kayo magpadako.
0: Oh,
2: padako pan.
0: Pan.
2: Dugay kumot. Mudako ka
1: dahil pan. Makurat pa sa mga ingani ni Kap. Pwede na kasagang.
2: Bagong tip na.
0: Okay.
2: Boys, girls, at ako'y tip sa mga girls. Unsay kalainan, Manggod? Diginova. Unsay kalainan sa kanang babae nga dali, nga sigig pangaway sa ilang partner, og ang lalaki nga sigig paangaway sa ilang partner.
0: Dioy. Ang babae nga sigig pangaway na pasabot nga nahigugma pa na.
2: Oh, boys, ha? Okay ra gyud ang awayon ta perminti kay nahigugma na ay.
0: Kay nahigugma pa na okay na mangaway.
1: Wala na
0: na. Wala na
1: ipaki.
0: Ay sorry ka na lang.
1: Goodbye.
0: Pero kung sige pagkaway, asa man ka nga ni maka sigig yaw-yaw ni mo love.
2: Pastil na nawa na sa kwawa nagigapangaway karon bay.
1: Agoy. It's a sign.
0: Pero gipasagda na ka di.
2: Gipasagdan na po ko, girls, ha? Kaso balo na muna yung kapabinaw. Napay chance. Gipasagdan ako.
0: Pero kanang lalaki kasi pangaway, wala yung buot. Nga nang tumpangan mo ni may pasawa.
2: Diba? Ang lalaki nga kapangaway, wala na igugma sa ilang partner. No? Kupas ng gugma kay sigig pangaway. Pero ang babae ganun nga sigig pangaway,
1: naigugma pag yun na.
2: Gugmahan para silang partner. Boys, kapanota sa diferensya, boys. Mana nga dita matingala o sigig awayon ta sa atong partner.
0: Mau ba na? Murang digaling mao. Wrong. Ang asawa nga sigig pangaway,
2: gugmahan.
0: Wala mabalaka pa.
1: Yes.
0: Pero ang bana nga sigig pangaway, way buot.
2: Okay, ha?
1: Nag-rigi ko na, ma'am.
2: Narana ka, simple boys.
1: Tinuod na. Okay.
0: Mira.
2: Sa sulatan po ni mo, Manuel, na atong na-studyohan ba, gipasurvey yun na ito ni sa URP. Nakita na ito, kini mga 40s above the eye, karong nga henerasyon, mao'y mga...
1: Halinun.
2: Ngilingig na ikarong panahon na.
0: Mga 40s above.
2: Muna nga, Dan, ayaw ipailaila sa ako ng mga 20s na mga kwan. Likay-likay na takaroon, kuya! Sa mga 20s, kaya kita na yung target. Ano nila talawa? Yati, no? Mauna yung kumulaan na ikaw. Anong...
1: Lingyonan kay Cap.
0: Hi, Cap. Pati-gani, wala. Pati-gani sa katulik. Hi, Cap. Ano, gani? Wala yun,
2: no? Dili na ito matingala, boys, no? Nga kanyang mga kabats ato, mga 40s above. Magbantay-bantay na ito kay daghan kay temptation sa atong pagidaron karon.
0: Di ay...
2: Kay klaro man yung sulatan po, ultimo, ultimo uyab sa atong anak. Dahil yun.
0: Agoy,
1: likayan yun. Hindi
2: makupit saan. Muna nga para na ako, Manuel, back to basic ta. Kita nga mga lalaki.
0: Okay.
2: Ayaw angkon, ayaw pasapon.
1: Agoy, diyan.
2: Kay pag mo angkon ka, pasapon kasi imong anak, sigurado ko nga di na maulian ang sakit na gibati si imong anak.
0: Dobby.
2: Ang pinakarabis ni mo himoon, istoryaw ni mong babae. Nga palangga.
0: Ayaw nagpabilin dire.
2: Kanang ayaw ko sig tintala kay madala ko. Lalaki lang ko, di na ko makontrol ako ang kaugalingon.
1: O niya, desidido naman si Lovely nga makibulag na siya.
2: Prangkaw ni ng babae, nga putlo na ito ni atong relasyon. Kay di na ko makaya, pasakitan ako ng anak.
0: So, Siya mismo ang makibulag.
2: Ikaw, Manuel, ikaw ang makibulag. Ayaw talunan ng ng uyap sa imong anak. Kay lalaki sa lalaki.
0: Sato pa, nasayop man siya, sagdi na lang to, pero di na mausap ang sayop. Analikar.
2: Ayaw naging gusba na, kay foul kayo na. Pero kung magkinaon sa gini kakapugong, back to basic lang yapon. Ayaw angkon, o ayaw patapon. Para mong guna.
0: O, time is up!
2: Sa gihapon, kini si Kuya Kap mo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige nagagamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa yun ay hinay na wala na sa dangiyang pula-pula sa kung mata. Grupo Bernaldez Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
6: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
7: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makapanan kung unsabay ako gibatik. Noon niya, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuanto ka dito sa butika, kaya naatan na. Unsabay ako kanun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, Rajid nga ng trabaho, pag tumarong Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa ay mong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Akong ibate tayo niya, lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og Megaman. Salamat yung labas ko kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: so much, Deji Nova and the Cap June. Thank you, Manuel. Sa imo pagpadangat ni maswatan po. Ang ating tulubano sa sensor li Ate Arlina. Sabtan gid ako imong gibati. And true love na imong gibati para kang lovely. Pero murabag na isayop yun. Bisa kung saan natong analyze, listen kay i-correct kay anak manggod nimo ang iyang hinigugma. Mayon ta og laing tao lang imong anak, gibili niya ang iyang hinigugma sa inyong balay para na siya'y ulian gyud. Apan, maulag giwa nimo na pugngan, pero pwede nimong pugngan kung ikaw na mismo ang muingon, maglikay ka, kang lovely. Tugod og alang sa imong anak. Pwede nga, di na nimo sutihan imong anak. Pwede nga, ililong na lang nimo ang tanan. Pwede sutihan nimo si lovely nga, putlo na nato ni. Tungod kay, walay masakitan kung as early as now, putlo na ninyo inyong relasyon. Kung magdayon man, imong anak o si lovely, at least, di ka makonsensya kay ikaw mismo ang miputol sa iyong relasyon. Upon as much as possible, ipalayo na si lovely. Ayaw itugot. Ingna imong anak, dili na siya ibilin sa balay kay di ka comfortably. Ingon ana na ang pwede nimong himuon, Manuel. Karon taod-taod, alas tong Health Education Program with Doc Jan Paul Diasis. Mosunod galing ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon mo na, salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
3: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
2: Kini si Doc Jan Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magud ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag nainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee, nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hinikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang misis. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc Jan Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: may na mahigala alang sa Health Education Program ng Adlang Miyerkules. Of course, it's Doc John Paul the Assist. Doc John, kumusta?
1: Kamusta, Tarlene, and welcome, welcome again sa ito ang Nance Health Education Program.
0: O siyempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa itong 0917-159-5812. Okay, Ate Arlene and Doc John. Wa nagid ko dog atulo na kabulan na ako'y pikos unsa may akong buhaton silag sakit ang akong puson.
1: Okay mga kanans no, kumbaga yung pikos mga kanans no, usa kini siya.
0: Daghan kay pikos nga babae dok ay.
1: Usa kini siya nga kondisyon sa mga kababaihan lalo na kung nagkakaroon sila ng mga hormonal imbalance. So kumbaga ang pikos mga kanans nagkaroon ka ng bukol sa imuhang matres. Dili lang isa kundi duwa or tatlo. Pwede siya sa imuhang wala, pwede pud sa imuhang tuo mga kanans.
0: Okay.
1: So ang main reason nga no nagkakaroon ng mga pikos mga kanans no or polycystic ovarian cyst mga kanans, ang mga inyong dalani is hormonal imbalance. Okay? Of course, dili pud mawala no, dili pud nato ikadinay tungod sa sobra ka stress. Kay kabalo na karon mga kanans, ang mga kababaihan nato karon is competitive kayo sila mga kanans. Kaya nila makipag sabay sa mga kalalakihan. Pero maupo na mga kanans no, in terms sa hormones sa mga kalalakihan o kababaihan, medyo naagi diferensya kumpara sa mga lalaki o sa babae. Kaya baluta ang lalaki, mas taas ang ilang testosterone hormones, which is yung testosterone hormones mga kanans, usa siyan maghahatag o mas taas na endurance. Kung din mas taas siya na makatolerate siya sa kumbaga tawag na to na stress kumpara sa mga kababaihan mga kanans. Okay. Sa mga kababaihan naapod sila yung hormones na para lang sa ilaha yung ginatawag na to na estrogen hormones. Pero dili siya pareha sa testosterone hormones na kaya niya i-sustain, kaya niya i-endure yung stress kumpara sa mga kababaihan na medyo dili kayo nila makaya ma-endure yung sobra-sobra na stress. So muna yung mga medyo na ilang gamay na changes sa ilang mga hormones muna sa mga kababaihan. Kung sa sobra-sobra po nila mga trabaho mga kanans, there is a possibility na pwede po siya na makakos og hormonal imbalance. So, isa na sa mga hinungdan mga kanans, no, yung overstress. Then, of course, mga kanans, sa imuhang mga pagkaon po mga kanans.
0: Ayan.
1: Na dili kayo balance ang mga pagkaon. Dili nato malikayan sa ato ang matag-adlaw. Mas, sa atong matag-adlaw, tungod sa sobra kabisi na to, mas convenient ang mga pagkaon na to na permanente na lang makonsume. Diba, kumbaga yung mga instant-instant na lang
0: yes,
1: ba?
0: Yes, instant noodles, kada mga, basta kada mga pagkaon nga dali ra.
1: Yep, at early, lalo na mga kanans na yung sa ang oras na to, talaga sa ginalagas na to mga kanans. Muna, early in the morning pa lang, more on instant-instant na siya. So, ang mga vitamins o nutrients, di rin magkakaroon ng kompromiso sa ato ang panglawas. Hantun magkadugay-magkadugay, dili na ito ikadinay, nagadaghan-nagadaghan sa mga kababaihan, nagkakaroon ng mga hormonal imbalance, din ang uban, nagkaroon din sila na dako ng mga komplikasyon. So sa maaning natawag na ito ng mga ovarian cysts, polycystic ovary, or nagkakaroon ng mga PCOS. Unsa ba ang mga posible epekto sa mga kababaihan kung anaakini sila sa mga problema sa ilahang panglawas. Of course, pwede siya hinungdan ngano dili sila makabuo og anak. Okay? Ang PCOS or nagkakaroon ng mga ovarian cysts or mga polycystic ovary makanans, makaresulta siya sa paghina sa pagpangitlog sa mga kababaihan. So meaning kasi kung muhina ang pagpangitlog sa mga kababaihan, daghan kaayo karon ng mga couples na struggle na dili sila makaanak. So usa ni sa mga hinungdan. So dok unsa ba nato buhaton kay para ma kaya pa ba ni i-correct yung naay mga polycystic ovary, naay mga PCOS, kaya pa ba sila na mabuntis ang mga kababaihan? Okay mga kanans. Kay kini na sakit mga kanans is curable man siya mga kanans. It means mga kanans kaya pa nato ni siya na ma-correct as long as maihatag nato yung mga nindot og maayo na mga pagkaon ni matagaan nato og mga tambal or mga herbal para i-supply sa mga nawala na mga hormones sa iyahang panglawas. So meaning to say naapay chance ang mga kababaihan na pwede sila na mabuntis bisan anaa sila'y ovarian cysts or anaa sila'y mga PCOS. Ubay-ubay na po na mga pasyente na anaa sila'y ovarian cysts, polycystic ovary, pero nabuntis sila mga kanans after nila sa pag-inom sa ato ang mga produkto.
0: Okay.
1: So, So usa sa ato mga produkto mga kanansunon na makatabang kanila, of course yung Cervicare Brand Herba Capsule. So take Cervicare Brand Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day, good for 28 days ang pag-inom. Humantaon ang pag-inom ani mga kanans.
0: Mm.
1: And then mas nindot po siya mga kanans kay para dili magiging agresibo, dili paspas mo dako ang bukol o dali mo kuyos ang mga bukol. Mas nindot na isabayan o Nance Herba Capsule. Okay, Nance Herba Capsule, pwede imnan 1 capsule 3 times a day, good for 28 days. Sa 28 days, bombard yun ta mga kanans.
0: Mm.
1: Nakinanglan man nato na i-correct, ihatag ang mga kakulangan sa iyang panglawas. Nakinanglan nato mapunggan yung pagiging agresibo or pag-enlarge sa bukol or sa iyang picos mga kanans. Moto, yung Nance Herba Capsule 3 times a day, then Cervicare 3 times a day. After 28 days mga kanans, diyan na din kita naantay mga adjustment.
0: Mm-hmm.
1: Kung makita nato na nindot maayo yung response sa iyang panglawas, pwede mo hatag na lamang kita for health support para ma-maintain ang iyang female hormones na kinahanglan, balance na siya mga kanans.
0: Ayan. Bayan na mga higalawa naman tayong oras sa atong Health Education program ng Adlaw ng Miyerkules. Hangtod na lamang ug mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. Dok Jan?
2: Yes, at Arlene, mga kanans, dagang kayo salamat sa inyong pagpaminaw. Ginaot may nakatagabig mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Maayong adlaw mga kanans! Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nance Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nance Coffee and Remind Choco Mix Junior, ang code makita sa ilalom sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nance Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pag-send sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cell phone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nance Million Bonanza Season 7.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ning Nance og UAD Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tumula pa siya kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi eh, kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon na akong paliton mamoy. Inagi siya alibyo. Kuha gyud sa Providentist gyud na mo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, purok 11A bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
7: Time Check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
0: Where?
7: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.

0: good news! Sa ML year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
1: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos nindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, two times, adidjud na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tiguwang naku. Maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
7: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
9: Uy, what ako!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang anda.
11: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
14: Naa! Bisa

Yosab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uman sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na Junan niya, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuniplus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang masilbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Akong mga ipambati, mawala ganin siya. Immuniplus, wellness every day. Beautiful.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninyo mga kurimaw. Welcome na sa Dres Program Mas Kurimaw Balong Daguray. Hello! Kumusta? Og manginaot lang ta. Nagkaroon at lawa, may gala na amo sa Akadasig Kapiskay sa Panlawas. Adlaw karong Merkulis, July 8, 2026. Grabe lagi. Askang paspasa, may gala sa adlaw may nagdagan ng atos Disyembre. Atong tigmo, 2,500. 2,500 eh. Wasay pulos kunwa ko. Wapukoy pulos kunwa siya.

Okay, o pabuta sa may gala atong giandam ko radlaw nga. Nasa yod ba mo, mga kurimaw? O atong unang lingaw-lingaw? atong unang lingaw-lingaw may gala. Murag maong nga ni karon. Otso. Og pabuta may galang duha. Hinog nung ikanigo. Askang hinog ka nagigayo ba? Murag si Remulia hinog. Okay. Osbon ko may gala pabuta nga itong gandang kuradlawang ha. Nasa yod ba gamong?

Okay, buho. Og mamatay, ipansak sa buho. Napoy, di mapansak sa buho og patay. Inahanang buhi, gisi. Og mamatay, di mapansak sa buho. Buho nga, baho. Dala, sige, padayon ta mga buho. Padayon ta, may gala, dirso ang pagpatagman. Log akong atubag anang ngay mong tigmo. Why pulos bolt anat o gikan daw may galagang bing-bing sa buhoy. Kumusta mga taga buhoy? Og agong tubag analong anang imong tigmo. Ang tubag anak kay ligid. Kaya kinahanglan kompleto ang ligid para mo ligid. Oh, mo tayo kitawag nagligid no kay magligigid. No? Ha? Mo tayo kitawag nagligid kay mo lagi mo ligid mo. This is a home. Everybody is a home. Oh, yeah. Kanta ba? Dari tayo may gala sa mga tubag. Sa to ang digmo. Long akong tubag. Washing machine. Irik ng sikatun na street. Cebu City. Kumpyo to. Ag tubag long kay Hayhayan. Sa Sinina. Irik nga po ng sikatun na street. Cebu. Kumusta man Derek? Ang tubag balong kay Kayag sa adlaw. Kay dagantag mahimuog sa kangit-ngit nga wa na ipulos. Kay dili naman makita nga tuang trabahoon. Gikan daw kang Nero sa Cebu. Damagay po ang trabaho sa gabi ibay. Oh, gabi ang trabaho. Ang kuyaw lang o gabi ang trabaho kana imbalmer. Manug-ab, gabi na si bay. Oh, manug-ab. O ba, magkautot. Aga, tubag sa digmo kay Hagdanan. Lito sa Balamban, Cebu. Kumusta mga taga Balamban? Ang tubag kay pari nga nagmisa. Ondo sa Tulido. Kompyuto. Pyuter nito. Kaso may Tulido. Ay, Diyos na pula po, Cebu. Ako migos po niyong. Oh, aga, Imbalmer. Ayaw, nag-ilisin ang brief sa patay o gnindot. Ang imo mahimo o lustrin mo imo ipasuloob anang patay. Aga, tumag, sundang. Gikan daw kang Lito may galas Balamban. Aga, ang tumag, napkin Lito sa Balamban. Piotr! Kanarag yung napkin o pantiliner may gala mo ay ad sa TV nga dili ipakita, no? Pag gamiton? Ang ad sa buhok, ah, grabe, ipakita yung buhok ba? Sinaw-sinaw. Ang ads may gala sa toothpaste, ipakita yung ngipon, sinaw-sinaw. Oh, ang sabon, ipakita yung panit may gala. Yeah. Ang napkin may gala o pantiliner, unfair man kayo, di may pakita. Lain mo magpakita ba? Bati magdagway. Og akong tumaglong tabako Kristita Putuloria. Putuloria ng Tabuilan, Cebu. Kumusta niya Kristita? Lain pang tumag Diaper Litos Balamban. Computer. Muningon may galang ito. Og ang iro sa dato gadayaper. Oh, ang iro sa kwartahan gadayaper. Ang iro sa pobre. Oh, gakaog dayaper. Og tubag si mong tigmo kay Pustiso. Oh, gikan daw kang Litos Balamban. Murag ka itong Pustiso sa Litos Canada. Oh, gato nang haras kang Anticlear. Tagag yung Pustiso, buwa yung baba.
Nagtubagtig mo kay Honsoy, ani tatay, lito sa Balamban. Ang isang tatay, ito, natatay siya no? O tatay Dulpo? Tatay Lario. Nagtubagtig mo kay Pananaw, kay wala kay mata, dili ka kita, kay Butaman. Roger Sansan Remigio, butangan ni, di kita. Oy, pero dinisa mo ba? Taas-taas po ito siyang panahon ng limo sa terminal. Oy. Oh, manaka ito ng mga bus, may galang mahonong sa terminal, sa bus stop. Manaka. Oh, kay buta lang ikon siya. At isang adlaw, nakita na ako, ga-drive o pultikap. Kapalit ng isang pultikap. Ayaw! Ayaw! Hello! Ayaw! Bantura nawala na may galas bus stop o sa terminal. Uy, nagtagboan na ka ito isang adlaw, nag-drop multi-cam. Buta pa na. Lalo, tumagtig mo kay Karun Ogogma, kay wala siya, wala sad ko. O, gikan daw kang Roger San Remigio, Cebu. Kumusta niya, Roger San Remigio? O, napay tumag, ibutig mo lang kay Taog Yang Lihok. Ondo gyapon ng Toledo City, Cebu. Yo, tour! Kumusta mga taga Atul Lido? Direta may gala sa ito ang unang pasiyaw. Gikan daw kang Hana may gala sa Bohol. Kinis balong bakakon. Tamaak. Kumpiyansa kayo may gala. Yung cellphone na bilis lamisa na ligo siya. Gihilam to litik lang ang sawa. Paggawas niya lang, ah, kinsa man yung nag-forward o nga babaeng nakapantira diri, oh. Ay, kana, day. Oh, kana, ako nang ga-orderon, day, kay ganahan ko, murag bagay, kana, nimo ba? Order si mong kabuang. Oh, naglabay na po siya picture niya, wala naging panty, oh. Nahalawa man ka, magsaba na unhan, noon, taday. Nahali na hinoon. Palusot yun lang. Pareha na nga. Ang 10 commandments na himo ng 13. Ang ika-11. Ayaw pa sapon. Ika-12 og masapon. Ayaw pag-angkon. Ika-13 og di siya mo to pabuang-buang na yun. Punit-punit nag-upos din na. Di na maligog, isa kasi man na ala, mamunit nag-upos. Istoryahon ng bungas ng ka. Ayaw!

0: Narita may gala sa line pang text. Line pa tubag imutig mo long sa Kayan og Bugsay. Undo gyapon ng Toledo City, Cebu. Og tubag long iyang huna-huna. Tao og huna-huna. Undo gyapon Toledo. Dinhi pagyod. Tubag na ko imutig mo kay tao og sa Kayan. Undo gyapon. Pa computer. Wap age po. Diyon na lang ang tubag sa tigmo kay balay og tao. Oho. Lain pang tubag. Tubag lang kay Habol og Unlan. Ivy Herrero ng Bayawan City Negros. Piotr. Kumusta mga taga Bayawan Negros? Tama yung pagpaminaw. Og tubag sa tigmo sir balong kay Tiguwang Agahon Soy. Gikan ni Antonia sa Tumandok. Alegria Cebu. Kumusta mga taga Tumandok? Alegria. Lahong tubag kinatao or orga sa tao. Idroy ng Cebu. Piyo to. Si Tikla nga way alamag. Girape may gala. Gimbestigar. Nasunod ganyang organ, Tikla.
1: Sir?
0: Nasunod ganyang organ. Grabe sab ng organ, sir. Uy, ang sumi pagtuunin mo aning ako. Mura raman itong silindron, sir. Bisag yung kilili, gani, sir. Maglison, gani, ay. Lahog tubag kinatang or organ. Kaysa lang, Idroy. Og, ang tubag kaldero na. Kay walay kaldero, wala po tao. At tao malabugas. O tao o kaldero yung tubag. O niya iyang apelido kay Bugas. Na, maglungaw na kita nero. Og balong. Akong tubag. Kalo balong. O kila ng Dumanhog. O kumusta mga taga Dumanhog Cebu. Og long tubag. Daspan og Silhig. Buyaks ng Medellin. Piotr. Musta mga taga Medellin? Ha? Og Law, ako tag-an siling og daspan Aida ng Bugo. Uy, mga taga Bugo. Kumusta mo niya? Kumusta ko niya ni Kuya Jesse Haiko og Ate Loth Haiko. Ay, in si compound. Das Bugo, ha? Ingna sila, kurimaw silang duha. Law, may kapon. Miles from Bohol. Akong answer, sapatos og chinilas. Kaya di magamit og Guay Paris. Kung magamit ay ibunal yung bata agahigulo. Kung sa mga banang badlungon. Good afternoon, Malong Martin from Bohol. Answer kay sapatos. Sapatos daw. Long kay tubag na ko. Anang imong tigmo kay kanon og sudan. Long tubag kay Damgo Arsenio Padayao. Bakay Minglanilia. Yo to. Uap aga pon ba? Oh, uap aga pon. Aga akong tubag. Sa imo ang tigmo lol. Break og accelerator. Gikan daw kang undo may gala sa Tuburan. Kumusta mga taga Tuburan? Kompyoto. Wa ay paghihapon ba? Long tubag, flashlight o battery. Pyoto. O sa una may gala ang flashlight kay napay battery. No? Malubat, imong palitan, ilisan. Karon kay charge na. Looy na kay mamaligya ay battery. Diba? Oh, bisag ka ng mga kuwan sa unang adibatiri. Oh, i-charge na lang. Diba? Doon na kayo panahon tiyaling wanay gamit ang bateri, ba? Diba? Wala ka kayo pang charge naman lang. Wala na may ilisay ang bateri. Oh, cellphone, i-charge lang yapon. Kanang, unsa pa na, kanang igniter. Oh, igniter may gala sa mga burner uban pa. Charge na lang yan. Huwag na magamit ang phosphorog lighter. Huwag phosphorog lighter, ato na sila mabawi sa kuan. So, sa mga drugs. Halin, gapon. Hindi man pwede. Long, tubag na ko ng imong tigmo kay toothbrush o gipon. Kanga. Ang ngipon yun may galang toothbrushan. Magamit ng gapong ngipon. Ang ngipon bisagway. Magamit gapong toothbrush bisagway ngipon. Pero ang ngipon di yun mapwede kay toothbrush. Ha? Miss kay Bluetooth, yellow tooth. Okay, palayon tamay gala dito sa tuwang pagpanag-uban ikaduhang lingaw-lingaw 7. Ayan, pabuto tamay galang usap para makumplito kurimaw. Onya akong tubaglong anang tigmo ni mo kay kanoon og sudan. Murag maugid ni si kuan po kayo no? Kaugway sudan, sudan yung kaugway kan. Pero mula na lang maglit siyon ba eh. Istingin ka niya eh. Ika palit. Long tubag. Anang tigmo ni mo kay police og NPA. Okay, wala na po NPA may gala. Wala po yung trabahong police, di ba? Pero sa agad mga sulbad, karoon may gala, gumika man sa CCTV o giro. Huwag sa Marites. Huwag pulis, imong saligal, niligado na. Mga kontrabando, bomba, shabu, o iro, may magkakuha na adya. Huwag may iro, lusot ay. Inigpong ko ng iro, puman kang iro. Long akong tubag sa imong tigmo kay Lucky og Bay Pio 2 og di pa gyud akong tubag long kurintig tubig kurintig tubig gikan daw kang Sheila Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Tao o kalendaryo Kuya Balaong. Dito no? Ang bantayan sa tao oras o kining pizza. Halos ko daad lang agad ba eh. Ay mo ginang mutan agad ta sa oras o kalendaryo. Yawag. May pa mang oras o kalendaryo tanahon pa. Akong tubaglong anang imuhang tigmo litson na litson baboy og tuhugan. Di ba ka litson og tuhugan og tuhugan po ito tuyo ko ni mali mura ka buang para itong litson kawali ang kalha may gihikta ni tustubo gihitson mali klarong litson kawali. Long botones og uhalis diya pagyod tanod og at dagom ikan daw kang hani Cebu. Kumusta ni Cebu hani? My honey, my love, so sweet. Og balong akong tubag anang imong tigmo ang tubag anak kay pusil og bala Piotr. Oy kaninyang mga bala din adugay na kayo ilisi na ha ibasig na emergency mo siyok na siguro mo aso. Ha mabugok na kanang bito yung kinaraan bito nga ang bala ibulad. Di gina sa advisable ba yun? Siyempre, mainitan siya. O niya, dito ba yung sunod na palbura gamay? Yan ay halo, na bakante. Paningtol gina siya. Ha? So, ang tubig mo atos palbura mo bantok. Muna mo siyok. Muna miingan nga, mabugok. Oh, katubi tong kinaraan ng isda nga ibuwa ni mong bala sa adlaw. Adjaw ka. Tingala ka nga. Musiyok na na. Okay, padayon to may gala. Doon sa ito ang pagpanagumaan. Akong tubaglong. Okay, tubag na ko anang tigmo ni Mulong. Kay. Ano saan eh? Prosecution of defense. Parehan na karon. Kuha ni BP Sara. Ayang impeachment. Wala kasi mo ito nga ba? Dora ka na siya. Why ikatubag? Og? Kasi man kay ikaduha na. Nala, sige, padayon. Tadiris ito ang pagpanaguban. Long tubag na ko kay Taco og Tisas Piotr. Oh, kung Taco po, di mo na tisasa, sige nagkakayot. Murag di kami gaman, sige nagkakayot. Okay, dito may galas, line pang pasiaw. Gikan daw kang isoy may gala sa Sikihor. Kinis balong lisod kay pakanon pukaon nga bata estudyante. Balong, mata na diha, bango na diha. Kay maligo pa ka, mukaon pa ka, mag-ilis pa ka. Unsa isod anay, naasay chap. Wow, bangon ko ni ligo, kaon na yun. Pag gumanyag ligo, ang pagkaon ay, naslamisa. Ha, pork chop ka diba? Naman ko nung chop. Burrito na ko eh. Pag-ukab niya may gala. Wa man lang inay. Kanang gabarog na hindi ako sa lamisa kanang ketchup. Malasod, Ana. Good for the heart. Muna ingon. Ingon sila kay ang kuhan ko nung magka... litson ko nung magka high blood may gala. Oh, pagsudaan ka nag sayuti kada kaon ni mo, di ba ka ma-high blood? Ingan sila, ang sayuti, tambal ko ng high blood. So, ay daw. Pamahaw, paniudto, panihapon, pamahaw, paniudto, panihapon, na sayuti. Ano, ang tali ka ma-high blood? Ayaw! Ayaw! Oh, maingan sila, ang baboy, maka-high blood. Huwag magaya na high blood ng baboy. Ayaw! Buang. Ang high blood ng animal kato nasayod baka mo gahapon, giraffe. O kung sa kataas yung dugo, mo po kataas yung liog. Long akong tubag, anang tigmo ni mo kay Sonson eh. Sakyanan o driver, gikan daw kang mudi, Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Oh, humanang Mayo, no? May, June, July, August, May, June, July. Taon-taon pa kita human. Hurot-hurot sang kabaw, baka, kabadyo, kambing. Sabi ng manok. Malong akong tubag, anang imuhang digmo. Ayan. Ang tubag, anak, balong, kay. Okay, tubag na kulong sa imong tigmo. Pusporo o palito. Piotr. Wa, ay pagigya, pun ba? Ha? Dito may galas, line pang pasiaw. Gikan daw may gala kang Akulas asa bugo. Kinus balong haban ng tikla nga usa ka semana wali uli-uli sa ila, nagmahay-mahay. Giadto siya ugangan nga sendres lang balay. Oy balong, tay. Naunsa man ka, wala naman kay uli-uli dito. Nagmahay daw ka? Kaysa may di magmahay, anak tayo, bisag ikaw naman tingali. Ano man? Katoy niyong iro ba? Itong puti. Ano man? Gipaalutan ni Tikla. Ibayad siya 450. Oh. Pag-ingon na ako nga ako magpaalon, kitagaan ako isang gatos. Mo ba? Oh. Onya. Ang iro, basta magluya gani, gadoonin sa veterinary, pa-check up na yun. Onya. Ako, ingon ko nagluya ko. Gihin akong Tikla nga, ipaadto ko no kusinter, kailangan ko nang libre dito check up. Ayaw! Sa bago hindi magmahay, ano? Bantay-bantay na yun. Diba si Magkinilaw na? Ayaw! Oh, dab-daba na. Basta ang uwan, mag-ngisi. Moro na'y hayop, may galang imbis kikipatay na murag katawa, malipay, nag-ngisi. Iro. Diba? Panawag niyang ulo, ano, huwag ko nang mamagdab-dab, mag-ngisi. Smiling face. Okay, padayon tayo gala do sa tuang pagpatagoban. Og dili ta may gala sa tuang nasayod ba kamo? Nasayod ba mo mga silingan? Blood type nga gi-consider nga universal donor. Matod pa din hi. Ang blood type may gala nga gi-consider nga universal donor. Mao kuno ang O negative.

0: Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong hibatig mo ito ng usahay, ang akong biti mo, saka, yun ako gusto nga mag-minsin ko ka mga para sa hidlag nga gasaliton sa butika kay madlok lagi ko. So, po paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan magkay o mga testimony nga mga ayos sila kay hidlag sila. So, akong gi-prayat ng several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang giminsin ko, dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adilano, sir, at kayo ko din sa Purok Do, please, kublasin si Dawi Bukid nun.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya nakong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw ang mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Fertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Balik tayo sa ligan. Diri sa ito ang pagpanaguban lang akong tubag. Anang tigmo ni Mokay, sinilas ka. Ginilas ka po ang maslingan. Oh, si Balong may galang kumpiyansa kay naligo. Iyang cellphone kibutas la misa. Paggawas niya hawid ng tikla. Long. Ah. Kaysa man yung babae nag-forward rin sa picture sa mga kapantira. Ay kanaday. Ako nang gordiro, agordiro na ko nang apantiday. Kay murag bagay na sa imo day. Gihatag din. Ah, naray mo cellphone ah. Nag-forward na po. Gawa na kita sa pante. Ay queen, naunhan ko. Nagsabaon ta ka ganina, day, para di ta maunhan. Nahali na di ay. Palusot kitig. Katapos ang ibilin may gala sa Agurimaw. Ayan. Eh, shit eh. Walang oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Huwag man na sa buhon. Sa mga oras o sa mga istasyon.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol. Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maing hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Gramonito Batuon de sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez de Ay o Thames K. Perez. Namaligyan sila gigis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong de sa Atbang sa Plaza Marcela de Ascogon. Maligya o naggama po na sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghan kaing salamat. O mga mga higala, o mapuhon na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining ubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orculio. Salamat o maing hapon. Balita.

0: na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka lin sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
5: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-IASR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
6: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: auhan sa lungsod sa Sevilla sa ika-156 nga katukuran. Sa matag Sevillahanon, matod sa Vice Gobernador, ang garbo sa kultura ug suporta sa mga programa sa gobyerno ang naghimong sa maong selebrasyon nga mas makahuluganon, makaalamon, diin padayon nga musuporta sa mga initiatibong proyekto alang sa kayuhan ug kalambuan sa lungsod. Gipasalamatan usab og dako ni Vice Governor Nick Besas ang mga lideres o opisyales sa lungsod sa Sevilla nga gipanguluhan ni Mayor Junin Caberte uban sa mga sangguniang bayan members o sa tanang mga katauhan dito sa lungsod sa Valencia o sa Sevilla. Sa laing bahin, alaing capacity development for barangay officials ang tambungan ni Vice Governor Nick Besas gikan sa lungsod sa Mabini o sa lungsod sa Lila nga gipahigayon gihapon diha sa New Capitol Building ning siyudad sa Tagbilaran mga higala. Sa mensahe ni Vice Governor Nick Besas nga laing malampuson nga capacity development for barangay officials ang giubanan kauban ang mga makugihon nga mga opisyales sa barangay gikan sa Gindulman, Mabini o Lila. Tumong niini nga training ang paghatag og dugang kaalam og abilidad sa mga leader aron mas mapadali og mapalambo ang paghatod sa mga programa sa gobyerno ngadto sa katawhan ilabi na sa sektor sa agrikultura, seguridad sa pagkaon. Matod ni Vice Governor Nick Besas nga pinaagi sa pagtinabangay og padayon na pagkaton mas mapalig-on pa ang matag barangay sa tibuok lalawigan sa Bohol. Sumana may gala ang pinakauhing update gikan sa buhatan sa atong Vice Gobernador sa lalawigan sa Bohol, Vice Governor Nick Besas mga kaigsunan. Inipuntuha mga higala, bag-urad gipahigayon ang regular nga sesyon sa sangguniang panlalawigan diin dunay mga importante nga palabang, no? Dunay mga ordinansahon nga gipalabang, dunay mga committee reports nga gi-report, no, sa atong mga provincial board members gikan sa ilahang tagsa-tagsa ka mga committee hearings, tagsa-tagsa ka mga inspection, ilabi na ang latest na mga panghitabo mga higala, no, ang panghitabo dito sa National Irrigation Administration Dam sa lungsod sa Mabini diin ang halos tanang sakop sa sangguniang panlalawigan mihatag sa ilang bahin, no, aron nga maghatag og pagpakabana o kini masusi o ma-imbestigahan in aid of legislation. Unya, atol sa regular nga session, formal usab nga giduso dito ang mga recommendation mga higala sa Committee of the Whole nga gipanguluhan sa itong Vice Governor Nick Besas kung unsay mga himuon aron nga dili na masubli ang panghitabo mga kaigsunan, no, sa pagadaot sa mga lateral canals sa mga dams pohon. Unya, dunay ordinansa pod nga giduso mga higalang igipalabang pod sa first reading. Ato nang mapaminawan mga kaigsunan sa gipanghisgutan, no, atol sa regular nga sesyon sa sangguniang panlalawigan. So ania atong paminawon ang unang bahin sa deliberation sa regular nga sesyon sa sangguniang panlalawigan.
1: Na challenge si Gobyerno.
2: Panlalawigan o Bohol has now come to order. We lead. Board Member Jamie, please. Let us put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Let every land fear the Lord. Let all the world be awed at His presence. For He spoke and they came into being. He commanded and they were made. The Lord's own counsel stands firm forever. His thoughts last for all generations. This we pray in Jesus Christ's name. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen.
3: Good afternoon, everyone. SP Secretary, please proceed.

0: akong inon sila nga, kamunta nan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tigawang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Uy, what the-
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mo buhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frap 4.
4: Aray! Sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po.
5: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
5: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy, Mare! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan? Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
9: Uy, kanindot ay anak marino? Unya. Magbayad ta anak karatuin mare para makaabilitan sa mga diskwento?
8: Oh, delikit pare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
9: Oh, mao ba mare?
8: Interesado ko makuha sa mga share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
9: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ugma dayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
10: Ace Medical Center Bohol.

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin D complex sa generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Team that is for
5: usapang immunity gap.
6: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
7: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
8: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
9: Immunity gap na yan.
10: Help stop immunity gap.
11: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
12: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
13: 100%.
14: Based on RENI with proper diet and exercise.
15: Help stop immunity gap.
16: Mag Selene Plus araw-araw.
17: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw.
19: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gidali og daghan biya sa madibuhok.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: PH Care versus previous formulations with regular use.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Kadyot lang!
10: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa mga nakugdagan!
12: Uy! What ako!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan!
14: Strong sa una!
15: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
17: Lahik na kay kasis. True ba? Tungod sa Myra E?
18: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
19: Hi, miss! Gandang araw!
20: Lahi ra!
18: Myra girl good! Ikaw sad! Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers! Suway na! D-alpha-tocopherol Vitamin E is the generic name of Myra E.
21: Sukad pa sa una! Kabalo to ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
22: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katin-awan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad, angay nga masayod ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayod sa mga katin-awan. Kamatuoran.
2: Mayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ug servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ito ang busy mayor, vice mayor attorney Adam Rilson Hala, at ang first gentleman and first district representative congressman Baba Yap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguniang pandungsod city councilors at ang makauban atong mga city hall employees sa atong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Ug labi na usab sa ato ang mga office heads and department heads nato, no? Headed of course sa atong city administrator Sir Alvin Luis Acuzar. Ug mayong adlaw usab sa ato ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Turimocha. Ug mayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa, dagan kayong salamat sa iyong pakigunong, pakiguban ug pagpaminaw kumain sa mga updates, programs and activities nato sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And our updates and developments nato ang Dakbayan sa Tagbilaran. And yes, no, ug asa man mo nahimutang karong mga orasa, ug asa man mo karon mga higala, no? Mayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre, di sad na ko makalimtan ug pagtimbayan ning ato mga 15 ka mga barangays ning nato ang syudad sa Tagbilaran, ato mga 15 ka kapitanes. Hello, hello, mayong adlaw ilabi na sa mga Tagbilaranons. Hello, mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlaw. And yes, no, mayang adlaw usab nito ang tigtimo na itong programa si Sir Jerry Cajes nga may nag-insure nga madungog ta sa kahanginan via radio, no, kundi naka-air ang itong programa sa DYRD o sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is July 7, 2026, adlaw nga Martes. Yes, no, ikadong adlaw na nato karong sa manahuna, mga higala, sa to ang pagpanerbisyo sa to ang buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tung kay laing adlaw na sa mga higala, laing na sa adlaw nga to ang pag-aisgutan, ilabi na sa makatikaran, programa, serbisyo, ning ato ang pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And yes, no, tung kay laing adlaw na sa mga higala, laing na sa mga adlaw na to ipaambit mga fresh news, new updates na to sa to pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Kundi in, unya tataod mga higala, stay tuned, no, until the end of our program. Ug sa to ang kano kay adunat tay special guest nga to mahinabi ang ato ang head sa to ang Tagbilaran City Economic Development and Investment Promotion Office, mga higala, para ipaambit ang mga katikaran o programa ug serbisyo sa ilang buhatan. And

0: mga adlaw aduna tay gibuhat nga usa ka activity no kundi in ang nag-spearhead ani mga higala ang ato ang SEDEPO office. So later atong mahinabi ang atong head nato no sa atong Louis Vincent Rautraut kundi in ready na pod no para mahinabi nato unyang taon-taon. And yes no, and later pod after sa ato ang special guest nga si Attorney Louis nga ato ang mahinabi atong programa, ato usab nga ipaambit ang ato ang mga news beats nga atong nakuha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Yes, no? So, atong atangan na unya mga higala. And of course, ilabi na usab sa Facebook page po. So, we'll give you an update kung unsa ang mga programa, serbisyo, mga aktibidades nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. So, again, stay tuned lang ta. And para makahatod ta, og may iyong mga updates nato sa atong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And pati for na mga higala sa atong mga radio listeners nato, kamusta? Kamusta yung tibok adlaw? I hope you are all good, you are all fine, no? Namo sa maayong panglawas. Tungod kaya itong panahon mga higala, usahay umuuan, then init kaayo, no? So, ayaw dyan mo kalimot, no? To stay hydrated, inom dyan tag-tubig mga higala para tabang, no? Ano nga ito ang protections ng lawas, mag-take po tag-vitamins, no? Para iwas sa mga sakit-sakit. Yes, so, ano yung puntahan mga higala? Dinata maglangay no tungod kay importante pud niya atong isibya sa atong programa para makapaambit sa mga programa og serbisyo sa atong buhatnan sa Tagbilaran City Economic Development and Investment Promotion Office kundi na doon natay activity nga sila mismo ang nag-spearhead na itong mga higala sa ato ang in partnership po niya no sa ato ang BSP and BDO Foundation kundi in kita nagpahiluna sa buhatan sa SEDEPO and with the help also sa ato ang City Admin Office. So mga higala, via phone patch ang ato ang head sa Tagbilaran City Economic Development and Investment Promotion Office wala lain kundi si Attorney Vincent Louis Rautraut. Hello Attorney, maayong adlaw ug welcome sa tong programa ang imong mga pagtimbaya alang sa tong mga suking tigpaminaw. Attorney?
1: Hello
0: Attorney.
1: Hello, good
0: morning. Ay, yes, hello, Attorney Mayang Adaw. Ang imong mga pagtimbaya or greetings sa itong mga suking tigpaminaw, Attorney.
1: Yes, good noon sa itong tigpaminaw sa itong programa. Especially ito ang itagbilaranons. Listening right now sa itong programa.
0: Yes, Attorney, I know nga doon na tayo activity nga gibuhat karong adlawa diha sa itong buhatan sa ito ang sa City Hall. Attorney, pwede pa makashare o kunsaning programa ni nga ito ang gibuhat karong adlawa o kunsay mga activities, mga upcoming activities nga buhaton in partnership ni ito ang BSP and BDO Foundation o kunsay purpose ni ini ni nga ito ang gibuhat nga activity. Attorney Vincent?
1: Yes, Kim. Natay ongoing program karon sa ato ang Tagbilaran City Hall Atrium mismo. So this program is a financial learning session, part of the financial education program na engaged sa City Government of Tagbilaran in partnership with Banco Central ng Pilipinas and BDO Foundation Incorporated. So, kanisa nga program team is more on giving financial education sa mga Tagbilaranons in relation to our goal na to promote our Tagbilaranons being aware of the different things that we should be mindful in terms of financial management. And of course, usa man gyud sa mga programa nga gipangutigan po sa mayor, sa administration, Mayor Jane Yap. Kaya gitanong yun ako rin na maayo sa programa para sa financial education and of course, sustainable community-based learning sa Kaong Tagbilaranon.
0: True, no? Pagkanindot na di Attorney Louis, no? Sa ito ang gibuhat karong adlawa. And of course, malipayan kay ita nga doon na tayo financial learning session kundiin. Nihatag-usab ang ito ang Bangko Sentral ng Pilipinas, sa usa ka talk no and discussions kabahin ay ato ang mga e-wallet or mga digital platform nato, mga bank accounts para iwas scam sa ato ang mga accounts nato, attorney no. And of course, kinsa man ato ang bisita, attorney, nga usa sa ato mga gipasindunggan nga bisita sa ato ang in partnership with BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas and BDO Foundation, attorney.
1: Yes, Kim, galing ng buntag. Until now, we were joined by the Deputy Governor herself of Bangko Sentral ng Pilipinas, Ms. Bernadette Romulo Puyat.
0: Mm-hmm.
1: Also, from the BDO Foundation, the program head, Ms. Marisa Romero.
0: Mm-hmm.
1: And later this afternoon, we will be joined also by the President of the BDO Foundation himself, Mr. Mario Derikito.
0: Mm-hmm.
1: So this afternoon, Kim, we will do a ceremonial MOA signing between the City Government of Cagayan, represented by Mayor Junya, and with the Bangko Sentral ng Pilipinas and BDO Foundation. So this memorandum of agreement is sealing this said partnership and testament that we are really committed in delivering this kind of program to our Tagbilaranans and, of course, the entire stakeholders here in Tagbilaran City.
0: Wow, pagkanindot sa to ang usa ka adlaw nga activity, attorney no, kundiin una sa yung gimension kaganina is the financial learning session nga itong gibuhat, and of course naapot tay accounts onboarding no nga gibuhat sa to ang sa City Hall mga higala, sa to ang mga gi-invite with the BSP partners nato nga bidiin ang mga bangko nato no. We have 9 banks kung ako masayo nga naa dito naka-onboard sa to ang City Hall atrium, plus unya to, as you mentioned, attorney, is ang to ang MOA signing no, or ceremonial MOA signing on financial education no. And napabailaing activity na ito ini sa after sa to ang ceremonial MOA signing to, or tomorrow unsa napabailaing activity with BSP and BDO Foundation?
1: Yes, of course, moving forward, ano pa tayo, we mounters dialogue this afternoon po at the City Tourism Gallery. Tomorrow we will also be meeting with the different universities here in Canada for the BSP e-learning academy. And also, just an overview, Kino.
0: Yes, attorney.
1: This program, although we're doing the ceremonial MOA signing this afternoon, this program has been already incorporated with the city government since last year. So last year, nangyari na po dito ang mga higala sa Bangko Sentral ng Pilipinas to conduct financial learning sessions po. In fact, we did that program also around this same month last year at the hotel. We invited some of our Tagbilaran fishing folk, field sector, and of course some of our employees also in the city government of Tagbilaran para sa participate sa mga e-learning sessions. So, this is just a continuation of our commitment yun. And because of that, also, Kim, for the information of everyone, last November, tungod sa ako ang pag-partner sa Bangko Sentral ng Pilipinas, gitagalan po tag recognition sa Bangko Sentral during the 2025 Financial Education Stakeholders Congress dito sa Bangko Sentral Head Office mismo. So, we recognize the local government unit of Tagbilaran City as a promising financial education partner. So, since na manataan ang recognition, wala ato ang ipadayon yun ang pag-gama, pag-gama, ang programa ka for the next years to come and sealing it through a MOA or memorandum of agreement para masunog yun ang ating commitment aling programa.
0: Wow, congratulations sa iyong efforts, attorney no, sa pag pagpahiluna sa ato ang mga activities no kabahin sa ato in partnership with the BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas, and of course with our BDO Foundation. Of course, congratulations in advance no sa inyong mga successful activities, and of course in partnership with BDO and BSP. And ugma another activity na po ang inyong ipahiluna. And of course, ato ini naba kay angay of course kini ato ang mga laing updates po aside sa ato ang ilabi na sa inyong buhat na noon sa mga activities ninyo nga mga upcoming sa ato ang Tagbilaran City Economic Development and Investment Promotion Office nga mga activities and programs. Attorney?
1: Yes, for our City Economic Development and Investment Promotions Office, natay upcoming na po na pre-MSME training or seminar for digital marketing and AI integration. The plano ta nga ma-conduct ni this coming next week. Around next week sa team and for more information and sa on pag-register no, so ani please visit our Facebook page sila ato ang link para sa gustong appeal and complete information of the said event.
0: Yes, thank you so much, Attorney. And of course, before ka na may let go, Attorney, mga ayos sabi mga pahinapos ng mga mensahe coming from your end. And of course, mga pasalamat ng mga labaw na sa karon nga gibuhat na to ng financial learning session, financial literacy learning session na to. And of course, sa pagpahiluna sa to ang BSP o BDO na baka ang ipasalamat na. And of course, ato i-shout out na to, Attorney.
1: Of course, first of all, I would like to thank, of course, our Honorable Mayor, Mayor Jane Yap, Vice Mayor Adam Hala, our City Administrator, Mr. Alvin Luis Apodar, for always supporting this kind of programs na makamaayog yun, makapakatag yun, o gayuhan sa mga Tagbilaranans. And of course, to all the Tagbilaranans, padayon yun ang pag-suporta sa mga programa ng Sudan sa Tagbilaran, para more empowered kita as Tagbilaranon, especially in terms of financial education. So, asenso po mo.
0: Yes. Daghang kayong salamat, Attorney, sa mong panahon ug oras nga gihatag niini sa ato ang programa. Thank you and God bless you, Attorney.
1: Thank you.
0: Yes, mga ito mga higala, no? Ang ato ang head sa ato ang Tagbilaran City Economic Development Investment Promotion Office. Way lain ko di sa Attorney Vincent Louis Rautraut. And of course, hello to Miss Kai, no? Casinillo for the initiative, usa sa mga nagpahiluna usab, no? Sa ato ang financial learning session with BSP and sa ito ang BSP and BDO Foundation for the coordination and for everything with our together with our heads sa CDPO si Attorney Vincent Louis Rautraut. And ano yung punto ha, mga higala, ano yung sabi kita sa ito ang update, no? Kabahin sa ito ang Facebook page post sa ito ang pinalanggang ang mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. According sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap, a productive Monday to start the week. Tagbilaran City Traffic Enforcers Refresher Seminar 2026, Opening Ceremony of the Poblacion Ono Sports League 2026, 72nd Bohol Community Defense Center 7th Regional Community Defense Group Reserve Command Philippine Army Joint Closing Ceremony of the ROTC Summer Camp Training and Opening Ceremony of the Advanced ROTC Academy Phase Training or ARA or ARAPT. Disciplinary Chest Turnover and Induction Ceremony. Oath-taking of the new Barangay Kagawad of the Honorable Carol Rosie Romo. Courtesy Meeting with Shell and Patron. Opening of Kaunta sa Bantawan. TCPCF Nutrition Month Kick-Off Ceremony 2026. Together, we continue to move Tagbilaran City forward through meaningful initiatives and strong partnership and dedicated public service one day at a time. Mga ka itong mga higala, ang update, mga programs and services o activities na gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. Huwag rin puntuhan mga higala, alin ang sakita sa mga pinalangga ng mga senior citizen sa Dakbayan sa Tagbilaran na nagsaulog sa adlaw natawhan karong adlaw, July 7, 2026. Taga-barangay daw, happy birthday ni Methodia Bolasa, Victor Bersamen, and Carmencita Vergara. Taga-barangay San Isidro, happy birthday ni Sebastian Pakis Jr. and Sinforiana Toralba. Taga-barangay Tip-Tip, happy birthday ni Cirilla Lambuhon and Norma Lambuhon rather and Norma Romero. Taga-barangay Manga, happy birthday ni Sinforiana Arabis. Taga-barangay Ibuhan, happy birthday ni Permina Pumatong, Cecilia Valestero, and Brenda Sarte. Taga-barangay Taluto, happy birthday ni Floridelina Vestel and Cirilla Gaco. Taga-barangay Boy, happy birthday ni Cirilo Dakal-Dakal. Taga-barangay Gugon, happy birthday ni Priscilla Salomon, Rosalina Lombiano, Sinforiana Ucon. Anisita Gahit, Dominador, Musong Junior, Heda Labasan, Victor Tudod, Fernando Huwit, Cecilia Oliva, and Simporiano Kabungan. Kabugnan. Taga Barangay Poblacion 2, happy birthday ni Victoriano Colajara and Sinforiano Pundo. Taga Barangay Poblacion 3, happy birthday ni Metodio Bernido, Metodia Ramos Alma Cahels, Rigoberto Jr. Pahang. Taga Poblacion 1, happy birthday ni Odon Toralba and Fernand Castillo. Taga Barangay Mensas, happy birthday ni Adila Orcolio. Taga Barangay Buol, happy birthday ni Zonita Cardino and Simporiano Prehan and Metodio Colge. Taga Barangay Dampas, happy birthday ni Claudia Ranario, Simporiano Jimenez, Cirilla Alaba, Simporiana Velasco, Delia Ramos, and Victorino Ludivice. Happy birthday sa itong mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Gusto na kauban sa buhat sa pagpanorbisyo nga nagsaulog-usahan sa alam natawan karong adlawa. Happy birthday nila ni Jan Luigi Mondoyo Gonzaga Maria Jeanette Yenogasyo, Marisol Kalimpusan, Abinido, Lynette May, Olarita Ampo, Gemma Gabuya, Parmesano, Jack Kaipang Refugio, Cirilo Niluwag na Caldacan, Rosalette Gumos Galan, James Estorpe Utuhan, Mangilda Siniza Maniwang, Amabel Ingkong Pichon, Redner Polinar Irano, Lizarite Mosquera, Ralph Raniada Botero, Maria Felingatong, Francis Fernandez, Delia Ramos, and Rufa Suelio. Happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Ralston Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, and our 16 Sangguniang Panlungsod City Councilors and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. O gilabi na sa itong mga sukinig paminaw nagsaulog-usab sa langan daw natawahan karong adlawa nga wala ito na mention sa itong programa. Happy birthday kaninyong tanan. I would like to greet also to Kuya Val Remolador, no? Nga mo'y nagatod po sa itong programa diri. Thank you so much Kuya Val Remolador. Sa itong mga sukinig paminaw, salamat sa iyong pagigunong, pagiguban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments ni atong Dakbayan sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan. Ug maguban-uban ang sa kita mga higala ug mga adlaw sa samang takna ng sesyon tong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim, ano bingon na lang kaninyo serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ug serbisyo nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Baba Yap, our 16 sangguni ang panungsod City Councilor sa Chief of Staff, Ma'am Catherine Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, asenso pa mo.
2: Kini nga Sibya, usaka binairan, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon, og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sagabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ilong Ranger?
7: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
6: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
7: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
6: Sipon agad?
7: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
0: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: MRGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamog ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulungol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katumbo. Bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang walang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
10: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
12: Team Dad is for
13: Usapang Immunity Gap.
14: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
15: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
16: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
17: Immunity gap na yan.
18: Help stop immunity gap.
19: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
20: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
21: 100%.
22: Based on RENI with proper diet and exercise.
23: Help stop immunity gap.
24: Mag-Selene Plus araw-araw.
25: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
27: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
29: Alagang Unilab yan.
30: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Mocha Frap for...
32: Aray!
31: Sakit na ng katawan ko.
32: Wait lang sa orders po!
29: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
32: Wow, mas pinagaling pa?
29: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
32: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
29: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
0: Unilab quality yan.
30: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: pH care versus previous formulations with regular use.
1: Uy, nabugat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una, strong karun.
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Mocha Frapp for...
11: Aray! Sakit na ng katawan ko.
12: Wait lang sa orders po!
13: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
13: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
17: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
18: Let's go, Lola!
17: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
18: Uy, what ako!
19: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Unilab yan!

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Bisan asa kadapi ikan ubay tutag bilara.
2: Okay, mayong gabi na tong tanan, no, sa tanan nga naminaw na to karon, no, din sa ato ang probinsya og sa Pilipinas, no, mayong gabi sa uban nga siguro nag magtan-aw aning ato ang Facebook, no, kung asa man tadapita og nay nakabati, no, or nakatan-aw ani mayong buntag or udto or gabi pud gihapon, no, pareho sa Pilipinas. So ani ako karon, no, ako si Adelo Caberte. Ako ang niya karon sa ato ang programa, no, sa Aris Development Program na ang atong mga kauban ato pang ipaabot, no. Si Brad Lito Rizabal, dili siya makaanhi, no, siya man pirmi ani adinhi. Karon karon na naay kakulian. Unya si Engineer Ray Balatayo na nagpaingon pa siya dire. So ako lang una ang magpasiuna ani, no. Unya maghisgot-hisgot og unsay ang aing hisgutanan, no, among giandam pod nga hisgutanan karong gabi. Unang-una sa tanan, no, atong pasalamat, no, ilabi na sa ato ang provincial government to kang Governor Aris, no, Amintado aning programa, no, nga iyang gihatag ka nato, no, para sa kaning gitawag og Aris Development, no, aron maghisgot-hisgot kita, no, sa kalambuan, no, sa atong mga pangbuhat diri sa ato ang probinsya, labi na sa pagpanguma, no. Unya kay ako man ang ni adin he karon, unya ang ako ang topic, no, kasagaran basta mo guest ko dire is about yun sa bamboo, no. Siguro unahon na tugisgot ang bamboo pagabot niya ni Brad Ray na pud siya mga update siguro pod, no. Sa laing hisgutanan sa panguma na to. So un ato nang hisgutan unya. So sa pagkakaron atong unahon ang mga updates, no, sa Kawayan, no. Kumusta man ang ato ang mga kalihukan sa Kawayan dinhi sa probinsya sa Bohol. Sa tanan nga naminaw, no, maayong gabi usab, no. Og daghan tag mga kalihukan actually, no, labi na nganing suod na ta sa ikapilang nga quarter, no, third quarter, no, sa tuig, no, kay karong September ato mang pagasugdan ang pagahimuon ang ato ang gitawag og Philippine Bamboo Month, then diha usab mahug ang World Bamboo Day, no, sa September 18. So daghan tag mga gipangandam, no, kauban nato ang Bohol Bamboo Industry Development Council, ang DTI, no, ang provincial government, unya kita pod sa pribado, no, kita sa United Bohol Bamboo Advocates Incorporated, din ako pod ang nagda, no. So gawas pa ana ng mga pangandam, medyo kuan pa man to, mga tulo pa ka bulan, no, natay lain paganing kalihukan sunod semana, no, adto buhaton sa ICM, no, side event ni sa DTI. Unya atong i-feature ang Kawayan, no? So that will be on July 17, no? That's a Friday, 3 to 5, no, PM. So hisgutan na to dito ang Kawayan. Nganong Kawayan man, no? Unya naay atong kauban sa DTI pod mo hatag po natog updates kumusta mga nang ato ang industriya diri sa Bohol, no, kung unsa may nangahimo nato sa pagkakaron, kumusta man og unsa may siguro poy gilantaw nato, no, sa umaabot, no. Unya ato pong i-feature labi na ani ang kaning ato ang project, no, sa kabawan nga kaning St. Vincent Ferrer Bamboo, no, Paris Bamboo Church. Dili pa na sila parokya karon diha sa kabawan, chaplaincy pa lang na siya. So may usas damgo mga mahimo po ng parokya. So may paris na po itawag siguro na sunod kung maabot ng panahon na. So maunay ato ang usa sa mga kalihukan no nga kanang nagsingabot no. Karong umaabot July 17. So katong mga nakadungog ani no. Atong mga suking tigpaminaw nga niya karon na Minaw unya ganahan pud mo. So pwede mo madto sa ICM anang orasa no kay makapaminaw ta. May tungod atong mga topics na kung giingon ganiha unya napoy mga products pud nya amo introduce no. Wanda na siguro po'y magdapod og seedlings dito. Katong ganahan mo palitog seedlings na po'y nagkalain-lain nga mga klase sa kawayan nga na doon dito. Makaton po mo dito, no? Kung naa mo dito, naputay gamay nga i-present, may tungod og sa nagkalain-lain klase sa kawayan. No? Labi na kaning ato ang gipangtanom karon, no? Or atong gipanggamit din sa ato ang probinsya, no? Sa atong industriya. Sumao na ang usa sa kuan kalihukan nga umaabot do na anaputay ni aging mga nang labay no ni aging mga kalihukan sa maghapon dito mi ni engineer na Ray Balatayo sa Kampagaw Bilar kay naay grupo sa mga mag-uuma po dito nga dugay naman din ni silang naghimo og mga barbecue stick no, tulo ka klase man to na ay small, medium, large no. Dugay na ni silang nang himo. So ato ni silang gipaningkamutan po ni nato no sa ato ang grupo. Unya ato pong gi nangayo po tagtabang no sa ubang ahensya sa gobyerno o gani mismo sa LGU ato nang may pahibawaan ni ato ang giplano nga programa para nila. Ang among gibuhat gahapon is nagtudlo mi og laing pamaagi unsaon nga mas mapapaspas no mapadali ang pagbuhat aning barbecue stick no. So mugamit na tag nami gida dito nga pangliha man to pero kanang angle grinder to nga pwedeng butangan og kanang pangliha mao toy para dali ra kaayo ang pagtalinis no sa barbecue stick no. O napud mi laing gitudlo unsaon pag lahi nga pamaagi sa pagtalinis o sa lahi nga paagi sa pagsapsap man na, no arong malingin siya na ipagi isuksok ko na tong buho nya birahon inigbira ana niya mahimo na siyang lingin pod. So do ang uban no tungod sa kadugay na pud nila sa ilang experience nga kanaragong manumano ra no nga cutter and nagtalinis, mamuingon sila nga mas komportable na sila. No? Pero sa kadugayan, kung ma-master na to nila, mas dali gid actually ang pamaagi. Ang pag-master lang yun, no? Mo'y gikinahanglan. So, usa na sa mga kalihukan na to sa kawayan, sa probinsya, though gahapon, dili raman to about sa kawayan, daghan po dugi, isgutan si Siri nga, pwedeng buhaton dito tabang sa mga mag-uuma dito no gikan sa pag siguro inigbalik niya sunod dito magtudlo og unsaon paghimo og kaning organic nga mga fertilizer no kayo magamit nila dito og daghan pang uban siguro mga sa musunod no nga mga buwan. So sa kawayan mo toy usa sa ato ang nabuhat no gahapon onya sa niaging Sabado no July 4 actually maupod toy General Assembly na mo every first Saturday of July mao na ang General Assembly na mo sa United Bohol Bamboo Advocates Incorporated. So nagtapok ta dito daghanta no onya na po tay bisita dito nga taga Kyudo News Japan no. So naigibuhat nga interview onya nag-meeting ta na po dito si atong diocesan administrator si Father Jingboy Sako nga nag-explain po about sa project no sa katong mga membro niya. Human na to gipadayon tong ato ang General Assembly ng mga kalihukan na mga paragsabot-sabot. So nindot na no, niya daghan no daghan actually nga giplano na gyud para sa mga activities nato sa kawayan karong tuiga no kaning remaining pila ka bulan, labi na aning karon July, August, September, no? Kay preparation na to karon, no? Gani-gani ha dito ko sa DTI kay nagandam ta sa mga brochure, mga letters para sa atong mga kalihukan. Nitabang ko dito, no, isip representative sa grupo, no, kay daghan man mga kalihukan niya kami. Actually kami man pud moy nagplano ani sa grupo kauban ang council nato, no, Bohol Bamboo Industry Development Council. So natay mga kauban pod nya, mga mag-volunteer lang pod, no, para ani. So unsa maning mga activities nung mahitabo karong September? Of course, World Bamboo Day kay mao madunay pang kuan, tinuig nato nga celebration, no, nga magtanom jud ta ana, no. Onya World Bamboo Day sa, pero nang buwa na pod napoy buhaton nga bamboo boot camp, no? Naisgutan naman po na sa amo ang uban nga pagbisita dire. Ato lang niaging meeting na mo na finalize kung kano sa ang schedule, no. So karong September 15 magsugod ang ato ang bamboo boot camp. Onya mahuman na siya sa September 18. Diin ang September 18 mao ng World Bamboo Day, mao po na ang panahon nga magtanom ta og kawayan. So naisgutan naman siguro po sa niagi nga dito ta sa Lubok, no, maato ning pagabuhaton nga World Bamboo Day dito sa Lubok. O dito sa ibabaw nga area, no. Siguro mo tanom ta labing minus ng mga 5,000, no, ka seedlings. Oh, mayong gabi eh, Sir Ray.
3: Oy, mayong gabi eh. Sorry na, sorry kay dahay ginagmayng abala. So, mayong gabi eh, kanatong tanan, no? Daghang salamat, no, sa atong kada Miyerkules, no, nga tulumanon, no, kanang gitawag atong Aris Development. Yeah, salamat Brad Ads nga imong naunahan, no.
2: Oh, nauna na ko dire maitungod sa bambo.
3: Yeah, very good, no. So, sa atong Sukiti Paminaw, daghan kay salamat niya, Brad Ads. Salamat sad, no, Brad Ads, nga ni-respond ka. Na, kumusta atong biyahe gahapon?
2: Sa Bilan? Okay raman. Pag igong abot yun ako sa iskina, mga waray 5 minutos, diha na po'y jeep paingon sa mua. So, okay, ano ko mag-uha itong lugay. Kumusta mong imong sakyanan?
3: Oh, paano ko balik ka kay ang pisa to pasibo? But anyway, kining Ginoo, no, grabe gud ang Ginoo nga muna yung nga nag-uban ka na to sa atong mga mission, sa atong serbisyo, sa ato ang mga pagpaabot, no, sa mga kayuhan nga angay nga maabot sa mga katawhan sa Dios, no. Katong bataa tagiya ato ang tindahan, lugay na to si ingon nga adto sa amo lang Ginom. So nananghid ko tong tagiya kay tanaw ko tagiya gitong babae pag ingon niya, okay ra sir, iya dito masawa. So inana kaayo ang Ginoo na to, no. Tanaw na to nga medyo apiki pero blessing gyapon.
2: Blessing
3: gyapon, no. So at least na sa serbisyo na to naatanan, no, kumpleto na atay fellowship, na ay banding, na ay meet ups, no. Yeah, Brad Ads, sa atong kwan, gagahapon unsa may tanaw nimo sa ato ang lakaw dito sa Kampagaw?
2: Actually naisgutan na ako gani, ha. Nag-isgut ko update sa Bambo. Kanang
3: katong organization sa mga mag-uuma, unsa may tan-aw ninyo ato? Makatabang ta, dunay impact
2: sa akong tan-aw, no. Ako na isgutan lagi gani hangin na uban nga ang ilang naanad na bitaw sila atong ilahang mga naandan nya paagi, ba. Murag ang uban siguro kung mo shift atong paagi nga atong gitudlo, medyo mag-adjust pa pud sila. Pero daghan man pud nagpakitag kanang kadasig ba nga mubuhat ato. Kay nakita po nila nga kung ma-master lang yun nila, pareho sa pagka-master nila itong manumano rajod nga cutter mo yung ilang kanang italinis. So nakog chance nga mas mapadali, na, ang katong
3: ilang natural manumano. Maguna sa tao nga refuse to change. Kiniliging naandan. Pero sa ilang makita na ito, mo ito'y mapadali, mas mudaghan ang ilang harvest or ilang yield or ilang production. Mm-hmm. Pero sa sugod naman na inana bugina ang gitawag tog birth pains, no. Unya brad na tay bisita no atong amigo si Ed Saturno. No, gikan siya sa Davao. Ya, apil sa tong development mo na late mi gamay kay gikan Miss Cortez. Mm-hmm. Kanang Cortez Family Park. Katong farm ito nga nay driving range, mm-hmm. yan ay pispa, nay swimming pool na karon. Tanan kompleto na nay ATV trail, nay bike trail, nay walking trail, nay jogging trail. Mga 1. Plus 5.4 kilometers. So nanalito pwede ka mag-fishing, it's a restaurant, yan ay pwede ka mag-camp, no. So dito mi kay molige ang atong advocacy nga ang mag-uuma, ang tanom, ang yuta, kung mahimo makuha na to ang maximum production or maximum utilization. So nagpasalamat ta no nga si Brad Efren ang tag-iya sa Buhol Coco Farm, no. Ato namang nailhan ang Buhol Coco Farm noong dugay-dugay nang go-operate, no. Ya, iyang bisita, nahimo na natong amigo, ang topic na sa atong grupo, si Ed Saturno, no. Mm, so, Brad Ed, si Adi Caverte, mo niyong presidente sa Bamboo, sa Buhol, no. Sa United Buhol Bamboo Advocates Incorporated. Kanya, ang among giyato dito is kapayas o watermelon. Kaya dakahan pa magmatanong dito. It's a 17 hectares lot. Ya, dako pagid kayo o mahimo, no. So, kanag introduce ta, basis sa ilahang kahibaw o ilang experience sa Davao, ilang ipambit sa ato, no. So Brad Ed, pag manang greetings pa kuan og gamay nimong istorya unsay imong kuan dito sa Davao.
4: Magandang gabi po sa lahat ng taga Bohol, lalong-lalo na dito sa Panglao, sa mga kasamahan ni Brad
3: Ray.
4: Magandang gabi po sa lahat. Pasensya na ho kayo. First time ko itong magsalita sa public, lalong-lalo na sa TV, ano, radio station. Ako ho, na-invite ho ako dito ni Brad Efren dahil matagal din po kami nagsama sa Davao dahil sa growership program ng Dole Philippines sa papaya. Isa siya naging grower namin sa Dole Food Company, na isa din sa naging top producer ng papaya business ng Dole. So ngayon, eto, na-invite nga niya ako dito sa Bohol na gusto din niyang i-share yung mga naging experience niya doon sa Davao, mailipat din dito sa Bohol, sa lalong-lalo na sa production ng papaya. So ano pa ba?
3: So maraming salamat Brad Ed, no? Talagang sinishare nila yung expertise nila doon. Actually sa kanila, they're talking of thousands and hectares. So dito, we just mag-umpisa lang tayo. We'll start with 1 hectare muna. At ilan yung population sa isang 1 hectare, Brad Ed?
4: Sa, ang population natin sa 1 hectare, nasa 2,000 to 2,200 per hectare.
3: Puno or hills. Surprising or I was amazed or alarmed, no? Dahil yung ano pala natin, papaya is not from Bohol. Ikan na Mindanao. So, why not? Hindi man kinahalan ng papaya atong tanaw ba, no? So, at least karon appeal na sa atong RS Development, sa ato ang advocacy, no? Kay nganong interested po ko sa bamboo, i-connect sa Kawayan, dahil ang gihimong bamboo king, I don't know a friend kung kailabas siya sa Tagum, no? Ang nahimong bamboo king, si attorney, nakalimutan ko lang, just died, Ray din, si Ray. Attorney Ray.
2: Ernesto, Ray, Milian.
3: Milian. Yeah. Milian. Kaya iyang anak si abogado, puti akong suod, no? Si attorney Ray, wapo ko ka-meet, but he is considered the bamboo king. Naasya itanom, naasya yuta, nga, yung siya dili productive. So, what he did, gitam na lang niya Kawayan. Not knowing, kamay nakahimong milyonaryo niya, kay nga no, gituko sa saging o sa papaya. In Tagum. In the whole of Davao. No? So nahimo siyang milyonaryo tungod lang sa Kawayan. Niya, gituko sa saging o sa papaya. So di ba sa connection?
2: Partner.
3: Partner. So mo na no nga dugang ni nato nga kuan sa Bohol no kay hopefully mahimo ni siyang industry. Mahimo ni siya. Kay akong nahibaw-an nga got plantation og kawaya no papaya driver that is German dito sa Sagbayan. Pero iyang market sa outside Bohol.
2: Outside Bohol.
3: Kuan nato siya organic gito siya. No, pero ako kibaw sa tong variety, wa ko detalya kay unang-una is foreigner man gito siya. Wa ta kibaw sa iyang protocol but at least diha na nagkuan sa Bohol but taon-taon na po to iyang gibiyaan kay adun to unsay problema unsay rason no pero dili Pilipino German so karon na intriga ko interesado ko with the presence of Ed Saturno sa tabang pod sa connection ni Brad Efren Guzman sa Bohol Coco Farm no so mo ni mga kaigsunan na blessed kayo ta no nga additional ko anato ni crab kay what nato ni kapdak ang kuan kining kapayas hasta ning watermelon kay kibaw ba ka sa watermelon ato o pasalamat sa Dimiao asa dapita Dimiao Duero ba na pa kuan nanas lang sugo diha na puy local diri ginagmay no sa Tubigon area pero sa una gyud ang kini isang pakuan gikan sa ni og Iloilo karon do na nay puy Mindanao no at sa Bohol do na napat ang awareness pod sa mga tao nga mogamit pod og mukaon o pakwan is nanasad, no? So, morag isunod na to. Isunod natin, Brad Ed, ano? Yung pakwan, side by side with papaya.
4: Another cash crop.
3: Another cash crop, oo. Kay ang ato ron nga, kuan, talking of tourism, no? Kay Brad Ed, para for your info, ang Bohol is a UNESCO, United Nations, whatever recognition or achieve, no? At saka considered Geopark, no?
2: Oo.
3: So, we see to it na whatever development is pro-environment, no, naturally grown, para yung turista namin is we will eat the natural grown food. So, ito yung ano natin. Tapos, para ma-sustain natin yung agriculture at tourism, kailangan is natural farming.
4: Pinakamagandang approach, sustainable siya.
3: Yeah, sustainable. Para pwede siyang doable at saka replicable sa lahat ng Boholano na interesado. Wala tayong sikreto. Wala sikreto.
2: So, unsang variety agi plano man nga ko, Andre?
3: Anong variety yun ng papaya, Brad Ed?
4: Bali, ang isang tinitingnan ko, kasi ang pinakamagandang variety ng papaya na acceptable sa mga foreigner, yung solo papaya.
3: Ah, solo papaya.
4: Papaya na nuproduce din ng Hawaii.
3: Ah, okay. Yeah.
4: So, yan ang naging pinakamalaging malaking threat ng mga papaya growers sa Hawaii nung pagsimula namin sa Dole Davao na mag-produce, mag-export ng solo papaya. So, ngayon, kasi ang solo papaya is tawag na ito, titingnan natin native variety siya, hindi siya hybrid.
3: Ah, native.
4: Native variety siya. Okay. Yeah. So, ibig sabihin, nagre-react siya sa environment.
3: Yeah.
4: Kung may mga pest dyan, may mga viruses, mga sakit, tinatamaan siya. Hindi tulad nitong mga hybrid naka-design. Ni-design naman kasi nila yan. Kunyari, may, sa lugar na to, may infestation ng virus, ng ring spot virus sa papaya. So, nag-design sila ng panibagong breed ng papaya na makaresist sa virus na yon. Kung di natin isa pang gagawin ko 'yon, isa-survey ko muna yung buong area kung may present ng ring spot virus dito sa mga papaya. So kung wala, go ahead tayo solo papaya. Pero kung meron, dun tayo sa mga hybrid na tulad ng Red Lady.
3: Yeah, Red Lady.
2: Ano,
3: Red? Actually sa Cebu meron tayong kaibigan doon, Red Lady sa kanya. In fact, that's why meron akong Red Lady rin konti, mga 20 'yan dati pero konti na lang na natira. Red Lady karamihan dito. Oo. Pero yung Red Lady is not just hybrid, no?
4: Bali, hybrid ho siya dahil tawag dito, dinisenyo siya na maging resistant sa kone. Ring spot virus. Kaya karaniwan niyan meron na siyang virus. Makikita mo sa signs sa mga puno niya.
3: Okay. But so far, observation ko, mga 2 years na, kasi dito sa atin, kasi papaya is considered a lazy man's plant. Mm-hmm. Parang niyog, parang saging, no? Less ang management, no? Siguro din kabilang ko konti, but hopefully, yung ginagawa natin na 1 hectare at least, no? We will learn from that, no? So that's why we open kung sino yung magiging interesado na ready tayo. At saka whatever, no, it will complement, no? Dahil yun nga ang ano natin is integrated or closed loop farming, i-showcase natin. Doon din sa kwan sa Cortez Family Park, hindi siya farm, park na.
2: Park na.
3: May sports, it's also a family event. Tapos kailan ba 'to yung meeting natin? We were there because we see to it that lahat, no, may bamboo tayo doon, may kakao, may niyog. In fact, the coconut doon is we have 800 planted. Mm-hmm. And si Efren from Coco Farm, nagdapa siya og 200 plus additional seedling. So, magiging 1,000, no? So, it's an integrated na farm na pwede yung family. Pwede yung mga bata dahil pwede silang maligo, pwede silang mag-walking, mag-jogging, mag-bike, mag-ATV. At pinag-usapan namin kanina, baka pupunta tayo sa horseback riding, sa carabao riding. Yeah. So, it's an integrated park. No? Mm. Tapos ma-showcase, ano?
4: Parang culture park siya.
3: Yes, yes, yes. Kasi ang challenge natin ngayon is, yan nga,

0: Kasi lahat sa gagawin natin, sa ginagawa natin, ang hindi naman siguro end product, it's wellness. Mm-hmm. At saka simple lifestyle. Mm-hmm. Yeah. We'll produce our own food para hindi tayo makakasakit. Quality food. No? Quality food. At saka proper management and everything. No? So, yun. At hopefully, Dad, have you remember kung ilang variety na yung kawayan natin doon?
1: Sa pakoy kumaka inventory ato. Katong ato nakita ang agitanom na daan.
0: Oo.
1: Murag na mga upat.
0: Pero
1: may appeal tong daan existing na nila.
0: Ah, existing. Pero katong daan na to from Bilar, Pabimo, ningo man to si Tuting na po ka variety to.
1: Ano po ka variety to?
0: Mm-hmm. Plus na sila yung upat, so 14. Mm-hmm. Hopefully, ma-introduce na to o additional.
1: Mm-hmm.
0: So, hopefully, ma-bite siguro.
1: Na naman sila yung kuhan dito. Na sila yung tunukon, nga daghan na doon, dako na naklam.
0: Dako na naklam.
1: Yeah. Katong nas bong to, dakong kita na tanaw, murag bayog doon to.
0: Okay.
1: Katong ito, kung gili-li-li-li nga, kanang nasa kalibuna, no? Ako tanaw, bayog to siya. Unya, katong gikan sa meeting, pagpauli na to, nagkuyog mi ni Reggie. Ako siyang giingnan niya kung mag-isgot o collection sa kawayan, wa pa man po diri sa Bohol ang naghisgot o mag-collect labi na o kanang mga endemic species bitaw sa Philippines.
0: Okay.
1: Kung mauna i-feature kayo, huwag mo yung ngunta o kalain-lain niya klases kawayan, daghan naman nagtanong, mana, no? Bamboo setum, daghan na. Unsa may kalahian sa iya, ha?
0: Okay.
1: Siguro that's one thing. Daghan pa man po tayong mga endemic species sa Pilipinas nga wa pa po na to dire. So mauna lang na itong i-collect.
0: Unsa man na, Brad Ads?
1: Katong laak nga katong giingon ni mo ganiha nga gitukod sa saging o katong papayas. Mao man to laak, no?
0: Okay.
1: Endemic species na to na. Mao po na ang katong giingon bitaw nga kanang daghan tag makuha nga fiber kung
0: gamiton. Kung mabot ito sa fiber. Okay.
1: So hopefully mao po na daghan po na to itanom in the future kung natay source ba o kanang kuan planting materials. Kay usa mo po na sa gamit kaayo. Ato anon po na. So apil na sa atong i-feature dito nga tanom sa bamboo setum nila.
0: So sa laak na to, daghan na ba tag available seedlings?
1: Dili pa. Actually na ako'y usa ka buok tanom pa po.
0: Mother plant.
1: Mother plant. So which is bago pa po.
0: Gumusta ang propagation? Dili ba siya?
1: Wa pa ko kasaway po. Okay. Kay mo pa na iusan na kong tanom. Pero most likely, kanira man yung cam cuttings mo itong kasagaran niya. Pwede mo dyan bisagunsa or offset kitahay. Pero dugay, kung ina na magaling, niya gamay ratag kuan kaning mother plant. So napa may uban yung mga kuan kanang bisan gud kanang climbing bamboo da doon na dito may area dito nga dagag mga kahoy. Kay sa tawag nila bukawe. No? Ako'y nakitaan diha sa nag anang ibabaw bitaw sa Agianan gikan ka sa highway paingon sa simbahan. Na hagdanan diha na diha sa
0: Naay
1: climbing bamboo diha nagkatay.
0: Pero sa crossing lagi Cortez.
1: Ito sa crossing.
0: Sa hagdan.
1: Pwede na to na ibutang dito mag propagate
0: na. Sa may kasagaran, sa may characteristic, sa may itsura ng bukawe.
1: Murag bagon gud kay mo murag mo katay anang kahoy ba?
0: Okay.
1: Nadagko kahoy, no? Hindi gud siya tuled. Kay mura magbagon. Pero, magamit yapon sa mga crafts. Magamit yapon na siya.
0: Kay pagtuled, sayo naman na pagtuled. Initon naman na siya. Boiler, may kinangla na ito. So, at least, no, first time na ko karon, kinimungkod sa probinsya sa Boldi, kita pwede plantation. Unlike Mindanao, nga sa inyong experience, nga, we're talking of thousands, no? Dito sa ato, lipay na tanay 1 hectare nga to ganyan na siya ko. Umabot din ako 1 hectare. Imagine 2,000, no? Kay kita, malipay naman tayo na 50, sa gatos, no? So, at Ed, ang amo lang, no? Assurance, no? Assurance, no? Unan, pasalamat kami sa presence at saka sa open heart na nag-share ka sa amin. Based on your experience, no? Is this your first time in Bohol or many times?
2: Second time. So.
0: Second time. So, based on your pagdating, pag-ikot, ano bang diferensya, no, as far as environment?

0: environment or climate compared to your place in Mindanao?
1: Bisa pag-ikot ko, ngayong second time na pagdating ko, halos ideal kahit anong crops ang itanim dito sa Bohol. Mm. Dahil may mga iba-ibang climates din bawat lugar. Tapos yung isa pa, yung ganda ng lupa, although titingnan natin yung limestone niya, limestone tawag karaniwan dun eh. Matigas, akala natin, disadvantage sa kwan, sa farming, pero hindi. Malaking tulong siya.
0: In fact, namimili pa tayo ng tinatawag natin ng hydrated lime or whatever it is. No? Nag-import pa tayo ng lime and ng lime is already integrated. No? So, nandoon na. No? So, yung bang klaseng lime, Brad Ed, sa nakikita mo kanina, is the same lime that yung kailangan natin?
1: Oh, actually, kinukuha lang naman ho yun eh. Pinupulverize yun eh. Medyo tinatanggalan lang ng impurities. Yun na yung nasabi nilang agricultural lime na binibenta.
0: Na available sa hardware or sa market. Yun. So, we're really blessed. At saka, doon sa kuan din, sa area, sa Cortez, meron tayong continuous supply of water. Tapos nakita natin for how many days, yung previous weeks, months nga mainit, talagang nandoon pa yung tubig. At saka, ang maganda yun sa fish pan, dito natin matitest yung nakikita natin na mas medyo may volume ito na crops at saka ano natin dahil yung fish pan, doon tayo kukuha ng pandilig doon sa crops natin. So, ito yung pwede nating, Red Ed, a model for aquaculture. Aquaculture.
1: Diversified farming.
0: Diversified, at saka integrated.
1: Integrated.
0: At saka companion planting. At saka sila ni Brad Ed sa Davao, usually in Mindanao, I don't know kung kinukonsider nila yung pollinator. Pero para sa atin sa natural farming, talagang malaki ang role ng pollination. Kaya we'll be assured of additional 30 to 50% additional yield for lahat ng fruit bearing saka flowering. Dahil nga sa wala tayong spray dito. Unlike in Mindanao na talagang aeroplano yung spray nila doon sa saging o lahat. No? Kasi they're talking of plantation. By tons na nila da.
1: Actually po, nung nasa Mingo ako, kasi whole Philippines din ang production ko naman. So kada plantation ko, may mga pollinators ako, bees. Ginagastosan namin yan, mag-alaga kami dyan ng kwan, ng beast during flowering stage. So, kung mag-spray kami, ang ginagawa lang namin, sa gabi, ikulambo namin sila. Lagyan namin sila ng sugar solution doon. So, sa araw, maka-spray na kami. Tapos, pag sa gabi na, pwede namin silang pakawala para sa araw, makakuha na sila ulit sa natural ko nila activity sa collection ng mga tawag nito honey tsaka mga nectar.
0: Actually, another possible activity or business sa yung iba, sinasabi nilang beekeeping, no? Beekeeping. Pero we could not keep the bees. So, bee management. No? So, additional, pero hindi pa nangyari, hindi pa ginagawa sa Bohol, yung if you have the bee, like sa mangga, 1 week yung pollination, ano?
1: So, 15 days.
0: 15 days. I-rent out ang colony dun sa Bulacan, Brad Ed, 1,000.
1: Totoo po yan.
0: Per colony. So, if you have 10 colonies, you have 10,000 for 15 days. So, binayaran ka pa, busog pa yung colony mo.
1: Kaproduce ka pa
0: ng honey. So that's another con, pero dito sa Bohol hindi pa uso, but later on, no, baka mamauso. Dahil unang-una, Brad Ed, because of our environment, no, na yung ecosystem natin medyo ano pa, lalo na yung sa pinanggalingan sa Cortez, talagang ano pa siya, fresh. No? Nandoon yung mga natural con. In fact, yung colony doon na nakita natin, baka mga 20, 50 lang yun. But yung hindi na lagay sa box, baka mas marami pa yun. Mas marami pa yun. So yun magiging advantage natin, no? Kaya naturally ano na yung ano natin, manage yung farm. So yun ang isang mga nakikita natin possibility at saka development na yung hindi natin siguro masabing ma-quantify, ma-qualify, but during the harvest, makikita natin yun. Yeah. Like for example, experience doon sa ano, kagaling lang natin doon sa Cortez, no? Sa Cortez Family Park. Kalamansi, limonsito ba?
2: Mm-hmm.
0: Ni proven good sa Juan. For kalamansi nila siguro, mga tuig na siguro na sa harvest. No? Nga tungkol sa pollinator, ninindot ko siya. Then once it's properly pollinated, and then naturally grown, ma-extend ang life ng kuan, limonsito, whatever crops na itong ikuan dito. Plus the quality. So, muna usa sa tourism nga pwede na ito ma-share, no? Additional kuan sa tourism development in Bohol. In agriculture, in farming also, is medyo additional or enhancement yung natawag natin na farm tourism. So, meron tayong mga added feature, no? So, then doon din that is hindi lang, you will not experience only the ATV, yung bike trail, yung whatever, but you will also experience the cacao planting, bamboo planting, coconut planting, fishing, at saka ngayon, pwede natin isama yung papaya planting. No? So, nakakaibang hindi traditional tourism.
1: May experience.
0: May forest pa. In fact, kung pag-usapan natin ng wellness, isang component doon is forest bathing. Forest bathing. Grounding. No? Kasi sinisigurado natin yung safe yung lugar na malinis na if you will go barefoot, no, that is considered grounding and earthing. And if you will, kung dadaan kayo sa ilalim ng kahoy, yung mga indigenous trees, yung mga natural forest, that is considered forest bathing. And then, mayroon pa tayong mga enhancement doon, no? Yung bamboo natin, ongoing yung pagtatanim natin ng cacao. Siguro cacao doon, mga 600 na puno. 600 na puno.
2: So karon kung nai mo bisita rito kita, hay, kanang mga planting, apil na na sa mga
0: apil trees na. Apil na. Apil na. Parihas sa gihimo na to, nga tanay buho dito, nanay inputs. Kaya usually, naging planting, ug atong bisita pa ipa bugwalon, kuha na, murag time consuming. At the same time, basic madaot ng manicure sa itong bisita.
2: Di ba pareha sa itong bisita?
0: Di, pareha itong bisita. Okay na ta. No? Kung gusto sa nila, the experience, naasan. Then, maniguro kita nga proper protocol. No? Bioenzyme, then atong ready mix. No? Okay, ato is growing. Crop growing, dili ng crop planting. Yeah. So, yun, what we have done, and medyo yun ang activity natin for this day. No, we were there mga 10 o'clock until now, no? Kung hindi pa nga pinuputol yung pinag-usapan o yung discussion, eh baka nandun pa tayo, no? But siyempre, kailangan din natin itong program, so kaya we cut off the discussion. But it's a healthy and fruitful discussion, no? So, umpisa yun. Hopefully, no? Kasi this is the first time na we have a partner from Davao, Mindanao, na sharing their technology.
2: Yeah.
1: So, experiences.
2: Yes.
0: Ilang taon yung experience mo, Red Ed? Can you share saan ka nang galing? Ano yung bakit nakarating kayo dyan?
1: Bali, ganito ho yun. Ako ho, native ako ng Nueva Ecija. Nueva Ecija, graduated din sa University sa Nueva Ecija, Central Luzon State University.
0: Wow. Yeah.
1: Doon ako na-raise from pagkapanganak hanggang sa nakagraduate. Then, after 1 year sa aking graduation sa college, napunta ako ng Davao hanggang sa na-employ doon. Akala ko, mga 5 years lang ako doon. Dahil, alam naman akong balak na magkwento, bakasyon lang yun. Yun, nakursunodahan ko naman yung kwan, yun nga, yung binigay na trabaho sa akin. Yung experimental station ng papaya. So, kaya nasubaybayan ko yung kanya. Yung mga needs ng papaya from seeds, paano mo siyang ina-nursery, paano mo siyang i-harvest, ano yung mga post-harvest na kailangan niya, paano mo na sa domestic market, hanggang isi-shipping mo sa ibang bansa, Japan, Korea, New Zealand, Middle East, ganun. Iba-ibang requirements na yun. Pag, yun ang naging experience ko sa Davao naman.
0: So, it is scientifically na industry level. Industry level.
1: Export quality.
2: May nakarindot ani kay, kung kita sige tag-hisgot og value chain sa bamboo, karon po kadungog og value chain po sa kapayas. Hisgot ani sa, na? Tibuok ba na? Gikan sa liso hangtod sa market.
0: So, pasalamat na, no? Or thankful, no? Nga si Brad Ed, through the invitation of Brad Efren, no? From Bulcoco Farm, he make himself available. So, ako, Brad Ed, wala ka nang ginagawa doon sa Davao?
1: Bali, actually, after early retirement ko, nagsawa na ako sa conventional farming. Kinalimutan ko lahat yung mga natutunan ko sa conventional farming. Nag-nature farming ako. Inunuloy ko yung pangarap ko nung tawag na ito, nung bata pa ako.
0: So, tamang-tama. Oo, timely na kami rin nandito.
1: Yeah. Oh. Nagkita-kita.
0: Yeah, talagang there is no coincidence. Everything God has planned for this, no?
2: Yeah.
0: Na timely, it will complement. You're a big help to Bohol. Lalo na ngayon, you have UNESCO, you have Geopark. At saka yung Bohol, we are the first province of the whole Philippines na magkakaroon ng environment code. In fact, GMO here is regulated.
1: Ayun, tama lang. So,
0: masabi natin regulated dahil hindi natin alam yung iba nang ismagal. Mm-hmm. But as much as possible, mawawala yung GMO dito o hindi makakapasok yung GMO. Pero yun nga, doon sa galing ng Pilipino, meron talaga nakakapasok. Hindi natin alam, no? Hindi natin sinasabi, but baka meron. Pero at least, no? Timely si Brad Ed, no, na talagang yung grupo nandito na, medyo hindi naman tayo sinasabing stable, but at least we have already established the group, no. And dito Brad Ed sa Bohol, separate yung chicken. Native chicken, separate yung small ruminant, yung kambing, yung karnero, separate din yung large ruminant, yung kabaw, kalabaw at saka baka. Separate din yung high value crab. So mga ganun, no?
1: May mga kanya-kanya.
0: May mga kanya-kanya ano, expertise. Ngayon, yung medyo matunog is yung OB. Meron din grupo ng OB, yung Purple Women. Tapos yung kape at saka kakao, iba din sila, yung ABCAP. Association ng Bohol Coffee Growers. So ngayon, unti-unting nabuo. No? Makukompleto tayo. And hopefully, no? Yung papaya is considered high value crab also. Baka dati may pasok sa high value crop. Kasi wala masyadong nag-focus sa papaya. Meron man siguro hundreds lang, but kung hectares na thousands, siguro baka ilan lang. No? Tapos, yun nga, yung bamboo natin, I started bamboo, that was 20 years ago. Parang akong si St. John the Baptist, no? I'm nowhere in the desert. But ngayon, marami pala kami. Marami na mga bambuang. We considered ourselves as bambuang, advocating bamboo. And in fact, we are very proud also na marami na mga pare dito sa Bohol na bambuang na rin. So anyway, maraming salamat. Maski paano gagawin natin, the time is running, no? Magawa siguro natin is magpasalamat na lang tayo, no, sa DYRD, no, ang istasyon nga Kasaligan, no, ang forever partner natin, ang DYRD, and sa atong Pikas Lawak, no, atong mga kauban diha, no, magpasalamat ta din sa ato ang mga suking tigpaminaw, no, kung asa man sila karon, mayong gabi, mayong buntag, mayong udto. Kay live po ta sa Facebook ani Brad Ed. So nakikita ka kung saan ngayon, sa Dubai International, no? At saka naka-hook up din tayo, meron tayong sister station doon sa Hagna all over Bohol, no? So bago siguro tayo ano, mag-sign off is anything masabi mo pa Brad Ed?
1: Ano nga ba?
0: Pasalamat, ano pang mwede mang magawa, may dagdag mo dito sa Bohol?
1: maraming salamat sa aking kumpare, si Friendy Guzman, na sa pag-invite siya, actually, matagal na niya akong in-invite dito uli eh. Madami siyang tawag doon, new offer, para makabalik lang dito. Hmm. Oh, sige lang ako, darating pa na nandiyan na rin ako.
0: Yeah.
1: Ay, ito na nga yung panibagong pagkakataon, pangalawang pagkakataon, na nakita ko malaking pagbabago mula nung 2011 yata yun.
2: Hmm.
1: Ngayon, 2026.
0: 15 years.
1: Oo, madami ng bago. Halos wala na akong natandaan na daan, na kalsada, na bahay o structure.
0: So this is the kaya talaga the Lord has made, no?
1: Mabilis ang naging development sa Bohol. Yeah. Akala ko sa Davao lang o sa Luzon, pati dito pala mas mabilis sa sa Davao kasi sa Luzon pag kuan may nakikita pa akong mga dating kuan. Structure, building, dito halos wala na yung nakita ko noong 2011. Eh.
0: Oh, biro mo nung 15, 14 years, no?
3: Oh.
0: Yeah. So, maraming salamat, Brad Ed, no, for your time. At saka, we'll come back to Bohol and hopefully, no, you will be not a bambuang, but a buholano. So, Brad Ads, ako yung unang panamilit, ikaw isira?
2: Ako na lang
0: siguro. Okay,
2: na,
0: sige, sige.
2: Sige. Pasalamat po ko nung ganiya sa itong mga bisita, si Refren, no? si Red, no? Kung maghisgot o kapayas, paborito na ho na. Nanay si Ginoong Paliton po, no? Sa digestion, ganahan ko,
0: yeah,
2: no? Ako kay Katabang. Niya sa itong mga suking tigpaminaw, no? Sa kanang nakatag matag updates ganiya sa Bambo. So more updates will be coming sa sunod niya mga kuan. Higayon na po niya niyata dire.
0: Okay, salamat Brad Adi o Sir Ed o sa ngalan ni atong Kap Alan Mangmang, no? Mingon na lang kita, daghang salamat o maing gabi na itong tanan sa Aris Development.
4: Maoy unani ang buhaton aron ni Kapasigarbo.
5: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
6: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok sabayan pagyud og labad sa ulo.
7: Lisod no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang unilabyan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ilong Ranger?
11: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
10: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
11: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
10: Sipon agad?
11: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
12: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
13: Mocha Frapp for... Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
14: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas pinagaling pa?
14: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
15: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
14: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Gisali

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Sabding lang edisyon pagpanaguban niya tong tulumanon. Inyong tulumanon ang Plastada second portion. Sa gihapon inyong sulugod si kanunay Wingwing Jimenez Lagura. Makiguban ninyo niining laing tungastak na pagkatod kaninyo sa mga naglugapit, naglugapak ng mga impormasyon nga may labot ang lalawigang Bulanon. O niya, mayong gabi sa 1109 ka mga barangay nga may galangkob sa lalawigan sa Buhol. Sa 19 ka mga lungsod nga may galangkob sa ikatutong distrito nga ginangkuban usab sa 436 ka mga barangay. Tanan nga mga barangay officials, mayong gabi, mayong pagpaminaw. Inaot ang tanan, ana kanunay sa Kapiskay o Kabaskog sa inyong tagsa-tagsa kapanglawas nining orasas kagabihon. O niya, atong pagtimbaya diha ngadto nila ni Boss Ariel Handayan, nila ni Sir Christopher Makinano, ni Sir Inards Makinano dinha sa lungsod sa Anda. Mayong pagpanikaysikay, mayong gabi. O niya, ngadto sa atong mga mayores sa 19 ka mga lungsod nga may naglangkob sa katulong distrito uban ang mga vice mayor, mga SB member. Mayong pagpaminaw. O niya, ngadto sa pamilya sa mga Madrigal ug Tagupa, labi pa ni Konsehal Jess Madrigal Tagupa may gabi eh. O niya, ngadto ni Sir William Byron, ni Sir Anthony Bagyo. Mayong gabi eh, niya partner. Kumusta ninyong tanan? O niya, ilan ni, ha? Pamilya sa mga Kadilinya, dinhas hagna ni Vincio. Mayong gabi eh. O niya, ngadto ni Manyahon. Mayong pagparikay-sikay. Sa itong mga sukitig paminaw, dinhas Merkados hagna, labi pa ang 2F, Itere. Lamian barato ang ilang mga baligya diha. Lamian kayo ang ilang mga pagkaon. So mayong gabi inin yung tanan. So sa atong silinganan nga napit, silinganan nga nakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa mabot, sa tupagsibya, kutob sa nakaview, sa tanan nga mga Facebook account, mayong pagparikaysikay. O niya, sa akong igagaw din has lungsod sa Panglao, ang kanhi lungsod nga akong gialagaran. Mayong gabi inin yung tanan, katawang Panglawanon, labi pa ni Agaw Ray Andoy, kumusta ni Agaw? Retire na nining akong igagaw sa iyang pagpangalagad, pagpanirbisyo ngadto sa gobyerno. I-file na ni siyang early retirement. O niya, nahanap ko siya din karon sa lungsod sa Panglao. So mayong gabi, Agaw Ray Andoy, uban sa tibuok ni mong pamilya. O niya, sa mga kalambuan katikaran sa ikatutong distrito nga ginumala sa itong batanong kongresista, may agis pagpangalagad, mayong gabi diha kong Alexi, uban sa imong pinalangang kapikas, Vice Mayor Toper, sa tibuok ninyong pamilya, mayong pagpanikaysikay, inyong ato ni Vice Governor Nek Besas, mayong gabi diha, busy, no, uban sa tibuok ninyong pamilya. Now, ari sa taas mga kalambuan sa ikatulong distrito. Gibisita sa Team Kumbate, pinaagi ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor o ni Sir Benjamin Busio Dutarot ang Udyong Farmers Association sa Barangay Udyong, lungsod sa Hagna, aron personal nga masusi, matanaw ang ilang egg production and marketing project nga napahimuslan pinaagi sa Dole DILP program. Usa kada kong kalipay ang makita nga aduna na usay bag-ong building nga ilang magamit nga magsilbing sentro sa implementasyon sa maong proyekto. Usa kalakang padulong sa mas lig-on nga panginabuhian ug dugang oportunidad alang sa mga miyembro sa maong asosasyon. Padayon ang pagpaningkamot ug pagpananghiusa aron daghan pang pamilya ang makaangkon og lig-on nga kaugmaon dinha sa tersero distrito. Kumbati sa kanunay aron mo abante. Onya dugang kalambuan katikaran sa matag biyahe nga puno sa paglaom adunay mga tao nga hilom apan walay kapoy nga nag-alagad. Mao kini sila ang mga tao luyo sa matag safe nga biyahe. Sila ang Team Kumbate na maoy kaabag ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor nga diin. Dako kayo ang pagpasalamat ngadto sa atong patient transport vehicle kon PTB team, ilabi na sa atong mga buutan, gwapo nga mga drivers o assistant nga andam mutubag bisan unsang orasa aron masiguro ang matag pasyente nga makaabot sa hustong pasilidad nga luwas o hapsay. Ang ilang dedikasyon, ang ilang pagpailob o kinasing-kasing ang pagpangalagad, dili masukod, dili lang pinaagi sa pagtanaw, kundili makita nato sa siguridad nga nakabot sa matag pasahero. Dili lang sila nagmaniho sa sakyanan, ilag yung giampingan tungod kay nagdala sila og paglaom, kahupayan og ang siguridad sa matag pasahero nga pasyente, labi pa sa pamilya nga nanginahanglan. Sa kanunay, basta Alexi kumbate, kumbate, tercero distrito. Onya, mga kaigsuonan ko, ha? Hibaw tantanan nga gawas niining gihimo nga advokasya sa atong gwapang inahan, inahan sa kanunayng panabang nga may agi gyud sa pagpangalagad nga si Kong Alexi. Gipahiluna usab, giplastada usab ang pag-turnover sa lima ka mga covered courts dito sa lungsod sa Dimiyaw. Dito sa barangay Kabagikian, barangay Tawid Bitaog, barangay Kanlambong, barangay Kabanbanan o dito sa barangay Uwak. Gihimo ang pag-turnover sa lima ka mga covered courts kadiin. Kini nga mga proyekto nag-reflect kini sa padayon nga commitment sa paghatag og functional nga mga infrastructure og mga benefits sa matag residente nga nag-promote sa kalambuan sa maong komunidad. Kini nga mga proyekto nga naangkon sa barangay Kabagakian, Tawid Bitaog, Kanlambong, Kabanbanan o sa barangay Uwak. Kini, kinasing-kasing nga gipasalamatan sa tanang katawhan o sa mga barangay officials. Kining dakong proyekto nga ilang nadawat na tagamtaman, pinaagi sa pagpanimbasog o pagpaningkamot ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. O sa kanunay, kumbate tercero distrito. Tatak, Alexi Bisas Tutor. Onya, mga kaigsoonan ko sa laing bahin, ato sa tagaan ng pagtagad kay mibalik na pod, no? Gablag-blag na pod ang komedya. Ako magunin tawag komedya, kaya di magunin media. Kining certain Alan Nalsaro Dalagan. Ako maning isoong Lubukanon. Katagbo bitaw mi one time anis bikyo, ha? Di mas bold quality sulod. Wag yon managad ning hinampak. Tingali nahibaw tingali siya nga atong gitubag ang iyang mga way klaro nga gipagawas dinha sa social media. Now, nganong ako magyud ning kanunay gibantayan kay aron ang katawhan dili malimbungan pinaagi sa bakat nga impormasyon, ha? Labi pa nga ang tao nga gahatag ninyo niining sayop nga impormasyon, utro puning way alamag, utro puning way hibang kaagan, nakakubot lang cellphone, nahimo lang reporter sa newspaper kabahin ining paugnat kusog, hingang ko nag-media. But anyway, ako rin tagad pagtagad kay kaganina, niagi naman sa kung walling iyang pag-vlog-vlog ba? O niya, iyang post, nga maton pa sa iyang post, nga flood control project kuno goes to waste o niya giusikan lang ang buhis sa katawhan. Well, first and foremost, kanang proyekto din ang flood control sa lungsod sa Lubok, walay pronouncement sa taga DPWH nga ang proyekto na usik. Wala musulti ang taga DPWH nga nausikan ang buhis sa katawhan. Klaro kayo ang explikasyon sa taga DPWH. Unya, here comes ni aning ni ay gapakaron ingnon nga midyang na ay giilok. Nga kuno ang flood control project sa lungsod sa Lubok, ha, nausik. Unya, giusikan ang buhis sa katawhan, which is wrong statement, wrong caption anang iyang posting dinha sa social media. Ngano man, unang-una si Andy Nalsaro Dalagan dili ni taga DPWH. Gapakaron ingnon lang ni. Usa ni sa mga disipulo ni Joseph Goebbels kanto bang 1000 lies nga mahilig mamakak manglinglas katawhan gamit ang propagandang butbot. Apil po ni siya sa mga alipores ni Willie Ramasola o ni The Bohol Monitor nga maunang The Bohol Tribune. Apil ni sa mga bakakong tao nga kanunay gasabwag o bakak nga impormasyon. Now, unsa may gibasihan aning taong naay giilok? Nga niingon siya nga ang flood control kuno proyekto din sa lungsod sa Lubok nausik. Og nausikan og giusik-usikan ang buhis sa katawhan. Mao ni nga ni comment nako. Unsay ebidensya nimo nga nausik ning proyekto ha? Kun do na kay ebidensya ang gikuptan ala Nalsaro Dalagan nga lurat na ng mata nimo manas silihag siling demonyo. Og do na kay prueba. Show me the evidence. Ipabati ang sentimento sa taga DPWH kay sila mismo ang implementing agency. Wa gani sila mo ingon nga nausik ang maong proyekto. Wa gani sila mo ingon nga giusikan ang buhis sa katawhan. Now, kun do na kay ebidensya, i-post sa social media. Then, eksamino na to kung balido ba na. Kay kung tinuod na, then why don't you file a case to the office of the ombudsman aron manubag ang taga DPWH. Kay kung nausikan, kung giusikan ang buhis sa katawhan o ang maong proyekto nabutang sa wala, then andama ang complaint affidavit kay mo apil kog perma. Pero kung muingon ka lang nga ang imong caption flood control project goes to waste, giusikan lang ang buhis sa katawhan, kunya wa kay ebidensya, I dare you. May pay mo ambak kay dihag apil. Anang suba. Ha? Gani ni ay post sa atong isuong Lubukanon Alan Nalsaro Dalagan o. Kanunay maning ga comment nimo. Ako na lang ning basahon. Di man ni matago, di man ni pwede na kong itago kay nakita naman ni Stibo Kalibutan niyang comment. Matod pa ni Lino Calapini o. Giingnan ka. Tangasan ni Jonas Alan. Tulibagbag ng dako. Angay kay apil o kamada analan. Tabaghak. Kining mga tawhana nga nagpakabana na kabantay aning mga blag-blag ni Alan Nalsaro Dalagan. Ilag yung nakita na kining iya pulos lang ni papansin ba? Anyway, kay ispe man po hinoon ni tawhana kulang spansin. Mao tingali ni pero angay ko na ito ni klarohon ba? Kaya aron dili malipat ang katawhan. Ha? Baliko na ko, no? Ngadto ni Alan Nalsaro Dalagan, og doon na kay ebidensya nga, kanang proyektuhan na usik, o niya ang buhis sa katawhan na usik, giusik-usikan, then, I dare you file a formal complaint to the office of the ombudsman. Og na kay ligong ebidensya, pahibaw ako, kay mo apil kog pirma o gibinuangan ng proyekto ha. Bukdo na to ang taga DPWH kay sila ang dunay dakong tulubagon ni anang proyektoha kung giusik-usikan ang buhis sa katawhan. Pero kung wa kay ebidensya kay gatan-aw ka lang nga wa kay hibangkagan, wa kay alamag sa kahimtang, undanga ang akong tambag nimo, undanga ng imong pagpakaron ingnon kay gikatauan ka lang. Diha bitaw higkomment mo gi-share tong gibidyohan kang galingkod sa lamisang gatikab-tikab. Naway na numbaling nimo. Kana palang daan, gibinuangan na kagiyagaan ka. Tungod kay nakita nila nga sa imong gibuhat, ang ay yun po kang katawan. Oh, di apay ikaduhan niyang post. Oh. Akinig yun, gi-video po ni ganina, gi-vlog po ni. Ako lang yun yung gi-post kay aron, ha? Gi-post nako kay aron akong ma-screenshotan. Oh. Niya po iyang gipaabot na po din ha sa social media. Oh. Ni Alan Alsaro Dalagan gihapon. Kalabot niya ng tulay nga gigama din ha sa Tigbaw. Kanabang Tigbaw Bridge Project sa lungsod sa Lubok, no? Kay matod pa niya nga undang-undang kuno ang operasyon. Unya labon kuno ang slope control project sa kanhi Ninoy Aquino Memorial gipaspasan. Now, balikon na ko pagbasa ni iyang caption. Matod pa ni ining komedya sa iyang caption nga gigama ha. Kanus-a pagkaha ni mahuman ning 240 million nga bagumbayan Tigbaw Bridge Project sa Lubok, Bohol, nga undang-undang man ang operasyon. Labon ang slope control project sa kanhi Ninoy Aquino Memorial, gipaspasan. Ah, iya pang gigam-an og hashtag FB Lifestyle Challenge. Now, ako na pong i-correct ning iyang mga posting sa social media kay lisod manguning kuwang og kaalam. Kuwang og kabuot. E daghan ra ba po'y musakay? Unang-una, aron mag-guided ni si Alan Alsaro Dalagan, kanang imong pangutana kung kanusa mahuman ang 240 million ng Bagumbayan Tigbaw Bridge Project din na lungsod sa Lubok. Aron ka matubag, you make a formal letter addressed to the DPWH Regional Office 7 dito sa Cebu City. Or, personalo ni mong adto, aron imong mapangutana og unsag yung estado aning proyektong taytayan sa Bagumbayan og Tigbaw. Aron ka matagaan og kalamdag og katinawan. Ayaw dere sa social media, dadaning mga ingon-ine kay ang DPWH Regional Office 7, wala dinhi sa social media ang ilang opisina. Adto dito sa Cebu City or paggama og formal letter, letter of inquiry. I-stipulate ang tanan nimong mga katuyuan og pangutana aron ka matubag. Kay anha nimo sa social media, nahibalo ko nga naay daghan nga mga fake account diha nga mga kaalyado ninyo nga mo comment dayon og dili mao. Otro pong mga kwanggulo nga mga talawan nga magtago og fake account. Pareha gud anang The Bohol Tribune, mura man nagmais nga durong bukot hingsiwil gihapon agbungot. Gatago sa The Bohol Monitor, pero tanaw nimo ang history anang account gikan sa The Bohol Tribune. Unya maglikay-likay ra ba? Mao bitaw lang ingon ko kanang newspaper na The Bohol Tribune, may lang na ipotos og tinabal dito sa tabos merkado, may lang na iilo. Ha? Eh, frankly speaking, muingon ng gadaan na nga, neutral ming media, neutral media silang kabuang may tamparoso na lang newspapera. Kanong sagot mo na neutral? Neutral sa inyong bagang nalata. Kaklaro ang inyong mga tulumanon na speakers planeta. neutral yung kabuang. Ako lang itagiya ng newspipira o mauna mga tawhan ang gadumada, undangon ko na. Papakauaw lang mo ining akong pamantalaan. Mauni, apil ni sila sa gitawag na to og mga alipores ni Joseph Goebbels. Kanto si Joseph Goebbels, bautoy propagandista ni Adolf Hitler. Ha? Unya, si Joseph Goebbels maumantoy propagandista ni Adolf Hitler, daghan po itong mga false follower. Ug apil ni Alan Nalsaro Dalagan sa mga alipores ni Joseph Goebbels nga kanunay gasabwag ug bakat ng mga impormasyon. Ha? Kinsa may inyong gipasaring-saringan na ng inyong mga posting? Ha? Ang taga DPWH? Naman na taga DPWH, huwag man na mag-opisina dito sa planetang Mercury. Naman na sa Cebu. Nga nung diliman mo, muhimo og formal letter. Onya, labon atong gihimong investigasyon sa sangguniang panlalawigan, wa mo mutambong dito o mihimo mo og mga pagpangutana human sa gihimo nga in aid of legislation sa sangguniang panlalawigan aron maapil ning tubag. Di kay mo ingog kanus apakaha mahuman ning 240 million ayaw lagi pagdali aron di ta malangan. Ha? Mao na kamong katawhan. Kita nga dunay dakong kaalam na sayod ta og unsay proseso. Di man gyud mahimo nga dili ta mo agi og umugsubay sa hustong proseso. Ipaagi na to sa lehitimo nga mga pamaagi. Dili na to lipaton limbungan ang katawhan. Media makahaka Alan Nalsaro Dalagan. Nganong iagi manimo og sweeping nga mga pamaagi? Nganong iagi manimo anang mga kalabitong gitawag na to og insinuation? Ha? Are you insinuating something? Nanguta na lang. Ha? Mao nang ako di gyud ko magduha-duha, wa gyud ko ikukahadlok nga muingon nga these people, mao ni ang gitawag na ko ga kanang ilang grupo. Those are the bands of lunatic people. Ha? Kaila mo ni Mr. Plastada. Komentaristang why gikahadlukan. Wag yung ko'y giatrasan o gidaganan ninyong mga animal mo. Kung kamo gasabwag sa bakat nga impormasyon, aron lang paghilos hunahunas katawhan. Ha? You are pretentious. You are fraud. Pulos lang ni inyo, binuang. Diba, the Bohol Monitor? O niya, kahinggawas naman ang resulta ni Governor Aris Omintado nga gitagaan og 90% nga trust rating og 91% nga performance rating nangahilo mong mga animal. O niya, pag-abot sa 3rd District of Bohol, nakita man ninyo nga ang sentimento sa mayoriyang katawhan, 90% sa katawhan sa 3rd District of Bohol naa gihapon nagpangga, nagsuporta, nahigugma ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Linaw pa mo lana. May ni mga tawhana i-appel og masa ang flood control. Ha? Alan Nalsaro Dalagan, sir. Be responsible enough sa imong pagpagawas og mga impormasyon. Ha? Ayaw nang i-appel minimo sa imong kabuang. Ayaw iparihas o hunahuna ang katawhan diha nimo. Kay mas daghan mayoriyang katawhan ang mas taas pa o kinaadman o panabot itandi nimo. O kanang giingon nimo nga nausik ang kwartas katawhan, iprobar na o nausik ba? O ganuda ka din file a formal complaint to the Office of the Ombudsman aron matagaan og leksyon ng taga DPWH. Ha? Once and for all, di man dautan ang pagpakamana, pero kinahanglan responsabilita as kinahanglan nga constructive criticism. Dili dautan ang pagpakamana, dili dautan ang pagsaway. Basta constructive criticism as long as in line of their duties and functions. Paura na! Kay ako din sa kuntulumanong plastada, wag yung kulaing gibatunan, wag yung kulaing gisaligan. Ang Bill of Rights, Article 3, Section 4 lang yun. That no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press and peaceably petition the government for redress and grievances. O ang Republic Act, ano? A Bill of Rights, Article 3, Section 7, sa atong 1987 Constitution. The right of the people on information on matters on public concern shall recognize access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as government research, data used as basis for policy development, shall be afforded to citizens subject to such limitations as may be provided by law. Maurag yun ay gisaligan ako kanunay niining tulumanong plastada, first and second portion. Ha? Wa ko'y gitago dinis akong tulumanon. Ug naay angay sawayon, atong sawayon. Ug naay angay ipahibaw sa katawhan kamatuoran, atong tuganan ang katawhan. Dili nang mag-blag-blag lang ka din ha social media, kay may ka i-itsag apil alang suba. Ha? So kitang katawhan, magmabinantayon ta, di ta magpailad. Nining mga bakakon ng mga propeta nga naanaron gaduwa-duwa sa social media, labi pa sa 3rd District, kay kitang katawhan, nasayod, nakakita, giunsa ta pagpangga, pag-amuma, pag-servisyong tinunanay ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor.
0: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic ni vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Strong sa una,
5: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farax B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Gikan kanamo sa DYRD.
11: DYRD.
10: Welcome to the hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan bagyod og labad sa ulo.
4: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
5: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
9: PH

0: versus previous formulations with regular use.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Kung problema, igawas!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitaw. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguan nako. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na. Duwa sa mi sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola.
3: Bye, Mare. Unhan sa mo na kong dagang.
4: What ako?
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Mocha frap for...
8: Aray! Sakit na ng katawan ko.
7: Wait lang sa orders po.
9: Timeout na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
9: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan!
1: Para sa tamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Akoy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ilong Ranger?
16: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
15: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
16: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
15: Sipon agad?
16: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
0: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Strong sa una, hair goes strong karun.
18: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
20: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Pag-ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon ako siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
21: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Gikan kanamo sa DYRD.
24: DYRD.
23: Welcome to the world, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Cloney Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertik yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Strong sa una,
2: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

Alang na itong motukod og mga balay og building. Wanay laing atuan. Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guban pa. Tanan, ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: Ano mo kung man na imong dagway, pre?
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinduman, kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay, nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa, pil, may manulay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao, imong panimalay, kanya wala po kayo mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka, ana, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton ra nimo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Dahil kaayong pagsulbad, pilit ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, Binting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radio Hagna 100.9 FM, Radio Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

Igala, kamusta may gabi ka na itong tanan? Welcome na usab sa atong tulumanon tag Bilaran by Night. Adlaw kita karon nga Miyerkules mga igala, pit sa utso ng buwan sa Hulyo tuig 2026. Atong panimbaya sa itong mga kaigsuon ng bulanon sa tibuok kalibutan at mga panghinaot nga namo kanunay sa kapiskay sa panglawas samtang nagsunod o nagtubay ng atong tulumanon. Samas na andan, kauban gihapon nato at tumakugihan mga alagad field reporters nga muhatod sa tagsatag sa mga balitag panghitabo gikan silang nahimutangan. Uban kang alerto June Gutierrez diya sa Governor Celestino Galiares Memorial Medical Center. Kang Rubuka Puili Maestrado sa Kapulisan at Tundakbayan. Kang Dabarker Cell Remulador nga muhatod sa mga balita gikan sa kalungsuran dito sa nahimutangan sa gawas. Ato usab nga makauban diri speakas lawak atong co-pilot Engineer Gilbert Tulop ug Engineer Jerry Cajes. Dito sa transmitter site Engineer Rani Mulat ug Engineer Goody Felicia. Ang atong chief technician si Engineer Phil Abandula. Atong security guard on duty si SJ Tangkawan. Atong mga technicians on duty sa atong mga carrying stations karon mga orasa sama sa 102.3 Kiss FM, 100.9 Radio Hagna FM, 95.9 Radio Ubay FM, San Miguel Cable TV sa Hagna, DTV Cable sa Ubay, Boholano Cable Networks ug ang BCC TV. Samas na andan, kung doon mo ibuti paabot sa itong tulumanon karong gabi una, pwede mo tawag sa itong mga hotline numbers sa DYRD. Ang atong Smart 0964-932-6383. Ang atong Globe 0952-558-2760. Ang atong landline numbers 411-3100-235-3353-510-3092-501-0077. Alang sa inyo mga reklamo nga buot niyo ipadangat og text, i-text ka na sa atong hotline number sa text reklamo 0947-870-1262. Arangkada na punta sa lahing edisyon sa atong tulumanon TBN Tagbilaran by Night.

0: Ulan tudlay sa mga balita gikan sa ato mga alagad field reporters tanduaton pag-una gikan sa inimutangan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center uban kang alerto John Gutierrez. Go ahead John.
1: Yes, salamat ton may gabi, magabi sa mga suking at puminaw nagsunod ganun na itong talmanaw ng tag bilaran by night. Mayo pakabalintong ang usakang driver sa usakang motosiklo humagnin na banggaan ang usakyanan diya sa Alonso sa Dawis. Mga kompleto ni Talis, ito niya magbalik.
0: Dagan salamat alerto John Gutierrez. Arita sa laing uluhan gikan sa inimutangan sa gawas uban kang The Barker Cell Remulador. Go ahead Cell.
2: Okay, dagan salamat gagawa doon at ang mga panipaya pakamusta kadyong gabi kadyong pagpapina sa ito mga pinagkasukin paminang na kanunay nagsunod sa itong talumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide sa 62 anyos na retired police in Pusil. Sa wakmailing suspect na itabo dito sa barangay Katipunan sa lungsod sa Sagbayan, Martes sa gabi. Nanukad gikan sa Campo Ragohoy, The Barker Cell Remulador ang Friend of Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa Basta.
0: Dagang salamat, The Barker Cell Remulador. Samtang sa laing bahin dito sa kauluhan, padayon kaganina ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ug magpadayon kini napud karong adlaw nga Lunes sunod simana. Samtang ang atong international news, US President Donald Trump miingon nga humana ang ceasefire, nagsinukliay na pod og bomba ang Amerika og Iran. Diin ang presyo sa produktos petrolyo sa world market ming sutoy na usab og saka karong adlaw. Maukad to mga uluhan sa itong mga nagbagang balita, ang hingpit nga aso inana ini mabati sa itong pagbalik.
3: Tagbilaran by
4: night. Optic, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
5: DYRD, sniper ni
4: Bay. DYRD, sniper.
0: Bueno mga higala, padayon kita sa atong tulumanon tagbilaran by night. Atong oras alas 9:44 na sa kagabion, atong panimbaya sa mga kaigsoon ng bulanon sa tibuok kalibutan, ilabi na gyud sa itong mga kaigsoonan sa 15 ka mga barangays, ting atong dakbayan sa Tagbilaran. Mga silingang kalungsuran sa una, ikaduha, ikatulong distrito ng atong lalawigan sa Bohol. Og mga silingang probinsya, sigon sa mabot sa itong Sibya, sa Luzon, Visayas, ug Mindanao. Lakip na kadto nagpaminaw sa atong internet Facebook Live na atakaroon sa temporaryo lang no sa 102.3 KIS Bohol FM. Ha, kay mura og dunay jutay nga adjustment ang atong DYRD Bohol ang kasaligan nga Facebook page mga igala. So agwantahi sa lang ninyo nga niata dinhi sa atong kining Kiss FM nga Facebook mga igala. So kamusta ang atong mga sano og mga sana no adto ta sa dakong balita mga higala gikan sa international ato ning unahon kay apektado na man gyud punta ini. Ha? So karong adlaw mga higala nagkatigom ang mga kuan kining membro og sakop sa NATO kanang NATO ba North Atlantic Treaty Organization no. Tuwa sila sa Turkey no, nasod sa Turkey. Mitambong sa dito ang presidente sa United States kay siyempre founding member man ang US no sa NATO si US President Donald Trump. Unya, kagahapong adlaw mga higala, no, samtang nagpahigayon og funeral no, ang Iran sa ilang supreme leader. Samtang nagpahigayon sila og kining funeral, no, kay murag pila ka adlaw man ang gilanat ana katong ilang supreme leader bitaw si Ayatollah Khamenei, ha? Duna po'y tulo ka barko mga higala nga kining commercial vessels nagkarga og mga krudo, kay di ba na open na unta ang Strait of Hormuz, ha? Duna po'y tulo ka barko nga gipalupdan pud og bomba unya drone pud. So puros igo ne. No? So ang gipasanginlan sa Amerika ani mga higala ang Iran. Ha? O tong pirteng suku as Amerika mga higala kay ceasefire violation ko no. Ah, baos dayon ang Amerika kaganina mga higala. Ha? Kaganina kadlaon. Ha? Biti-biti ang Iran na pod, no? So maotong dito sa Turkey karong adlaw natod sa Turkey eh, gi-interview si Trump sa mga international press, no? Kamusta man atong ceasefire sa Iran? Wa na ba ni? So atong paminawon ang tubag ni US President Donald Trump nini mga higala.
5: Mr. President, is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
6: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over.
5: Mr. President.
0: Okay. So, moto mga higala, it's over, kuno. No? Para ni US President Donald Trump, it's over na ang ceasefire. Ay, ilan akong punggi palubdan o bumba, pirting daghan na mga higala. Matod pa niya, 20 times stronger, kuno. Ang ilang gipanghagbong bumbas Iran kaganina. Ha, biti-biti mga higala ang nasod sa Iran. Daghan naman kaayo ang nang upload o video din ha sa social media. Biti-biti, no? Buto-buto, siga-siga. Baos po ng Iran mga higala. Ha, palupad po sila ng missile ngadto sa mga US assets dito sa Middle East. No? Sa mga American camps dito. Gipalupdan po. Igo kuno tong kampo sa Amerika dito sa Bahrain o sa United Arab Emirates. No? Wa pa man po hinoy mga pictures o videos nga nang gawas. Pero matod sa Iran, igo kuno. Ha? So sinuklei sila ron mga higala. Ha, matod ni US President Donald Trump, humana ang ceasefire. Why klaro ikaistorya ng mga tawhana mangingilad. Ha? Ug maka nuclear weapon ni gamiton gyud ni nila. Ha? So di na ko maging istorya ani nila. O niya matod niya mga higala, iya sa pagkunusok asok naon ang iyang mga negotiators, no? Sila si Witkoff ug si Kushner, mao man ang iyang negotiator. Pero para niya di na kuno siya. Pero iya sang suknaon ang iyang mga peace negotiator. So, human naglupad ang mga bomba, mga higala, sinuklei na po sila. Ha? Ang Iran o ang Amerika. So, karon ming sutoy na po balik ang presyo sa lana dito sa world market. Ha? So, ato na yung balita kay aron nga makaandam tang tanan kay sigurado na po na karong Martes, saka na po na dako-dako ng fuel o dili ni masalvage kining ilang fragile ceasefire din ha, mga higala. No? Okay, niingon mahinon po ang Iran nga human namig baos. Gapalupad na may ugot sintay 5 ka missile. Human na kuno sila. Ha? Human na kuno sila og baos mga higala. Ha? Og mudugang pag Amerika og padag missile na mo dire, mudugang sad me. Oh, so why ka humana ni og magtinubagay ni mga higala. So manghinaot lang ta nga maura unta to. Wa na idugang, no? Ha? Kaya mura og daghan-daghan tong missiles nga gipalupad sa Amerika. Anya ingon si Trump, di na dyan ko no. Di na siya makikistorya. Jamo na yung ceasefire. So ato ni nga ampuunon mga higala. Kay simbakog, di na po ni mapugna ng gira di sa Middle East. Balik na po taine o taas kayong presyo sa fuel mga higala. O niya karon rabang panahon na kiniingon araw mga buwan na July, August, September. Tingbitay. O tingbitay iro. Tinglisod ba? O niya, sudlan ta ini, simbakog, mabalik na po og sakag ang mga fuel. Impas patatas ta ini. Oh. So, o niya, niingon pa ang pag-asa nga dunay super El Nino nga mahitabo, no? Gasugod na ni naron. no? Mo intensify ni karong October ug November. Super El Nino ni. No, apektado ang atong nasod ni ini. So daghan og crisis nga atong pag-aatubangon mga higala. So mao na nga manghinaot ha, nga kanang ilang kagubot din ha, no? Doon na gid-untay lintong hanay nga solusyon kay may unta og sila-sila ra lagi didto, di ta maapektuhan unsaon mang maamong man sa dadire mga higala. Ha? So mao to niya kanaog ta dire sa laing bahin sa impeachment ni Vice President Sara Duterte mga higala. Gipadayon ka ganina no ang iyang impeachment trial. Oh. So kutob ra pud to ganina niya tiwaso na pud ni sunod semana mga higala. Ha kay siyempre ang ilang schedule mangud ani sugod aton July 6 hangtod karong July 28 Lunes, Martes ug Miyerkules kada alas 2 no? Kada alas 2 ne. Lunes, Martes, Miyerkules kada alas 2. So kaganina ang third and last hearing karong si Manaha mga higala. Oh, so magpadayon eh. Karon ang adlaw nga Lunes. Oh, unya siyempre ang atong Senado karon as a legislative body kuan man sila adjourn na sinidie, di ba? Adjourn sinidie, but ipasabot adjourn indefinitely. Oh, as a legislative body. Pero as an impeachment court, padayon sila karon. Mao na nga di ta kakita og sesyon karong mga panahon na hangtod mahuma ning suna sa presidente. No, mao nang gumikan kay wa may sesyon, impeachment trial sa ang ilang gi pahigayon karon kada Lunes, Martes ug Miyerkules magsugod alas 2 sa pales. Oh. Unya karong sunod semana mao gihapon, Lunes, Martes, Miyerkules. Oh, inighuman sa suna mga higala karong July 28, no? Maotro na ni. Ang ilang schedule, Martes na pod, Miyerkules o Huwebes. So, alas 3 na pod sa hapon ni Sugdan mga higala. Niyaan yung panahon na, doon na ni sila'y sesyon. Doon na ni sila'y sesyon. Mabahin na ni ilang trabaho. Mag-sesyon sila as a legislative body and impeachment trial as a as an impeachment court. So karon mga higala mo ikatulong adlaw no nagsubaybay man siguro tantanan sa impeachment trial no kaganina nakahigayon gyud ko og paminaw no sukat pagsugod hangtod na human kay medyo bakante ta adtong Lunes kay sesyon man ato tibok adlaw no niya pag Martes pod committee hearings tibok adlaw so wa gyud ta kaayo ka paminaw kaganina na naminaw ta. Ha, ikatulo na ka adlaw niya ning presentar na ang prosecution og ilang first witness no ang ilang unang witness nga gipresentar kaganina mga higala katong NBI no katong NBI agent no nga si NBI senior agent John Mark Kalilong ha kay siya di ay ang nasuguan nga i-keep katong kadtong video bitaw ni BP Sara Duterte nga miingon siya nga katong ning bahad siya ba nga og patyon ko ana ko gi-hire oh ingana ba so mao toy unang witness unya kagahapon ang gihimo is direct examination okay mao manay una mga higala no ang direct examination kadtong nagdala sa witness moy mangutana. Oh, so ang trabaho depends ana mga higala magsigig object. Ingana magyud na ha. Oh, so mao tong kagahapon sige pug object ang mga abogado ni BP Sara. Oh, natural man na kay gusto man nila nga mababagan ang posibleng mga ipanulte or ang mga ebidensya nga madawat sa korte nga makadaot sa Vice Presidente. So mo tong object kagahapon. Ah sige pod og overall. Ah natural mo na mga higala no. Ah i-overall ka sa presiding officer nga si Senator Chis Escudero. Oh. Unya pagkahuman mga higala kaganina cross. Cross na pod. Cross examination but ipasabot ang iya na pong mga abogado ni BP Sara mo na po imong utana. Amo tong kaganina, no? Mao pa ganay pagsugod mga higala, no? Wa pa 10 minutos, unom na ka-objeksyon dayon. Ha, ang abogado sa prosecution. Ha, puro pod overall mga higala. Ay nga na magyud na, di ba? Kay objection man pod nila kay ha, syempre ang gusto pod sa prosecution nga ayog dautan ning among witness. Amo man ay trabaho sa president sa abogado, mga abogado sa vice presidente mga higala nga ang witness against ni BP Sara ilag yun nang gubon ang credibility ana. Mo na trabaho sa mga abogado ni BP Sara. So ingon ana man ano nag-obserbar magyud ta. Ha, so nahuma na ang unang witness sa prosecution ta ganina mao nga mao si katong NBI. Ha? Unya naghanom po ito mga pangutana ang mga senador, mga higala. Hinun, layo pa ni kaayo, no? Layo pa ni kaayo kay presentation mga gudani, mauna magyud ang prosecution, di ba? Sila may una mo muhatag og mga ebidensya, witnesses, ha? Unsa pa na din, ha? Sila'y una. Pagkahuman ana, no? Ang defense na po, no? Si BP Sara na po. So, dili na, basta-basta, no? Dugay yun na kaayo. So mo na nga niingon sila nga ang timeline murag unom kuno ka buwan ang daganon ini. So ato lang ning bantayan og sana maoy sunod nga mga panghitabo ini mga higala sa atong impeachment dinha sa atong vice president sa atong nasod kay ang tumoy ani it's either acquit or guilty. No nya niingon na ra ba si Senator Cis Escudero mga higala sa iyang opening statements nga decisive gyud ang kinahanglan nga boto sa mga senador ha aron nga makonbikto si Vice President Sara Duterte, no? Dili gyud na muubos sa decisive matud niya bisan pag nangapriso ang uban or asa ang uban kay ang gisultis konstitusyon 2/3 ha of all members niya ni site siya og kaso mga higala nga decided by the Supreme Court nga treaty to no treaty kana bang panagsabot sa Pilipinas og laing nasod treaty mo itawag ana di ba nga adtong panahon na ang maong treaty gi question ha pero niingon ang Supreme Court bisan pa og kuwang og usa no 24 gihapon ang ihapon kay adtong panahon na ang senador nga si Gloria Macapagal Arroyo ni daog pagka vice president sa atong nasod so nawa siya pagka senator na himong 23 so motong niingon ang Supreme Court nga bisan pag nawa klaro man nga 24 mo igisulti din ha kung magratify og treaty 2/3 of the members 24 16 gyud so motoy gibasihan ni Chief Escudero ingon siya ha ang pag-ihap ani 24 gyud ang basihan. So motong may question bitaw to si Senator Lacson, di ba? May question siya nga is the ruling of the chair final? Katong ingon ka nga decisive ang kining pag-convict sa vice presidente? Oh, mitubag pod si Senator Escudero, my ruling stands. Kay wa man ninyo gi objekan. Wa man pod ninyo gi question as senator judges. Kay kahinumdom taan ng inrili sa una mga higala og naa siya ruling moingon man to sa katong kang corona ba sig tan-aw man sa ko ato moingon man to inrili inig human niya ruling that's the ruling of the chair unless kamong mga senator judges inyo kong i-overrule okay ra so dapat i-overrule ang ruling wa man pud gi-overrule nila sa mga senator mga higala so maotoy magbarog nga ruling sa presiding officer sa impeachment nga decisive ang kinahanglan nga buto sa pag-convicto sa vice presidente. Oh, niya karong adlaw may pagawas og press release si Senator Lacson nga ginyos man sa nasyonal nga bisan siya pabor siya sa pamahayag nga decisive gyud ang kuhaon nga buto sa pag-convicto sa vice presidente pinaagi og impeachment mga higala. Oh, pero dunay medyo problema ining gamay ron kay ming sangat man og petisyon no pleading si attorney Israelito Turion og si BP Sara dito sa Supreme Court naghangyo sa Korte Suprema nga undangon ang gipahigayon karon nga impeachment proceedings. So ang ilang rason mga higala gumikan kay dili husto nga si Chis Escudero maoy mag-preside kay dili man siya mao ang Senate President. Oh, unya ikaduha nga punto nga ilang gisulti nga ang pag-utro kuno sa rules nga i-elect na lang ang mag-preside sa impeachment imbis unta ang Senate President nga si Win Gatchalian, no? Wa kuno tumamao. Kay didto nila gi-correct ang rules during session nga imbis unta adto i-correct ang rules during the impeachment proceedings. So wa ta kahibaw og insakto ba ning ilang mga punto nga gipasaka mga higala, pero mauna ang mga punto nga ilang gisulti ngadto sa Korte Suprema. Ha? So rules of impeachment man na, kung mag-utro mo sa rules, dapat adto ninyo utrohon during the course of the impeachment, not during the session. Kay lahi ito. Mao na'y punto ni Attorney Israeli Tuturion. Niya ikaduha. Dapat si Senator Win Gatchalian mo iga-preside ana kay siya'y Senate President. Ha? Dili kay si Senator Chis Escudero nga inyong gi-elect. Karon mga higala, duha ka buok tong galingkod sa atubangan. Kurata no, pagtanaw na ito. Uy, last na kung tanaw nga duha ang galingkod sa atubangan katong si Irap mao'y gi-impeach. No? Kay ang ni preside to in accordance with the Constitution ang Chief Justice man sa Supreme Court si Hilario Davide pa to. Unya tapad sila dito sa Senate President nga si Aquilino Nini Pimentel Jr. So kurata na ko dito kay wa man lagi ko makasugod kay ting session man to namo. Nakurat ko nga gatan-aw ingon duha man eh. So pagbasa na us detalye mao di ito nga gi-elect di ay si Chis Escudero nila nga maoy mo preside sa impeachment mga higala. So muna gi-question karon ni Attorney Israeli Tuturion og ni VP Sara dito sa Supreme Court. Unya ang ilang prayers gihangyo nila nga tagaan og mando nga undanga sana ang inyong impeachment din ha. So wa ta kahibaw og unsay action ani sa Supreme Court mga higala, mo action baka ang Supreme Court ani, basta kay mao na mga balita nga atong nahipos ha karong mga panahuna. Oh. So ato lang paaboton og unsay mga musunod pa ani nga mga balita mga higala. Kay karong Lunes inigpadayon sa impeachment trial ni VP Sara, lain na pod nga mga witness ang ipatawag. So kini karon mga higala, kita gyud nato no, biski din ha sa social media, divisive gyud kaayo kini nga maong isyo. Kay lahi manggod ang nahitabo datong last time nga si Chief Justice Renato Corona mo igi-impeach, kay di manggod to siya elected, no? Appointed ra ba? Oh, dili pareha aning VP Sara, elected siya, Vice President siya, Duterte pa jud siya, unya pinaka-highest garnerer of votes. So mao nang gaaway ng daan ng DDS o kakampings anang ha? Facebook kay wa gud kabaos ting kakamping suka, di ba? 2016, mo sila. 2022, mo na pud sila. So karon pirting lipayag yun nila nga murag nag-antos ng mga Duterte kay murag nakabaho sila ba? Ha, mo na atong na bantayan din ha sa social media. So init kaayo ning DDS versus kakampings ha din ha sa social media nga og naa gani kay i-post din ha nga something maka-offend sa kakampings, ingnon ka DDS ka. Og naa pud kay i-post nga something maka-offend sa DDS, ingnon pud ka kakampings ka. Murag ingon ana ang nahitabo din ha karon mga higala, no, medyo ha di divisive gyud kaayo kay gumikan nga elected man gud ni si Vice President Sara Duterte. Unya daghan ba yag ming butar ane. So siyempre kadaghanan maningog yun pod, no, labi na gyud tong mga wakauyon, no, wakauyon kay dapig yun sila sa Vice Presidente o katupong mga nakauyon, ala banha pod sila, ala sige apa ikuha na sama gani tangtanga na pagka Vice Presidente. So gabangga na din ha sa social media mga higala. Oh. So naghatod sa atong oras alas 10:05 na sa kagabion, Ato lang paaboton kung unsa pay mga mahitabo dinhi sa mga sunod semana, kay layo pa pod kaayo para mo komentaryo ta anang nahitabo dinha sa impeachment trial. Pero mo lagi na no, gahapon gisaway og maadjo ag abogado sa vice presidente, kay sige ra kunog object, sige ra kunog object. O so ag mga nagsaway gahapon, kita pud sila ganina nga ang abogado pud sa prosecution, ha? Mo na pay gasige og object. Ay nga na magina mo man ilang trabaho, di ba? During trial, object kan gyud nimo nang tanan aron nga at the end of the day, at the end of the testimony of the witness, basin dunay posibilidad nga dili ma-admit ang iyang gipang sulte or maguba or muligon ang iyang gipanulte. Mao man gyud na no ang tumoy ana mga higala. So normal ra na no, makadungog pataan, nagdaghan pa kaayo mga objections, ha, sa mga umaabot nga, di ba, may objection your honor, leading. Objection your honor, misleading. Objection your honor, relevance. Ha? Objection your honor, material. Objection your honor, competent. Daghan kay grason mga higala. Ha? So ingon ana mo na trabaho sa abogado. So ilag yun ng trabaho din, ha. So mo na nga mag-inihapay ta din hag objection, no? Ang prosecution, daghan yun na. Ang defense, daghan po na. Kaya magsigig yun na sila object sa matag usa mga higala. Gani katong kang Corona, palamuot gani ito. Kaya ang ilang lead defense counsel adto sa ni Corona, si retired associate justice man sa Supreme Court, si Serafin Cuevas. Kuya po to si Serafin Cuevas, mo object mga higala. Kaya former Supreme Court associate justice god, no? Sige, tagtandaw ato. Kadugayang object niya mga higala. Kaya hasta si Senator Drilon, nga usa ka senator judge, iyang giobjekan. Ha? Motong ingon si Senator Drilon og this council is overdoing it. Kay di ba yaka pwedeng mo object sa senator judge mga igala? Motong ingon si Serafin Cuevas nga mo ay lead counsel ni Corona. I'm sorry your honor, I thought we are allowed to go that far. So sa iyang pagsigig object mga igala, hasta ang senator judge, iya nang giobjekan. So ingon ana gyud na malipat kadugayan ba. Kay kini magud pong objection mga higala, in accordance to the rules on evidence, kinahanglan labi na ingon adto bitaw nga questioning magud to, di ba? During the pendency of the question, erase gyud nimo dayon imong objection. Kay once dili nimo na erase dayon, mahuman na tug tubag, mo proceed na sa next question, na waive na nimo ang imong katungod nga mo object ka. Mao na nga halos kada question objekan gyud. Kay once mahuman ang pangutanahan niya, makatubag na ang witness, niya mo proceed na sa sunod nga question, adi na kapwedeng mo object mga higala, na waive na, no? Kay witness man tong ganina, no? Og dunay document nga ipasa, inig offer ana nga your honor, mo ni ang dokumento, blatter. Inig humagpasa dawaton, object pud kadayon aron nga dili ma-waive ang imong opportunity og right sa imong kliyente. Mao nang ato gyud nang maobserbaran in the course of the proceedings mga higala, whether kinsa ang mangutana, ha, whether ang prosecution ang mangutana or ang defense maoy mangutana, mag-objekan na gyud na sila sa matag usa. Kay ang rules on evidence nagsulti nga og duna kay objection, erase gyud na nimo dayon samtang wa pa makatubag ang witness. Amo tong ganina sasaw kayo, no? Samo kayo kay wa pa gani ka magpangutana, wa pa katubag, mo object na dayon. So og wa ka kasabot, maulit ka. Pero og nakasabot ka, may kag auto ara. Iya na magyo na, ha? So mao nang daghan patag madunggan pa nga mga ingon ana mga higala. So ato nang paminawan karong sunod semana og unsay sumpay pa ana mo naman tema himo, no? Gasugod naman ang impeachment ana mga higala, no? Human naman tas isyo sa dito sa House of Representatives pa.

0: mga balita gikan sa kalungsuran diin matod pa usa ka 62 anyos nga retired PNP personnel gipusil dito sa lungsod sa Sagbayan sa gabi. Daghana naman yung pusil in taon mga higala. Naunsa naman yung taon tayo niron. At ang dawaton ang kompletong detalye uban kang The Barker Cell Remulador. Buhayin, sir.
1: Okay, dikang salamat kagawaton dito sa lungsod sa Sagbayan. Nakangkon o kasamat pinusilan sa Wanga Tiil ang usaka 62 anyos nga retired police. Uman kinigipusil sa wamiling suspect na itabo dito sa Porokono sa Barangay Katipunan Sagbayan, Martes sa gabi. Gibutyag base sa taho nga kining biktima paingon unta mo pauli sa iyang panimay, gikan sa iyang basakan, sa diyang giatangan kini o gipusil makatulo kay gayon sa wa mailing suspect gamit ang wa matino nga kalibre sa armas de fuego. Nidagan sol sa iyang panimay kining biktima, uman maigo sa wa nga tiil samtang ang suspect dali usab kining misimat sa wa isayring direksyon. Gipaygayon ang hot pursuit operation sa kapulisan sa Sagbayan aron sa posible nga pagkasikop o pag-ila sa responsable. O kapadayon nga gisusi sa kapulisan sa Sagbayan ang motibo sa nahitabong pagpamusil ngadto sa biktima. Ang panimbaya o happy birthday ni Bro Eugene Onyot nga nagsaulog sa iyang birthday karong adlawa. O happy birthday usab sa atong silingan. Happy birthday to Nel Bertomen Perlas nga nagsaulog usab sa iyang birthday karong adlawa.
0: Sa ato pasel hangtod karong adlawa wa ma hangtod karong pag-report nimo wa'y balita og nadakpan baning namusil dito sa Sagbayan.
1: Wa pa man ton kay dali maning ini si Baton paghuman sa nitabong pagpamusil makatulo kay gayon.
0: So Martes kagabi ini eh, unsang oras sa gabi eh?
1: Martes sa gabi.
0: Unsang oras sa?
1: Mga alas 6 ton.
0: 6 p.m. Okay.
1: Nanukat gikan sa Campo de Cohoy, The Barker Cell Remulador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Dagang salamat, The Barker Cell Remulador, sa imong report. Naghatod sa itong oras, mga higala, alas 10:13 na sa kagabion. Naunsa naman yung tao rin, naghana naman yung patay, ine? Patay? Naghana naman yung pusil? Kagabi, dito sa Sagbayan, kining retired police. No? Unya, dihas Lunes, dito po sa Hitafe, usa ka fruit vendor pod ang gipusil dito, patay ra bagyo. Unya kantong dito sa kining Buena Vista. Oh, katupong dito sa Buangan sa atong Buangan na katong nakuha pod sa CCTV. Puro man ni mga bag-ong panghitabo. Sagbayan eh. Okay. Sagbayan PNP.
2: Hello, good evening sa transportation.
0: Sagbayan PNP, may gabi ini mo sir. Si Tonton Aniscal ni sir sa atong tulumanon sa Tagbilaran by night. On the air kita karon sa DYRD. Kinsa ni palihog sir?
2: Zeno Parilia sir. Kanang sa Didya sir.
0: Yes sir, Zeno Parilia no?
2: Kanang kagana ko sa mong hipi sir. Kanang naman din sir.
0: Na ba atong hipi din aron? Pwede ba atong ipasa niya?
2: Alin sir, nag-count sir. Follow up lahat itong
0: nasa sige lang, gamay lang ang pangutana, general knowledge lang nimo Sir Zeno Parilia kay na report naman karon sa atong reporter nga dunay nahitabo nga pagpamusil dinha kagabi sa Barangay Katipunan Sagbayan, 62 years old retired PNP personnel na igo sa iyang tiil. So kamusta ning biktima sir, luwas ra ba ni siya?
2: Yes sir, luwas sir.
0: So wa ra pod siya ma-admit sa ospital.
2: Karang bisag ni mo kuan na der kay mag-disclose niya na ta kay ba kuan
0: din okay.
2: Threat niya
0: do. So ang iyang kinabuhi wala na threat kinta gumikan sa pinusilan.
2: Sir.
0: Unya matud pa nakadagan ang nakasibat ang suspect hangtod karo mga panahon na wa bay suspect ato nadakpan or ni surrender din sa atong kapulisan.
2: Awar pa sir, mamatong ipaluap nila ni Sabong Hipe sir.
0: So negative.

0: pane.
1: Sa iyang sa among distributor, no.
0: Okay. So natino na ba nato, sir, kung unsang klaseng armas di fuego ang gigamit sa suspect?
1: Di sa kuan, sir, sa investigation, sir, initial investigation, kuan pa to kanang di ang recover nga bala sa caliber 45, pero di pagbabigyan namo sa ditunogan pa namo sa kanang kuan, sir, sa forensic unit.
0: Ah, okay. So sigon sa atong pakisusi din ha, sir, unsa kay nagunang hinungdan ani, sir, nga gikan ra man kuno ni iyang basak ni padung na muuli ning retired PNP sa dihang nahitabo ang insidente. So personal away ka ha ni?
1: Subnaw, sir, di wa man lagi, sir, mabuna gi follow up lang, sir. So follow man tan lang investigation para ma tino gid unsa gi kanang hinungdan, unsa imong motibo sa suspect ba?
0: Pero so far, sir, sa atong nadunggan din ha, doon na po'y lead ang atong PNP as to the identity of the suspect, sir.
1: Yes, sir, yes, sir. Sir, pagkaroon, sir, trabaho kanina, di backtracking ka ng possible ang kagian niya, di tanaw mga CCTV. Oto, di sige pa lang pala, sir, karoon.
0: So far, sa mga pagsubay sa CCTV, doon ay ubang mga footages nga na-captured ang suspect.
1: Asop na, sir, wapakoy ko na, sir, kay wapamampot na balik ang hasta ang investigator, sir, na follow-up na, sir.
0: Ah, okay. So, dili ka po ni, hinoon, dili ka po ni ingog drug-related, buwa patay ikasultian ng dapita?
1: Ah, wala pa, sir, wala pa, sir, wapay, buwan, sir.
0: Okay. So, bisan aning panghitabo karon, sir, unsa atong masulti ani, isolated case ba ni Banisia o luwas ra ba gihapon ang atong peace and order din sa atong lungsod Sagbayan?
1: Ay, sir, so, isolated case rin, sir. Hatod karon luwas pa ipon ang mga katawahan ni Sagbayan, sir.
0: Okay. So, unsa to'y atong posisyon, sir, ranggo?
1: This is the Gino Padilla.
0: Padilla dai ni, dili dai ni Parilia.
1: Oh, pa Padilla, sir, Padilla.
0: Hapit Marubin Padilla ni PSSG da. Salamat kaayo PSSG Zeno Padilla sa panahon nga imo gihatag karong gabi una, sir, ha.
1: Ayos, sir, salamat, sir.
0: Hinaut unta masulbad ninyo nang maong panghitabo din ha, sir. God bless ni God bless ninyo din ha.
1: Sir, may gabi, sir.
2: Tagpilaran by night.
0: So, mao to mga higala, padayon karon ang investigasyon sa kapulisan sa Sagbayan, gumikan aning pagpanghitabo sa pagpamusil, no? Walang tamang ngutanas nga aning biktima, kay medyo ilang giprotektahan, no? Basta kay luwas na siya sa iyang pinusilan, kay nakaangkon siya samad pinusilan sa iyang tiil, no? Katulo di ay nipabuthi niya, tiil mo'y naigo, ha? Unya, ang na-recover dito sa crime scene, no, mga kabhang sa .45 caliber pistol, mga igala. Ha? So, sa pagkakaroon, gi-follow up ni, pero ang atong kapulisan, they are not facing blank wall. No? Kaya matod ni PSSG Zeno Padilla, doon na sila'y lead. No? Doon na'y lead nga gi-sundan. Ha? Di papod niya mabutiag kung unsay hinungdan sa maong panghitabo, no? Personal away ba ne, drug related ba ne, or unsa, no, wa pa. Pero sa ato nang gikaingon, di man gyud nato ni undangan, no, balik-balikan man gyud nato ni tawag kagabi pa man pud nahitabo unya, wa para ba poy suspect nga nadakpan, no, wa poy suspect nga ming surrender. So gagukod-gukod pa ni sila karon sa suspect, mga higala. So karon ang Hitafe na pud mo atong isunodong, kay matay katong sa Hitafe fruit vendor, mga higala. So, naningkamot itawag negosyo. Ha? Naningkamot og negosyo. Aron nga na ikabuhi sa iyang kaugalingon o sa iyang pamilya. Ha? Gipusil patay sa riding in tandem dito sa lungsod sa Hitafe. Ni adtong adlaw nga Lunes. No? Adtong adlaw nga Lunes, no? Alas 10 sa buntag. No? Nabalita naman ni kaganina sa DYRD Radio. No? Matod pa, mga higala, ang biktima na ilhan nga si Zinaida Lugigaw, no? Ang insidente pagpamusil na hitabo diha sa Barangay Carlos P. Garcia, lungsod sa Hitafe, alas 10 dihas Lunes, riding in tandem. Ha?
3: Station, good name, help you, ma'am, sir.
0: Hitafe PNP, may gabi, sir.
3: Hello, sir.
0: Good evening, sir.
2: Yes, sir.
0: May gabi si Tonton Aniscal ni sir sa atong tulumanon sa Tagbilaran by night on the air kita karon sa DYRD. Kinsa ni palihog, sir?
2: Sir, sa Police Executive Master Sergeant Maglangit, sir. Duty this officer, sir.
0: Okay.
2: Sa ato yung kalagan, sir.
0: Okay. So, nabalita na kaganina, sir, sa atong mga radio station katong nahitabo nga shooting incident din ha sa atong lungsod involving Zinaida Luligaw nga namatay in town diya 10 a.m. So, kamusta atong investigasyon ani sir? Doon na nabay nadakpan, sir?
2: Sir, sir, karon sir, nagpadayon pagyapon ang follow-up investigation nga gihimo sa atong mga operatiba o sa mga investigador. Sigigyapon sila aglakaw, sir, aron nga magtigom og mga informasyon relative sa mga panghitabo. Aron nga ma-identify yun ang mga suspensado, sir. Niya, until now, sir, wala may matang nga progress ang atong mga operatiba, sir, o atong mga investigador nga to sa field, sir.
0: Okay, so, unsa kayo nag-unang hinungdan ato, sir? Murag doon ay giingon nga posible grabere?
2: Wala may nawala nga wala nga mang
0: nawala ka, sir. Hello. Oy, naputol. Balik ko nang tawag dong. So murag dili ni rabire kay wa man kunoy nawala nga murag ang sumpay adto kagamitan og kwarta siguro, no? Oh. So atong paaboton nga matawgan og balik si Police Executive Master Sergeant Maglangit, no? Kay na putol ang atong interview niya. Okay.
3: Detas Police Station, good evening.
0: Oy, balik ko sir, Executive Master Sergeant Maglangit. So walay nawala nga kagamitan niya?
3: Wala.
0: So murag dili gyud to rabire. Ngano man atong signal dong? Iila siguro na, no? Kay maayo man ang signal atong sagbayan. Hello, sir? Okay. Sige lang. Nawag lang tag-utro o kanang tarong na ilang signal dito. Kay na naman po tayo nakuha ng mga detalye, ane. No? So, ang biktima, ane, mga higala, usa ka fruit vendor, no? Nga si Sinaida Lugilaw. Gibalita naman sa radio ganina sa DYRD. Unya nahitabo ang insidente diha sa Barangay Carlos P. Garcia lungsod sa Hitafe niya fruit vendor ne, no, sigon sa pictures nga to nakita mga higala, ha, nag display ne og klase-klaseng prutas. Unya matod pa sa balita kaganina ang maong duha ka suspect nga riding in tandem nagpasumangil pa og palit og apple mansanas, ha. Unya kalit lang gipusil ni sa makatulong nga higayon mga higala na igong liog pastilang luuya. Igong liog girespondihan ni mga higala sa mga rescuers dito sa Hitafe pero subo lang palandungon nga pag-abot sa ospital gideklarar ni nga dead on arrival. So tulo pud ka buto ni ang naangkon ani. Unya matod karon atong gi-follow up mga higala si Police Executive Master Sergeant Maglangit sa Hitafe PNP ingon siya padayon ilang follow up no wa pa sila nadakpan wa pa puyhing surrender nang lakaw gani kuno pod ang ilang hepe ug ang investigador aron nga mukuha og dugang mga impormasyon aron nga ma-identify ang suspect subot ipasabot wa pa gihapon ma-identify pod ang suspect sa pagpamusil patay dito sa lungsod sa Hitafe na unsa na ni na nganong sige mo pamusil-pusil din ha so sa posibilidad nga rabire kay negosyante man murag dili kuno kay wa man po inawa nga mga kagamitan ha nga sa maong biktima mga igala pasti lang paita ni kay nagsige naman lang ning pusil bisag asa mga igala ha so kantong didtos kuan lagi, Buenavista, niya human, Sagbayan, doon ay Hitafe, o niya katong Buangan, asa tong dapita nga Buangan, patay sa to? Clarin, Buangan sa Clarin, nga klaro yun to sa CCTV, di ba? Di pa man to dugay. So, Gasigi naman yung pusil din eh. Naunsa naman yung taon ta ini. Basinog, mapariha na po ni sa unang before si Digo nga pusil diri, pusil dito mga inusinte. Ha? Oh, niya puro man yung mga kuambot. Unsa ni sila? Ha? Kay mura mag kalpareha karon negosyante ang involved. Di ba? Kagabi eh, dito sa Sagbayan, mag-uuma nga retired PNP, retired police. Oh, so ambot na unsa ni. Mayentag mga sulbad ning mga panghitabua, mga higala. Nagatod sa atong oras, alas 10:26 na sa kagabion. Arita sa duga mga balita, gikan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Uban kang alerto, John Gutierrez. Bahay, John.
4: Bunog sa kalawasan ng usa ka driver sa usa ka motorsiklo. Humakirin na sa magandong sakyanan dito sa lungsod sa Dawis. Ang driver sa motorsiklo, gipailang si Joseph Pepito. Kusing 45 anos, lumari kong taga-barangay Viking sa lungsod sa Dawis. Sa tuwan sa iran, basi usap sa aso ni Police Staff Sergeant Ronald Binoy, Police sa lungsod sa Dawis, nga gini ng mga alas 10:30 sa buntag. Nga gini nga motor, kani si Pepito Joseph, padawang nauntak ka ng uli diha sa ilang barangay Viking. Lulan pagdasi ang motosiklo, pag abo sa may iskina nga bayan, wa siya makabantay nga sa iya mag-aksyon og liko. Nadumbulan kini siya nagasunod nga sakyanan nga gidriba ni Luwel Pilidingke, 40 anyos nga barangay Mayakabak sa lungsod sa Dawis. Minuda nga gidali sila og rescue sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Dawis og paghuman og susi kay di man tanto grabe ang naangkon ni Pepito Joseph sa iya nga kaluwasan og may nundan nga matud pa ni Police Staff Sergeant Ronald Binoy nga nagahimo sila og kasabutan kay andam usab ang katong driver sa Isuzu truck nga mohatag og mugasto sa mga obligasyon sa iyang nanasmagan nga si Pepito Joseph sa Barangay Biking Dawis. Gikan lang desmatangan sa lungsod sa Dawis, kinsa Letro Jungutseres, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang saligan sa balita. DYRD.
0: Dagang salamat, Alerto John Gutierrez, sa imong report. Naghatod sa tong oras, alas 10:28 sa kagabion. Arita sa atong mga public service announcement, mga higala. Dunay gikan sa Buhulay ni no power outage advisory karong July 9 ugma Huwebes alauna sa palis unya kuto braba ni alas 5 taas-taas ni tingigang raba ning orasa ang mga apektado ani portion of J. Borja Street from Dagohoy Security Agency to corner Sikatuna Street, portion of Sikatuna Street from corner B. Enting Street to corner F. Doria Street and nearby residences. So ni as poblasyon areas ni ang mga kining mawad-an og sugang dagitab. Arita sa atong mga text nga nadawat no sa atong text klamo gikan ni 7098 ingon siya, good evening sir, si Senator Win Gatsalian flower pot sa impeachment trial ni BP Sara. Sana ni hey mo mang flower pot ha oh ya pagyod gikan ni 7299 ipaabot ni sa barangay Talukto Basak ugma Banaw na pod karsada iri buhon ilijian ros tindahan hitak na pod na kay tingkaligo laba ipasubay na sir dili ta magpaabot na ama disgrasya muli kay Banaw luoy pakaayo kay naadjod sa purtahan giagi tubig sir nagpakabuta bungol man naunta gatarbaho sa center. Unsa man eh. Teka sabot aning iyang text no. Nganong nagbanaw man din ha unsa may hinungdan. Okay. Arita sa atong mga nag-comments no atong timbayaon pud ni sila si Roy Patos no naminaw nato karong mga orasa. So kamusta sad ka din ha sir? Si Roy Pato, si Victoria Conde, ingon siya, bibo ang impeachment ganiha kagawad doon, wala magsilbi ilang script. Si Peregrina Ulair Galamiton, majong gabi kagawad tonton, Elohim blessed us. Si Eric Generic sa Udyong Hagna, Glenn Casta, ingon siya, nalipat nag mga tao sirton, tuguta na makapiansa si Sara Discaya. Wala na yung flood control, tugta na makapiansa si Sara Discaya. Kinimanggong laging mga dagkong kaso, mga higala, although by nature, unbailable sila, non-bailable sila. Kini mga plunder, rape, murder, buy-bust, kining unsa pa na din ha, generally, non-bailable na, di ka pwedeng mupiansa. Mauna siyang matanggong yung ka din ha. Pero, during the course of the trial, kung magsugod na ang trial, mga higala, pwede ang akusado mo apply og bail, no? Hiringo na siya, no? Separate na siya nga hiring, no? So kung hinay ang ebidensya, tanawon sa korte man na kanang huwes, kung hinay ang ebidensya nga maglink nimo, di ba, maglink sa imong guilt, no, posible nga tugutan ka sa korte nga makapiansa, ha? So murmang nibasa ta ini sa balita, matod sa korte, dili ko no malink si Discaya sa maong isyo nga korupsyon. So posible dunay mas higher ani nga mas maoy sad-an nga maoy nakita sa korte kay natugutan man si Discaya nga maka piansa. Pero ang imong hangyo or motion to bail posibleng i-grant, posible pod nga dili i-grant sa korte. Si Aster Doy Sabas, good evening Sir Tonton, timbaya ko ni General Masana, Mayor Mer Arotsa di sa Punsod Maribuhok ug Albor Vice Mayor Dandan Samar. Okay. Di apoy trolls dire, oh. Si Phil Tan, ingon siya dire, ang kurman sa DDS na anasab. Suki na ko ne mo ni tig sunod-sunod gyud ni siya basta na ako'y post. Ganahan po ta kay ngano kining mga trolls nga nasuko nato tigtan-aw pud sa atong post nato, so madugangan ang engagement dong ba, makapaldo kag samot sa meta kay ang mga wa kaayon sa imong post, mo comment pansad sila, no, pareha aning filtan kakampings man ni siya, suko siya kay DDS kuno ko. So okay ra na, no, ato lang nangiyagi katakatawa mga igala ba. So ingon ana magyud na, no, dunay makauyon sa atong opinion, duna po dili makauyon sa atong opinion, normal ra gyud na, no, sama sa akong giingon, kung duna kay masulti nga medyo ma-offend ang kakampings, ingnon kag DDS. Kung duna po kay masulti nga medyo ma-offend ang DDS, ingnon po kag kakampings. Wa tay daganan ini mga igala. Muna nga sagdi na lang ning ato mga trolls kay nagdugang man pud ni silag follower sa atong DYRD Facebook mga higala. At least sunod-sunod sila ba, okay tayo maglingko dire. Managhan ang listener kay hashtag mga kontra og wa ka uyon maminaw man sad. Ari sa taas atong pikas lawak alang sa pipila ka pahinumdom mga higala kay atong oras alas 10:34 na sa kagabion. Gisaliga.

0: hatod sa maingting uhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
1: YY Home Builders Depot. Nagatanyag og gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical og plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento. Puthaw ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless mga PVC pan og nagabligya usab sila og mga empty drums og usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. At doon ang ilang tindahan diyan sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O doon na sila isangang mga tindahan diyan sa Jake Clarin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan, imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ang ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue tapad kini sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diha sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado, kita, sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o, moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Maukini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya, sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol.
2: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, Lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping dito. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita dito ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation. Oras hatod ganato sa Anda di Boracay. TransAsia Shipping Lines padayon nga nag-alagad sa biyahe Tagbilaran Tukayan di Oro City kada Lunes, Miyerkules ug Biyernes matag alas 7 sa gabi. Samtang ang biyahe nga Cagayan de Oro to Tagbilaran kada Martes, Huwebes ug Sabado matag alas 7 sa gabi. Aduna usab sila biyahe Cebu to Tagbilaran kada Lunes alas 8 sa gabi. Duna pod sila special trip kada Lunes alas 12 sa gabi biyahe Tagbilaran to Cagayan de Oro. TransAsia Shipping Lines duawa lang ilang buhatan diha sa Palma Street nindak bayan sa Tagbilaran. O di ba kaha kontaka sa numero 411-1848.
3: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Kapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
6: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
7: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
6: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
8: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions?
9: There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
10: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.

0: sa inyong Lumber of Construction Needs. Bohol People's Lumber Corporation, Diaz sa Dan M. Paras at Bangsa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
1: DJX 500.
2: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. A dati, mataas ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500.
2: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: at ilaw na muso bang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
4: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang silbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuniplus Wellness Everyday.

0: makatilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao, mag-baby, ay, anak na babae, dinak anak. Pinaagi sa makabuhay, nagkita gimay sa mong anak. Ginag ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos. Pagtanaw nila, kay okay na clear na kaya ako ang matres. Giclear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung sa kamaayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay ate.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Artilaran by Night.
1: Padayon ta sa atong tulumanon tagbilaran by night mga higala. Atong oras alas 10:50 na sa kagabion. Dugang panimbaya na to sa mga comments dere. Ni Nita Valderosa. Nga naminaw karon sa Canada. Kang Sonia Aceves nga naminaw po dito sa Pangdan Hagna mga higala. Oh. So atong nasayran nga dunay super typhoon sa Philippine Area of Responsibility karon pero two aras babaw no murag adto nimo igo sa tunga-tunga dapita sa Taiwan o Japan no murag dinha dapitas Okinawa adto padong so may gani kay gapasaka mga higala kay pirti ra bajud intawon kusugang bagyuha ha simbakog matapsingan ta dire. Dunay matapsingan dito sa ibabaw no kantong Batanes area no sila dito maoy matapsingan sa maong bagyo niya ningon ra ba tong pag-asa nga karon kunong buwanas Hulyo na ako nostulo ngadto sa upat ang musod nga posible nga musulod nga bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Hinaon karon mga ingon aron panahuna pasaka ang ruta sa mga bagyo no pasaka arhin na siya mo paubos og jutay inig abot nag Nobyembre og Disyembre ha mo nay atong obserbasyon mo tong kasagarang mga kusog nga bagyo nang labay nato dire nga natapsingan og naigo ta dias Nobyembre og Disyembre no kadtong Yolanda kadtong Ruby kadtong Queenie kadtong Odette di ba mamon to November December man to sila ha. Pero mo lagi mo tabang putag ampo kay nahibaw man ta nga di gyud lalim maigo di ba kasuway gud ta no mo na nga bisan og moingon tag to aras ibabaw nya maigo gihapon atong mga kababayan sa maguol gihapon ta kay nahibaw ta kun unsa ang feelings ba unsa ang emotions nga naa dinha unsa ang mga kahadlok o mga kabalaka kun naa ang bagyo ha? So hinaot unta nga ha mapalayo pagyod og jutay at tur lang sa dagat kay luoy sa dintawon ning atong mga kababayan og maoy maigo mga higala. Okay, so dugang dire no gi-appoint ni President Bongbong Marcos pagka cabinet secretary karong adlaw si Binhor Abalos Jr. Ha mura og ang mga nangapilde nga mga senador sa lineup sa administrasyon dihas last year 2025 gihinahinay na og appoint mga higala ha nauna naman to si Tolentino di ba isip secretary sa Dole to siya dong no Dole Department of Labor and Employment no mayo hinuon pod nga usa ka abogado kay abogado man to si Tolentino usa ka abogado ang mo head aning Dole kay daw naman tayo mga kuan din ha, di ba? Labi na ng labor laws, no? Manay, importante man na kayo nga i-enforce yun na siya. So, mas dali kung abogado ang mag-handle, no? At least di siya magsalig sa mga advisors, nga mga lawyers, nga posibleng bias pod mo advice, mga higala. No? Parehas na nahitabo at itong Senator Risa Hontiveros nga kagahapon gikulapan siya kay ang iyang line of questioning isip senator judge mura siya og nangabugar sa prosecution no so gikul out siya nga dili ingon ana dapat nga you have to frame your questions properly so as not to be understood as lawyering from either the prosecution or the defense so gikul out na pud siya kaganina mga higala kay mao gihapon no it seemed that she is lawyering for the prosecution so kaduha na gihimo niya gahapon gihimo pud niya ganina so di ta kabasol ni Senator Risa kay idi man siya abogado no bisan magani ang mga abogado masayop di ba sige object niya human i-overrule kay walay basihan so masayop gyud oh pero do naman unta na mga advisors di ba I'm sure ilang mga advisors, mga staff ana, mga lawyers, mao gyud na nagpreparar sa ilang question. So ug ang gapreparar sa mga pangutana ang senador Risa kagahapon o kaganina, abogado niya nga staff apirting bangaa tong abogaduha mga higala. So ug wa man gani puy ga tudlo niya nga abogado nga staff, iya ra to nga isip senador nga di siya abogado, ani samot kabanga ang mga pangutana. So judges mangud sila, ano, senator judges sila. So impeachment trial man na, no, dili man na siya committee hearing nga mapataka lang kadtong mangutana kadto nga kanang inigingon og guilt is personal. Yes, Your Honor, it's personal. Jati na. So, muna nga, mahog na hinuog katawanan sa mga naminaw ba, nga nakulapan bitaw ka, although wa siya gi-explain og tarong, no? Kay ingon ra po nag-presiding officer nga avoid propounding questions nga mo-arrive ta sa question of law and conclusion. Maminaw ka dito, muingon po kag hani man ang question of law, hani man ang conclusion, anya trial ra ba na gasunod na og rules of court. So inta na nakulapan. So ang ato rang punto nga kining si Tolentino isip dole chair, no, okay na kay abogado man siya, no, kay aron ma-enforce niya ang mga provision sa labor code, no. Niya karon si Benhor Abalos gi-appoint pod siya og cabinet secretary mga higala. Ha? So pareha ni si Benhor Abalos og si Tolentino Tol nga mga pildiro pagka senador dihas ni aging tuig, no. Do na may 1 year ban ana mga higala nga di ka pwedeng mahupot og pwesto, di ka pwedeng i-appoint. Nahuma naman ang 1 year ban. Ha? So gi-appoint na sila, no. Di man ta maka-question pod ana kay siyempre, trust and confidence man sa presidente, di ba? Iya man na, gahu man na niya, stipulated in the constitution. So, siya yung magbuot, alangan pong mubutang siya din ha, o secretary nga, alter ego niya, niya di siya musalig, di ba? Mo nang, iya po na, no? Parehas na po na sa mga mayores nga, ha? Sila po yung magbuot, o ginsa po yung ilang pangkuhaon nga mga assistant nila din ha, kay labi na sa mga confidential positions, kay trust and confidence man ang mga ingon-ana, mga higala. Nagatod sa atong oras, alas 10:58 na sa kagabion, gikabsa na gyud ta sa oras, mga higala, no? Ato na lang pasalamatan ang atong mga resource persons karong gabi una. Ang atong mga na-interview, si Sagbayan PNP, Police Staff, Police Senior Staff Sergeant Zeno Padilla. Og na-interview po nato ang Hitafe PNP, si Police Executive Master Sergeant Maglangit. Salamat po kaayo sa atong mga texters, sa atong mga nag-comment sa atong Facebook Live, sa atong mga naminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga radio, tagsa-tagsa ka mga sakyanan, ha, na nag-monitor nato kanunay. Salamat kaayo ninyo. Unya sa nga na lang sa kinatibuk ang pwersa sa Tagbilaran by Night, mga higala. Uban kang Alen Doidora, kang Leonard Simbit, o kang Earn Pahayahay, kini na lang inyong alagad sa kanginan, Stonton Aniskal, mga kaninyo hangtod ugma. Susamang takna o susamang istasyon. God bless na tuntanan.

Ang Yamado, Lihago, Ang Iyang Kipustaan, Nausa Bakal.

0: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Higala mga nga bundag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong adlaw ni adlaw Martes, Hunyo 9, 2026. Patay usa ka driver sa motorsiklo, kumana ka dasmag og usa ka lalaki nga mitabok sa dalan dito sa lungsod sa Kalapi ang nadasmagan nangol. Sa laing bahin kani bilanggo balik sa prisuhan human masikom sa bypass operation sa Provincial Drug Enforcement Unit kagabi diya sa barangay Buoy ni siyudad sa Tagbilaran. Samtang dito sa lungsod sa andak kapin sa 149,000 pesos nga balor sa Shabu na sakmit atol sa bypass operation. Mananagat na bypass sa barangay Tapon lungsod sa Umay kapin sa 50,000 pesos na kuwang Shabu. Mao gato mga higalang ato mga uluhan. Ang mga detalye karong alas sa buntag sa DYRD Patrol Balita uban kang atoy kusap maing buntag.
2: DYRD naguna sa mga balita.
3: DYRD Weather Report.
4: Maayong buntag, ganyan. Maayong buntag, ani akining pinakaulang kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Kalapot na sa padayon na itong gibantayan kining maong bagyo nga si Inday or usalak ni Hinay kini nga nausan ang nahimo na kining usa ka typhoon kadutuni nga gingalan og typhoon nga si Inday nga doon ay international name nga si Bobby. Tropical Cyclone Bulletin number 6 for typhoon nga si Inday. Yesyo kini kami alas 5 sa buntag. Karong adlaw, July 9, 2026. Inday is weakened into typhoon as it continues to move west northwestward. Sa mga alas 4 sa siyong kabuntagon karong adlaw, ang sentro o ang mata sa mong typhoon at Inday gibunaban at inibasis na ng available ng mga data anaking may mutang sa 925 km east of northern Luzon o anaking coordinate niya 17.8 degrees north 130.5 degrees east. Samtang naglalaking sa angin nga doon ay igusgon nga mukabat nga ito na sa 175 km na doon sa sentro. Huwag doon na kinigastinis ang mga paghuros nga mukabat nga ito sa nasa 215 km na. O kini nag-irog sa direksyon, kasagpan, aming kasagpan, nga doon ay igusgon sa pag-irog 20 km na. Base usab sa extent of tropical cyclone wind, strong to typhoon force wind extend outward up to 870 kilometers from the center. Tungod nining moong bagyo nga si Inday, doon na tayo tropical cyclone wind signal nga giisa. Tropical cyclone wind signal number 1, giisa kini ditong dapita sa may Batanes, Cagayan including Babuyan Islands, Isabela, the northern portion of Quirino, Apayao, the northern portion of Abra, og lakip na usab ang Kalinga, the eastern portion of Mountain Province, the eastern portion of Ipugao, Ilocos Norte, the northern portion of Aurora, og lakip na usab ang northern and central portion of Catanduanes. Then samtang basing usab sa pagbanabana sa panahon karong adlaw, ang ato ang kining mga ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon pagyapon kinigitawan sa Southwest Monsoon o Habagat nag-enhance sa maong bagyo kapiktok kini sa Palawan o gingon magsab sa Timog Kabisayan o Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Cagayan Valley o General Step Region, lakip na usap ang Ilocos Norte, Aurora o Catanduanes. Hindi mga lugar makasinating managumon ng kawingitan o dunay mapag-uwan o gastis wind dumitan sa bagyo nga si Inday. Samtang ang Eastern Visaya o lakip na usap ang bangbahing sa Bicol Region makasinating o managumon ng kalangitan o gastag na mapag-ulan mga pagpagpagilat dumitan sa gitang o typhoon nga si Inday. samtang ang Maropa o lakit na sa ang Western Visayas, Negros Island Region, Sambuanga Peninsula, BEMMM, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sanangani, o lakit na sa ang South Cotabato. Ini malugra sa makasinating managumon ng kalangitan o yung ikatag ng mapulan, mga pagkulapag-ilat, gumikan sa gitaan to o Southwest Monsoon o Habagat. Samtang ang upang bahay sa Kabisayan, Uglakip na sa ang Mindanao, uglakip na sa Bingi sa Pumprovinsya sa Bohol o mga kalungsuran o Kitmes sa Gilaran. Pero kadaw, makasinati kita ang mga pagdagom-dagom, ugadun ay mga pagunan-ulan, ugadun ay mga pagpanadlo, pagkilat, gumikan sa Southeast Monsoon o Habagat. Samtang kasarangan o gato na sa kusog hangin nga nagigikan sa Bansang Kasagpan, nga may mupis natin sa Palawan o ginaman sa Kabisayan o lakit na sa inyong sa itong probinsya sa Bohol. O samtang kinagata ninyong malugraha, kasarangan o ngato na sa pagkabaloron. Samtang usap ang efekto sa gitawang na itong bagyong si Gilday, although diri sa ito at sa Italia o ginaman sa probinsya sa Bohol, wala tayo direct efekto ninyong bagyo kundi ang enhancement sa hangin ng habagat. Actually, makahinati ta o mga strong to gales gas ang gumikan sa habagat. Bisan o ang ato ang hangin is moderate to strong, pero doon natin mga ditang to strong to gales gas nga masinati karong mga panahon na gumikan sa ditang to habagat. Samtang ang adlaw, misilag sa may alas 5.25 sa Kabuntagon o musalop sa pinis sa may alas 6 iti sa kaponon. Binilang kotob, kininigikan sa Diyos Pag-asa, Albert Kiki, Bore Destisyon, Yunado Samar, Mayong Buntag.
3: DYRD Weather Report.

0: Daddy, kanunay.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay.
2: Drink responsibly.

0: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD Worldwide.
2: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
3: Ang kangit-ngit iyang gibuntok dili pinaagi sa pagdala o kangit-ngit. Dili pinaagi sa pagdala o kahayag. Ang kasuko, ang pagdumot, ang pagbiay-biay, ang pagpasakit. Iyang ibuntog, dili pinaagi sa pagdala sa samang kasuko. Dili pinaagi sa pagdala o gugma. Rather than curse the darkness, why not light a candle? Imbis nga tong luhon ni mo ang kangit-ngit, pwede ba magdagkot ka kandila? Ang pagdagkot ng kandila, pwede na ito isipon pag-ampo. Pag-ampo, doon ay mga butanga, mausab lang pinaagi sa pag-ampo. Pero ang pagdagkot ng kandila, pwede sa ato isipon pagbuhat o maayo, pagdala o kahayag. Ang kalibutan nga way Diyos, mangit-git yun. Ang tao nga way Diyos, ang kinabuhi, mungi o yun. Punta, di na magpabilin nga layo sa Diyos. Para ang atong kinabuhi malamdagan kay ang pagpanaw na dunay Diyos sama sa kadlawon, sigurado na dunay moabot nga kahayag. Kung watay bugat nga problema karon, salamat sa Ginoo, pero sa kadtong mga dunay gi pasan nga krus nga bugat kaayo, inaot di tamawad ang paglaom. Ang Sabado, ang Black Saturday, hindi ba magpabilin? Doon na may Domingo sa pagkabanhaw na muabot sa atong kinabuhi.
2: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
4: DYRD Radio Balita. Balita.
5: Higala may nga bundag kini si Ray Tutas ang mga uluhan sa mga balita. Karong adlaw ning adlaw Martes, Hunyo 9, 2026. Patay usa ka driver sa motorsiklo. Kumana ka dasmag og usa ka lalaki nga mitabok sa dalan dito sa lungsod sa Kalapi ang nadasmagan naangol. Sa laing bahin kani bilanggo balik sa prisuan human masikom sa bypass operation sa Provincial Drug Enforcement Unit kagabi diha sa barangay Buoy ni siyudad sa Tagbilaran. Samtang dito sa lungsod sa Andak kapin sa 149 mil ka pesos nga balor sa Cebu nasakmit atol sa bypass operation. Mananagat na bayba sa barangay Tapon, lungsod sa Umay, kapin sa 50 mil pesos na kuwang shabu. Maugat ang mga higalang at mga uluhan. Ang mga detalye karong alasay sa bundag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap, mayang bundag.
2: DYRD, nag-una sa mga balita.

0: Try blood, try door nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule, 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule motabang pagpahapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
1: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
2: Aldrich, balitang kalusugan.
3: Good morning, may papanigay si Kay sa atong mga kaigsuunan nining sa iyong kabuntagon mga higala. Unya medyo igang marong butanga. Medyo igang rong buntaga mga higala ining adlaw karon nga Huwebes, no? Pato gihapon nga timbayaon ang ato ang mga kaigsuunan nga sayo nga nagmata karon, sayo nga namati dinhi sa to ang tulumanon. Atong unahon sa pagtimbaya ang mga anaa sa ospital. Katong mga naa silang balay nga dunay gihambin nga mga balatian. Katong mga kaigsuunan nato nga naa sa hospital gyud, no? Unya ingon man usab ang atong mga kaigsuunan nga mga farmers, mga mananagat, mga livestock raisers tigandam nagpagkaon. Lakip nga tiganda mo pagkaon ka ng mga naa sa restaurant. Sayo kayo, nagmataron sila, namati ron din sa tuang tulumanon. Good morning ka rin yung tanan. O gayo kalimot sa tuang mga produkto sa Aldrich Corporation, Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahi, Pau Sports, Energo Toro. No? Pau Liniment, Pau de Arco Capsule, Pau Masahi, Pau Sports o Energoturo. Guban pa mga produkto. Nga naas ito ang 150 ka mga butika. Libot ito ang lalawigan sa Bohol. Good morning ang mga senior citizens. Ato karon ay pasalamatan ng Diyos nga magkagagahom nga naghatag nato sa tanan. Labi na ang gasas kinabuhi mga higala. Gasas sa pamilya. Gasas sa mayong panglawas. Kung dili mayo ang imong panglawas ron, magpasalamat gihapon sa Ginoo. Kay buhi pa. No? Ang importante buhi. Inoon kadtong mga dunay gihambin nga mga balatian dili lalim, no? Pero saon ta man, no? Mao may gimbut-an sa kapalaran. Ang ato na laman o ang inyo na lamang pagabuhaton mao ang pagdawat sa unsay gihatag, no? Kung naan ninyo. Unya ampo lang yung gihapon kanunay sa Ginoo. Ampo lang gyud gihapon sa kanunay sa Ginoo nga unta moabot ra ang adlaw. Moabot ra ang kabuntagon nga malagsik namo, no? Mamaayo namo sa inyohang gibati, gihambin nga mga problema sa lawas. Og itanom lang gyud sa unahuna o dawato na lang gyud ang inyohang problema. Kay kun ugaling problema ang imong gipuy-an dinhi ning kalibutan na unya naning kamot ka nga makabarog yu ka, wa yu ka magpakawa sa imong pagsalig sa Ginoo. Duna may lain nga hingpit nga kalibutan may imong pagapuy-an nga magpuyo ka na sa tumang kalipay, no? Kung nagproblema ka dinhi sa kalibutan nga puno sa mga luha dito unya sa laing kalibutan, matkaplaga nimo ang way tumang walay undang nga kalipay. So ampo lang kita sa Ginoo nga hatagan tag mayong panglawas unya taas nga kinabuhi. Kadtong mga adunay gihambin nga mga problema, mangitag paagi kuno saon mao hanaw ang ilahang gibating dili maayo silang panglawas. Unya kadto pong anaa sa mayong panglawas, paningkamot nga magpermanente og atong i-recommendar diha kaninyo kining ato ang Pau de Arco Capsule o guban pang mga produkto sa Aldrich mga higala. Pau de Arco Herbal Capsule. Ang kapsula nga wa kanay laing pangitaon pa. Mao'y mopuna sa kakulangan sa tuang lawas sa mga gikinahanglan sa matag adlaw nga wa gyud nato makabuot sa tuang mga gipangkaon o gipanginom. Unya nungtang gyud nato sa pagsalig sa tuang Pau de Arco Herbal Capsule o uban pang mga produkto. Kay kon musalig ka sa usa ka butang mga higala, musamot nga murag ma-enhance ang iyang effectivity, no, ang iyang pagka mahinungdanon ang iyang gamit diha sa imong lawas. O kumpiyansa kayo ka, labi na kung ikaw sticky kayo dugo o magkuyaw-kuyaw yun, no? Kaya tungo sa kas, grabe nga kainit. Mga nga inom sa tungpaw de Arco Herbal Capsule. Kay mo pugong ni sa paglapuyot sa imuhang dugo. O niya tambag yun, inom yun ta o tubig. Kining panahon sting init, ng El Nino, ayaw paabuta nga uhawon ka. Labi nagnaa ka sa office. Bisang pag naa ka sa gawas, ayaw paabuta nga uhawon ka. Inom yun o tubig. Kay musignal ang gani kuno ng uhaw sa lawas, nagpasabot nga kuwang na kuno ka og tubig ang imong lawas, ayaw paabutan nga makuwangan. Di na to paabuton nga kuwangan. Ang problema lang, maglakaw ka og di ka kada sa tubig. Di ka kada og tubig. Mao na nga pahinumdong yun, labi na ning panahon nga ting init, labi na yun sa mga senior citizens, labi na tong itong ginagmayrag inim nagtubig, magbaon yun mo og tubig. Bisag 500 ml lang og layo-layo o dugay-dugay ang imong paglakaw, usa ka makauli sa inyo ha, labi na kung white tindahan nga maagian, 1 liter lang yun imong baunon, no? So pahinomdom sa Aldrich Corporation, unya ayaw gyud kalimot sa tuang mga produkto sa Aldrich Corporation. Gloria Galorio, good morning. Og si Aisa Opus Bustamante, Arsterio Doy Sabas, John Rin, Bua Ray O'Clarit, good morning. Ingo man usab, Biloy Bustamante, Joel Mumar Panya, nagtibaya siyang asawa nga si Luisa Dumanig Panya, Doris Caluyong, Dudong Jet Romanilios Ridulia, Nora Minyon, Amado Cleminia, Julius AC Madanggit, Marianet Salibay, good morning kaninyo tanan, Dolly, you know, Gloria Ojima Auman, salamat kayo Maria Jima Auman, salamat kayo na diha sa Barangay Buol na puno siya karon, no? Thank you gihana kayo si Kagawa Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2. Good morning usab ngadto ni Kagawad sa Buol, no? Ma'am Isabella Rengka og ni City Councilor Plong Rengka, ni City Councilor Edi Burha, ni City Councilor Tim Butalid, good morning. Ni Ma'am Lali Aliman, good morning. Nagpadagan sa Serenity Park, sa tip-tip kansong buwatan na nahimutang sa second floor sa Galeria Luisa at itong sudad sa Tagbilaran. O may pagpamati, usab ni Engineer Edgar Maminday Balunga sa Balungas Lichon, Desporok 3, Barangay Dao. Makontak sa 0939-904-6801. Ni Councilor Tin Butalid, good morning. Greetings tanang taga Bohol, Community Multipurpose Cooperative. Ang satellite offices nationwide, uban sa BOD Chair, Sir Melcho Daniel, o ang General Manager sa Ma'am Janet Romero. Taga Bohol People's Lumber, Lee Supplies Plaza, taga Bohol Tropics. Good morning, City Mayor Jane Yap. Mayong pagpamati ni Congressman Baba Yap. Good morning. Good morning sa tanang mga miyembro konsumidor sa Buhiko 1. Ubos sa mayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas. Sa tanang taga BDMPC, ubos sa papangunas pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Tagukto. Good morning ni Ma'am Maricel Giritan. Ang BDMPC na panagay gasoline station is Porok 5, Barangay Buol, Brato, ilang mga produkto dito mga higala. Municipal Councilor sa Lungsos, Baclayon, Sin Gingging, Ugmulay, Caballo. Ni Ma'am Edith Rabita de sa Montanya, Baclayon. Good morning ni Ma'am Claire Dahay. Sa The Generics Pharmacy, ang kinakusigang Vice Mayor de sa Lungsod sa Albor, Vice Mayor Dan Samar, good morning. Hotel Manager si Sir RG Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center de Palma Street. Publasyon 2 na itong syudad, haong sa mga events mga higala, kinaduulan na kayo. 3 minutos lugo ni mga pagkasakyong gigas pantalan itong syudad may nga daw.
2: Inyong napakinggan ang Aldrich Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldrich Corporation sa bayan.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: And she conceived by the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold, the handmaid of the Lord.
5: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh
5: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, the Holy Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Horas a las 6:04.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanas Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Tagna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo. Broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa. Dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang. Kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa. Anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita. Uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman. Si Alagad Atoy Kosa.

0: Alas 6:14 na para entas itong mga balita at unahon mga balita din sa itong dapat gi-cancelar ang pipila ka mga biyahe sa barko. Nga doon ay ruta hagna paingon sa ubang bahin sa Mindanao gumikan kini sa epekto sa Super Typhoon Inday. Alang sa kompletong detalye itong paminaw itong report.
1: Gisuspenso ang biyahe sa barko sa pantalan sa hagna paingon sa Mindanao tungod sa epekto sa Super Typhoon Inday. Matod ni Seaman First Hinayon Albert sa Hagna Coast Guard nga sugod

0: manejas botella y todo eso, ¿cuál? Yo no sé, pues, por un epicto.
1: Ang nagigilikay lang sa kuan, sir, sa description na po nasa kapitan, sir, kay kanilang yung kuan. Kanang, although may labot yun noon ang Visayas, Mindanao sa signal number one sa northern part naman. Kanilang yung kuan, sir, kanang may epekto sa hinungaw sa super typhoon.
0: Ah, mo lagi. Di mo tayo i-post gapon nga hagna to balbagon.
2: Gawa sa hagna, gisuspenso usab ang mga biyahe sa Odyungan, Batangas, Coron El Nido, Kalapan, Batangas, Lubang na Sugbo, Lipata, San Ricardo, o Gadapitan, Dumaguete. Lagi pang ubang pang mga passenger vessel trips sa nagkadayang pantalan sa nasod. Gihawag sa PPA ang mga pasahero nga padulong sa mga apektadong ruta nga makikoordinate una silang shipping lines o sa mga pantalan aron masairan ang pinaka bagong kahimtang sa mga biyahe sa di pa ang paglarga. Kini si Alin Loidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Alas 6:16 ang tangatong aninawon ang pinakuhing lakad sa kahimtang sa panahon, ilabi na ang Super Typhoon Inday. Gikan sa lokal nga buhatan sa PAGASA, si Leonard Samar. Maing buntag, sir. Yes, sir.
4: Hello?
3: Yes, sir. Parayon.
4: Mayong buntag sa tingin mo, sir. O mayong buntag sa tanan nato nga mga suki nga dipaminaw ni atong istasyon sa DYRD. Ani ang tingin pinakaulang kambuhan sa kahintang sa panahon karong adlaw. Padayon niya po nato nga i-monitor o ibantayan kini mo ang bagyo nga nasa sulod sa PAR or sulod sa Pilipinas responsibility nga nahimo ng usa ka typhoon category nga typhoon nga Inday nga doon na interesting name nga si Bobby. Ang typhoon nga si Inday nag-weaken kini into a typhoon. Ang bagyo nga si Inday nag-weaken kini into typhoon as it continues to move west northwestward. Sa mga alas 4 sa kabuntagon karnadlawa, ang sentro sa mong bagyo or typhoon na si Inday yung natanak ni basis na ng available ng mga data anaaki ni may mutang sa 935 kilometers east of northern Luzon o anaaki sa coordinate niya 17.8 degrees north, 130.5 degrees east. Samtang nagdalak ni sangin nga doon ay gusto niya mukabat niya doon na sa 175 kilometers matagtak na doon sa sentro. O gano'n na kinigat din sa mga pagkuros sa hangin nga mukabat nga ito nasa 215 km pagtak nga. O kini nag-irok sa direksyon, kasagtan namin ang kasagtan nga doon yung ikusulong sa pag-irok 20 km matagtak nga. Samtang ang extent of tropical cyclone wind, strong to typhoon force wind extend outward up to 870 km from the center. Base sa nanging moong bagyo, ning maong bagyo nga si Inday at tungod nini doon natin tropical cyclone wind signal nga gisa or tropical cyclone wind signal number one gisa kini dito napita sa may Batanes, Cagayan including Babuyan Island, Isabela, northeastern portion of Quirino, Apayao, the northern portion of Abra, ugagit na usap ang Kalinga, the eastern portion of Mountain Province, the eastern portion of Ipugao, ulakit na sab ang Ilocos Norte, the northern portion of Aurora, ulakit na sab ang northern and central portion of Catanduanes. Kaning mga lugraha makasinati og hangin nga magasukad sa 39 ug pataas nga to na sa 61 km pagtak na. Og kining maong bagyo at kaning maong hangin signal number one, potential impact of the wind, minimal to minor threat to life and property. Base usab sa maong hazard sa maong bagyo, enhanced southeast monsoon or pakusog niya ang southeast monsoon o ang preparing of typhoon or ang end of maong sa maong bagyo, outside end of sa maong bagyo, kini mga lugar nagdala og strong o bring to strong to gale force gas. Doon natay hanging strong to gale force gas over the

0: Palung area, lakip na ang ato ang probinsya sa Cebol ug mostly ang tibok nasod makasinati og strong to give force gas karong adlaw. Samtang usab sa ato ang coastal water, up to moderate to rough sea over the Palung coastal area, up to 2.5 meters sweep height, makasinati kini gitong dapita sa may northern seaboard of the Ilocos Norte, northwestern seaboard of Ninland Masbate, lakip na sa pang seaboard of Calayan Island, Southern Leyte, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Camiguin, southeastern seaboard of Leyte, and Davao Occidental, o lakip na sa pang southern seaboard of Bohol. Akip na sa moderate to rough sea, up to 2.5 meters wave height. Samtang ang ato ang intensity outlook sa mga bagyo, ang bagyo nga si Inday i-forecast kini nga mag-move northwestward while remaining over the Philippine Sea and may pass closer to extreme northern Luzon between tomorrow evening or Saturday morning. Afterward, Inday will move towards the southern island of Japan and mimic landfall or pass close over the northern coast of Taiwan. Then it will be exit the Philippine responsibility by Saturday. Mugawat ni si Typhoon Inday karong Sabado. Then human niya mugawat and mimic landfall over the eastern coast of mainland China by Sunday, July 12. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang ato ang probinsya sa Bohol, ug lakip na usab sa ubang bayan sa Central Visayas. Karong adlaw makasinati kita og mga pagdaumdagom, ug ngadto na sa usay dunay managuman ng kalangitan ug dunay mga pagpanudlog, pagkilat or mga pagunuan gumikan sa gitaw na tog hangin nga habagat. Samtang makasinati usab kita og katarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin na nagagikan sa kasagpan o gamina sa habang sa kasagpan o samtang atong kadagatan kasarangan o ngito na sa pagkabaloron. Although gumikan sa hangin nga habagat nga ginhan sa maong bagyo, expected tag mga unos nga strong to gales gas karong mga panahon na, although ang ato ang prevailing wind natin is moderate to strong, ng atong coastal is moderate to rough, pero doon natin pagkabaloron, huwag nato na sa pagkabaloron kayo, kung doon ay mga gastinis gumikan sa hangin nga habagat. Panang akarong mga panahon na, padayon din sa magpinantayon, labi na katong mga katinanggat na yung pangdagat, na doon karong adlawa is doon na expected nga punos or strong to gas. Strong to gales gas nga wind karong mga panahon na. Samtang nga natong adlaw, misidlak sa may alas 5:28 sa kabuntagon o musalok sa kini sa may alas 5:28 sa kabunon. Dinil lang ko ito, kininigitan sa Dilip de Pag-asa, Resistive Water Decision, Leonardo Samar, Mayong Buntag. Pag sa iyo, Sir Alin.
1: Dagay salamat, Sir Leonard Samar o Mayong Buntag.
0: Ay, sa payan, Sir Alin, dagay salamat o Mayong Buntag. Pasap.
1: Alas 6:24, balita gikan sa kauluhan. Gingong seryosong pagbahad ni VP Sara Duterte, batok nila ni Presidente Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos o Representative Martin Romualdez gituki atol sa nagpadayon ng impeachment trial sa Senado. Dugang detalye sa UNTV.
2: Idinitalye kahapon sa ikatlong araw ng impeachment trial ang tungkol sa naging proseso ng National Bureau of Investigation sa ginagawa nitong pag-iimbestiga sa video ng press conference ni Vice President Sara Duterte, kung saan sinasabing nagbitaw ito ng seryosong pagbabanta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa witness na si NBI agent Mark Kalilong, tinawagan siya ng kanyang executive officer at inutusan siyang imbestigahan ang isang virtual press conference ni VP Sara noong November 23, 2024. Una niyang napanood ang clippings ng naturang threat bago niya pinanood ang buong 2 oras na video conference. Anya, sinabi niya ito sa kanyang boss at ito ang nag-udyok upang maghanap ng mga video pattern kung may katulad na mga pahayag ang Vice Presidente laban sa Pangulo. Nilinaw ni NBI Agent John Mark Kalilong ang isinagawa nilang investigasyon laban kay Vice President Sara Duterte na naging basihan ng House of Representatives sa kanilang 4th na Article of Impeachment na grave threats at inciting to sedition. Sa clarificatory question ni Senator Judge Erwin Tulpo, tinanong nito ang kapangyarihan ng NBI na mag-imbestiga ng mga krimen laban sa mga high-ranking official. Ayon kay Kalilong, hindi kailangang mag-request ng mga naturang official bago sila kumilos at magsagawa ng preliminary investigation. At may kapangyarihan niya ang NBI na maghain ng mga reklamo sa Department of Justice.
3: If we found that the evidence is enough that there is a crime committed, we will file a case because that's the output of our investigation, sir.
4: Kahit po ba na hindi yung kumpli yung biktima, in this case yung Pangulo, biktima ng pag-threat, kahit na hindi siya nagreklamo, automatic po yun, kahit na hindi siya nagreklamo sa inyo?
3: Yes, Your Honor.
4: Okay.
2: Samantala, tinanong naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kung nagsagawa rin ba ng investigasyon ang NBI para naman sa umano'y mga banta laban sa Vice Presidente. Lalo na at ang pahayag na ibinigay ng pangalawang pangulo sa naturang video conference ay matapos matanong patungkol sa umano'y banta na tinatawag na Operation Romanov na may balak umanong i-wipe out ang pamilya Duterte.
5: Did you investigate the threat against the Vice President?
3: We tried, Your Honor.
5: How did you try?
3: It is included in our letter to the Vice President, Your Honor. That's why we're inviting her to proceed to our office to investigate the threats to her life, Your Honor.
5: How about the vlogger who asked her about Oplan or whatever they call that Romanov? Did you invite them?
3: Yes, Your Honor.
5: And did they testify?
3: The Princess Maui did not appear, Your Honor.
2: Pinunto ni Senator Judge Cayetano ang pagiging conditional ng statement ni BP Sara. Ngunit ayon sa testigo, para sa kanya, may tuturing pa rin itong isang absolute threat. At una na rin anyang nagbigay ng pahayag ang National Security Council na maituturing itong isang active threat. Sa pagtatanong ni Senator Judge Joel Villanueva, inilarawan ni Kalilong kung paano matatawag na active ang isang pagbabanta at kung ito ay pwedeng maging batayan bilang isang impeachable offense ng Vice Presidente.
3: One giving the threat is capable of doing so.
6: Meaning,
3: if someone
6: high-ranking officials, and if you say an official,
3: have a capability or power over to implement those such threat, it is considered, sir. Not only, sir, but also how it was delivered, sir. Like what was mentioned in the that I mentioned previously, it was mentioned that no joke, no joke. It's a serious.
1: Lain nga bahin sa itong mga balita sa kaulohan, petisyon aron ipahunong ang impeachment trial ni VP Sara giduso ngadto sa Korte Suprema. Dugang detalye sa News 5.
7: May inihay petisyon sa Korte Suprema para ipatigil ang paglilitis ng Senate Impeachment Court kay VP Sara. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, sino mga petitioner at anong nilalaman ng kanilang petisyon?
8: Jiggy, kinwestiyon ni na Attorney Israel Torion at walong iba pang abogadong kaalyado ng mga Duterte ang kapangyarihan ni Senator Cheese Escudero na mamuno sa impeachment trial ni VP Sara Duterte sa kanilang 16 na pahinang very urgent manifestation with motion. Hiniling nila sa Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order o status quo ante order laban sa impeachment trial ng bise. Iginiit nila na ang pagpili kay Escudero bilang presiding officer ay maaaring magdulot ng pagdududa sa validity ng buong proseso ng paglilitis. Wala raw bisa ang pagbabago sa rules of procedure ng impeachment trial na pinagtibay sa sesyon ng sa Senado noong June 3. 12 senador ang dumalo sa sesyon na yon, kaya kine-question din ang quorum nito. Ayon sa mga petitioner, tanging ang Senate President lamang ang maaaring mamuno sa impeachment trial. Matatandaan na nitong session noong June 3, inihain ni Senator Juan Miguel Subiri ang resolusyon na naglalayong amyendahan ang rules of procedure. Yan ay para pahintulutan ang paghalal ng ibang senador sa halip na ang Senate President para mamuno sa impeachment trial sa pamamagitan ng boto ng mayorya. Inaprubahan ito ng Senado sa mismong araw na iyon. Gitinatoryon, hindi nasunod ang tamang proseso sa pagbabagong ito, kabilang ang kinakailangang isang araw na abiso bago mapagtibay ang anumang pagbabago. Iginiit din nila na ang mga pagbabago ay pinagtibay ng Senado bilang isang legislative body at hindi bilang isang impeachment court. Jiggy.
9: At Camille, may pahayag na bang defense team ni VP Sara tungkol sa petisyong ito?
8: Jiggy, nilinaw ni Attorney Michael Poa na walang kinalaman ang defense team ni VP Sara dito sa inihaing petisyon ni na Attorney Torion. Hindi raw ito alam ni VP Sara at gusto na lamang nila na mag-focus sa impeachment trial. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Poa.
10: Yung petition, I haven't read the petition at all, so I don't know what it says. So I'm not in any position to support or not support any petition.
9: At anong reaction dito ng Senate Impeachment Court, Camille?
8: Jiggy, ayon kay Attorney Reginald Tunggol, spokesperson ng Senate Impeachment Court, karapatan ng sino man na gawin yung anumang legal remedies. Maaring pagbotohan daw ng Senator Judges sakali man na maglabas ng temporary restraining order at o status quo ante order ang Korte Suprema. Hindi lang daw kasi pwedeng isa lang yung magdesisyon kung susundin o hindi ang Korte Suprema dahil collegial body ang Senado. Pero sa ngayon, magpapatuloy pa rin daw ang impeachment trial hanggat walang inilalabas ang Korte Suprema. Narito ang kanyang pahayag.
11: Pwede po nilang i-exhaust yung kanilang mga legal remedies and yun po yung nakita natin. But since meron na pong kaso po sa Supreme Court yun, we will respect the sub judice rule at hindi na po magko-comment yung impeachment court regarding that matter.
9: At sa panig ng prosekusyon, ano naman yung sinasabi nila, Camille?
8: Jiggy, ayon kay House Deputy Speaker at Prosecution Spokesperson Paulo Ortega, tila naging specialty na ng grupo ni Torion itong paghahain ng petisyon sa Korte Suprema. Wala naman daw pumipigil sa kanila na gawin ito, pero naresolba na raw ang issue ng presiding officer noong unang araw pa lang ng impeachment trial. Pakinggan natin ang kanilang pahayag.
12: Yung kasi ang bread and butter nila, mag-file ng TRO. So, sa tingin ko, specialty of the house na nila yun. So, of course, wala naman po pumipigil sa kanila na gawin yung mga ganyang bagay kasi yung nga po ang, kumbaga, kahit nakapikit na po sila, expertise na po nila yan.
8: Jiggy, sa ngayon, wala pang inilalabas na resolusyon ang Korte Suprema tungkol sa petisyong ito. Pero karaniwan na mangyayari dyan ay maaaring mag-utos ang Korte Suprema na magkomento ang mga respondent sa petisyon at saka lamang sila maglalabas ng desisyon kung pagbibigyan nila itong hiling na TRO laban nga sa impeachment trial ng BC. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy.
1: Alas 6:34 sa laing bahin sa itong mga balita sa kauluhan na gitudlo isip Cabinet Secretary si kanhi DILJ Secretary Benhur Abalus. Dugan detalye sa News 5.
13: Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Cabinet Secretary si dating Interior Secretary Benhur Abalos. Kinumpirma ito ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro. Dati nang binuwag ang posisyon ng Cabinet Secretary para maiwasan ang overlapping o pagdoble ng mga trabaho. Pero ayon sa palasyo, may mga mandato naman ngayon ang Cabinet Secretary. Kabilang dyan ang pagbibigay ng strategic advice sa Pangulo sa iba't ibang local at international issues. Magsisilbi rin daw si Abalos bilang tulay ng Pangulo sa mga ahensya ng gobyerno, LGU at mga political organization. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam.
1: Inyong nabati ang unang bahin sa itong mga balita hatod sa Marcela Feeds.

0: Oras alas 6:36.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan. Kalipay sa tanan.
3: Hatod sa maiting uhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
4: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO. Mag-Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
5: Time check is brought to you by Downy. Downy Rock, the rub bango-bango.
6: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
5: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
4: Time check is brought to you by Vino Culapo. Kondisyon sa naay ambisyon.
0: Alas 6:38 na niyang uluhang tudling sa itong mga balita. Suspindido ang pipila ka mga biyahe sa barko gikan sa Hagna paingon sa Mindanao gumikan sa Super Typhoon Inday. Mupatuman ang Ocean Jet o galaing kunhod sa Plitihan sugod ugmang adlaw. Samtang ipahigayon na ugbang adlaw ang public hearing kabahin sa gisugyot nga himuong ordinansa ang 15 pesos nga minimum nga plitihan sa tricycle sa syudad sa Tagbilaran. Gituki sa saguni ang panlungsod ang ordinansa sa speed limit, lagda sa pay parking o pagsanta sa kolorum nga mga sakyanan aron masiguro nga hapsay ang kadalanan o luwas ang publiko. Giduso ni Board Member Nathaniel Binlod ang ordinansa nga nagtinguhang inspeksyonon ang mga nasudnong proyekto sa dili pa ang hingpit nga pag-turnover. Gisikop ang usa ka babae nga gipasangin lang illegal nga namaligya og subdivision lots o condominium units. Samtang nagpirma og kasabutan ang Dakbayan sa Tagbilaran, Bangko Sentral ng Pilipinas og BDO Foundation alang sa Financial Literacy Program sa syudad. Bago itong mga uluhan sa itong mga balita, karong buntaga, kompletong detalye, inyong mabati unya sa alas 7.
7: Kaaso-aso ng mga balita, dinhi lang sa Patrol Balita.
8: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, Pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo o TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon o exercise.
12: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
13: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers. Enjoy zero advance interest for the first month.
14: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na!
13: At makuha rin ang same benefit.
14: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973 Series of 2026.
15: Unsa ang ambisyon nimo?
16: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Punta, di maundang.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
5: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
6: 3 times faster.
5: Mogi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
6: New alaksan extra.
5: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
6: New alaksan extra.
5: Extra paspas. Extra galing!
7: Pensioner ka ba? Nanginahanglan o kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS o GSIS pensioner sa mubo nga interest o di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Espuelas Corner Tamlot Street, Tagbilaran City, Bohol. O naasad sila'y branch mahimutang sa Centro Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.
8: Mayong adlaw mga Buholano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated karon open na sa enrollment para sa TESDA accredited training programs. Cookery Institute, Bread and Pastry Production Institute, Housekeeping Institute, Organic Agriculture Production Institute. Kung gusto nimo makat-on og bag-ong kahanas, makakuha og TESDA National Certificate ug makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho. Kini na ang imong higayon. Praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon og certificate nga giila sa tibok nasod ang naghulat kanimo. Dali na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisita ha ang among campus o i-message sa among Facebook page alang sa dugang impormasyon og enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated, kauban sa matag Buholano, sa pag-abot sa mas hayag na kaugmaon. Enroll na, build your future with us.
9: Kamu karon og butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaa dayon ang mga butika sa Kalapit Butika ng Bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Paras og BNP Poblacion 2, diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa, diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin duol sa Holy Name University, diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning Siyudad og diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi, ang dili ganun taangay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa og palit na.
10: Alas 6:45 tong TVO itong mga nag- paminaw og nagtan-aw sa tong Facebook live. Good morning diay sa tong lungsod sa Cortes. Mayong buntag din yung tanan sa taga lungsod sa Cortes, labi na diya sa New Lourdes, Cortes sa ISO. Mayong buntag Dors Kaluyong diya sa Corilla, Aster Doy Sabas. Pagpanimbaya ni Vice Mayor Dandan Samar og Mayor Mer Arocha. Nag-birthday si Vice Mayor Dandan Samar kagahapong adlaw. Happy birthday, Vice. Watching from Habitat Buol, Aster. Dors Kaluyong, mayong good morning. Nangadto kang kagawad Roger Miluria sa Kanapta Corilla. Gikan ni Dors Kaluyong. Cecilia Satera Calipes, nagpaminaw sa Bungahan, Antiquera. Mayong pagpaminaw usab ni Ma'am Nita Valderosa, Josephine Humigop, Dodong Jetray Monillas, Ruminilios Ridulia, ni Phil Borja. Good morning ni Yen Yen Jola. Diha sa Fatima Cortes ng mga silingan diha. May buntag usab ni Betty Matiga Humawid, ni Jamil Dicasa. May buntag from Ubay, Terry Lasco Dalugdog Puhadas. Good morning. Atong timbayaon po ng itong mga sukinti pipinaw diha sa lungsod sa katigbian, labi na ni Mayor Benji Oliva. Good morning. Good morning, sab nga to kang Sir Noel Israel di sa lungsod sa Baclayon sa Ballyout sa Israel sa Bohol Broa. Good morning, sab. Ni Iyay Padunya, mayong buntag atong timbayan sab atong mga suki diha sa lungsod sa Dawis o sa lungsod sa Panglaw. Mayong pagpaminaw, mayong man diha sa mga suking tipaminaw sa lungsod sa Maribohok. Good morning.
0: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
3: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
0: Unsa man ang dividendo, mare?
3: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
0: Mao ba mare? Papila ko anabi?
3: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
0: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
3: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lagog interest. Unya, naasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
0: Mao ba mare? Kanindot good.
3: Nindot jud kayo pre, ug naapagid sa KD savings pre nga inadlawan nimo og hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
0: Mao ba mare? Salamat ha kay moadto nako sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
3: Sige pre, way sa payan.
11: Bohol Community Multipurpose Cooperative. Our member, our asset.
12: Achoo! Ilong Ranger?
13: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
12: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
13: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
12: Sipon agad?
13: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C plus 40 with zinc agad.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
16: BDMP Cooperative.
17: Bohol Diocesan Multipurpose Cooperative at CPG East Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City. The first billionaire cooperative in the province of Bohol, recognized by the Cooperative Development Authority, offers the following products and services such as credit services, business loan, car loan, housing loan, pension loan, allotte loan, tricycle loan, provident regular loan, emergency loan, educational loan, and salary loan, member savings operation, savings deposits, and time deposit. Consumer services and catering, funeral services, cooperative assurance center for life and non-life insurance, ticketing services, gasoline station and car wash, and refilling station located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City, with branches in Hagna, Ubay, Panglao, Tubigon, in the municipalities of Carmen and Talibon. BDMPC offers pre-membership education seminar every Saturday at 1:30 p.m. at the main office, simultaneous in all branches. For details, call or text 0925-586-9400 or call landline at 501-9720 and look for Mrs. Jocelyn Tagokno, General

0: Alas 6:51 para entas to mga balita, minotag pinakauhing mga update gikan sa Tagbilaran City Hall. Pinagi sa balita ni Kai Casinillo.
1: Mas gipaligon pa sa Dakbayan ang financial literacy sa mga Tagbilaranon, pinaagi sa usa ka Memorandum of Agreement uban sa Bangko Sentral ng Pilipinas ug BDO Foundation kun diin ipatuman ang mga financial literacy program sa Dakbayan. Ang kasabutan kabahin sa selebrasyon sa ika-60th nga charter anniversary sa Tagbilaran ug nagtumong sa paghatag ug kahibalo sa mga Tagbilaranon kabahin sa hustong pagdumala sa kwarta, pag-budget ug paghimo ug maayong desisyon sa panalapi alang sa ilang pamilya ug negosyo. Matod ni Mayor Jane Yap, ang financial literacy usa ka importante nga puhunan para mahimong mas andam ug mas ligon ang mga pamilya sa pag-atubang sa mga hagit sa ekonomiya. Iyang gipasiugda nga kung ang matag panimalay adunay kahibalo sa husto nga pagdumala sa panalapi, mas muligon usab ang lokal nga ekonomiya. Mapasalamaton si Mayor Yap nila BSP Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat, BDO Foundation President Mario Deliquito ug ang tibuok team sa Bangko Sentral ng Pilipinas ug BDO Foundation sa ilang pagsalig sa Tagbilaran ug sa ilang pakigtambayayong sa pagtukod sa usa ka financially empowered ug future ready Tagbilaran. Live gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kai Casinillo Bayocot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Alas 6:53 na.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Arita sa detalye sa itong mga balita sa Round Bohol Balita. Itong unahon ang mga balita nga nahipos gikan sa kwerpo sa kapulisan. Si Robocop Willie Maestrado sa detalye.
4: Kusiniro sa usa ka hotel sa Panglao ang nasikop sa bypass operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Corilla Drug Enforcement Unit kagabi. Ang ikatapan na ilhan nga usa ka John Ashley Bulual, 23 anyos ulitaw, lumad kini nga molupyo sa Purok Dos sa Barangay Tangnan sa lungsod sa Panglao. Kagabi ang kapulisan sa Corilla Drug Enforcement Unit nga nagpaygayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Sambog na sundan niini ang ikatapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant Mifil Makarandan, gihimo ang bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Lordino Sali o Barangay Kagawad Raul Ributa sa Barangay Sambog o Sakop sa Bidya. Usa ka police pusher bayan mipalit ni ini usa ka putos nga giingong Cebu sa kantidad nga 500 ka pesos. Pagtunol sa ikatahapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop og pagsusi sa posisyon ni ini, laing nga upat ka mga putos nga giingong Cebu ang nakuha nga gibanabanang motimbang tanan ngadto sa 5.47 ka gramo ug ganaa sa standard drug price. Mukabat kini ngadto sa 37,196 ka pesos. Kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam sa kapulisan sa Corilla Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si John Ashley Bulual. Gikan sa Corilla Police Station, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Salay nga bahin sa itong mga balita, ulitaw nga nagtago-tago dulan sa napo katuig human makapatay o tao dito sa Bulacan na Dakpan sa Barangay Poblasyon Ubay. Sa dungang detalye si Maskulado Winnie Reyes.
5: Nahulog sa mga kamot sa otoridad ang usa ka lalaki nga nakapatay og tawo sa lalawigan sa Bulacan duolan na sa 10 ka tuig ang milabay human masikop sa barangay Poblasyon lungsod sa Ubay. Gilang suspetsado nga usa ka Renante Cruz Yankee Santos, 51 anyos ulitaw mamumuo lumad nga taga barangay Minuyan proper San Jose del Monte Bulacan ug kasamtangang nagpuyo sa usa ka boarding house sa Purok Size barangay Poblasyon lungsod sa Ubay. Nagatubang kini sa kasong murder nga nakadakit ubos sa criminal case number 6662-M-2017. Ang korte wala mo rekomenda og piyansa alang sa temporaryong kagawasan sa maong akusado. Ang pagsikop pinasikat sa warrant of arrest pinitsan og Agosto 29, 2017 nga giluwatan ni Presiding Judge Isidra A. Arganusa Maniego sa Regional Trial Court Branch 7 nga nagabase sa Malolo City, Bulacan. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Sa lain nga bahin sa itong mga balita, gipusil sa wa mailing suspect ang usa ka 62 anyos nga retired police nga nitabo dito sa Barangay Katipunan, Sagbayan. Sa dugang detalye sa report si The Barker, Cel Rimbolado.
6: Sa lungsod sa Sagbayan, nakaangkon o gasamad pinusilan sa wangat tiil ang usa ka 62 anyos nga retired police uman kinigip pusil sa wa mailing suspect na itabo dito sa Purok 1B Barangay Katipunan, Sagbayan, Martes sa gabi. Gibutyag base sa taho nga kining biktima paingunaon ta mo pauli sa iyang panimay gikan sa iyang basakan sa diyang giatangan o gipusil makatulo kay gayon sa wa mailing suspek gamit ang wa matino nga kalibre sa armas de fuego. Nidagan so sa iyang panimay kining biktima uman kini maigo sa wa nga tiil samtang ang suspek dali usab kining misibat sa wa hisayring direksyon. Gipahigayon ang hot pursuit operation sa kapulisan sa Sagbayan aron sa posibleng pagkasikop o pag-ila sa responsable. Padayon pa nga gisusi sa kapulisan sa Sagbayan ang motibo sa nitabong pagpamusil sa biktima. Narukad gikan sa Kampo Dagohoy, The Barker, Cel Remolador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
7: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Apasumpay sa maong balita, kahintang sa pulis nga gidala sa tambalanan. Sa report ni Alerto Jun Gutierrez.
8: Og dagan diri sa private hospital diri sa Tanakbay sa Tagbilaran, ang usa ka retired police human ginikip pusil dito sa lungsod sa Sagbayan. Ang biktima gipaila nga si Samuel Nakwa, 63 anyos nga lumalag nang barangay Katipunan sa lungsod sa Sagbayan. Sa tuwa na sayran tong adlaw nga Martes sa mga 6:50 sa gabi, nga kini nga biktima gikan intawon kini sa ilahang basakan ug siya na unta nga pagpauli nagbaktas kini nga biktima. Ug sa tuwa nga pagpaginabi ni Police Captain Eric Binambang, hepe sa pulis sa lungsod sa Sagbayan,
9: sa base sa muna dawat nga report gikan sa asawa nga si barangay captain sa Katipunan nga sa pagkadawat ng mga CCTV sa gabi na akong shooting incident, allegedly na shooting incident na itong pagkadawat na mo sa informasyon nirespondi tayo ng atong kapulisan pinangaluhan ako pag-abot na mo dito sa lugar sa nakabuhan, sa crime scene mautong amuang bisigahan tayo nung sa pagkitako. So, matog pa sa biktima, pag-abot sa lugar, sabot ko nung siya dapit nga duol na sa ilaha, ikan siya sa ilahang umahan, naglakaw pa doon sa ilahang pinayanan, diyang karit lang dipusil siya sa sakal lang na wala may lig, diyang ikan siya gitin.
10: Wala na magbuto?
9: Wala magbuto. Bali, giyatangan siya din magbuto, diyan siya nagulat ng anaday tao, itong dagan siya, itong naigo na iyang paa. Pag-usban siya, pag-usunod na siya, nagtitik na ano, ang buto. Mag-buto ang criminal pension ng armas sa suspitsado. Mag-atbak niya siguro, i-extract ang bala, mato nga, pagsunod na ukabit, titik yapon, mato na mabutok, at magpansong yapon. So isa rin ka bala ang higo sa iyang paa. Pag umanap, mato siya nindagan, patungo sa iyang pinayanan, isunod yapon siya, itukod siya, matumpa sa ikiba. So siya sa iyang balay, nanirado.
10: Na, pagkakaroon, sir, kung saan mag-ditibo ato pagkaitabuha, sir, na yung mga personal interest ato?
9: Still under investigation pa, manaya mo ang di-disigahan pa karoon kay ako po sa tao noon sa motibo sa incident na pagpumusil. Sa pagkakaroon, sir, wala pa po, sir. Manaya mo ang di-susi pa, sir, manaya mo ang di-palaw mo ng investigation, sir, araw magkakuha tao sa informasyon, araw at ma-identify ko na sus.
8: Punta katuwa nga gisusi kani nga biktima nga usa ka retired police nga si Samuel Nakwa na nakinig siya sa luwas nga kahimtang. Gika lang sa Lonzo Sagbayan, kinsa Leto Gutierrez, ang print mo forever. Basta Brita, DYRD, ang saligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Pedrito Porol og ni Bonifacio Onyes nga nagtanaw sa DYRD og sa Kiss FM Facebook Live. Bago itong atong mga detalye sa Round Bohol Balita.
3: Round Bohol Balita. Nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
7: DYRD Operation. Tabang.
0: Arita sa itong mga bisita sa Operation Tabang. Doon ay upat na ito ka mga bisita. Dere, good morning. Hello.
11: Hello, good morning.
0: Kisa na palihog, sir?
11: Kwanin, sir. Wilfredo Rally.
0: Okay. Pasyente?
11: Si Bernard Rally.
0: Sige, naunsa man eh?
11: Dasmagana sa motor, sir.
0: Motor. Sige, hangyo ang ato mga naminaw, palihog.
11: Ano, sir?
0: Hangyo ang ato mga naminaw, palihog.
11: Ako si Wilfredo Hirali, na ngayon tabang sa mga tao na ana ay malumong sa sinjasin. Ako kayo may kangulong bayraman sa mga gamit sa operasyon. Sabah ko, 300, mga 315. Pero ang uban na bayraman mo, ito na lang medyo tayong tulang para maoperahan agad ang akong anak. Na karon ani aron sa Galari Hospital. Hapit sa taon ni mo sa kabuan. Inantos ani akong anak sa ani iyang balatian.
0: Okay. Sige, salamat kayo unya atong paminawon na itong mga donor sponsors sa itong tabang portion.
12: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Mario Cirujales, RL Vision Loans Bohol and Tom's Lending Services, Taseco, Bohol Shipping Lines Corporation, Maria Praxedes Mahumas, TCB, ug MJ and 30.
0: Magutong naglangkob sa itong mga balita karong adlaw nga Webes Patrol balita sa ngalan ni Atoy Kosap uban sa Pikas Lawak, Kagawad Engineer Jerry Cahis ug Bumbolero. Musunod na ang mga balita sa alas 7. Kini si Allen Doidora, mayong buntag, keep safe, God bless us all.
3: Kaaso-aso nga mga balita dinhi lang sa Patrol Balita.
0: Oras alas 7:05.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa.
2: Hatod sa may tinguha og kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
3: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer, lakas ng sarap. Lakas ng tama.
4: Tanchik is brought to you by Vinoculapo, kondisyon sa naay ambisyon.
5: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango. This news is brought to you by Revicon Tablet, may palag ang lakas mo. This news is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Alaksan, pagtoto ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR. This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababa bay sa agay with Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: This news is brought to you by Vanwellar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwellar.
7: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc, kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
2: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apangiantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon o sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod, uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos SRP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandang doy og sa atong mga mahal sa kinabuhi. Ayaw kahunong mag Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay og makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote og duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy og Paz Distribution.
10: When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Baloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook. Facebook Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:11 sa buntag.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restaurant.
3: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
5: Itanyag sa Island City Mall.
4: Ang DYRD.
5: DYRD.
4: Breakfast News.
0: Higala, maing buntag, gininausap ang hanay sa labing labas. Nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Atong gini sa maing tinguha sa Island City Mall, hini kayo ganam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas. Ang friend mo forever.
6: O kinisigli Orkolyo, ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Suspendido ang biyahe sa barko. Gikan kini sa Hagna, paingon sa Camiguin, tungod kini sa Super Typhoon Inday. Samtang aduna ra biyahe ang tagbilaran, paingon ngadto sa Sugbo.
6: Mupatuman ang Ocean Jet og laing kunhod sa plitihan ug mang adlawa.
0: Ipahigayon usab ug mang adlawa. Ang public hearing kabahin kini sa gisugyot nga himuon ang ordinansa ang 15 pesos nga minimum nga plitihan sa tricycle nga ni sa atong dakbayan sa Tagbilaran.
6: Gitukis sa sanggo niya ang panglungsod ang ordinansa sa speed limit, lagda sa pay parking, mapagsanta sa kolorom nga mga sakyanan, aron masiguro nga hapsay ang kadalanan ug luwas ang publiko.
0: Nahimong aktibo ang mga senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara, matod kanini ni Attorney June Amora.
6: Giduso na board member Nathaniel Binlod ang ordinansa nga nagtinguhang susihon ang mga nasudnong proyekto sa dili pa kini ang hingpit nga pagtugyan.
0: Sa ato nga police report, samdan ang usa ka retired police humanggip pusil dito sa lungsod sa sakbayan.
6: Gisikop ang usa ka babae nga gipasangin lang illegal nga namaligya og subdivision lots og condominium units.
0: Nasikop sa by-bust operation kagabi ang usa ka empleyado sa hotel dito sa lungsod sa Corilla.
6: Nagpirma og kasabutan ang dakbayan sa Tagbilaran, Bangko Sentral ng Pilipinas og BDO Foundation alang sa Financial Literacy Program sa Sudan. Sa balitang regional, 113 kakahon nga peke sa seasoning granules na sakmit ito sa dakbayan sa Mandawi.
0: Samtang sa kauluhan, ipagawasan sa bagong warrant of arrest ang Sandigan Bayan 4th Division o hold departure order batok kang Senator Marculeta o kang kanhi anak kalusugan Representative Michael Defensor.
6: Gitudlo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. si kanhi DILG Secretary Benhur Abalos isip bagong Cabinet Secretary.
0: Sa gawas sa nasod, nagpabuto ang Islamic Revolutionary Guard sa Iran og labing minus duha ka mga missile paingon sa barko komersyal diha sa Strait of Hormuz.
6: Sa paugnad sa kusog, nakasud na sa semifinal sa Wimbledon si Novak Djokovic. Sa panitang artista, gipili ni Ryan Bang ang pagtabang sa mga nanginahanglan at siyang ika-35 katuig nga adlaw na tawhan.
0: Mao ka itong mga uluhan sa itong mga balita, ang kompletong detalye sa among pagbalik.

0: Ano alas 7, diri sa itong DYRD Breakfast News. May buntag sa mga nag-view usab kanato sa itong DYRD Breakfast News diha sa Toronto, Canada. Si Gigi Apalisok, may buntag ni mo ma'am. O sa mga nag-view usab sa mga Smart TV, i-like ninyo ang DYRD kasaligan diha sa Smart TV, radyo na, TV pa! Ipahigayon ng mga adlaw ang public hearing kabahin kini sa gisugyot nga himuon ang ordinansa ang 15 pesos nga minimum nga plitihan sa tricycle kanis dakbayan sa tagbilaran. Alang sa kompletong detalye at paminawon si Alagad Ray Tudas.
1: Dunggon sa mga magbabanaod sa syudad sa tagbilaran ang sentimento kabahin sa gisugyot nga himuon ang ordinansa ang 15 pesos nga minimum nga plitihan og 10 pesos matag mosunod nga kilometro sa tricycle sa Dakbayan. Alas 9 sa buntag o mga adlaw Biyernes, gitakda ang public hearing ipahigayon sa Sanguniang Panlungsod Session Hall sa bagong legislative building sa syudad. Si Tagbilaran City Councilor Leonides Ide Borja, Chairman sa SP Committee on Energy, Public Utilities and Franchises, niawhag sa mga tinunan, ginikanan, senior citizens, mga mamumuo, consumers group, uguban pang pundok, nga mutambong sa public hearing.
2: Ako ang ipadawagan ang ato mga kaigsunan dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran, unyuman sa ato mga subasakay na tuloy from Tagbilaran nga mutambong sa ato paghimoon nga public hearing alang sa paghisgot no sa atong giluso nga proposed ordinance nga himo ang ordinansa ang atong minimum fare no sa Tagbilaran nga tricycle is 15 pesos ug ang succeeding kilometer nga 2 pesos. So, giyawhag na kuwantanan, tabungan na ito ni, aron magkahatag mo sa inyong mga unahuna, panahom, inyong mga suggestion, o unsa ba ikatampo ninyo, no? Aron mapahipno na ito ang pagpasa ni Maong Ordinansa. Karong Biyernes, alas 9 ang takdan sa buntag, diri sa atong City Hall, Sagbilan Palungsod, Session Hall. Daghang salamat o mayong adlaw ka na itong tanan.
1: Mato ni Consel Burha nga minong danon nga mutambong ang mga sumasakay og driver sa maong konsultasyon aron madungog ang ilang sentimento sa ang gidusog nga ordinansa nga himuong 15 pesos ang matag usa ka kilometro ang plitihan sa tricycle. Sa pagkakaron, 20 pesos ang plitihan matag usa ka kilometro ang gibatuman pinagi sa resolusyon sa Konsilyo sa Syudad humanangay og usbaw ang mga operator og driver sa tricycle tungod sa pagsaka sa presyo sa gasolina. Gikan sa Sanguniang Panlungsod, kini si Ray Tudas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Shout out sa mga kauban ako sa trupa dahil sa Bantawan, Morning Walkers. Shout out din sa Bantawan, gikan ni Sir Nonoy Zamora. Sir Nonoy Zamora, good morning. Ang Committee on Peace Order and Public Safety o Committee on Energy, Public Utilities and Franchises sa Sangguni ang Panlungsod nagpahigayon og hiniusang tigom aron tukion ang hugot nga pagbatuman sa mga lagda sa trapiko og kaluwasan. Nangu sa joint meeting ang chairman sa Committee on Peace, Order and Public Safety nga si Konsehal Bibot Budlong. Lakip sa mga gihisgutan mao ang ordinansa sa speed limit, mga lagda sa pay parking o ang pagsanta sa operasyon sa mga kolorom nga sakyanan.
4: Ang gina itong tuyo, gani, doon natin yung ipangtubang sa kuwan sa Facebook, social media, nga nga itong katuyuan na para safety ang ulo, di bali ang bukton o imong bagta, imong tiil, ma-disgust siya, dili lang ang ulo. Kay the moment nga mabundak ka, niya mabundak ang imong ulo mo kay helmet or ang imong helmet dili prescribed, dako kayo nag-epekto, either operahan na imong ulo or simbako pa gani, matay ta, di ba? So mo na itong purpose yun na, safety sa atong mga sumasakay, mga motorcycle riders na users.
5: Kawas, ani sir, na ako yung national law?
4: Na tayo yung national law.
5: Kung ano lang, city ordinance. Oo. Local application.
4: Oh, local implementation lang sa national law. RA 10054, oh, mao nay 2009 pa na nga balaod, no? 2009 pa na. So until now in 2025, in 17 years usa pa tagahimo local ordinance.
3: Pamahayag ni Konsehal Bibot Budlong, matud pa ni Budlong Higpit nga ipatuman ang mga lagda sa pay parking sa higayon nga mahuman og learning visit ang mga tinugyanan sa city traffic and management dito sa Dakbayan sa Sugbo. Gipasabot usab ni Budlong nga tuyo sa kagamhanan sa syudad nga masiguro nga hapsay ang kadalanan og luwas ang publiko. Tumong usab ni ini ang pag-organisa sa mga trapiko ug pagkunhod sa mga sakyanan nga makabalda sa agianan.
6: DYRD Radio Balita. Balita.
0: 26 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News. Nahimong aktibo ang mga senator judges atol kini sa impeachment trial ni Vice President Sara matod kini ni Attorney June Amora. At pabinaon pagbalik si alagad Ray Tutas.
1: Mas aktibo na ang mga senator judges sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Kini ang nakita ni Attorney June Amora sa gipahigayon ng impeachment trial kagahapong adlaw sa programang Impeachment Watch kagabi. Si Amora mingon nga lakip sa mga senator judges nga nangutana sa prosecution witness nga si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Mao sila si Senate President Wen Gatchalian, Senador Rizal Ontiveros, Alan Peter Cayetano, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Jewel Villanueva, Amy Marcos, Rafi Tulbo, Robin Padilla o Mig Zubere.
7: Ato sa nakita nga mas aktibo na ang mga senador huwes o mga senator judges. Dili sama sa unang duha ka adlaw kagahapon o kaniadtong Lunes sa husay diin kaganina hinoon daghang senator judges ang direkta nang nangutana kang Agent Kalilong. Ang ilang mga pangutana nangayo og katinawan kun ang giingong mga hulga nakasulod ba sa legal nga kahulugan sa usa ka hulga.
1: Matod ni Amora, nangayo og katinawan ang mga senador kung nasulod ba sa legal nga kahulugan sa usa ka hulga ang giingong pagpanghulga sa Vice Presidente kang Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos o kanhi House Speaker Martin Romualdez. Nangay usab og katinawan kung giunsa sa NBI pag-imbestigar ang aligasyon. Subling giklaro ni Amora nga walay bahid politika ang programang Impeachment Watch sa DYRD. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
6: DYRD.
0: Good morning, ito ni Aster Doy Sabas, si Lourdes Bahaw Mamulang o si Jamil Di Casa Tagabilar, may buntag na mo diha. Kining DYRD Breakfast News, ito kinis may tinguha, Silence Cinema.

0: Good morning ni Sir Boy Ray Pamaong og yan Pamaong iyang pamilya da sa Kogon naminaw karon. Mamlut ko rayag, lito ko rayag, mga trabahante sa Major Pharmacy na minaw pod. Lydia Batuon o Gramonito Batuon sa Ramstone Tire Supply na minaw. Usab si Gagawad Batoy Alba sa Poblasyon 2. Danny Abiliana da sa Kogon. Mary Discaliar, Muloy o si Am Discaliar da sa Lungsod sa Loon. Giduso ni Board Member Nathaniel Binlod ang ordinansa nga nagtinguhang susihon ang mga nasudnong proyekto sa dili pa kini ang hingpit nga pagtugyan. At ang paminawon ang report ni Alagad Allen Joydora.
1: Giduso sa sangguni ang panalawigan sa Bohol ang usa ka proposed ordinance nga mag-obligar sa pagpahigayon og pre-turnover inspection sa tanang national government projects sa dili pa opisyal nga itugyan ngadto sa mga end user o benepisyaryo sa lalawigan sa Bohol. Gisponsor ni Board Member Nathaniel Binlod ang maordinansa nga gipalabang sa unang pagbasa atol sa regular nga sesyon niadtong adlaw nga Martes. Suma ni Binlod tumong sa mga lakang ang pagsiguro nga ang tanang proyekto nga gipunduhan sa nasudnong gobyerno og ipatuman sa lalawigan anaa sa mayong kahimtang og nakasunod sa gikinahanglang kalidad sa dili pa kini dawaton sa mga benepisyaryo. Gipasiog daw sab niya nga pinaagi nini malikayan ang balik sa kontrobersyal susama sa nahitabo nga 828 million pesos nga mabini kayakay small reservoir irrigation project diin na matikdan ang kadaot sa pipila ka bahin sa lateral canal bisan og bag-o pa kini giinugurahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos niadtong Hunyo 22 ning tuiga.
2: There have been instances when the provincial government and the local government unit was questioned or blamed by the public over infrastructure projects implemented by the national government agencies. Even though the provincial government of Bohol and the local government unit had no participation in their inspection. This proposed measure seeks to address that concern by requiring a mandatory pre-turnover inspection by the provincial government of Bohol.
1: Among insidente mo ay nakapukaw sa kabalaka sa provincial government o nahimong hinungdan sa pagduso sa usa ka mekanismo nga maghatag og dugang pag-usisa sa mga proyekto sa di pa ang opisyal nga turnover. Matod ni Binlod, pinaagi sa mandatory pre-turnover inspection adunay kahigayunan ang provincial government sa Bohol nga masud kung adunay mga depekto, wala mahuman nga trabaho o mga bahin sa proyekto nga kinahanglan pangayuhon sa kontraktor o implementing agency sa dili pa kini formal nga dawaton. Una na usab nga gisugyot ni Gobernador Aris Rumintad ang pagpatuman og mga palisiya human sa controversial sa mabini kayakay strip. Suma sa gobernador ang usa ka provincial ordinance makatukod og ligon nga proseso sa inspeksyon aron masiguro nga ang tanang infrastruktura itugyan ngadto sa mga bulanon luwas, kompleto og adunay maayong kalidad. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Sa ito ang police report, samdan ang usa ka retired police human gigipusil dito sa lungsod sa Sagbayan. Alang sa kompletong detalye, atong paminawon si Alaga June Gutierrez.
4: Og dagan diri sa private hospital diri sa Tunakbay sa Tagbilaran, ang usa ka retired police human gigipusil dito sa lungsod sa Sagbayan, ang biktima gi paila nga si Samuel Nakwa, 63 anyos nga lumalig na barangay Katipunan sa lungsod sa Sagbayan. Sa tuwa na sa tong adlaw nga Martes sa mga alas 6:50 sa gabi, nga kini nga biktima gikalintawon kini sa ilahang basakan ug siya na unta nga pagpauli nagbaktas kini nga biktima ug sa tuwa nga pagginabi ni Police Captain Eric Binambang, hepe sa pulis sa lungsod sa Sagbayan.
5: Sa base sa muna dawat nga report, gikan sa asawa nga si barangay captain sa Katipunan nga sa pagkadawat ng mga CCTV sa gabi, na akong shooting incident, allegedly na shooting incident. Mm-hmm. Itong pagkadawat ng mga sa informasyon, nirespondi tayo ng atong kapulisan, pinangluhan ako. Pag-abot naman dito sa lugar sa nakabuhan, sa crime scene, mautong amuang bisigahan na yun sa pagkitabo. So, matog pa sa biktima, pag-abot sa lugar, abot ko na siya tapit nga doon na lang sa ilaha, ikan siya sa iyang upahan, naglakaw pa doon sa ilahan, pinayanan. Diyang kalit lang, dipusil siya sa kalulang, na wala may lih, diyang ikan sa gitkin.
6: Wala namang motor?
5: Wala namang motor. Bali, diatangan siya, din pagbuto, diyan siya nagulat nga natin tao, tumdagan siya, tumigo na iyang paa. Pag-usban siya, sunod na siya, ibitik na kung ano, ang buto. Mato ko ang original pension ng armas sa suspitsado, bato nga iatbak niya siguro, i-extract ang bala, bato nga pagsunod niya ako kabit, pitik niya po, matuwa na mabuto, kaya ng pension niya po, so isa rin ka bala ang higo sa iyang paa. Pag-uman na ito, bato siya nindagan, patungo sa iyang pinuyanan, isunod niya po siya, gitubo siya, matung pa sa itiba. So siya sa iyang bala, inanirado.
6: Na, pagkakaroon sir, kung saan nag-ditibo ato, bagayta po ka sir, na yung mga personal interest ato?
5: Still under investigation pa, manaya mo ang di-distigahan pa karoon. Kay ako po sa tao noong sa motibo sa incidente na ito po mo sila. Sa pagkakaroon sir, wala pa po sir. Muna mo ang susi pa sir. Muna mo ang palaw mo ng investigasyon sir. Araw magkakuha tawag sa ito informasyon. Araw ito ma-identify ko na susi.
4: Punta ka to ang susi ka ng biktima nga usa ka retired police nga si Samuel Nakwa na nakinig siya sa luwas nga kahimtang gika lang sa Lonzo sa Sagbayan. Kinsilito ng Gutierrez ang print mo forever. Basta Brita, DYRD ang saligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Dr. Roland Inting pumatong sa Dar Bohol. Naminaw ka na to karon. Albert Olmedo da sa City Hall. Good morning. Anita Torrigosa naminaw karon diha sa Calceta Street tag Bilaran Sari. Ma'am Ethel Orig og Sir Eddie Orig naminaw. Giselle Operio, Jansel Operio og si Ma'am Stella Cabalit Operio. Nadakpan sa tag Bilaran City Police Station Tracker Team ang usa ka wanted person nga gipasingin lanog paglapas sa illegal nga pagbaligya o subdivision lots o condominium units. Ang pagdakop gihimo ni atong Holy Shetty ng Tuiga dito sa barangay Kambakay, lungsod sa Batuan, Bohol, pinaagi sa pagpatuman sa warrant of arrest sa panagtambayayong sa anti-kidnapping group Visayas Field Unit. Sumapan sa kapulisan ang warrant of arrest gi-issue sa Regional Trial Court Branch 2 sa Dakbayan sa Tagbilaran. Gitakda sa korte ang piyansa na 60,000 pesos alang sa temporaryong gagawasan sa akusado. Human sa pagdakop, gipahibaw ang akusado sa iyang mga katungod ubos sa konstitusyon o gidadayon sa Tagbilaran City Police Station alang sa hustong booking, dokumentasyon o guban pang custodial procedures subay na usab sa palisiya sa Philippine National Police.
7: DYRD Radio Balita. Balita.
3: 37 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News. Nasikop subay basta operation kagabi ang usa ka empleyado sa hotel dito sa lungsod sa Corilla. To paminahon kompletong detalye sa alagad Willie Maestrado.
8: Kusinero sa usa ka hotel sa Panglao ang nasikop sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Corilla Drug Enforcement Unit kagabi. Ang ikatapan na ilhan nga usa ka John Ashley Bulual, 23 sa anyos ulitaw, lumad kini nga molupyo sa Purok 2 sa barangay Tangnan sa lungsod sa Panglao. Kagabi ang kapulisan sa Corilla Drug Enforcement Unit nga nagpahigayon sa anti-illegal drug operation dito sa barangay Sambog na sundan ini ang ikatapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Lieutenant Mayfield Makarandan, gihimo ang bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Lordino Sali o Barangay Kagawad Raul Ributa sa Barangay Sambog o sakop sa Bidya. Usa ka police pusher bayan mipalit na inay usa ka putos nga giingong Shabu sa kantidad nga 500 ka pesos. Pagtunol sa ikatahapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon ni ini, laing nga upat ka mga putos nga giingong Shabu ang nakuha nga gibanaban ng motimbang tanan ngadto sa 5.47 ka gramo o ganaa sa standard drug price mukabat kini ngadto sa 37,196 ka pesos. Kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam sa kapulisan sa Corilla Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si John Ashley Bulual. Gikan sa Corilla Police Station, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
7: DYRD.
0: Good morning ni Angela Carnesi, Nina Sanico, Christian May o si Doria Fudulig. Ang usab naminaw po karon ang pamilya ni Kagawad Bibot Budlong. Nagpirma o kasabutan ang Dakbayan sa Tagbilaran, Bangko Sentral ng Pilipinas o BDO Foundation alang sa Financial Literacy Program sa siyudad. At ang paminaw ng report Nezera Arcayena.
9: Opisyal nga nakigalayon ang kagamhanan sa dakbayan sa Tagbilaran sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ug sa BDO Foundation alang sa Financial Literacy Program sa syudad sa musunod nga tulo ka tuig. Gipirmahan nila ni City Mayor Jane Yap, BSP Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat ug BDO Foundation President Mario Derikito kagahapong adlawa Hulyo 8 ang usa ka Memorandum of Agreement o MOA aron mahimong permanente ug opisyal ang komprehensibong programa sa edukasyon sa pinansyal pinaagi sa capacity building, pagbansay sa mga tigbansay ug integrasyon sa komunidad. Si Mayor Yap miingon nga pinaagi sa maong partnership nga kabahin sa kasaulugan sa ikasaysinta nga Diamond Jubilee, daghan ang hatagan og skills o mapataas ang level sa kaalam sa pag-budget, pagtipig og paghimo og mas maayong desisyon sa panalapi alang sa ilang pamilya og negosyo. Matod sa mayor, kung ang pamilya makabaton og saktong kahibalo og kahanas sa pagdumala sa ilang kwarta, mas ligon ang komunidad og mas kusgan ang ekonomiya sa dakbayan. Mapasalamaton si Mayor Yap sa BSP, BDO Foundation sa pagsalig sa Tagbilaran og sa pagpili sa syudad isip kauban sa pagtukod og financially empowered o future ready community. Tungod sa dedikasyon ni ini sa pagpalambo sa financial literacy, ang City Government of Tagbilaran atol sa Financial Education Stakeholders Congress ni adtong 2025 gihatagan og Certificate of Recognition sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP nga nag-ila niini isip usa ka promising financial education partner. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: May buntag sa mga Castellon family, sila si Sir Boy, si Sir Alex, Sir Boni, o si Ma'am Hinedina. Good morning, mga Turing Angels, sila si Carmen, si Nang Baby o si Marites. Dagang salamat sa kanunay pagpaminaw sa DYRD Breakfast News. Usa ka wanted person nga nagatago-tago sulod kini dulaan na po ng katuig. Human makapatay sa lalawigan sa Bulacan na sikop kini diha Barangay Poblasyon, Lungsod sa Umay. Ang kompleto ni Talye at ang paminaw si Alagad Winnie Reyes.
10: Nahulog sa mga kamot sa otoridad ang usa ka lalaki nga nakapatay og tao sa lalawigan sa Bulacan duolan na sa 10 ka tuig ang milabay human masikop sa Barangay Poblasyon Lungsod sa Ubay. Gilang suspetsado nga usa ka Renante Cruz Yankee Santos, 51 anyos ulitaw mamumuo lumad nga taga Barangay Minuyan proper San Jose del Monte Bulacan og kasamtangang nagpuyo sa usa ka boarding house sa Purok Size Barangay Poblasyon Lungsod Sobay. Nagatubang kini sa kasong murder nga nakadakit ubos sa criminal case number 6662-M-2017. Ang korte wala mo rekomenda og piyansa alang sa temporaryong kagawasan sa maong akusado. Ang pagsikop pinasikat sa warrant of arrest pinitsan og Agosto 29, 2017 nga giluwatan ni Presiding Judge Isidra A. Arganusa Maniego sa Regional Trial Court Branch 7 nga nagabase sa Malolos City, Bulacan. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Sir Ray Kagulada nga naminaw karon sa DYRD. Ma'am Nila Cajes Kagulada, mabiti humawid, good morning. Ma'am Zenoy, Ma'am Chema de las Heras na Minawpod, Ma'am Delia Chuada sa Talokto, usab good morning ni Mama ni Lopos, Olim Lopos, Arsenio Mamacos, o Rose Mamacos, usab na Minawpod ka na to karon si Kagawa Charles Cabalit o Di Butalin. Sa balitang regional, 5 ka tao ang nadakpan sa gilusad ng entrapment operation sa CIDG. Uban usab sa Regional Special Operations Team, Regional Field Unit 7. Ang maong operasyon, gihimo dito sa Barangay Subang Dako, Mandawi City, natong Sabado sa gabi. Ang mga nadakpan, giila lamang sa mga otoridad, nga sila si alias Erwin, 50 anyos, usa ka negosyante, taga Barangay Gunob, siyudad sa Lapu-Lapu. Alias Charina, 51 anyos, taga Barangay Basak, Tamia, Lapu-Lapu City. Alias Chenisa, taga-barangay Dayas, Cordova, alias Anthony, 56 anyos, taga-syudad sa Marawi, o alias Eddie, 63 anyos, residente sa Basak, Tamiya, syudad sa Lapu-Lapu. Nasakmit sa mga operatiba ang 113 kakahon sa giingong peke nga inila nga seasoning granules nga gikarga sa L301. Wa pa matino ang kinatibuk ang kantidad sa mga nasakmit nga mga produkto.
3: Kahintang sa panahon humanini.

0: DYRD Weather Report.
1: Alang sa kahimtang sa panahon atong sutaon gikan ni Leonard Samar gikan sa lokal nga buhatan sa PAGASA. May buntag din mo, Mr. Samar.
2: Mayang buntag sa kanin, Mr. Arnold. Ingon man mamgli o ingon man sa tanan atong mga suking ating paminaw ng mga istasyon sa DYRD. Ani akining pinakaulay kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Padayon niya po nato nga gimonitor o gibantayan kinimuong bagyo nga naa sa sulod sa PAR or sulod sa Philippine Area of Responsibility nga nagwikin kini o nahimo ng usa ka typhoon category. Ang super typhoon nga si Inday nagwikin kini o nahimo ng usa ka typhoon category as it continues to move west northwestward. Sa may alas 4 sa siyong kabuntagon karong adlawa, ang mata o ang sentro sa mong typhoon nga si Inday gibana kini basis tanang available nga mga data, ana kini mahimutang sa 925 km east of Northern Luzon o ana kini sa coordinate nga 17.8 degrees north, 130.5 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 175 km matagtak na do sa sentro. O gano'n na kinigastinis o mga paghuros hangin ng mukabat nga ito na sa 215 km matagtak na. O kininagairog sa direksyon, west northwestward or kasagpan, amin ang kasagpan, nga doon ay gikusgon sa pagirog 20 km matagtak na. Base usab sa extent of tropical cyclone wind, strong to typhoon force wind extend outward up to 870 km from the center. Then, tungod nining maong typhoon nga si Inday, doon na tayo giisang tropical cyclone wind signal. Tropical cyclone wind signal number one, giisa kini dito na pita sa may Batanes, Cagayan, including Baboyan Islands, Isabela, the northeastern portion of Quirino, Apayao, o northern portion of Abra, nakip na usab ang Kalinga, eastern portion of Mountain Province, the eastern portion of Ipogao, Ilocos Norte, the northern portion of Aurora, ug lakip na sa ang northern and central portion of Catanduanes. Kining mga lugar ha, makasinati og hangin nga magasukad sa 39 to 61 kilometers per hour, potential effect of wind, minimal to minor threat to life and property. Samtang kining maong bagyo, doon na tayo gitawag na ito og affecting on land areas. Tungod ning maong bagyo nga si Inday, gi-enhance niya ang southwest monsoon o ingon mo sa ang periphery of typhoon Inday. Kining maong enhancement of southwest monsoon, nagdala kini og strong to gale force gas. Balikon na ito, strong kusog ng hangin o ngadto na sa gale force gas ang iyang gidala. Palong area especially affected in coastal and upland area exposed to wind. Karong adlawa is mostly tibok nasod o ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Samtang about sa coastal water hazard affecting on coastal waters. Up to moderate to rough sea over the falling coastal waters. Up to 2.5 meters wave height, lakip na ang the southern seaboard of Bohol. Sa Bohol, naata sa moderate to rough din ang gitawag na to wave height up to 2.5 meters. Lakip na usab ang Samar, Sarangani, din seaboard of Bocas Grande Island, Eastern Samar o Dinagat Island. Lakip na usab ang seaboard of Leyte and Davao Oriental. Samtang ang intensity outlook sa maong bagyo, kining maong typhoon nga si Inday is forecast to move northwestward samtang anaa pa kini sa Philippine Sea, then may pass closer to extreme northern Luzon between ugmang adlaw or sa Sabado sa buntag. Human kining magairog si Inday toward towards Southern Islands of Japan and make landfall or pass close the northern coast of Taiwan, then mo exit ni sa Philippine Area of Responsibility karong Sabado, then human kini nga maka-exit mo landfall usab kini ditong dapita sa may mainland China karong Domingo. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang ato ang probinsya sa Bohol ug lakip na usab ang ubang bayan sa Central Visayas karong adlaw, makasinati kita ang mga pagdagom-dagom ug adunay mga pag-ulan ug mga pagpanulpagkilat gumikan sa gitawag nato og habagat. Samtang ang makasinati kita og hangin nga kasarangan ug ngadto na sa kusog nga nagagikan sa kasagpan ug ngadto na sa batang kasagpan ug samtang kadagatan kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang padayon nato nga pagpahinumdum sa tanan nga ang ato ang wind is moderate to strong ug kasarangan ug ngadto na sa kusog, din ang atong kadagatan is moderate to rough or kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Mao ato ang bantayan sa kanunay gumikan ining habagat, doon na tayo gitawag na ito o strong to gales gas. Bisa na nga ito, ang prevailing wind na ito is moderate to strong, puro bantayan na ito nga doon na tayo gustiness nga strong to gales. Mao na nga delikado gyapon sa ato ang mga sakinang gagmay pang dagat, mao na nga padayon ta nga mag-abiso o magpahinunbom sa tanan, labi na sa ato ang mga sakinang gagmay pang dagat. Samtang dinhi sa tong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:28 sa kabuntagon og mosalop sab kini sa may alas 6:08 sa kaponon. Dinhi lang kutob kini nagikan sa DOE East Pag-asa Albuquerque Buhona Station. You know the summer mayong buntag.
0: DYRD weather report.
1: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News sa itong kinis sa Maing Tinguha sa Island City Mall. At tingin dugang balita din sa DYRD, ang Radyos Katawahan. Nagang salamat at mayong buntag.

0: Roy Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along Binting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining balita Pilipinas, ito ginato sa Tire Queen Goodyear Servtech, your first stop in first class tire service, Dalan Binancio Pinting Avenue. Dalan Binancio Pinting Avenue, nagbayan sa Tagbilaran. Nagpagawas og bagong warrant of arrest ang Sandigan Bayan 4th Division og kining hold departure order. Batok ang Senator Rodante Marcoleta og kanhi anak kalusugan, Representative Michael Defensor, tungod kini sa gingong paglapas sa Presidential Decree No. 46. Kini may kalabutan sa pagdawat ni Marcoleta sa mga donasyon sa kampanya taliwa sa tuig 25 nga nasudnong eleksyon, samtang si Defensor kasamtang gitanggong karon diha sa New City, New Quezon City Jail male dormitory ubos kini sa commitment order gi-issue sa Sandigan Bayan 3rd Division. Nagadumala kini sa kasong plunder batok kaniya og sa iyang mga kauban, samtang si Marcoleta nagpabilin pa karon diha sa PNP General Hospital sa Camp